0: fela ene ka nnete ya kwa kuna na letse ke ke sia motho mola ka nka wena mo a che he
1: ke ya ka nnete oi
0: ke le ka no lo taba ena ke re
1: aho lese ke a utlwa ho monate
0: re tile ngwane mo tle tshabe kwa na putisi fono no sidiko ti magame
1: ai ai ai ke tsadini
0: o hadile to o to wa to wa nkhono ka sotlwana o santsa sithulla ka frisco to
1: a tshige tla ka nnete ai ai
0: ke ka o tsepilela
1: oh ah ho lekile ha mo ka tiwa
0: thank you wena le ga tola ka o tla tla o tla le tathotsane ka le ga tola ka magethe a kere
1: o jalo
0: thank you mokwe na wa motlaung wa tebele
1: a ke le mo
0: utlwile le na le motho a ntsa ipiti ka dithoto bolong ai ha swa
1: ha ke tsene motho a ke
0: ene ha swa qatsa a sena sena kwa ke maisani wa hao ne ke go
1: tla
0: o tla o motshwere ka letso mo nene nhle motho a modimo
1: o tla o ga
0: ta tsentse balo kuting
1: aha
0: e o tla o motshwere ka letso
1: ka tla ke motshwere ka nna mo ga du
0: thank you wena le ga tola ka thank you mole motle
1: Thank you,
0: ga tola ka thank you ya mo hopola he ka bona ka qatsha le tsatsi le na le tsebe qatsha ha e so tlwe mo no mo iditsintse itsitsitse ha ile twe
2: le ga tola kana ge
0: ka u fela
2: tshabana sa go
0: re tshabana sa go mo morrandi wa waka hle
2: o ba tsa ho re government sa se
0: a ngwane ha nka ka fuwa di government se ku wena ke tla ba mang tla ba wa mang
2: ke le ke tsa pela sengwane mo mo hana ke tsela pela ha
0: o nna ke hle ke ke ena mma ke madikaka
2: ke se ke kwa tile
0: phe phihlela ga to
2: a ke bana ho ka di madikaka na go etelele o selebetse go bela mna le moetse re tla me o fihla pela ya ka ofela
0: a o madikaka o
2: le ha o kwa go tsefetse go bona reng re ke ba shuthela ba batla o fihla ka ofela a tsa ntsa tse ba bona kwa ha se sitli
0: madikaka ke go le dumediseditse
2: Ah, mais kaka ya me tena itumedise tsa le mo.
0: Ah, ke ka mo dumedise. He, la dumela o sie motle motho. Eh. O tsa o itse mane teng. Eh, go re tshe he ha ona taba. O tla nna bona.
2: Le itse la ka ke menna ke tsa ba ja tshe ke ka sipent. Da tla di buka ntsatsa.
0: Ah, wo. Ha na ga di le ke masisho ga bo ke mo ga nkisho.
2: Ke mo retiso.
0: Ha tlo hla. Ona ne masi. Nga ke tsama ba tlohla, jwale ka mo ga ikiso, o tlohla ntate o leta thotane go ipatlela gotse. Ke tla bona na ke ne pile na.
2: Eh, ntse ya tswa go etsa bo balisa.
0: A ke ke a tseba empa ke re, a o ka nna ana nnete le yona ka go engwe ya teng.
2: Ka go engwe ya hlaba.
0: Eh, yona e tena o re, e tena la hlaba. Hai,
2: a tsa go etsa tekeli la bo go kantse ke gata maila bo go.
0: Ka nnete.
2: Mm.
0: O ntse ba gata.
2: Hey!
0: Ke ne di sa bana ba mempona ku tlwa hle ho go ntse ba
2: ba. Ke o tle rena re ayo re ya kwana mo jwa ntla. Rona re lo ba shebella ba ntse ba ija.
0: A kwa ba jwetse hle. O ka ba meme go ha o fela o le ngwana mempona. Na re tla o bona kang. Ke se ke ga o botsa go o bone.
2: O tla mpona ka diphaso tse tshweu.
0: Eke?
2: Ke le mo se o tlwa lo tlong wa tshoso.
0: Ehe.
2: Le ka mo.
0: Eke.
2: Le mo se le ka mo. Ke re na o re ka.
0: Ke ke ke wa hopola gona mo halisuku ine ntseng a ga mabantako. Ina le go.
2: Majani. Ne ba le bangata bana ba tsa mokete. Ha ke ba gata dinjadi ntse ba bona e botlanelo ke ba thoba bangata bile ba ba batla go itenele mintse ntsha.
0: Empa ha ine ba bangata ne ba tla ba bangata go la qoko nyi se mokete. Go bontsha go bophela bo

0: le suku mme. Hela tsama o tlile mme wa ka o reng o go le ka ga di province ka mona di committee di dikgetle. Ha committee se gaka mme ne le tla itlatsa kang quantum o fitla mo.
1: Gona mmatsa masego e ikemetse. Masego.
0: Hana mo hana mo haisana masego keng.
1: Mahaisane.
0: Eh makey ganna butle.
1: Ke ganna butle.
0: A go dumedise ganna butle hle.
1: Ganna butle.
0: O re ke hela ganna butle. O o tsaya ke nna di geuri.
1: Di geuri teng ka maska ka ganna butle ka mo.
0: O ka mputsetse la di geuri.
1: Ke ka ka ha wonde to swa ke fitse.
0: Ke swa ke fitse o tla kena re betse go. Ganna botle e tshwere ke sedidi ka paitsi fitse.
1: Ya di di ya se tsara ke sedidi.
0: Ya sedidi. Ganna botle re botsa tsa maisani wa yona go kwa gona. Le ri ba no wa pe wa di kukutse monate. E o di ke ya ja ka paga tshola ka le ri ba wetse.
1: Se se re tshomole ke a go.
0: Mangwe le mangwe bo tsa maisani.
1: Ba haisani, maisani ke yana tlo ntongwe le nngwe.
0: Bo tsetse maisani ba tshwa mo di mo tlhokomelane. Ba se le na o kwa gele potso ka nna.
1: Tsene re se na le nna le mo haisani.
0: O bo tsa ba ga nna botla bona pota pota e ka hle.
1: Ha se na le tsana tsena.
0: Ke
1: re nae kuetse ntse re sa apa. Ba botsa. Ba tsi mme le tsi taba tsa ha.
0: O gutlisa ka ba fela o se ka bang ka ya le ba.
1: Tsao dia ka ba nya.
0: Tsao dia ka. Ha ka tsa di ya kae.
1: Ke tsi sangala. Tsemaka.
0: A tsi tsi. Ke bona ka o tle mme o di gatha tsotlhe ke mbonete
1: ke tla o bona o shwa ka go ntse ke le tentla ha o mwe
0: ha o le pela ka mona thank you wena ga tola ka ga le tsena ge le ba hukunya bana ba mohala
1: ke le ba hukunya ngwana ba mohala
0: o batla pheke ka pa o batla le dinyane nyana ngwana mme
1: ke batla le dinyane ke tla ikhurisetsa yona
0: oh na ai rena ke batla dinyane se nthata ke tla ile ntsha meno kwa
1: ha ke re batla le na mane ke yaka na ke jella tsenyane tse
0: o itjella tsenyane ile go nna le wena ga mathama dinyane mmane
1: eh ya mme
0: oh o tlo ba jwetse ke batho ba mahlisi ku ya kae a nna ke so ba utlumona ke tsebe ba fa gona gona ga batla
1: o tse ke ntse ta ntho fa la fihla
0: tsalo le ya kututsa
1: eh ka tshube
0: eh ya mahlisi ku ha le tsena tsalo le ya kututsa mme Hana ke mema nyelwa ayo e bolwang ke letsatsi.
1: Ai bolwang ke letsatsi.
0: Me eh ya hlana ba e botswe ke letsatsi Welcome kwana. Ha o tlo re no izana e ha ine very pinky. Ne la tsaka ka meno. Tsatsi ya ntle ke ntse ba. O tlo ntshesa ga metsi a bela.
1: O ntse ikutlwa. A tu ntse ikutlwa.
0: A ke ikutlwa ke bua ga tsho.
1: Le ke ne ba thiri tabeng.
0: Me ti ti matlola tlo ntse tlo. Ha tlo ka phahlwela intimate. Ha.
1: Le khane.
0: Ai ya tshoche, ba re ke zero stress.
1: Zero stress.
0: Hai le twe.
2: Ha lo go tlo ka magete.
0: Ka u fela.
2: Se tsabana sa khomo, go ke to sa ke atala lona, bana beso.
0: Mo khalemele ke. Me nna ke tsa magi a kire ke
2: ba. Ah, a kwena.
0: Ah, e tla se nna mkwena, ke menna.
2: Ba ne tlo kwena go kutlwa mo letsang. Hana taba monke.
0: Eh, haba monke.
2: Ao. Ka ra haulla ye.
0: Ka
2: ra haulla. Ka go tlo hurube.
0: Sala wa tsama a se nna nantsa la monu nna. Ke saule wa shona. Nna ine se. Ana a se nna. Ke go utlwa menna ke a tsama.
2: Eh. Ha o kala o letsa ye no sela la haiba. Ke ne ke le hona thaba tseka.
0: Wa go.
2: Eh. Ke ne ke ke ke ri la go tloka ke a loga ke hantle mo o etsa la nna

0: mosuang ona ke mo
1: ferefere ke mo ferefere wa mo a tswa nna khudu wa me a le gale
0: a
1: re mo tsona wa cha
0: a cha mana re me khudu wa ne a lo timula
1: ka re ke tlame go ke tswe ke bona go ke nka emere ke a fafatsa motso wa cha khokhobe
0: ka nne ke a mo di fela kompolele ke nne khudu wa ne batho a mo di mo kuting le ipha bokae
1: Ma?
0: Li papa ga ikuting.
1: Kuting.
0: Oh hana wa fihla jwale.
1: Eh. Ke fihla jwa, ke fihla jwa le ke a fihla. Oh ho tswa kwa mmoni o thala tsaka.
0: Eh.
1: Ka ne te teng ke a fihla, bana le sekere ke so swa ke le rata fela kutlo. Ke o etse di tshomo. O etsa yana wa le le shala, ke re hela mbato.
0: Ke nga na ta.
2: O ne ke na hana ga hai ha ngwana a tshaba teng o tla ba le hantle. Jwale ke o la ka ditswetse go la ka di high blood ka.
1: Wai o ra ba mo batlala, a ba mo batlala le phofu ya ne ntate le a bua. O re ya badololo.
0: Ka fela ke hantle. Hantle ke o tata ka rona bo nne ka o manolla.
1: Hey, man that you are sick. Man, I'm so mad. You are so jealous. So you want to come on that day? Come on, when I can see you, come on. That day, hold. Back up.
0: Yeah, why? I said I'm a potapote.
1: Me. Ontsa ba batla ka mana ka kuting khokhobe mme go duane ya motshwana ho mangwela tataji
0: hala ho mangwela
2: ka muje
0: ka kopana le bona kwana moketim a bona tsotsi le ntate mo go bona moketim baya
2: eh bona baya
1: ke le ke le wetse sala ha ba bona le tabeng to tlisang ke nama ya ntja
0: a ke bo ska to uta mo kwena ha re je mfela ntja eno
2: ho lo tsile
0: ha re je mfela
1: Nna ke batla yana mantsha le tla ikutlwa nna ke tla hle ke tloe ke iphesetse re nna we batho ba ke ba tshepe ba go yetswana bana
0: a sa o lo re galla gona re jana a re jantsha
1: a ke ba kala khali
0: majantsha gona re tla ja o tla bona o tla sala o bolala mme go duane nane ke go o tloba bitse ka ofela o theuwe le bona khokhobeno ka ofela o balate ke re fitla re re ya ke je ntja jwa
1: ke tlabe ke theuile le bona le bonte te mokuti so re mfa di go o batla go tuma ya go le yena a o
0: ke ke go pa o theuwe le yena fela sia botsikwane a se ka batla le kitikisa
1: ya ga o le tena ba nne ba ka ditsebetse nana di pinki a re di sothe mo ka bakala
0: o tla bo mana me ka mo ga tsebe buitse fela mana
1: Wa utswa
0: a re batle ntate mokutu o ga mo batla ena fela botsikwane a busiye tse
1: Ke a seke tle ke mokhoba ngile le tshoba.
0: Ke re wa bona o tle le ena le le tshoba fela he a sa apagatsane ya kere.
1: Wa le a kere be nna ko yela le ena o nkile mo feng wa wa peki.
0: Ke re ke batla ena o nke mo feng o wa peki.
1: O tlotla ma.
0: A ha na o tla motho.
1: Oh.
0: Ha na o tla motho o tla ba inketse mo feng wa wa peki a o ka di menna mo feng o.
1: Ka le ke tsiwa ke go hana go tswa siane.
0: Ah e bo ha tsama o tla kwebela hantle go. Kwebela ka le ga tlo ka magete.
1: Re ke le ba ga tuwa ye na go duane o mangwala thata tshe go thing khokhobe.
0: Thank you me go duane ha ile twe.
3: Ka le ga tlo ka magete.
0: Ka o fela.
3: Ke tsaba na sa go ma tshe go bona go ile ona le kgethollo.
0: A e bo ke ke mangwa le batho ba modimana le kgethollo.
3: Ke le ona le kgethollo ne ke yona o e tsaba hampe.
0: Bua fela kutlwa ngwana mme bua fela ke tla ha ke sa tla kgethollo.
3: Ke ba di poti poti tla ha o mo ho tloa ha ona le ao se mo te motho.
0: A o nna ke.
3: Ka ba ntse ne thola bo mme fela nna o ntse mpota ka thuko.
0: A o che.
3: Ne thola mme bua na itlhela itjela thaba.
0: Ke re mme go duane ke mo mme o kwa fela hle. A tswa a fihla.
3: A ona le kgethollo ngwana
0: nna na fela le wena ha o ya ga ngwana ona o no kwetse ka thapelo monyako
3: nna
0: eh
3: ke mang a reng ke tswa ga ngwana nna
0: o no o tswa kae
3: le ha o tso ho ra ho ra ntate wa ka ka dipotsong tse ke na le wena
0: a wa a tsana o wa neng he ke a khwala ntse ke o pota ka thuko wa o ge ke a hora hora nna ke tsebe hora hora
3: o tseba ho etsa ba
0: o ka ge ke a hora hora ai nna ka nete ku isa kwa meeting ya gale mo he ko bo mmele bo ntate kwa meeting ya gale mo mo ho tshiki
3: ba kale ba gale me wena pele ka kgetlo
0: a wena ke ga wa isa tletlebo
3: me go tlela mo tswang
0: ntate
3: ke tla sia au sia mo demo thudi a dine le ho bana a ke re ha wa batla ho ke se itse tsa yona
0: ba tswa mo dimo
3: ke ya tama ke ke ke ke o itse mo tona nne mona le ana ha se sa wa nama ke ba tswa mo
0: ke re o na nkuwe ke sididi
3: ai ai ai ai
0: ba kwele bana me ke ba ke tlo ba se
3: tsopa mo e go no tswa o ke tse ya di
0: e ya ntate
3: e ya mo poloko ha ho lo dikubo mo la ke re wela o tlo fumana hore ya para me bala ka me bala
0: e ya ntate
3: ya le o fumane hore bona re ya para tse pitso neng ya le o fumane hore ha itshwane fela ditse taba eo ke le mo tla ba pe go buile pitso fela e le mo fitse o itse ne mo nga tere ya e mo fitse o itse ya le a ke tsena nka ga ka le tshwa jwang ka nne ke taba eo ene taba eo ke taba ya bohlokwa go bana nako eo motho o songwe le mokoloko mmane jale o fitlha motho a reng wena go wa mona ena ga e tshwane leena wena o sedile bopi a thinkle taba eo ke ya botlhokwa jale go tsetsa mao ya mane ntho eno e gopisa batho ba bangata eno
0: o motho utlwa e kae kare wa nyediswa ga o thetlo wa mona o ye mane
3: ehe o utlwa e kae kare yena jale o wa nyediswa mme wa ka a sa tlhokomediswa pele gore ena ana go botsetsa mogao ga o thutse ntle le di ratang ha ho lobona
0: eh tsona tse
3: eh tsona tse mo le nna ke tabe ke a tere pele ya morena ya ne ya hale ya ne
0: eh ya ntate
3: eh wa bona jwa le fumana go tse ke ne ka ha ga batho ba apereng go botsena tsa se jwa le jwa le tsena jwa le ha e hlae hantle ha e le jwa lo ha te ha e le jwa lo ke tla me anna ke tsa mai ke ke lo nya mokolo o uno wa dikobotsi
0: e re go taba tsena ga lokela go nne re di elelliswane batho ba modimo e ska re go bane ho bona le batho ba laele ba lauletseng hore ba laole mikoloko ha motho a bua lo a fihla ho wena ska a botsa potso ha isa nako ya dipotso ene ha re ya morao e ya o tlatla o botsa ka morao
3: mamela fela se o se jetswa
0: thank you ntate e botlhokwa taba ena
3: taba eo ke taba ya botlhokwa go jetsa ntate ya no a gutsing ke tshwana le mme ka mane ka bothabothe le nna ke mo fa
0: legolo tanki ntate
3: wa gabile dipotso tsa gago ya re wena ga utlwa gore o agabile ya ba jwale o so batla tse ding a ke re mokgwa gago ga o batle o tlholo o tla bo itse go motho go mo botsa potso tse pedi kapa tse tharo a di agabe gantle a dinepe ga utlwa gore tsena tse o mmotsitseng tsona o dinepile ko wena elwa wa qoma jwale o etisa ka tsempa o le motlong ga ke
0: ko ga ke tsebe na o baneng ke sa ka ka o thola ntate ga lokela go gola mogao
3: ga ka thola kae gale o no
0: le tlame e be ke ne go gore gore gore ntate
3: o potsa le bitso la ha o ka o jetsa wa potsa le bitso la modula sepulu wa moholo ka o jetsa ga o tloa mono ya ba wa khuma jwale o ya kae ka
0: e le go wena ntho o sa e batleng ko o botswa tse o sa ditsebeng o batla ko o botsetse o di tsebang ga ko o botsetse o ke di tsebang te gore o lokile
3: ga e ba o itse ko botsa potso tse tharo jale ke di agabile tse tharo wena o a feta o fetela
0: sengeata
3: fela gona go lesomee
0: ka nnete potso e nngwe yona o tla utlwa gore a tseba go na le e nngwe e leng gore e nana e tlhile mona ke lokela gore ke botse gore go itseng gore e tle re qi gantle mane jale o nona le ntho e saletseng jale ga ke e botsa wena o sore ke qhomela go ye nngwe a se ka tshaba go botswa dipotso
3: ke badile gona o itse
0: nna ebile ga ke opole ke ekekere ke tlo go botsa potso tse tlhano a ntate ke lokela gola
3: moaela yena nna ke itse ke mofa bokae ke tshwana le mme gona ke motse wa
0: ee o mofa lesome legolo legolong
3: mofa lesome odiba lesome o arabile potso tsago gantle ka morata a tiisetsa a ba a tloa pela gao ebile a ntse a tsena
0: a ba a fitlha le nna o tsebe ke rata eno ya gore o tiiseditse go fitlha ketelo ke tseba gantle go ne o kwatile wena o tsebe ko wena o ne a thabile wena pelo ena gao mono ka nna I don't know what I'm saying. O qaqisetse maleta thojane ba tse bang le ba sa tsebeng hore na thotobolo ya pele e bolelang
3: eng e bolelang
0: thotobolo di thotobolo ka ofela moyelelo wa di thotobolo ke ofe ho ba ne motho a lokela ho a fihla be hu etho
3: a ke le nna ke tlung bolela ka tsela e ke di ka yona
0: e ha o di jwetse di bolela ke go notla
3: eh
0: Hey, and how fast I go fast again?
3: Get the pill. Yellow is up on my phone. Totu Mola, who no have a bulella we are.
0: Hey, and what's on some of my mates? You come away, you
3: know. Hey, I'll look.
0: Hey,
3: you move. Put one motu. Motu. The Nilosella civil in summer. It's a hook and a samoya. Maya wa bomodimo moya o halalela mona ke tlotsa maisha ke moya o halalela ke o leng sona se sale kwana ka magathaba ka kwa bo ikhomoso bo ikakaso bo ikhantso tsohle ka ofela di sale thotobolong kwa go tle bonolo fela mo a ja ya ga ba
0: a ha o sure ke rena di setse thotobolong efeng ya bokae
3: Ke tedi thotobolo o le wena o mpolele go mpotsitse jwa le o tsena di thotobolo hantle mo sebedi ya tsona.
0: Eh ho ha ona taba he. Ya pele tlotla motho nya ntate.
3: Ah, se ka mpotsa ka bo mmwe.
0: Ah, dikamedisa supa. Ah, jwa le ho hana. E le wena jwa ona ke na go fa nwa o to editsebe.
3: Wena o mpa noto.
0: Ah,
3: wena o tle ga o fela ba ba tao feta tla ha o bono o tlo ha ya
0: nteng tanking tate sa nteng ka bona kwa re mole mo ipona ha sa na me rona me wa ha sa na me asa bi na bu ja wa ha
1: ka le ga tla ka ba ge
0: ka fela
1: e tsaba ra sa go mo
0: mhlomphe
1: Uma kore ya umana go hona ngwe le yena nama. E mo le montsa ye mongwe na mme. Ah.
0: Ke na o fitla nama.
1: Ah.
0: Nna nna ke tsama ya ke ke le yena nama.
1: A o buša go ho manya mo de mong ha na mme. Lo wena o ntse o tlo ietsa ntwe.
0: Ke tsere ke ya ola maung le nama.
1: Ai buša go ho la ka nnete.
0: Lo wena o tlo mana he lo wena o tlo nama. Ke tsebe.
1: Ana go mana.
0: Ke tsebe o le tsheka.
1: Nna ke a tsebe ke ya ke nama.
0: Namo antle mo le o ntaka ke ra wa tla mangwele yana namo a o khono a ka ine re ha pula ena tshe le benya
1: eh
0: o na ka le tsho sa ge nye o a ke gona sa ga tsele ka mabitso re le bangata sa itsofaletse motho a modimo
1: nna ke a sa ntse tsa mabitso le bana ba hae ditlolo a di bitsa le bana ba hae
0: a nye o nye o namo a o ba o shuballa o re a ke go galedi
1: eh
0: Ah, ya tao go yena na mo ya ka nkena nyo sana me mane.
1: Ba le se ifela ke ntwane ne tswa heso mane, ho no tlhale duma ga se ga na.
0: Ke mono ya wa wa ka wa. Ke o na ga se ga na ma o ba ne batho
1: ba. A pele le nna ha ke tsebe le tsindi.
0: Ga se ga na.
1: Nyo. E ngolo ka ona a tshwa.
0: Nyo na mo kwa ma gato wa di busa di ya e lwa. A re bitsa e mona.
1: A le bitsa ka ofela.
0: A bitsa bitso le le le ka ka ka ka ka ka ka a kwatile a ga busiwa ga se ga nama a
1: he ha ne ke itse go tlhoga makwakwa a puti ka bele ka go go gona go mo mmaweng
0: hola tla go mo
4: Pui.
0: Pui.
4: Pui.
0: Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui. Pui.

0: Hey, di to wa.
1: Run away. Oh, yeah, we get to wa, so you need
0: to. Eh, so you need to.
1: So you need to get us out.
0: Oh, no, no, no, no. Yes, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: ke
0: tswa sa tlhagala
1: peine
0: le
1: maye
0: petsa a pega ya peine ona ene le tshabure ho mane ni tonki isina mabitso a o ka
1: ipotsa
0: ke tswa ho ku tonki ne ke sa Hey!
1: Ah, tu le na ke sa ikwena le le bitse.
0: Ah,
1: ke tsama fa hore e la kanako.
0: Kanako wa. Ba lo ka mokoko.
1: Ba bona mokoko la kanako ma AJ. Toti do ona kwana na motho elo ana ge na mwe. Ha ine la mantsi bua ge ntsegele kamali. O no tla ikwa. E lile a re go balang. E ne. Ka ufela ke re re batla go tla ba o ke motle motho mo na ya ba kwena e ntse re le ba ba kwena o iphetotse se buyeng ba a sa maila boroko a ba na o iketsa nna rwane fela gwele ga ka le batla go nkomanyetsa o sie motle motho a o sie motle motho a tlile ka sapole mo go no tla khosha mang ka lona ntle le nna
0: Ha ke ne ke tlameha ho itshetla pele a sapoleng. Na go mane jalo ka mo homepage ke tla tlhopho botsa.
1: Oh, tlhomathisa.
0: Eh, ke a tlhomathisa wale. O so batla hore o ntshantse le tsha.
1: Oh, wa, re se ke ka etsa phoso e jalo ga tolaka. Itse mo tsena ha ona a tshwana ndi e mong.
0: Wa tseba ke tla bolela ka mogotlo.
1: Dikirele ma a o ka
0: mo. Mme ditaba di ketsa tsa mahantlo ha.
1: Ah, ka mona ke na ditaba ka mo wa tshwana.
0: Ai ka kwana ka le kwantlana ke bona ka re tla be re
1: Na ke na le taba le ka nqena fela ka mo.
0: Ka gae.
1: Ka khuetsana.
0: Oh oh.
1: Ei ka mo ke ka tenga mo ke na o ke ba mbukwa magate.
0: Pula ela e feta se ke be ga u kwana le wena botle ke tsamae. Ke se bue ntsa mai la mokgo. Ei ya tsela pula e.
1: Na ka nete.
0: Hei ya na pula ena. Ko re le bana bana ba batho ba pere ga bokhuku maobane.
1: Sana sana sifako sa dine hello sana sana
0: si go wa ubana ba tsena go go kwa ka
1: sana sana sifako
0: ande tsa ka go madimeng a ya re bua ditaba lo wena
1: di graduation
0: eh
1: ke tla di bona ke go tla le bollong kwa na tsene
0: oh ni ka tsatso a
1: ke ke go tla kwa na ke tla kwa
0: ai A re tlameo ya kwana ha mme o tla skutu pina e die lwe.
1: O kae fela hantle ntle, o ba nka lese go khutlile.
0: Ach, wa ukwa.
1: Hona tena a tsatsa lo bina pina tsa ntsa ba le tsana go dile.
0: Ke,
1: a yo pile mabaka, tshe mme o mthusi wa batho.
0: Tshe le yena.
1: Ah, tshe le yena.
0: Hona le neng ke rata tena se ye ke le be. Ach,
1: ke ga ke sa tsaba le quiff.
0: A tsho go tla tsa jeng?
1: Ah, tshe, ah motho a re
0: go. O na le teng sefapano.
1: Sefapano.
0: Eh. Ke boha.
1: Bona.
0: Bona ga le yara wa sokonipa. Ai. Ke bue sa mai la mogogo.
1: Thank you Sbuta and ha ke tlo ya le wena ke a utlwa go tlile o tla tsema o phoko.
0: Eh le wa utlwa tla tsema o bina. Wena o bina tsoetsa ke bina be se ke ga sefapano. O ke sefapano.
1: Ke boha.
0: Eh.
1: Bona.
0: Wa wa
1: eh a re ya re tla itsa tla mathata
0: e re yo lo tshile yo lo tshile
1: ah eh ah eh santeje. Hai le toe.
2: Ga le ba ba ba ha.
1: Ka o fela.
2: E tsaba na sa go.
1: E tsaba na sa go montate.
2: E ba ba di ha bola go ntse ba.
1: Ha ba bui ba thohle ba bua hlenta tao le tatho.
2: Ba no dolda to jare. O jo moro tsa sana go amo go tsiso mona e bana
1: ke re ke ena sepedi ke sona
2: se o jo mo go go go mo gata
1: ke re ke sona se go ensa ke mo upile ntate ha tsho bana
2: nda ha a re di mo we
1: a a
2: nda ba mo ngira ha mo go mo gara o ga tsa o khale me ra mo ni le ya u ke di le
1: tate go tlo go ra mo ha mo mo gana wa itse ba pina ha ha Why is
2: it my pinna? Ya ho ho ho bona gore ga o fela o batla go ile wena mohlodi.
1: Ke
2: re re ra go ya ba ke ke tlo wa. E
1: ga ke u go go vetse ntate ntate ke u vetse ntate o le ta thoja. Ha ke go utlwe ke re ha nkhono tswa re iketsetse re la uweng. Ke la uwe le gato, ke la uwe tlhompho, ke la uwe tlholo, tsi ya ditlhago, ha nkhono tswa.
2: Eh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,
1: vamos
2: lá, vamos lá,
1: vamos
2: lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos
1: ntho tseno ha se le o hlola ke batla ho ukwa gore wa ditseba a ke re ke mosebetsi wa hao wena ho mo fa ditaba tseo hona le tse o itseng o mo fetse dingwe motime se ka ikwallang ba seng ba kene ka ga ntho ena ba itsebe ba utlwisise ba tle ba tsebe o nepa ba seng se ka ikwallang ntate ho le tatholana ko ipatlela gona
2: ee ho ha ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho
1: ho ho ho ho ho ho ho
2: ho ho ho ho ho Let me know if I understand that
1: they
2: look. I have a guy in a whole hand. I
1: want a valet, what's the bet? I want a honor valet, eh? Oh, for 100, eh? Who banned a fellow Sabbat like him with tea? I can't say it. You come with a defiance.
2: I
1: can't say no, come look easy. Ask about fish, I get it. Ah, eh. Ask about feet like anything, come back a house. Not for dieting. Umuchiselit.
2: Hey, you're all getting like a hamula.
1: And
2: I keep telling you, I got one of the other people. Hey, the door got me down.
1: You
2: don't know that I'm going to go over the diesel. Yes, you are from me. You're about to be little, but you're not going to be here like that.
1: Kitomu Kalafat.
2: A le le di a re tsebe go dira di a bona.
1: Ke tlo mo kala fatse ke wa mo tseba ntate o le ja tshwana go ipatlela gotse.
2: A e o nne go dira go tswa.
1: A re e ya mme go tlela mo o tswang ke a mo tse. O ska ba hlola o tla mona. O ska ba hlola o tla mona. Ke re ntate o le ja tshwana go ipatlela gotse o ipe hantle mokweni. He ke tlo ba botsa. Ha ba ka kera ke le teng mo. O hlobala ya go ske ba kena ke le teng. Ho re na ke tla mo botsa tse le golo. Ke tletla mo botsa ho fihlela ke qoswa ke isa ka pela magota ma. Ke tlo mo botsa. Ke tla emela taba yenu fela mona. Ha hai le twe.
3: Ho wa ke. Ka ga tlo ka magete nne.
1: E ka ho fela.
3: Ka tshaba na sa go.
1: Ke tshaba na sa go mo ga tlo ka.
3: Nne taba di anthata wa kwete.
1: Halala. Nne taba di anthata wa kwete hle melodi batho ba modimo.
3: Ka sa tlo le bona ne ke re ithaisi ka nako nngwe.
1: Wa tseba ke hantle jwang ga le ithaisa tse re thaba jwang ba ratuwa ba rona jo.
3: A ke re thaba tse ya moketeng.
1: Eh, hle ga re ya moketeng. Ho kunya bana ba
3: mo. Ho ja nyala si.
1: Ha re no e jang taba ena re.
3: Wa ne tla ga ntse ja madinyane.
1: Eh.
3: Bona ba le go ja tsena tsa majesi.
1: Lona le
3: bana. Tsena na mena le mafuka tse sa tlo go dula tselong.
1: Oh, le ja tsena tsa
3: majesi. Eh ya.
1: Esa nona
3: nye na. Esa nona nye na ti e a ke go tlo ba itse ba tlo yetsa go ile zotho.
1: Tshuna ke lo.
3: A se matsile mo itse o tsene sa.
1: A e ba se matsile ba tlo ba modimo ke se ke tla bona fela hena ke ja kae.
3: A o tla sala ka madinyana na nga mathala matso ngwana nne kona ke tabe go itella majesi. Ke go mpa ka.
1: Mane so e

0: dinyane lona ke utlwile go ga ke mong le dinyane mo ge ba ngatanyana le lona o tsebele monate ke baby chicken baby
1: le mamatela matsogo le dinyane ga e tsobe monate nto eno
0: ebo e lenyanya a ke re chaise a se gore e tla wa kua tlabe le dibeke e le monate e monate ke tla utlwisana
1: ke rata maila bogoko kaofela ke ba rata le ka majanteng ka monono go ya tswa mogotlong kwana ga bo ntate modi a tsee ke tlo nke
0: bele ne ke re na re tla utlwisana ka tolaka ga ke ja ya le dinyane wena o ja le kese ya ke re o tlang kutlwisa le kese ko utlwisa le dinyane
1: o ge kgaolelane
0: ee ya
1: ke kgotso ngwana moseso
0: ayate ka melodi ka mono ba dumedise ka ofela ya magato ano a katle
1: batage eya
0: ke lerato laka
1: thank you me
0: bona ne ka melodi ka mane ka Virginia Virginia ha ile twa
2: ala gato ga magate
0: ka ofela
2: tshabana sa go
0: ntate kolo ya maponisa ga tshabana sa go ntate
2: ntate go na tshoko go mo ke le bitso laka
0: ha mona tele ha o ka ba jwalo
2: o re ga nne to go re ha se ga re ke tinga a tshwe a ikho
0: a ntate a ntate a ntate a ntate
2: o bona le re jina ntse ma thake ba le ya golo yena a mapolisa ha o tshwara le pule le phone le pitsane na ga nna ke tsebe na ho etsa la ntse hantle ntse le go tsela
0: o tsa botshwetse
2: hantle ntse le go tsela
0: e
2: ne ke bona le sele mo ya ke sina se a bale ya ha ke re ke mametse ntse ke re lokela ho hola mahaung wa mogena ntse a bolela thutu bolumbu se a le mane sona ke sina se a bale ya ke bale ya kulu ya maponisa ka mo a khona
0: awo
2: hanna ka poko ba pula ntse na ka mo
0: ke a ke dumela o le jwalo ene ke a tsoa go ha ntse o o mana tsena o re ha kongi ya hla kulu ya maponisa
2: mamela ke tawo ke tawo ke tawo ngola le khalingwa ke
0: go pa o ska
2: ke tawo ngola le
0: mpongwele mamuto o hle nna o ska ngola ntate hao
2: he o ka o ka me ke tswa tiba to ke pone ndi si ba tswa mo di
0: o fitile mona ntse ga mo ga ile sa ga ha wa ukwa
2: a bo a ja ukwa ni nna sa le ding kwa ke ga ngwane mona hle
0: awo
2: allah
0: o fitile mona la sa mmoko tsa na mmabutoka ka la ka mogale mela ka o lwana o no e go pa tonkile tlwele o matisa tshi
2: a se me go tla mo tsa ntla o ka ba mothudisa ntle ke ile ba tsu
0: ke la ka mothudisa a tsaba ke la ka mohlakola ko o wetse ka ba ka motlotsa ka tshotsa ka mo gantlanyana
2: na ebe ho ntse o bua moketeng
0: mokete nna ke utlwa go maila bogoko le dinotsi ba re mokete ona o ntse o le teng ha re soka ba go utlwa tsebiso engwe e tlhakolang mokete sena se re go nna le wena ga re itukisa ntate re dikela majanteng
2: fela ko kotlhogolo o duantša mongwe
0: ee ga o fitlha mo o duantša o jantša ga o fitlha roma o etse se e tswang ke maroma
2: ai kgona o kae ntate le go tsene ke noko a ka tlholo ko tulantsaga ebile dinontshitse dingata
0: ai bo bonna we re lo ja tse re lo dija mafogeng yewe
2: mamela a go ntumedise tse ntate poane ya ka nemelala ka mono monga gago nna yena o sa fetile go wena mo
0: ntate poane ya ka nemelala ga a so fete pela ka mona ntate
2: o tsewa ba ntse a kokometse tlasa lebala le nna disefo molo a ntse a thata di-hantse molo ko go dibolo tse tse tshwawang ka matsogo
0: koga le gaga pula e yena o emelelane le di-hantse bolo boleletse ore hela go ja wa etsa ka pele wa menyeletsa gobane ya tlha ona tsena kolo ya maponisa and-e ga e fitlha mona ga o no ba ngwane motlo ka nnete o tla go gutlhela mo o tswang ga eletwe ka o
3: felaseaaoo
0: sea se yakae batho ba modimo jwale
3: a
0: o batho ba modimo ngwane nno mo etsang ke ngwana le go wa ntate ka potho wa lesea
3: wa lesea ke a gola
0: ke a gola
3: kewa lefatlhala
0: hela lefatlhala ka golokile tlhethabeng ye ntle se bothwane
3: nete ya taba
0: ubalo ntate tle
3: nete ne kere

0: dire khomo le nna sa ke tsama halwe la ka nete ke nna ka ga se kampane ka go mangata ka ba ukwela bana ba so ha ba se ba kela bana ba ite ke ga ka ofela le nna ke bo ke di khobo
1: o tsa le fahla go tshepela mabaka a thata hampe o nkholo o nkholotsa ga o re ka o bane le bangata ka matsatsi a mang lebe di ile kae
0: nete ya taba wa tsaba ke e o kileng ka kae hlokomela
1: eh
0: ke ya gore mohlala o go ke a ke ke ka ka tshabeng ka kwana
1: eh
0: ntate o go fana gore a ke re se ta ka le tlo se sa ke na mo tsata ka go tsata na mo na mo ke tlhang ke tlile ke fuma ke hla ka le khubile le khutshwane fela e hona tena ke bona ka makhubu a ho nna mana tsile jwale na go ngwe se ka tswa se ke la mo no mo se jwale ka se ka tsa tsama ji
1: oh
0: ke tse ba hore ke ga se tsike tswa bona go ntse go bua ka se ga se go ka se go bona le go gore ke a tswa ga sa tla khutla se tla go tama go mong ka mogao ga bo botlhano kwa na
1: oh wow
0: ke ke taba tsike tswa go di nne di tsa re jore tlhofa ka e di ba ke ntse na tsika tabeng ke taba mo futo lo lo empa le maila bo go kona ba ntse le mangata ka ba balana ka mona ha holo ka mo tsholo ba ba teng go bana go holo se thule no se ngata le ba le yang le na la ka 96.0 a ke ke le mo le bana na ga la mba ile o ka le thobe le bala ga tlang ba bomba bomang ka wa sa be ya
1: e ntate
0: a go ena ka go tsotsa tsholo ga e ka tlo ba sa na ga tsetabe ntse di jwalo ba se ba nkile so ke sele ke bodo ga mo se ga ga le ha ile ka patswa a ka le tshe o ba be mo le pa etse
1: maikutlo a ha o tabenye ya ho nama ke a fentate ho bana jwale motho e mong o hlomae ka e ka re motho e mong ha na mme o etsa phoso ho bane jwale re bangata e leng baka le utlwagalang empa ka matsatsi a mang jwale e mong o nama jwalo gobane a na le nna ge le babedi fela jwale ba bang ba le siko jwale nna ke dutse mona ga ke tlo tseba gore tsatsing lena ga oo obane sealemoya ga seo ga ke tsebe na o tholetseng
0: ke dia ke tlhapanya gore ka ntle le mabakane o swabele ge ke se kere o nana gore ke kwa tseba gore a tsatsing leno ge bakae ba mang a mabaka e ka tloa fumela go taba yo nna le wena ge e tshegeng ke botlhokwa e tla re tlama gore ke iphumele ke tlotse metsotse ke tlameya gore ke bue kana go latela boima ba taba yeo e ka tloga go tlhoka kutlwisiso go yona kapo nna ke batlha gore ke ofe gore o tlo tsile go ba le kutlwisiso e batlang e tshwana nna go tla etsela gore ke fete nako e tlameya gore ke bue ka yona mme go ja go obile semetho sa gore tsatsi lena kao fela ga re ya thaba tse ka geteng gaufinyane ke le gore re tla re tseba gore le mo le mongwe a tseba o dula metsotsong eo a e baletseng yona o ga tla tseba gore a dule mono pele ga gona gore mesebeto se o ka se beyang gore ka jele tsena e ka nna ba geteng fela o tsamayakala gore kana ka bua kare e gale ke etsa gante ga go seke nnete fela wa tseba ke tlile ke tla thaba tse ka kwa foso motho gare gale e yang tsa potapota fela ke o ipulela gore bjale ke ya gore ke bone tabang yang tsa mofuto olo mopaneng
1: gape go na le tse dintse ke o tlatseletse ona mong lefatlhala ka e mongwe o tla re e sale ntse ke na le wena go tloa o qala gane ga o ntse o letsa dipina o ipotsa ga e ba o na ntse a na le nna o na setswa keng o fitlha pela ka mo ke tlo tseba jwang jwa le gore wena o na le nna tsatsing le ko o tlose obane batho ba bangwe ba teng
0: ba se ba le teng ba yakanete bathišang ke re gare seseba ditaa ka
1: mogoopapane
0: le tlatlhamatlholo gare o neile gore sebe jalo go fitlhe ga tshwana gape re bisiwa ka mogo tlaisiwa ka te le kutlwiso tsa gore dikeke tsa tshwana ka nako tsotlhe mpane ga e le mona gantse re atle gore re ga e lete nna sekiso ke re ga e lete
1: ee
0: yanta
1: ke a leboa lefatlha la kare lo qetedisa ke re ga e fela kgwedi e
0: kutlwalo fasa
1: wa
0: ke soka ba re keta
1: wakeae
0: ka nnekeile kwana kaka re gobung
1: gantsekeisa moketeng tsankelaka lefatlha metsotso e dula gantle fela go ya lesomele metso e tsheletseng ra re lebile gantle mane goreng ya boraro goreng ya boraro ga re fitlha teng gopoleo bane jwale re fetola mawa re a rekisa o a bolela nao o rekisang ga e letwe
2: ka lefatolo ka makgete
1: ka gobelang
2: ga jaana sa goma
1: ke leboang tate kolo ya maponisa gobane jwale ke enao ke ena a entseng go kene ke a tseba
2: ke leboang tate wa madiba banna a seileng a boitse banna o
1: kere e nngwe ya tsona ke yone e nngwe ya tsona ke yone
2: ae kgona e ae kgona
1: wena ebile o tla bo gore ke mme petetsana megala a ka ke ena

0: charge 5 ha ipane
1: o tsere ke ne ke go ke a ke ba ke tlo na malala nda di 6 u siki ha ntsa o tebera mo na go marketing ba nwa ba ba
0: ka mong a ka go bo ke ne ka re a fela no tla kena jwa me hala ine se be di ka ofela
1: clinic ha e khona
0: ke go
1: ntse a bona mongaka
0: ya mpusa
1: ke mamizi taba nzu e bua le ntate wa madiba e hlile ka nete motho ha o bua taba ya bohlokwa e go ka nkana go ine e tlile eno e sebe ka nete motho o na mme go na mme wa koka o bua ntho e senang thuso ha o le jalo motho o ka bampa nna wa kena ga ngata e seng ka nete ebe o na mme o bua ntho tse senang thuso o kwaletse batho ba bangwe ba batla go kena ga o na go e maijaba o kwaleng seyo
0: ha re utlwe mongaka tse nang le thuso le tse senang thuso re di meta jwang
1: a tshona ba ntse di ka nete tso ta u ka gae o na kana te impa ile mo koko fela wa di sa mo koko go re di motho o ding le nye o le na ne u
0: tse tsentse ge di bua di na le thuso ona je
1: tse tsentse ge di bua
0: e
1: di na le thuso
0: o
1: e ya mangaka
0: bona je se bueng ha ka kena mo a re ha di na thuso ena
1: a ya ya na ke di a ke go tla ba bulela sa go gola ha e o ba di go gata o nama
0: ai ke ka gore ke etsa mohlala ka yena fela ha se hore ke bua ka yena ile motho ne mpa ke etsa mohlala ke go ne ke batla go bontsha motho e mong a ka bona wena o ka bona dinel thuso e mong a bona di sina thuso ene hore re tlame ya o jagelana ne fokolo mona
1: ai se e ka nete sa tlame ya o jagelana mona ka ke nete
0: ha re fetene he mo ye ya hore jwale ke tlabe ke tsa tsebe gona tsa tsinile ntate re lokela go hola mohau mo tla kena kana komang a ithuletse fela pelo ya ha isa batlo kena moentsa tsinle a re sa le kena le wena o tloa ka 12 ke le tsitse dipina tse 7 mona o sna motho a kena e re mo hlang o keneng ha o batla o bua o fihlela o igaola e ga o qeta o bua metsotso e mmedi fela ke rena go ya ha o ifedile nna ke tlo dula ke le mommo o busi ka ofela
1: ha ke ke ya zo mangaka
0: a ne ke ha le nna ke re ha ke empa ke re shebe ka mahlakoreng ohle ke shebe ka leno hape ge a dumellana go yena ya go nama ha e hantle ha go lona batho ba ba mantse ba teng ha ke hane a ke ke a dumela ke empa jwale ke rena ge tlotse bella kae jwale go bane ha ona ntho e mpontsa mo gore ha ntate po wa dinyekano o melala a keta gore jithe mo ntate 606 tlo kena
1: go na mangaka go etsa le gore motho mong ha keta o thiwa ibo o nkana go itilile go sena motho a kena
0: ke tshwarwalo ntate ka phatla e phameng
1: o tshwarwalo
0: ka phatla e phameng ntate
1: ha o le jwalo he motho ka nete a ka bampa nna go ka hangata go ina le hore ka nete ibo o nkile matagase
0: go thusang go bane ka nako engwe o ka ukwe message ya tshaba ke go tla ukwa bila a ke a fihla ba ile kae ha ba yo o re ke itulele he go bane a utlile gore ha ba yo motho a buye mo mbo jwalo ke nne re ga gutle hangata fela impantsa utlile gore ha ba yo o tla utlwa re mphe motho mono motho eno no na tlamebe o ntsa kena ka nomo go ena engwe ya kere jolo ka hona tjene ha ona motho a ntsa kena mono ha re tlwa re tlo go na mme a ke wa bona ona motho a ntsa kena mo ke tlo bontsha keng o gona le motho e mong a batlang go kena ho sena le thole e panyang
1: di nomo
0: go se ka o tlwela o bua taba tsa ga o di tlete o bane ke a bona gore batho ha ba yo a bona ona je itse a ke tshobalo a panya ha ba ka ba etsa jwalo ba tlo nguta hore ke lokela hore ke re ho wena ke a leboha ntate po wa dinyekane mela
1: dikgogotse la ke ithutile ka mona ka mona nka teng o gae kgogotse na dikena di le pedi ka mona
0: okay
1: jwalo ka o ntse o bua le nna jena ha o bona hore ye nngwe ke yane ya panya mane ha e ba ke se ke na mme ka nete o na le tokelo jolo ka ha e le wena mokopi o na le tokelo hore o ka nghaola o tshaka motho yane mo nko
0: ona ha o gaolo le o gaolo o tla fumana kere ha e letwe
2: kala ga tlo ga magete ka ba mo gaola
0: ka ke ha ke na mo gaola ne ke batla
2: o
0: bontsha
2: o ntse le tena ke
0: ke yana pela ha o mo
2: a ke di tlo ga ke ntate re lokela go la mahung a morena a eme go tlela motswa ditabatse ha di na go etswa go wena di tla etswa ke go na maletatse ya wena ho tla ho itse ke hona ho ntate po ha ke ka nemela la ho bulela ha e ba engwe e ya panya wa bona hore e mong o tlile
0: mhm
2: ona ke bona ka tama ya ho khale makata ba yo ya ho nama khale nthina a e buang ge e bua ke re motho ha a khutle hangata empa ha o sa bone motho ntate wa madiba.

0: ile o itse ha e ba o tshwere taba ya bohlokwa le motho yoo le ga nka ba ka kena e le yona le tla e bua lebele e tsetse mpote he ngwana me
1: ga ke na potso ntate o tlakile Mokwena
0: ke a leboa mpa o tsire sealeboya se gauile ga o ntse o bua le sebueng mona jale lona le kwetetse sealemoya le a potela kwana mo leleng babedi
1: jale o mametse kang
0: a se a sa gutla ntate o le tsa thojana ko ipatela kgotso ga a kena ke a se gutla
1: bontate ke a leboa ke tlhapile matsoo ke pilato ke dula ponse
2: ga gampe re e sebetseng ka mokgwaono mongaka ka nnete o
1: efe mongaka
2: ona go no ntate ka lokela gore ha o ka ka tamo go bolela ona ana jwale
1: o wa o re o lona le maila boroko le igaleme
2: e lo wena ha o bona go motho e mong ke yona o kine se ka ba le ke o mo tshwara motho e no bonyane ba bua ba le babidi
1: ke re impa ke yona ntwe ke reng yena yona o paki ya yona o re iki ya yetsa le gona tsena ke mogona ke reng wa e bona ke e ya panya e re ke monke ke o be le yena mona ene ke yetsa jwa lo mehlae ha na kutlwe
2: nkebe ka gana ke ka ke ka moo mongaka ga ke bone go sese sala ka moo
1: ebile ga ke tla bua ka yona e ne le ga ke uetsetsa motlhala ke re mme se ya itšhaba o tla utlwa ebile a re ga o na motho mo o yo mphang ena gobane ena o rata o bua le batho ba ka bangwe babedi ga a le teng mona ke a monka ke a mo methola ga re ntse re bua jalo ntate re lokela go gola mogaung a letse ka re jalo ebile ke ye ke etse tsena ke monke ke mo bemo gona tee ko o tlose moo ko o tlosetseng o sena motho
2: Ko
1: gaolela go ka mora motso tse o buela o gutle gape
2: ae wa ikemela ke a utlwa
1: ga ke ikemele mongaka ke mpa ke bua go e leng taba ke batla re ukwisise taba
2: ere ke tsamaya mongaka ke a ikokobetsa tla mongaka
1: o ntse le mongaka kere
2: ke ntse ke buseya mongaka
1: le nna ntse ke buseya mongaka o ntse le mongaka o tla dula o le mongaka bana ba otlhe kao fela wa tseba
2: fela nthaoga ntate 606 ga a bona a o ise motle motho ebe o buisa ka mokgwa ona o tla utlwang tsaka motho aka motho aka
1: ke re ntate nthonkgile ampetaba ntate 606 gogang a se gona tsena ke mophephethetse
2: e nkutlwisitse botlhoko taba
1: wa mo gopola ke nna ke mo kgalelang e yang e metlae
2: wa e bona taba eo jalo ga a bona batho o etsa
1: ga a bona batho o etsa je
2: mongaka ke a ikokobetsa sa ge ke ba bulela ba kene
1: tanki ntate ana ke ntate ba bulela ba kene ntate ba bulela ba kene ke yona taba ha e letwe
3: ka lerato le ka makgathi ya mohlomphei
1: kao fela mohlomphei wa ka
3: re thabana sa kgomo mohlomphei
1: modimo wa nkwa emetse mohlomphei wa ka
3: amen
1: halleluya
3: mohlomphei wa
1: ka ya kgabane ke nna ena mohlomphei tle ke nna ena mohlomphei ke na le wena mona
3: ga re ka ra dula re bua ditaba tsa botlhokwa mehla e re sa tshee go tla lokang
1: a mohlomphei o gopola gore zero stress ke yona ntho e re e
3: sebobane mo re kenetse go bua gona ba bangwe e tlile go ukwa lenaneo le bonkgono ka sotlwaneng ba ne ba re qabola
1: mpolelele mohlomphei wa a tseba ne ntse ke ipotsa kere a tseba ke tla keng ke ke botsa maila boroko gore na gantle go fitlhela mona mo re leng teng o ka re thojane o etseditseng bophelong bago e fetotse bophelo ba gago ka tsela mofuta ofe kapo e o thusitse jwang
3: nna e nthusitse wena mohlomphe ubane ka nako ena ga ke fadimeile ke ne ke touta
1: o fadime
3: ke nagana ntho e na le nthwane
1: o gopola go etse gore tse tenya tsa ja tse o tileng tse
3: ke gopola ore ga letšhaba ga ke tsewe na ke jang ke etsa wang ke palama kang o ya kwana masimong
1: ee mme jwale gona tsenana ga dio taba tseno
3: fela gona tsena go thwe re dula re tsitsipane e be re bua ditaba tsa botlhokwa fela fela empa re kene go qabolanwa lenaneong lena
1: gore wena sepheo sa o kena kogore o tlo theola stress o
3: kamonate jwa
1: ba o qabole jalo ka ga ne ntse ba o qabola
3: jalo ka ga ke ne ntse ke qabolwa ga ke tla kena lenaneong lena gamonate jwang e leng yona ntho e nna ke ntseng ke tla etsa
1: mpolelele mona mohlomphei waka o ntse e fumana taba eo kapo so sa e fumane ka moka
3: nna ke se ke iketsetsa gore ke dule ke ntse ke tshee
1: o se le wena iketsetsang ga o sa
3: qabola ke bana
1: o sa ikabola

0: go batlwang gore jale re dule re tiisitse mmele
1: ga go utlwe ga re lokise taba gona tje o bone ka go e leng bothata keng
0: ke gona re le batho
1: le etsa bothata ba mofuta ofe kabolo moo o bona dikgoqetsane dife tse o setisang gore le re
0: kapa ke bona ka gare batlane re le batho
1: e le gore gona tje o so sitwa o kaboa o so sitwa o kaboa jalo ka pele gwane
0: gobaneng
1: go ke batla go isa gona ko gobane o so o sena batho ba o kabolang kapo go sotho o se ka kaboa kapo
0: hai ke bona ka kapa batho ba neng ba re kabola ba bangwe ba bona ba se ba tlhokagetse ba bangwe ba bona ba se ba godile ba se ba shebile rona ke bona
1: ene e tlameha be re ithutile bathong bano goa bane ba sebedisa metlhala efe le gona re tloetsa e le gore e se ka timela
0: bele o tla utlwa ge re ga kere dintho tse dingwe di ile le boala ba gage
1: jale lona le batla go e leta
0: lebele wa utlwa gona ge batla go seng
1: ka metsotso ye merago
0: ka
1: ke e leta le sebuang ke e leta le mme kgutlhela mo o tswang ke e letang tate poading ya kane melala e be o ile
0: ka nako gane batho bane ba le bangata gobane sealemoya nne se le teng gotlhe gona tsena dibakeng tse dingwe wa ukwa di tsena go sotho se teta o tsamaya ebe jale goga tsena tse tlhano o setse o le mongwe o tsweletsa mmino
1: ngwana be
0: ebe jale ke se bueng ke e letile ka tsebe ke tlatsitse ba e letang ka tsebe
1: ka tsebo ya gago ba e letang ka tsebe bona ba lokela o kena
0: atšhe ntate ptsamajo ena ona inke le bona ka nete ga o le thata
1: ne ke sa gana ntate ptsamajo ngwe tsaba ne ke ena ka tsebo ya gago ba e letang ka tsebo ya bona ga ba lokela o kena mo
0: pele gane o ne o tho ba seke ba kena gobane ke dumela gore sealemo ya nentse se le teng gotlhe
1: o bane ba sa dumelelwa go leta thojane bona
0: gona tsena ke utlwe ka go thwe setlogong e ba ka kena ee o feleletse
1: ke re ga ke na ditaba ona tsena re ya goreng ya boga go mohlompheng ke ngwana leseya ngwane
0: enoaonongwetsa ke ngwana leseya ntate
1: ke ngwana leseya
0: a katlaila
1: gana ke mang a e buinang yena eo ke mang
0: nna
1: ke keketso mathula kapo
0: nna ka nnete
1: keketso mathula kapo
0: enano metsanyongwanale ya bokeketso
1: kgasete yaka ke e tala
0: nna ke tsebe antle kukwa ka e ka re ya motshwanela nnenne e ka re ya e motshwanela le nna kutlwa e motshwanetshwanela
1: empabele ga ke e fumane empa o tla loka
0: o tla loka ke re ke mme ke apeya ka lenyatatse ke lebueng sa madi ya bogakwantse ke bua golo fela
1: o rekisang tle o na a swana le ntho e rekisang baka ya o reng ya borago jwane
0: nkambaka rekisa ma 17
1: a rekisa ngwana ka ngwanana
0: a ke re re tla etsa retla moagola ke gantle re
1: ngwana gagolo wa mogopola morena solomone modimo o na mofe botlhale a tla ngwane eno ga e bale a motseka a re moagoleng e mongwe anke gegethe e mongwe a gegethe mma ngwana ge le lethong ka
0: are se ka ngwanaka
1: eya
0: ee
1: le wena ongotlisetsa ona moo
0: mtlhompeie ka ka mogotlong o uwe kae bana besatsing le aka ba ile ka go fela ka mogotlong
1: se tla le phefo ka gola se
0: seo aowa o lokile he
1: wa bona batho ba ba mogotlong bona ga ba kang se tla le phefo a seo latela ka nete o ka golwa
0: a se se le teng ngwana jena o rua ka qatha ka kwana
1: ke re ke tshwa tsatsing lena
0: o tsatsing lena
1: eya
0: wa tseba o ka etsala
1: ee o ka etsagala
0: o lokile he a ke re ke bue
1: samaila boroko ngwana mme tangesbuda
0: a jana o kabanya le batho o lokile
1: ai nna ke sa o kabanya le mang kapa mang kanketseletse ai letwe
2: ka le gato le ka magele
1: ka o fela
2: setšhabana sa kgomo atšhe mohlomphei
1: mohlomphei waka
2: le sobana le letauang bona gona ua le kena ga le ke ntse ke bapala pela gao mo

0: le ba hlomphing ke ge ke re lokiseng taba ena ha go tle go bua fela motho ha bua taba ya bohlokwa kuti ka ga go tshwere taba ya bohlokwa ndo o tlameha o motlwele a bua a itse ha go a tshwere taba tse buang ka o fela tsona mona thujaneng ha di a loka seng batho ba modimo ka ga tolokang hampe
1: e
0: lo re ho tle a nne re tsheng re tsabollane re qabolane ke tsene ka ofela ne di etsa ha mpa hona le nako o tla fumana ho jolo ka yona ene o no ibua le ntate wa madi a ke rewele ka tame a re mamele o rena ntate wa madi ba o re o mota di potso di seng a di arabe jolo jolo ba ke nang ba re thusitsa ke kene re thusitse re ifite ke le nne re le tetho jana ga mogwa wa teng ka la ga tole ga magetse
1: ye ya ntate
0: ya le khale ke pota pota muno
1: o go wa ke
0: le le ho phami sa lo sokwana mhlombeng mhlombeng a ntse o se le tadi taba jwa mutu ya bra so ye
1: ke nne no mhlombeng wa ka ke nne no mhlombeng ke nne no mhlombeng Pepitla mkwena ne se ke gore ya boga go jwala ese le ena mona se re lokela gore re rekise.
0: Re ke suthela ba itlo re ke sa le tsela ga ke ntate go lokela go lama ngwa mo yana. Sa tlo le tatse ya no tlang tsap.
1: Ebe.

0: Ini cerita macam cinta, ini muncinya ni hapun kutemu.
1: Dan kinta te monsunya ni jwala ha hore fe he hore na mabu.
0: Yare mu yamse.
1: Mabula mo ki buka ishe.
0: Mabula mo.
1: Hey.
0: Kino khulu li magzi. Lima shuna masan amalu.
1: 150.
0: Alika nuna lialu khulu nada masina masan amalu.
1: Oh, wena o sebeletsa ka ntle le hore re tla o fumana mo mo so re file di notho.
0: A jo hana ha kala tinuna.
1: Ontate.
0: Ye mme wa ka. Ke di tsama 17 mo ga tla ke komo go tari tikana.
1: Thank you hle ntate. Ntate motho ya mona ke a leboga ga tolaka.
0: Mme.
1: Thank you ntate. Motho ya mona hana katleo. O yetsetsa dithethana ka magethe a hlolang. Tsa batho ba baholo le ba banyane ha huwa. He ka hopola moya wa ha iphumule ka kgotso. Wa mo hopola. Mme modisana dithotlolo. Banana ba le ba hae ka maqebekwane. Ha ile itwe.
2: Ka rena tolo ka magara.
1: E ka ufela.
2: Re tsawa ra sa go Maria feli mme go tira botswa.
1: Ha feli ntate hle ka nnete.
2: Le dito la ka ke ntate o le tato jaro go ipatlela kgotso.
1: Ntate go le tato jaro go ipatlela kgotso.
2: Ya mme e go bao rekisa.
1: Sebaka ke sa hao ntate.
2: Ye ntate a elang batho matlo. Ntlo ke ntsha ka mogubi.
1: O e ntsha ka?
2: Ka mogubi.
1: Ka mogubi.
2: Mogubi.
1: Oh, ka mogubi. Go etsa jwang ntate o bolelang ga o ntsha ntlo ka
2: o? A ke wa tshekwa bo wena o se o gonya ntlo moo. O tshekwa ntlo ntweng ke polomente ga ke tsebe go reka Sesotho e ntshwa.
1: Oo ntate o ka utlwa
2: jwang? Ke tloga le yona gora mono.
1: O e tlosa kwe ga kalo.
2: Ke qete ke aka setene se segolo le se senyane. Ya ba kwa ba tle a mo ga o tsena o tsya a o tsya na le de mo ga lo ka po o tsi polene ya ba ntwi mo wa go ara ba le a tsama a buntse ona a tsama ya ba o be le di purpose tsa re ta go hlapela a le ka mo ga di purpose ntino. Ke a tla o thela le boteng ke kenya dibate go thwe ntho ke polamping mona le o hlapula ka metsi a tshesang le a batang wa tswa kwa go itswa jwalo a kane di kebe seitse ya ka eo ke kenya di-ceiling ka mefuta le tsena tse mabane a masesanyane tse kgabisitsweng tsena le mabane ao ke tloga moo ke a tsetsile go a kenya a bitswa ditolaete. Le matlo a nelang ke a tla ya go a thiba e bana ntlo e nelang e botlhoko ga golo wa dipula di etsa tjena nako nngwe pula e nao le siko fuela le tabo fela ka tlhomiwa a kante ga batle ke ba thuse ke tsa diraka tsa maboteng di otoropo tsa maboteng. Ke a tratela ka tshipi ina o tikitebelo foko ina e metsu a ditshatsela ke tratela o ska bona motho a sa hla mona fela motho a itlale ke iting o se tswa go wena ona wa bo builela ka po wa motloela na
1: ntate.
2: O be se isi ko go beng ka Sesotho ga ra gothweng e leng kgoro o tlang ko go nta bareng ka nnete ke mesetsi ke etsang eno le matlo ke a ntšhafatsa a ne o tsena gore thaele tsena tsa bontatemogolo a jese di sedi tsofetse ke a ntšhafatsa ka nnete go abebe a be gantle motho o ikgethela gona o batla mobala o jwang dinotlolo tsa ka dina le go WhatsApp-o le motho ga a batla ke mo bontshe meseditsena ke a tla ya go etsa jalo dinotlolo tsa ka ke 5-8
1: 6-6-1-3-0-5-8-5-5-3-2-5-8 Dumela mokwena e motle dumela mogatuwa waka. Ke a phela ngwana mme wena o be o ya jwang hle?
3: A ka nna. Ke tsile. Ke a tsama le ntse le ha le ka nna.
1: Ke mme mang?
3: A o tsama le ntse le.
1: Oh, a o tsama le ntse melo. Thank you motlo.
3: A le ka nna tsi. E re ke sa tsi. A le tla. Which power clean and think a lola la hala lala. It's a catalo lele. Lebu nolo. Lebu loca mumbo.
1: I'm not going to be able to do it.
3: I am a number one.
1: I'm going to go to the house.
3: Nine.

0: zero. A ke di utlwaetse.
1: Di utlwaetse Mokwena, di utlwaetse.
0: Tse ding gape ke 6 3 0 3 6 0 0 oo. Ke 6 3 0 3 6 0 0 oo. Ena ya 5 e na le WhatsApp. Ke a fumana le ka WhatsApp-ong ka moo.
1: Le ka marangrang ka moo ba tla o fumana.
0: Ee, ya nne.
1: Atjhe.
0: A ka nnete, a tseba ke a leba mokete o teng ka majantjeng ka mona.
1: Mokete, empa ke utlwa e ka le tshwere ke letswalo batho ba majantjeng ha re le utlwe hore mokete o teng. Ntse bile re botsa hore na, ela batho ba majantja ha bo mokete ba kae batho ba Modimo? Ba utlwale tjena hore mokete o teng empa he ha o rialo ha re na pelaelo ya letho re a ya. Majantjeng ntho e re e tsebang e nngwe fela ke hore re tla ba teng jwang kapa jwang. Ha e letho e?
2: Ka lekgetho le ka makgethe.
1: Ka o fela.
2: Setlhabana sa kgomo ke kgutlile gape sa ngwaneso.
1: Go pheta metlhala ko o belaela.
2: Ee. Ke rekisa gape le manyolo. Kua masimo dihai tlo mokedi le tshele merogo mona dikokonyana se ke nna tsa ja morogo ge ke sa lo ya masimo mokedikedi ke ntse ke le nkgono tlhetlhe ka dilo ka mona ka matedile
1: ka matedile ka mono re ya leboga nkgono
2: ke a leboga
1: tanke nkgono waka tanke nkgono waka tanke nkgono waka wa bona he. Re jwale ne ke lebetse taba tsa botlhokwa le pula yana ga o le tjena ga re gopoleng ge go etsa jalo wa bona ke rona bonkgono le bontatemogolo le batho ba bangwe go na le ba tshabang serametlhe le se le utlwile nkgono nkgono gale ke llela o leta thojane ka mona ka a re hela batho ba Modimo ga le batla dikausi tsa korotšhe kapo ka mamao wa ikgethela ga ke tsena e be di fapana jwang tsa korotšhe le tsa mamao tsa udu e le go tla futhumala gore ga o le tjena ga o na mo serame sena se tla kena le teng o ipoloke gobane se kotsi are ga o le jalo fela be se le re ta ka monatlhe le motshwara mono a leetsetsa dikausi ke gore ka utlwa e ka ka reng ka di bona ka utlwa e ka e ka reng ka di bona tse ntsweng ke ena ke bone bonkgono ba re leta thojane mona o ko ba utlwe ke bonkgono ba ikitleditse le botlhokwa wa tseba bonkgono a le botlhokwa utlwankgono thelethele ka dilomo ke utlwankgono tatai utlwankgono ana ga ke go a ba utlwa kao fela a ba itheke mogwalo ba kene kgwebong ka maatla e ntle taba e natlhe bonkgono re a lerata nnete ya sala le botlhokwa ga re sena lona ka ntle o lona ga re letho ena ke nnete ga re letho re ka ithuta kae.

Na kanete batho ba mo dingwe le a tseba le lona le ke la mphos

0: letwe?
1: Ka lerato le makgethe.
0: Ka ofela.
1: O setjhabana sa Tshepa bo.
0: Re tshabana sa Tshepa ntate.
1: Ke ipabola ka dikgoho tsa Sesotho, dikgoho tsa Sesotho di a fumaneha go nna monale, re ye kganyane matebeleng.
0: Ntate.
1: Dinomoro tsa ka ke tsena 56 01 80 59.
0: O le ntate mang?
1: Ntate Almina.
0: Khehle.
1: Ne.
0: Oh ntate.
1: Thank you ntate.
0: Almina. Are di hoho ke tsa Sesotho. Hai letwe.
2: Ga re a tona ka mahlet.
0: Ga o fela.
2: Re tshabana sa kgomo.
0: Re tshabana sa kgomo.
2: Ya, nako e ka e fele ya gona eno. O ka bona e fetile.
0: A o ka butle. A o ka butle.
2: Ee, ya bo.
0: O itaola ke wang. Hele.
2: Ya, ee. A, ya kwa gona eno. Re
0: tsa tjhelete mono.
2: Ee, mokotla.
0: Ee, mokotla. Ee. Mokotla. Ka ditana
2: eng.
0: Me?
2: Ke rekisa ka ditana eng.
0: A wena o rekisa lesenene.
2: Ke le kopanetse le wena.
0: O rekisa lesenene, ebile kukwa o sa le bapatse morago ga o tsebile go na le etsang. Ai, tjehe.
2: Ai, emeja. O so mbeje na o so otlela tlase ke eng ka ntle, ho etsahala.
0: Ne ke re na fono wa tjhea o re nako ke mang, e supa e re metsotso e mekae?
2: E re metsotso e mehlano ka mora hora ya bone.
0: O ko shebisa lenaka leno hantle hobane ya ka nna ha e so tshubalo.
2: Aa, ke yona ena ha o e lahlile nako e.
0: Aa, o tsebe ena ha e lahle nako.
2: Aa,
0: yona ka.

0: ke le ba mahale sukujwana
1: tsona tsane tsang khono gale ke lela lo itato jana
0: ee
1: o di beile tsa mangwele
0: ke di beile tsa mangwele mona ke le motle
1: ke a bo ke
0: le ke a mahale sukujwale mane tajane mane le bengile nga ka matshiso hona le ntja e kana wa bona e kana
1: ee
0: ya ba si e kana
1: go nna bo e mo qwakela
0: e bitso la yona ke kreine jale e ya kwana ilo slaetswa mohale suku kwana jale
1: okay jale sentse luki setswa go wa kwa mohale suku ilo etswa jalo
0: e yo etsa jalo e yo etsa jalo ntotsa ntsa boti ke
1: a e bona
0: e e kana
1: yo kreine batho ba mdimo
0: Kreine me e kana e wile hona jwale ke go thu e wile
1: eh ntate
0: e wile jwale ntate o le tatho jana go ipatlela gotso le ntate ka mane ka mohale suku ka mane ba lokise mantsi e sentse tshetse petrol ha ba se ke ba khathatse ya mantsi tla ha e fitla vela mantsi ba potlake ba bule ka morao ka mono ba sa I told her come on, I don't know why.
1: Oh, Tava, did you look at daddy?
0: Hey, Tava, did you look at the ball about it?
1: Is there a sukurisana?
0: Hey, it's good in the rasuza. I get how I am getting on Sanzo Pace.
1: Who ran on daddy?
0: Hey, Sanzo Pace, how I am getting a single fella. We're getting Osa Pace.
1: Yelly,
0: Ranjali.
1: Wang,
0: we get to Mokali Gali.
1: Ah, ah, ah, ah.
0: Yazu and daddy Mudia, very hard to work a man, come Hokunga man. Ya ni etine ye maoto a qadikane wa bona itse e reng ha etsa mahore gwatla gwatla gwatla thati wa lona ka mono le thati masase go mo o mo fuma
1: ana bana le metidima
0: wa bona
1: ye ya ntate
0: ya na ke tsiki ntate tsiki yo
1: ntate tsiki yo
0: e ke a timo go go ke mo tshofa ke ntate na na bela
1: ntate
0: mo tshofa ntate nana bela buke ke imagine o go nshe ba bona fela gona ke mi jwa kokolokolo pa
1: ala ntate mo kok thank you ntate mo koko are u eme me yemo mona mateng u eme tse ho ga le motsotso fela gore di shape qala go duma hloho a lebe ho kunya bana ba mohale ha ile twe
2: Kala ga tlo ga mahe.
1: E ka ofela.
2: Tshabana sa go.
1: Ke tshabana sa go montate.
2: Tate se bana fe.
1: Ai che. Ke wa mwela tate se bana fela.
2: Eh.
1: E ntate.
2: Mo go ka no nga mo ya re ka ntwa mo tswa ba nga fe.
1: Ka nete ke wa mwela ntate ha ke na tletlebo ha ke na pelaelo ha ke na le makukuno ko wa mwela ka tla tsetsweng.
2: Eh.
1: E ntate se bana fela.
2: Ko ntshebile.
1: Ko ke tlaetsa jwang tate ke fuwe taelo.
2: Oh.
1: Ke tse ke entse jwalo. Ha ke se sinyei.
2: Na?
1: Ha ke se sinyei ne ke re ke shebile wena fela.
2: Oh.
1: Ntate.
2: Jwana modo.
1: Bona pho ntate mfkeng.
2: Ewa osa jone ntse re tota mo mo jawa ye ke a tamo
1: ha tsaba di ka ntlola o ha ke tshilo no tla etsa mfukeng wa ka
2: ne ka bontsa e ka tsa le ntumo nat
1: a tsa ha ke a tseba ha ke a tseba ho go no tla ba o fihle mo a cha ke a tseba se ke tla tsho ka mehle ka moso Empa he yona ibile taba le shumatha ke wa bona ka la bone tsena ka ntha ke kene kana kwene ke ipuele nnete fe le la bone le tla o ke ba mpona mo e ha o tlo mpona be ke eno ka o fu ke ke o phomola
2: oh
1: ho jalo phoka
2: ha ke dira wa ya ipata go
1: mang
2: wa mo
1: abtini ya ngwana
2: hai
1: hai ipata wa etse tsibang ka gaitse dia ka hantle
2: Ha ke tena ga o ntse wa.
1: Eh ka nete o ipatile. Le nna ke dumelana le wena. Mm.
2: Mm, empa. Na ga ba. Lo ga e ba nna dipae go ba tlo ba.

0: hobane bona ba mata na wena sekolong kwa no mata tse
1: a ke nna ke uwetse tshe talenta tsa batho tsona di a fapana ha o swole betse na nna ya ka ine le ifeng
0: bana bana ha o go bua ho se
1: ah ebo nna ya ka ine le mane ha o lo phakwa sheshe
0: ha o phakwa
1: e le ba ntshela ka maga ka ba
0: o tsela ka ma sheshe
1: ai ba ntshela ke le bare motho nna ke nwe le wena ile wena yo ha ba o suthumetsa mona o tswa ka batenya sheshe mme le bare ho ena e fihla ile tshehla le sheshe me hlaine a re le re tswa o le hle ai yo a ska ba mo putsa ai
0: ke bana ba matha bana ba ba ba ba
1: bona ga itsedi eo ya o eo wa e bona ga itsedi eo ya ha o eo mama o wa bona na na le ditho e sale a le dithonyana a le te ko go motho eo ra ora ga iniela ka lesese leng ka moo ka bentse ge le batho ona tsene a se fale a re diela ka lesese le tshesang aye ntho ele ena
0: ga ebe leng kwapo
1: ee ya ntate nna fela se nna tulo
0: oi o tlonge kantle
1: tanki ntate ke a leboga ntate sheba nna fela ee ya ntate
0: seakabile monate
1: hai a ebe letlhonolofetseng tlhe mokwene motle ke a leboga
0: nabetatape yona
1: ga ke tsebe na ga o kare e fela a e kae
0: ge ke swae e
1: ke swae e ye pele kapo e ye morago
0: a ke swae batle we
1: o re batle kapo peta e ye pele o reng gantle
0: se o ka seta
1: a jo wamphoka gore ke bone
0: nnaga
1: ona motho e reng ga o mo botsa e bego se o ka se etsang
0: ke a rata ebile baneng o ya la u lo u kwile u thoitse na o mema
1: ka reng
0: u tuna nda re nda te u tuna o mema
1: ke ntate ba a buitse na ke ma
0: o to men jwati
1: a ne na swaswa
0: eh
1: ntate go lokela go la mau o na swaswa ntate go lokela go la mau mo tsebe ga kala na matswa ina le ene a ke se tshwero ka nna
0: a jo ga bo ka o taka kwana
1: that is it. Hey. Ah, yeah, now you're going to be a
0: good person. What's that?
1: Yeah, una sasa.
0: Oh.
1: Hey, I can't remember how to do it. I'm going to be a
0: good person. Yeah, that's why we're going to be a good person.
1: What's that?
0: Ke a re. A lugile, pula ya na bona, sala ke na ha yo MCT.
1: Ha bo di o di pula, tanki ntate.
0: So yo swae.
1: Ba fite. Na ku kwa bale ha o so le bo ntate she ba nna fela tsena. Eh a ntate mabitso ha wa sala mangata, nna ke sa tseba jwale. Ha ile twe.
2: Ka lagato le ka magetse.
1: Ka u fela.
2: Ke tsara na se khomo di mela nna se tsela motho.
1: Di mela mogatu wa mo akahle.
2: Ke vela hantle.
1: Ke phetse ka mo hawa mo di mo wena o ya jwang khono wa ka.
2: Ai, eh se go bulu ke ka mo ha. Ha o mo nati o mamela batho o sa tsene.
1: O mo nati. Ya
2: ga ka di pina le ntse de se di se. A fela ga.
1: Ai, mo tete 606 ya ke re kena ke.
2: Ya la tsebe be di bini tsa di pina tse.
1: Ke ha di tsebe ho hang that is so sitselele nngwe.
2: Ntho ntse bi sitse fela ke a dipotso tsa mokokoti o mogena a re thuse o yo hlae hanyane nyane a fela o fitle o etse mosebetsi.
1: Ke fitla ke senye.
2: Eh o etse mosebetsi ke a ke o re sa ngwaneso.
1: Aha, ke a leboha nkgono wa ka o kongogisa tsa batho sa le bantse ba a tsheleng kgono
2: ga. Aa hey. Ee, ai. Ke nna ka tete di tsentse fa le ga tsona di a lokela.
1: Le pedi le kgolong, pedi.
2: E nngwe ke thabetseng go go be o ntshitse. Aa, ka khokho be o utse. Mangwela thata o tla pela o he o na go se sa u kuntsuleng.
1: Ke se sa u tlo mangwela thata.
2: Aa, o se sa u tlo na o mangwela thata.

0: ako o ntsha ba bang ka ofela ba a ka tle le bona
1: ene re a mo hloka re hloka utla mangwele a thatana na a ntsa tsa majwang
0: ee re hloka re a ba o tseba re hloka utla mantso ya bona mme go tsela motho a se re ntse re ba rata ha re batla ha ba le siko ba tla ntse ba le tempela bona ke o pula motho a na bua ka dinotlolo tsa ka a thothometsa mantsi mme o aya bile a kena le ena wa utlwa one ntse ke le teng gaufi
1: ka nnete o ne o le gaufi gona gona ga tola ka chesa le o na le gona
0: tele o mangwele a thata o tla o mathisa ke a lekopokopo la legodimo le otlana
1: Ka
0: moradiwa go tlhaloka. Ke ratiwa ntse ke rata maila boroko ka fela ke nkgono kgotso ke legela puo.
1: Ha
0: re nga bo maja, ha re go ja ntja.
1: Ha re le beng re lo ja ntja wena le gato la ka nako ha isa le yo ga gona go go fela re itukise jwale.
0: Ke a leboga ngwaneso.
1: Thank you nkgono kgotso ke legela pholo, thank you nkgono wa ka wa bona he. Nkgono wa mahlahla ka nnete metsotso e mashome a mabedi a metse mmedi re furaletse hora ya bone ga e letwe
2: legato le ka magete
1: ka o felang
2: re tšhabana sa kgomo
1: re tšhabana sa kgomo wena ga tolaka
2: oreng go mangwele a thata
1: go mangwele a thata o go ya le wena moneneng jale rere o itse ntho a tla etsa a ke re ke ga re se ke ka dipheta
2: Ee.
1: Ee, a uire. O tla o kopa fela gore botsikwane bona bo sale. Wena o ye moketeng. O nkile le tshoba.
2: Oh.
1: Ee, le tshoba o ska le siya
2: gwahle. Oh, okay.
1: A ke re le teng.
2: Ee, a le teng.
1: Oh, ska le siya. Ee, o mangwele a thata ke a tshepa. Ke tshepa le mabaka a thata.
2: Exactly.
1: I'm going to go to the house.
2: O ke ta re go mo mametse ke ta wena a se matsatsi a ha wana ndi di
1: oh a wana tshi ya se a ka ne ding
2: oh o go go ba mera ka etlaga la go khutla mo tsa fola mo ke teng fedi
1: a a ke ga so re ha ke sa tle mo ha o bolele gore ha ke yo
2: a o ke ga ba mo ke teng ha o sa le ka go la go
1: ke sire tsa ka le fika fela ntse ke le teng
2: eh ke ga ba ka go la go le se yo mo sa o utswe
1: a e bo ke
2: I'll go to the hospital.
1: Ntate hle ke re ke e seng ke batla ntja kana ke batla le dinyane wa kwa ke batla le dinyane ka mane dinotsi di itse di batla hana ba itse ba batla e feng bona e seng le dinyane
2: ke tla bua le ngolo go tsoke le gela pholoa a tsampa e ga be mo kwalo go ha go ska ba wa se
1: a ntjono go tsoke le gela pholoa o tsebe ba ya ha tloetsa jwalo o bua ka nna ha tloetsa jwalo
2: Hela, hela.
1: O tla nya ho mamela. A tsa ha hona motho a ka itsang jwalo, o tse hae.
2: O tla nya ho mamela nna o feta wena wa tse.
1: Ah, tshe ka nnete. O tla teka mabaka a utlwa halang. Hore na go bane e mokwalo lo lokela.
2: Ah, ena o sa tsa tse ba hore o le mo ke. Ke mo ka metseng kae kae kwa na hole.
1: Oh, jwale taba tsa hole kwa di tla mo.
2: Ah, di tsema go se go tsa mo sala sa lo ipe hantle ntate matla ka.
1: Ha ke shabu.
2: Ah, bo se mo kitse go se se se ga go sa bolelwa ang, ampa itukise he.
1: Bo nna ga le bona, ha ampa itukise ba o shabu, o so se se tswe kana go sa bolelwang. Ho kotsi ya. Ho kotsi ntate, ho kotsi. Yo.
2: Eh, le bo se bueng ba ya le handle go ba lele.

0: ka ba buile go mokete o tshechisitswe kana go e sa bolelang go se thwasa cabinet
1: a ke molele ke cabinet e ke mo futhile machine
0: o mo futhile
1: ha ntse ke ba ka cabinet e ke ke ha re go so ndi tse ba hala mo yimola
0: o mo tlositse hantle o ntse ke ba tsa cabinet pele go nako
1: e pele go nako a ke a se ke ke re o tata ma a re mo yimola go le no re na cabinet e se e le ya ni tlhopho ke di feng tsa rena mo ke tlo tsa ma ja
0: o mo tlutile hantle ha tsa ma yes bueng ha se tsa ma
1: e cabinet e tata ba le la ka dipatala tso e motsha
0: wa e bona taba ke yeo
1: e a go be go kula ka ofela cabinet ya pele mo ke tsa po ke khale ke mo ke teng e se yo
0: e khale ntate e khale ke bona ka nna she lukela o khala klar
1: a ke go tla ke tla ba sa itiri ga ha ho ntse be ya ba nka ke
0: go bona la go ka ba bete ga o ka nka ga itse di ha wa e be ya ka pele cabinet mo na taba di tla loka
1: e ke tla ba ha ho ya ke ba ba mme
0: e ga ga ha tshika nete ha se le motho a taba tsengata se bueng
1: nda tsa go phadela mo ditlolo la tsa phadela tsa go tsama ke dine ne
0: a tshotla ba jwa lo ga itsela motho
1: e ya ka ne no me ga ba tsi bontsa ma metsi bo meno ga tshele ka ofela bo go mantina
0: bo go mantina be ke tla go ba bolelela ba itukise ke batla go ba utlwa
1: a go mantina le yo mo ditlo yo yo e ka ba go tswa ne ga ndi
0: ke batla go mantina ke mo utlwe mona a ile ta ke go ile ta ka tsebe a tsene bo buletse bo
1: ya ke tsaka ke tlo ya bo ne ha
0: ba ba jwa lo jwa
1: e bo mo nosa ke a bo dira ke a ba mo le no khuane ke tsho fa go tla ka pele mo le mo go tsho fa ga se di ma ntse
0: a tshe me go duane ke a motshepa ntate ha o ri yalo ke tla belaela jwang a ke na pilaelo
1: a o la pilaelo a ga di tlo go tsho fa go mo le ka pele mo le mo ga ma kwa ka mo
0: e ba tla thewa ka ma kwa ka mo
1: go nne ba le tlo mama go tshwara ga re tlo go tsho fa ba tlo go re tsa go rona mo
0: ke tla thaba jwang fela go ba bona le ga tolaka o
1: ne ya na di le na le la go tla rwa le fitla go la mo ke nna
0: wena ntate fe a kompolele ntate mokutuisa le go katela o ya moketeng kae wena ke utlwa ke a di utlwa taba tsa go tshepo ya ka wena ya fokola
1: o tlhoka tshepo tlhoka tshepo
0: tlhoka tshepo puso mona ntate ore o katetse o ya moneneneng
1: o na le kuting mona ka 2014
0: a kwa utlwe fela a kwa utlwe fela
1: o tlhoka ya tshisinyo o tlhoka tshepo
0: a tshimona teng ke tlo kenya tshisinyo nna ke se o bone moketeng a tse
1: a o tompo
0: ke ba no khwala simong
1: e a a tsaka no ile tshisinyo ya o mo hoetsa le phoso go lebe e nya nya la bantho di tloka se le ka tshimana ka gatsi a ke botsa ma ha bohloko mo
0: oh
1: e a tlhokela le mo kwa o hlaola mo kwa o tlo fumana o hlaola e masimo a matswapo
0: e masimo a na matswapo ntate jwale ha maemo a le hodimo a le tsena ga sokola
1: empala jira ke hlaola ala ga nete a di thuteng mona
0: Mm, wa fihlea.
1: E ya tshe mo alo shugu ka re.
0: Tshe mo alo shugu thank you maisani wa hao.
1: A o tla ho la di ofela o tshe ni o ke di tsadi kwa.
0: Eh.
1: Ke tla be se ntse ke le mo. Ke tla be se ntse ke le mo. Mala ne wa ka fela pitswa ke le mo.
0: Ah mona to mo ka lo ntate.
1: Ntse pisa go ntse pisa nya.
0: Go tshepisa mang, go tshepisa.
1: A wena o tlo tla le nyu ya ha o tla mo ka di.
0: Ya bona, ska ba tla ke bue mona, ke tlo tla le mahodi mo le mafatshe.
1: Ah, le go ala se mong go ntse mo ka di pakeng.
0: Awo, ha sa tsama le go na o le twa thojane mang, ha ka kena mona fela wa shapu.
1: Ke ntse ke bua le ena matsatsi a o feta mona. Ke go la phatha le motho a mo dimo go batla motho le tlo tsela phogo.
0: Ana ke ana yo e ke mmone mo o tlhia le bakapele.
1: Ee ya e ha kwa re mo go se tsaka thata.
0: Ha the wele.
1: Fela mo hudi wa mo.
0: Ha the wele o bana o bile go le go go tsho le fifi mo no wa bona ga e ngwane mo tle mo. Motho le ntse. O entse punches fa pano hanga tampe o tsaba o tsabeng thwe thwe ke masimo.
1: Ee ha ba bana ba ile ba na le ka tsho sna ke be gift ke.
0: Oh.
1: E le tshisa no o te ndi sho o tla me a yente a phumula se uti
0: ke a lebo ntate
1: a thank you me
0: tango mkwena hi litwe
2: k Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
2: Re tshabana sa kgomo.
0: Re tshabana sa kgomo lerato la ka.
2: Ke batlile ke etsa phoso ke thabetse o tla o dumedisa mme kgutlela mo o tswang.
0: Ga o thabile ke thabile lerato la ka tle o tsebe ke yona taba.
2: O fetse wa mme wa ka.
0: Ke phetse ka lerato le ka makgethe wena o phetse jwang motaung ye motle.
2: Ka nnete ntse ke babaletse ka mogau wa morena.
0: A se bonke ntate.
2: Eo kgolo ka o fetisisa jalo ka e sale ke retile thobjana ka lerato le ka makgethe ko gatile qalong kwana e sale qalong.
0: Kore e sale kgale kwana e seng ona tjena.
2: E sale qalong ka o rata ga o retsetsa foundation ye ntle ya leeto. Ka mokokotiana a ntseng a ipiti ka moputswaputswa ka utlwa ga o rata go etsa banna ba thata. Mona thojaneng ka utlwa ga o rata go etsa banna ba nnete. Ba tlatse ba thojane ka meso.
0: Ntate.
2: Wa tseba ka o rata.
0: Ka iteboela.
2: O ka ba ka go ja ebe bakhubi bohle bohle bohle. Le tshwana ka moelelo le ka morethetho le ka o tshwara steering ka tsela eno o se tshwereng ka yona.
0: Ntate.
2: Go wa ditaba tse di jatsang gopotsa ga ntse ke gola. Ntate wa ka o naage setšhaba se senang moetlo ngwanaka se a latlhega.
0: Hela se a latlhega ntate tle ga se
2: tsa utlwa ga o etsa motho a tiileng koo monna a tiileng a mo tenya ya tla tseba go na o tswa kae o batla go ya kae.
0: A tla itseba le ka moso.
2: Go jalo tlhemma wa ka wa tseba ke ntate phomolo e teng o mokana mo ga tsoromatebeleng wa letebele.
0: Halala ntate phomolo ke a leboga moratiwa wa ka morena o
2: bo. A ntseng a ditshetlegile ka thabena kwa ding ka mahetla wela.
0: Halala itshetlege tebele.
2: A tseba kgotso ke o mo e tlang le teng ke ntse ke gata maretatho jaana ke gata bonkgono le bontate mogolo bontate le bomme. Ba ausi le ba auti le bana ba ntseng ba ipikela ke ba gata ka lerato le kgethegileng.
0: Ntate tle ga o re ba rata bona ba tsebe.
2: Jalo ka motho a ileng a kwetliswa ke a rata ga e ba ke motho-motho eo o ka ithuta le go tseba gore na thutobolo ya go qala e reng ya go qetela e reng.
0: Jalo ntate e se
2: wa tseba taba tseo di monate banna.
0: Maitaboga kwa mang a ntse a sa tsebe letsatsing le.
2: No.
0: And a sehan.
2: Ithile ha ba tsebe ba bangata ha ba tsebe ena ba sa ba ntse ba be ho di tlontse kgetheile fela ba sa tsebe letho.
0: Ja ke a leboha ntate phumulo ke a leboha mogatwa wa ka.
2: Wa tseba ho leboha nna o la mo fa ho khono. Ho khono ka mora ka mafte. Ho khono tswa ho iketsetse.
0: Ke mo mametse hantle ga tolaka.
2: Ke a leboha kgotsa ke o mo e tlang le teng ke ntse ke re ntate phomolo e teng o mokana mona a tsoromatebeleng.
0: Ke a ya moela kgotso e na ntate phomolo e teng tanke mokwena.
2: Tsamaga monate nna wa katle ka kgotso eo ya gago.
0: Tanke lerato la ka tanke ntate phomolo e teng o morena o re beya jalo metsetsong e le 20 a metso e tsheletseng re ya re lebile goreng ya botlhano wa tseba ga o le tjena ngwana mme a kore fela nke ke tsisenyee nna. Phoofolo ke kgolo ya setiba letsatsi ngwana mme marakallao tlose tabeng yaka ka sakataba tse ke di utlwang ebe ke yanane.

0: Doña Mafeteng.
1: Akobo.
0: Awa
1: ke go tswa ke le ga la pholo ha

Nyo la mo.

tlwaelehile mohale suku ka mo ha re etse ho tlwaelehile ho shaile tjena metsotso e dula hantle ho ya leshebele metso e mmedi re a re lebile horenyane ya rona ya bohlano hora ke ya karohano hora ke ya karohano hora ya bohlano e re yang re lebile empa hela o le jwalo taba tsona ha diyo tsona ha diyo ha diyo ha diyo ha diyo nna lebitso la ka ko hopotsa fela o sa mpotsa ke mmese kgatlwe ke fiso la metseng ke re ne ke re ko hopotse ke ho hopotsa hona ke mahala ya o le jwalo re ntse re le kare o sedika dikwesane sa ho phethe ha o le lila boroko ngwana mme ke a tseba o kgwabuile lekoko mono o shebile botjhabela mphatlalatsane o e bona o sa e bone o shebe botjhabela ngwana mme meqathatso e be siyo maotong a hao ngalwa e re leng ho yona e ya halalela ha o tseba o wa tsebe ha o sa tsebe o botse ba tsebang ba tla utlwetse

Diga,

0: taba la matla
1: e dira ntle metsotso ya robedi re furaletse jwalo hore ena ya rona ya bone re lebile hore nya botlhano a re etsa tjena ngwana mentu melahle ke se le maididi ho bane ke a tsebang ka gotla ho le kwana qetellong ya lefatshe mo metsi a huang ka lena la ke mo ke tsebang ha ntle ne ke a tseba ha ola ya teng ha go bebe o khutla don't ye thobe motseng ha e swa letela tlasa thaba ba ho modumo e ka re ke tropong taba tsena di etsa la ona teng ha ke etsa tje se ke buletse wena hle ya fiella moru
2: no ka ke na sei ha e la se na
1: ha ile twe
3: ka la gato le ka magete
1: ka o fela
3: re tshabana sa khomo
1: re tshabana sa khomo ngone wa ka
3: ke utlwe nkgono kgotswa ke legela pholo ko paofiela
1: sebaka ke sa gao tlhe nkgono wa ka ka boikokobetso botlhe ka legato le ka magethe
3: ke bala bukeng ya diprofabia kapa ya maele amogena salmone mogate a fita kgaolo ke a lesome le metso e tsheletseng temana ke a lesome le metso megago fela o golele ditaba tsa gago tsotlhe go jehova le merego ya gago e tla tia mona profabia di a re tlhokomedisa gore ke go modimo fela mo re ka isang mefeelo ya gona teng ke go modimo fela mo re ka isang dikopo teng mme ke ena a tla gateisetsa merego ya rona lefatshe a le a re tshwarela letho le fatshe le re tshwaretse marumo a
1: sabang
3: ga o isa merego ya gago lefatsheng o tse wa batla tshenyego ya
1: yoneaa
3: kentse tsena tlo utlwa o ke sieletse moruti modimo wa kgotso o baletse o file maatla o phethile mosebetsi wa gago a tla o sireletse wa fitlha diagelong tsa gago o tlo gutle ka sephio se o ntse na le sona o tlo letathonyane le gona maletathonyane tsamaya ka kgotso motlong ke nkgono kgotso ke legela phologo
1: nkgono kgotso ke legela phologo ke a leboa nkgono wa ka morena mpolokele wena a o fetse otlhe tse labalabelwang ke pelo ya gago a o atlaise mererong yotlhe ya gago bana ba gago le ditlolo di seke tsa sekila bogobe le ga e le leng
3: morena ga a tlhononofatse ka moo a ntukiseditseng se mo nna ke itukiseditseng
1: amen
3: ke a leboga
1: danke tlhe nkgono kgotso ke legela phologo o ne se a fieletse jwalo moruti ka go etsa jwalo go gao ke gore moruti o tlo thalega monate dima se a le moya jalo ka namane e nontshitsweng fietse o seka jalela matlatlajale ga ke etsa tsena sena se thala ke se bulela phatlala tsa wena ya re kwallang mosebetsi ka thapeng ga e letwe
4: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
4: re tšhabana sa kgomo
1: re tšhabana sa kgomo ntate modimong kwa emetsi
4: mme go keela mo botswang ga re ikokobetseng tlasa bonamelo ba maoto ya re utileng mme re gapela lebitso la gae le go le gogisa ka tsela e kgethegileng
1: amen ntate
4: modimo ya mosale legato ntate a halalelangwa

0: matsatsi, matla, le sebete, le sehlatso, le mafuru-furu a o mo fileng ona. Ke utlwile ka temana e re fueng ha nkgono a re fiella. Hore e bohlokwa ge le maleta ka le matsatsi re fumane masiso a o a moya o halalelang. Ha o re re be matla go itshwarella ka sefapano. Re hahamalle tseleng e lokileng gobane ya lokileng go yena go tla tswa tse e lokileng. Go thuse ntate ya matla otlhe ba fokolang o ne ba fe matla go ba tsosa go ba hahamalle tseleng e na go loka ba mamelle sentle tse molemo e le gore batle ba re fue ko wena o le Modimo wa rona. Ka Jeso Keresete mopholosi re a gapela ntate. Se tia ka nnete ka tio. O go mo fa motlhobi wa rona ha e le mona a tla kwala lenaneo a tsamaye ka kgotso le kgutso. Mo sireletse ntate a halalelang wa legodimo. Ka manyelo ya matle a mo alose tseleng ya gae go sebetsitise la letho. Go fitlhela a ile go fitlha dihaelong tsa gae a phomole ka kgotso le ka kgutso. Ke a itebohela ka lebitso la ntate le lamogale la moya o halalelang. Ke le ntate Phomolo Iteng go Morena mona ga Tsoroma Tebeleng. Amen.
1: Ke a leboga ntate Phomolo Iteng go Morena. Tanki ntate.
0: Ke a leboga mme kgotso ke o mo e tlang le teng.
1: A o boloke Morena tle a o phemise maraba otlhe. Medi fela metsotso re a re lebile hantle mane goreng ya rona ya botlhano. Letlhe sentse ke re ka nnete mo re sebeditse ka lerato le ka makgethe re ba fela he gore e ne se morero wa ka wena e ba nkile ka o gata torong ebile e se ka maikemisetso go bileng jalo a e ba go jwane ke re fela tle thupashapa fatsheng ngwana kwa empa ga e ba re sebeditse gantle tlhoriso tlhompho le poko tsotlhe di lebiswe go ya magodimoo bane rona re le batho fela re a rera mo phethagatsike ke re ke ka ko fehe gore ka jeno ya re buletseng mosebetsi ka thapelo ke ntate motho e mona gana katlego go tla ka mane ka porofenseng ya bothabotlhe batla utlwa diporofense tsa itse ipetsang pele ntate 606 ka le ena o ile a kena a ile boga thapelo ntate go leta thojane ko ipatlela kgotso le ena a ile boga ka mokgotshwananga ntate binela morena sefela se setšha tlapa letsholo a kena a e leboga jwalo ka ga a bile a kwala ka go feta mona nnete ya sala re ile ra fetela mokgatlhelong wa o re ileng ra lebelela ba kopang o kokota ba ipitikanga ka fitana le ba fetisang ditsebiile ra amogela le gona go ananela ntate ntebalo ka mane ka tuti a ileng a ipitika thotobolong ya gae ya botshelela a kena a diphoofolo a ntse no fetela o ditsebiso mo mme gona ke motse wa bophelo ka mane ka bothabotlhe a ileng a kena tlhe a mema maila boroko a bothabotlhe setulo e teng le wena e ba nkona utlwa e ba gobane mabita e ya dula mono ga mmusi wa strait bana mono ka bongata mokete o teng majantšhen nkgono tshepong yaka ke tshepile morena a le gopotsa ka bogabane ba bogolo bankgono le bontate mogolo gore hela ga e fa swe thoto o tlo tla hua kuti mme ga o le tena ga o sa le tao ke yang nako e sentumelela fela gore mme go tlela mo o tswang a tla tswe le mona

0: Sena ke sealemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave low frequency modulation. Ho medium wave re fumane ha 639 kHz 469 meter band. High low frequency modulation ten re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz le 6.1 MHz. Letsatsing lena hle ke letsatsi la labohlano kgwele na odimo ditlhola jalo fela matsatsi a le leshome le metso e robedi kgwedi ke ya lwetse selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletsenya. Ya o dumedisa nhle ka thabo le monyaka tse bidulohang hantle ho tswa botebong ba pelo ke dieketseng ke ngwana wa letela ke motlong ka seboko. Mehle ha o sheba nako metsotso e dula hantle fela ho emeraro re furaletse jwalo hore ena ya rona ya bohlano ke nako yane ya hore re tla re fumane jwalo thahamiso thapelo ya ho senya mme yona re tlo e fumana jwalo ho tswa kerekeng e Katholiki re tlo e fumana hantle ka moruti Mojakisane Mtate Mabusetsa Mojakisane mme ha o le tena ha o sa le taukeyang ke se ke lokela fela hore ke tle ke mo fe sena sethala a tle a thale ha monate hoduma sealemoya jwalo ka namane e nontshi tsweng ha ke etsa tjena hle Ntate Mojakisane ke a o amohela sealemoyeng sa Lesotho ke kopa ho sia le sethala sena modimo a atle a watleise o behe seo a se beileng pelong ya hae hore re le Basotho re tla re se fumane ka jeno sethala ke sa hao ntate
1: ke leboha mme jwalo ka o so boletse lebitso la ka ke Mabusetsa Mojakisane ke tla qala ka hore ho na le temana eo ke fanang ka yona tsatsing lena la kajeno e hlaha ho mateng haolo ya leshome temana ya leshome haolo ya borobedi yona e re fodisang ba kulang le tlose bafu le ntlafatse ba lepega le lahlele matemona ntle le neile fela meyang fe batho ba o sheba momamedi wa ka temana ena e na le matla ebile e re fa matla le rona ke rata haholo monamereng tsosang le tsose bafu a tseba ke fuwe matla mohlomong ha re ka kopa Morena Modimo a re fe bohlale ba hore na bafu bana re ba tsosa jwang le Morena Modimo Jesu Kriste ya matla ohle a ka re utlwela ga tloha mona dilong ga kena bophelong ba re tshepisitseng bona jale ga re sebedise lentswe lena la Morena Modimo ka moo a re jeditseng ka teng o sa re laetse gore re tsose bafu mohlomo ha re ka fumana bohlale ba ho ba tsosa re tla tswa dilong tsena mona moo batho ba tsohelang bana ba bona matla mona moo batho ba kgaoletsang ba bang mona moo batho ba bolayanang malapa a qabanang e leng moferefere fela e motho e motle nna ga ke sa rata jwale gobane le lefu le re tsametse lefu le ka gotlhe ga o sheba o tla fumana motseng go patwa batho ba bararo go patwa batho ba bane motseng o le mongwe mme Morena Modimo wa rona o tlameha jale a sa utlwile botlhoko ke tsela eo re phelang ka yone jaanong ga e fitlha mo namereng le latlhele matemona ntle matemona ke dimpe tseo re di etsang jalo ka ga e ka e ka re tshelebetse

0: tsalao ka botlalo le mo o sebetsang teng.
1: Le bitso la ka ke Maphumulo Mosase. Ke le polisa le sebetsa mane Ministry of Environment and Forestry ka office nye thibelang ditlo ke le inspector hona teng.
0: Na Mosase ke mona le ebile re phethela beke. Ga le sebakeng senana mo teng ho ntseng ho rupelwa batho ka taba ena ya ho laola matlakala a rona. Tje ka ha re tseba gore tikolohong eo re phelang ho yona e tlameha e hlweke e tsebe hore fa bophelo bo hlwekileng bohle ba e sebedisang ho tloha ka diphoofolo tsa rona. A ko o jwetse hore na wena jwalo ka ha o se o tlhalositse ka mona ka lefapheng leo o sebetsang ka ho lona, hantle hantle wa amana jwang le taba ya tikoloho?
1: Tikoloho ke ya dintho tse ding tseo re leng batho re phelang ho yona, mme ka ho yona re lokela hore e be e re phela tikolohong e hlwekileng, tikolohong e tla tseba hore fa bophelo ba rona bo be botle. Jwalo ka ha re na le melao le melawana e disitseng taba tsa tikoloho, e leng Environment Act ya 2008, re na le melao e mengata, Water Act, bo Public Health Order, bo Local Government Act. Ke tsona tse re fumanang hangata di sireleditse taba tsa ditlolo tsa molao tse tswang hara tikoloho. Mme hodima tsona di le jwalo, tikoloho re ka bua ka tikoloho, land ra bua ka sepakapaka, ra bua ka metsi. Mme o tla fumana hangata bohlaswa ha bo etsuwa ke rona Basotho, re boetsa hodima dintho tseno mme re di utlwisa bohloko. Tse qetelletseng di tla fumana di tlisa ditlamorao tse seng monate maphelong a rona le diphoofolong tse teng ka rona ha tse phelang lefatsheng.
0: Wa se ka wa bua ditaba tsa bohlokwa mona mo e leng gore rona re le batho ehlile sulafatso ya tikoloho re etsa dibakeng tsena tseo seng o di boletse. O na ebe o ka le ha se ka ha se ka go pharalla, o ka hlalosetsa Basotho gore na hantle hantle ha ntse ba ama tikoloho ka bohlaswa, tikoloho e ka re tswalela di eng tse bosula?
1: Ha re ntse re silafatsa tikoloho, re tlola molao e teng e mmuso wa Lesotho ileng wa etsa gore re bone gore ba balla tikoloho. Mme tikoloho ha fela re ntse re e silafatsa kapa ona go utlwisa bohloko, e tlisa ditlamorao tse seng monate maphelong a rona. Mohlala e tla ba mafu a sa laoleheng, mohlala o monye ka ba diphoofolo tsa rona tsa ba tlokotsing ya bophelo jwalo ka tse ka metsing le tsane tseo Basotho re nang le tsona re di fuweng ke Ntate Modimo gore re di baballe re se ke ra ditsoma. Mme ha fela re ka ra ditsoma go one go bontsha gore tikologo re sentse re tlhekefetsa gobane mo di dulang teng di na le karolo eo di bapalang bophelong ba rona re le Basotho. Ke ka hoo molao o di baballang gore re se ke ra ditsoma.
0: Go na le nngwe o tla fumana gore ha ho le ho le bileng ke ke bone e etsiwa ke bone tate hona tikoloho. Na ebe mo le le hona teng la kenella motho ho etsa halang ka yena ha e ba ntse a etsa taba eo ke qetang ho e bua ka yona tikoloho.
1: Sekotlo sa monna e hle se re tshwentse re le Basotho le rona re le sepolisa hobane ha o ka sheba ho hle mo bo ntate ba ema ba etsa sona sekotlo sa mogalla tikoloho eno ya meya. Ya meya ka tsela e mpe ha ho le motla fumana ke etse mohlala palo ya motlakase sefate hang ha itshetla ka sona fela a etsa sekotlo sa monna se a tsha, mme le tikoloho le dihlodilweng tse sebakeng seno se mono di a shwa. Ho feta moo monko ono o monono o atla ha bohloko ho batho ba fetang mono ho bankgela. Mme ka hara ho molao wa Environment Act le Public Health Order ke tlolo wa molao ho etsa jwalo. Ho na le dinyewe tse mmalwa tse se re ileng ne ra di bula mme ra isa batho ka makgotleng ka sona sekotlo sa monna. Mme Basotho ba tsebe go tlhilometsa sekotlo sa monna ke tlolo wa molao gobane go na le dibaka tse tlwaetsweng gore re ye go tsona tse e leng matlwana ao re leng setšhaba re lokelang go thusetsa go tsona.
0: Ke batla gore Mosotho ya mametseng a ka tsebe ga baneneng go ka kgoneya gore na ga a ka a fumana tikologong a etsa sona sekotlo sa monna dikotlo tsa a ka di lebelelang ke difeng?
1: Tela melao e re nang le yone e tsamaisang taba tsa tikoloho. Motlhala o mokwa motho a ka fumanwang ga a entse kotlo sa monna a ka tlholwa makgolo a mahlano kapa dikete tse hlano kapa dilemo tse pedi ka setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa.
0: Ga ke re bue ka e ne nngwe gape ya bohlokwa

0: o a nneta ba diphoofolo gore diphoofolo tse o le tsone di na le tokelo ya go phela tikologong ebile di na le molemo o di utlwisang gona tikologong mono ga ngata diphoofolo tse e tlhaga ga re di bona gona re le basotho e ba rata di lelekisa ga di tsome ga re bona noga re tla e bolaya teng ga e ba go le jalo go na le motho a fumanang a etsa ntho tseo o a etsweng
1: ka tshele e tshwanang ke itse tikologo go e tlhekefetsa e tlhekefetsiwa ka mokgwa o mongata e leng tlolo ya molao gona o tsoma go go bolaya diphoofolo kapa go kopana le yona o e bolaya ke tlolo ya molao mme magotla a teng go sebetsa ka motho wa mofuta ono a ntseng a etsa tlolo ya molao ya go bolaya diphoofolo tseno tse teng empa ga ka e bona e ba o tlokotsing a mpa tsebise setsi se gaufinyane sa tikologo diofising tsa teng ga tla bona gona a phoofolo ya mofuta ono e thusa ka tsela ya mofuta ofe gore motlho mongwe e tlowe sebakeng se e bang e se e le kotsi go bona
0: a ke a utlwa go e tlhile diphoofolo di tlameya go baballwa nna ebe go na le motlhala o ka o etsang motlho mongwe o ka tiisang gore basotho ba mametseng ba tlhe ba utlwisise botlhokwa ba gore e tlhile diphoofolo tse ding tikologong mono ebile nka tlhaka ga bogolo ba tsona ga e se ka go fela ga tsona di tlisa go gongwe go molemo tikolo nna e bona le motlhala o ka o etsang fela wa phoofolo e nngwe o kare basotho le tseba gore ke etsa motlhala wa phoofolo e itseng phoofolo eo e tlisa molemo o itseng mme ga e banne le ka tlhekatlhekana le yona ka fela e bolaya le tseba gore go le tima tikolo ga lona go fumana monyetla o
1: e mengata gagolo empa ke tla fana ka o le mongwe wa gore mathuleng a dithaba go na le diphoofolo tse dulang tse o e leng dipela re bua ka botsebi ba rona ba batho ba gale ba ore ntseng re lebeletse gore ba bo fetisetse gorona basotho ba felela go ba ithutile gore go na le melemo eo e etsang maphelong ntle le monono le ditsebi tsena tse etsang ditlolo le dinka go fela ba e ba tlhalose gore o molemo gagolo o bona go fumana gore o thusana gagolo o etsa dinko tse monko o monate ona o sa feleng ka gona ga re ka ga di baballa ga tla iphumana ge ntse re tswela pele go bolokega le go boloka tikologo le go boloka maphelo a gona le go fumana pheko go tswa go tsona
0: ga ke re bue ka e nngwe ena e e tsagalang magolong a rona jale ebile rona re le lekala e le boikarabelelo wa rona ba gore magolo a baballege a ntlafale go na le taba ena ya o tla fumana gore magolo yole a dula a cheswa na le yona yo ntse re nka e le taba ya go tlhekefetsa tikologo
1: ke nnete e jalo e tlhile ko go tlhekefetsa tikologo go chesa magolo gagolo gobane go na le molao o disitseng taba tsa magolo wa range management o ga ngata re dulang re ruta setšhaba ga re ile dipitsong ka ona gore ba baballe mametsi a naga a sebedisang letsatsi le letsatsi a dula le teng a sa fele gobane magolo a kenyeletsa mekgwabo ka go fela moo go kenakenana le mekgwabo e leng tlolo wa molao go latela molao ono wa phodiso
0: ga re se re phetela ditaba tsa rona o so o di akaretsa o tlile o laya basotho gore ba tle ba ele tlhoko gore ba ka iphumana ba le ntlwanatshwana motlhomong ba sa ele dintlha tse ding tlhoko gagologolo re bua ka ene nao ba balela tikologo e tlile o tla fumana gore ba bangwe ba etsa ka bomo ba bantšhe bona ka nnete lesedi gale ya ba tšhabela gona tsena ne ke re fela o ba eletse gore na ba ele tlhoko dintho di feng tse e leng gore ka nnete tsona ga go se go tliwa go tsona ba ntse ba tlhekatlhekana le tikologo ka tsona ga go na le ka moo re ka gareng re tla tshwarela motho a jalo o tla iphumana motlho mongwe a le ntlwana tshwana
1: e tlile go jalo mme basotho ko gore ba ele sedi ba bule ditsebe ba shebe ba mamele le gore ga go ntse o bua dialemoyeng go entswe dipitso mmetseng le metsaneng ya bona ba tle ba mamele gobaneneng ke molemong wa bona gore tikologo e tle dule e ntlafetse go sena diphetho-phetho tse ka bang teng bophelong ba tikologo le maphelong a bona mme ba tseba gore motho a tla tlola molao o wa tikologo a gatikela diphoofolo go di tlhekefetsa a ntse a etsa kotlo sa monna a qhalela dithole mo di sa qhalelweng gona teng ke tlolo wa molao go etsa jalo ke le sponsor re tlang ka kgato tsa molao go motho wa mofuta o jalo mme basotho re ipiletsa gore le bona mo bateng jalo ka ga molao wa gona constitution o ntse o tshwa gore monna e molemo wa mosotho

0: re bona hore ditaba tse lolo di a fihla ofisinye ngwe lengwe ya sepolesa se haufinyane e le gore motho a ntse a etsa taba tsa mofuta ono a tla tsebe go nkelwa dikgato tsa molao ha re ba ba leng tikologo re tsebeng go phela hantle gobane tikolo e tlhokileng e tlisa bophelo bo botle maphelong a rona re le basotho ebile e tla tla e nyolola le moruo wa naga gobane ga ona motho a ka ratang go phela moo go sa tlhokang tikologong e sentle
1: e fitlhile peletsong ya lenanao la rona la re bitsa dihai ka jeno mme tla basotho ba batle se re ipiletsa go lona gore ga re qobeng go tlhekefetsa ka tsela tsotlhe tikologo e le go qoba go tlola melao ena e e seng e boletswe qobang go etsa sekotlo sa monlatela ke bela ko gopotsa gape gore nna ka lebitso ke mmatlotla Masiki.

0: ho fepa naha ya Lesotho le setjhaba sa Basotho ka tse hlahang mobung wa Basotho. Hore ke a leboha. Ke leboha ka ho fetisisa hobane ke a tseba hore nthwena eo le etsang ka lerato le ka boitelo ha se ntho e bonolo hohang. Ke ntho e hlokang mamello, ke ntho e hlokang boitelo. Mme ke mona ka boitelo boo ba rona, ka mamello eo ya rona, re ntse re tseba ho ja tse hlahiswang ke lona.
1: Motlotlelo tsela bo ga go boetsa ipiletsa ho dihwai ho tsitlallela ditaba tsa temo le phepo e nepahetseng le maemong ao komello ena ya masetladibete e lebeletsweng lehlabuleng lena.
0: Ke kopa hore le ha o ka ba thata, le ha o ka ba boima, le se ke la kgathala matla haholoholo. Jwalo ka ha re se re buile hore lehlabula lena le tlang e ka nna ba lehlabula leo pula di tla fokola, motjheso o phahame. Ke kopa bomme le bontate, lona ba jalang dijothollo, ba yang masimong, ba etsang le meroho tsohle tseo re di jang, ho re hlokang hore lo etse ko jwale ka ditsebo tsena tseo le ntse le di fumana, le ye masimong le tsebe ho lokisa mobu hantle, le tsebe hore tseo re tla di jala di tsebe ho mamella komello, di tsebe ho mamella motjheso, e le hobane di ile la lokisa hore mongobo o nno be teng mobung. Mme taba eo e hloka boitukisetso bo boholo, bo matla, bo ke nahanang hore le ntse le fumana malebela hore na hlabuleng lena re a leboha. Ke rata hore ke lebohele le mekgatlo le batho bohle ba tlatla ba fumana dikgau. Dikgau tseo ba tla di fumana hobane ba ile ba ipabola mme ba sebetsa ka thata hore temo ya Lesotho, hore tlhahiso ya dijo Lesotho e be ntho eo re ikotlang sefuba ka yona. Bomme le bontate, ntate le tona, ka nnete ha ke beile hakana ha re ye masimong, ha re ye bolokong ba diphoofolo tsa rona, dikolobe, dikgoho tsohle tseo Basotho ba ka ipha.
1: Ke puo ya motlotlelo tsela boraro nakong eo a neng a buisana le bao ba nneng ba le moo. Ba ne ba ile amohela dikgau mokeng ono wa Farmers Pizo, empa molaetsa ona wa ga Basotho o ne o sa lebe ho sehlopha seno se mono fela. Gore ke molaetsa o a tleng a oanetsang ho setšhaba sotlhe sa Basotho otlhe mo o se leng ona teng, gore le boemong bona bo re seng re le mositse gore na naga e tlotla e kena boemong bofe ditabeng tsena tse tlebe di bakilwe haholo ke El Nino. Setšhaba se le nne se bone gore se etsa matsapa otlhe a go bona gore se itlhagisetsa dijo. Jalo ka ga e le boipiletso ba ga Basotho le mmuso gore mafapha otlhe a sebetse ka thata go itlhophela maemo ao a El Nino le ho ithukgubela.

0: hore mongobo o se ke wa lahleha ka pele. E le gore ke mesebetsi eo re ntseng re matha lebelo ka yona le dihwai. E le gore taba eno ya go kgetha peong gore mekgwa ya nwesetso e teng ke e meng gape eo re ileng ra boela ra di sheba. Ke ya golwa ka mona ka dihwaing re kgothaletsa nwesetso ka motheo haholoholo. E leng gore ba dule ba sentse ba tlhophile disebediswa ka kakaretso gore taba ya nwesetso e tle tsebe go ba thusa go ba pholosa tabeng ya boemo bona bo re reng re tla re bo lebile.
1: Taba ya tlhatlhobo ya mobu ntate, mobu o lokela go iswa.
0: Re kgothaletsa gore ka mora dilemo tse tharo nako yotlhe ba ise mobu e le gore o tsebe go tlhatlhojwa. Mme go na le tlhatlhobo eno re kgothaletsa ka botlolo ya hlemane Department of Research e etswe ke bona. Empa bona selemo le selemo go na le ditlhatlhobo tseo re thusaneng le bona gore ba ka tseba gore ba itse mono ba bona go na le matswai ba ka tsebang gore ba iketsetse tsona. Mme re di etsa mmogo re ena le basupisi, e le basupisi ba lekala, e le basupisi ba smart. Tse ba iketse empa ka mogalemo tse tharo teng jwang kampong jwang ba tlameha tlhatlhobo eno yona ya be ile ya rotloetswa ka botebo ke lekala la temo.
1: Tabeng ya dipeo tseo reng ke dipeo tse kwaelang mobu, kore mohlomong ho sehwai se ka ba mohlomong a se sehwai sa smart, o reng o mo eletsa bang?
0: Nnete sale mme mohlala fela, mokopu ke sejalo se e namang, mme ehlile ga o so o iphile sebaka o namme o tla bona gore o kwaetse sotlhe. Mme go na le difuru tse dingwe tseo re leng smate ka setsana le lekala di le kgothaletsang gore di ka jalelelwa mono e le go nako yane ba tlhaolang kapa e ka ba ba kofola ga ba tshela grazing fish mono dipakeng e tlo kwaela mobu ono e le gore ke tse dingwe tsa dipeo tse re ka rareng di kwaela mobu. Bo dinawa di boetse di a thusana gagolo tabeng eno. E le gore taba e nngwe ya botlhokwa e ke lebetseng ke ena ya gore go tlhokagala dijalo tse metso ya tsona e le mmelelele e tebang gagolo. E le gore boemo bono ga bo fitlha dijalo tsa mofuta ono di atleya gore di seke tsa utlwa botlhoko ka pele. Mme taba eo dihwai di ka e tseba fela ka gore re ho entswe diphuputso tse ngata haholo ka hara naha ka mona e le gore ha ba ya ho lefapha la temo ka ho tlolo ba se ba tseba hore na dijalo tse etsang metso e melelele ke efe, mme ba ka tseba ho di etsa ha kante ka moo re sebetsang teng re le smart. Re sebetsa ka dintho tse re di bitsang dikolwana tsa dihwai, di-farmer field school. Jwale ditaba tseno tsa diphuputso tsa dipeo tse tebang le tse metso ya tsona e sa tebeng ke ntho e sentseng ba di tseba goba re di

0: tsela taba hore le wena o ntse batla ho fela contract o tse bang hantle hore lapeng mono ha se ntho bana ikamoheleng le tlwele ho amohela dimpho tsa ditjhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekohle.
1: Tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ha re ruta bana batho ba ba batlang ho kgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ha ba qeta ho kgethwa ba lokela ho sebeletsa setjhaba jwang ke tlo re thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa hore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke hlake.
2: Ke na le bothata ka ba phatlalatsa baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka ntho e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mo le re bitsetsa batho bana fela kore ha ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mole le bophatlhatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e bahlomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
3: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
4: Mamedi, re boetse re kopana gape karolong ya bobedi ya lenaneo la Sepinyi o re o fang ntlha kgolo ya ditaba tsa gona tsa goseng ga letsatsi la kajeno, mme nako metsotso ke 12 e seile 13 ka morago go hora ena ya botshelela. Lekala la thuto le kotliso ka Lefapha la Naga la Ntlafatso ya Manane Thuto Dikolong le phethetse tshebetso ya go tlhatlhoba gore na lenane thuto la thuto ka dikgetho le beilweng tikong dikolong tse 10 le ntse le sebetsa jwang. Lenane thuto lena le tlhaloswa le kenetswe ka hara dithuto tse kenyeletsang thuto ya development studies tlhopheng sa grade 8 hara tse neng di tlhatlhojwa ke gore na matitšhere a ntse a sebetsa jwang go otla bana ka thuto ena. Lenane thuto lena le boetse le tlhaloswa le qadile go bewa tekong ka mora phomolo ena ya Maria I think ke isao ke le mo se fetileng mme mabetha sona seno oho mme seno se etsagetse ka mora gore pejana monongwaga mokgatlo wa matšhaba wa idea o be le mmoka le lekala la thuto le kotliso e le go thakelana ka malebela a go gapalatsa tsela ya tshebetso ka go kenya lenane thuto la thuto ya dikgetho le bohlokwa ba go kgetha tshebetsong. Mookamedi wa mokgatlo wa matšhaba Lesotho Mofumahadi mokgatlo ona wa IDM Mofumahadi Mantebohile Mabetha o re bolebele ba dikgetho ba kopano ya dinaga tsa Europe EU bonnile ba tlhalosa ga thuto ka dikgetho go bonala e sa etswe go lekana Lesotho mona go ipapisitswe le dikgetho tse fetileng tsa a lentse naga ileng ya ditshwara ka la supa kgweding ya Mphalane selemong sane sa 2022 mme sena se ama lenane la bakgethi nakong ya dikgetho. A tswela pele gore EU ile ya tamela mekgatlo e e kenyeletsang wa gabo go thusa komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC ka go mokgatlo wa gabo o ile wa tlhokomela gore go lokela go kengwe lenane thuto la thuto ka dikgetho dikolong. Go utlwa mamedi gona ditaba tsena ka botlalo na e ka ba leetong lena go fitlhelela ga jwale ba kare dikatlao ke dife le ditlholotso ke dife ge na le baeti ka kwano ka matlong a gaso o seng gwa letsatsi la kajeno.

0: kiena mofumadi mante wele mabetha o tsama jwalo le mokamedi wa lefapha la social sciences le kalenda thuto monghadi nyaka lo modise gebetse rena le subject specialist social studies monghadi o sia kokosi le setsebi sa thuto ya nalane mofumadi seboku ma filipi tshehlwane ke bona ba o gotlang ho qoqa le bona mme jolo ka mehla ka mogwa ba ba ite ba sa bona o sontso tse ba mekgwa ya go buisana le bona go kena ka di nomoro tsa ntse pedi tse go tlhalosang ka mehla 2231 6429 plus 2665 9933 mme re ke le lebohe bontate le bo mme gore e be le teng kwano taba eno e botlhokwa gagolo gobane nakonyane eo re seng re bulela mehala ga go tshwere mogaleng e batla e diediisa ditaba mme go tla ga lona ke taba e kgolo memantebo e leng gore ebe le teng kwano le bontate le mme ga re tsweleng pele ke lekile go lelekelela ditaba tsena gorena taba ena e tloa kae mme mabetha o fitlhelela mona motlhomong jalo ka ga re bontsha gore dikolo ke tseo tse lesometse beileng tekong ka morero ona thaselo e kgolo ya botlhophisi ke gore re utlwa gorena go fitlhelela ga ga jwale le ka ga le bona dikatlego kae motlhomong re ke re qale pele ka dikatlego ka lenane thuto lena pele re katla dikgolotsong
1: re a le kwamme tshepang re kopa go dumedisa le bamamedi ba gago go seng ga letsatsi la kajeno ke a fola pele re fetela dikatlong motlhomong ke kopa lebitso la ka ke mantebele mabetha ke kopa ke tle ke bue ganyane ka gorena re le mokgatlho o ne wa matšhaba wa international idea e be taba ena ya gorena sepheo sa gore e be hula gwa ba le leeto lena la go tsamaya le dikolo tsena go sheba gorena di ntse di sebetsa jwang e ne le ofeng o se o tlhalositse gore ka tshietso ya ditšhelete ya European Union international idea e ntse e sebetsa le lekala la thuto e ka sitana le setsi sena sa thopo ya manane e le National Curriculum Development Center go kenyeletsa ditaba tsena tsa thuto ka dikgetho dithutong tse tharo tse tsuang dikolong tsa rona tse mogareng e leng secondary school gagolo ka mono ka grade 8 jale re ile ga tsamaya leeto le batlang le telele la gore re bone gore ditaba tsena tsa thuto ka dikgetho kapo civic and vote education di kenelela kaga dithuto tse tharo mme taba ena ile a kenyeletsa go ba le kwetliso ya matitšhere a bileng a leng gona kwana dikolong a rutang ka gara dikolo tlasa dithuto tsena tse tharo e leng development studies taba ya nalane history le ya thuto ka modimo e leng religious knowledge gobane jale dithuto tsena di ne di bonagala di fana ka monyetla wa gore ditaba tsa civic and vote education kapo thuto ka ditaba tsa go dikgetho le motlhomong le democracy di ka kenelela mme re ile ga ba le mmoka o mogolo o ne o kwetlisa matitšhere anonong a kgwedi yanene ya botshelela June ga dikolo di ne di phomotse e le gore re tle bao ba fa monyetla wa gore ga dikolo di bulwa ka kgwedi ene ya bo-8 di butswe ka di-3 tsa August ba tla ba tswele pele go kenyeletsa thutong ya bona ditaba tsena tsa lenane la thuto ka dikgetho mme lebaka le legolo le ile la etsa gore bomme le bontate be ke tsamayang le bona ba tswe ka gare go diofisi ke taba ya go jale ba ye dikolong kwana ba ilo sheba kapa ba ilo tlhatlhoba gore na taba ena ya thuto ka dikgetho e kgona go buteya ka gara classroom kapa ka gara setsi seno se o rutelwang go sona e ne le taba e kgolo eno sepheone lo sheba gona na e kgona go buteya na e kgona gore jale ga motho a sa eme ka pela bana a tle ka ditaba tse a kgone go di ruta di be teng e ne le go a sheba gore na matitšhere a redi matitšhere a redi gore jale a ka ruta ditaba tse tsa civic and vote education ka mora kotliso e le ba e fumaneng ka June na ba sa ba bonagala ba ka kgona go fetisetsa taba tsenana ka pela bana ka mokgwa oo motlhomong ba rupeletsweng ka ona gape e ne le taba ya go a bona gore na

0: bana bana ba rutwang ditaba tsena na nako e ba rutwang ba kgona gore ba bontshe tsebo ba bontshe bokgoni ba gore ba utlwisise ditaba tsena tsa haholo tsa civic education gobaneneng ha civic education ke mane moo bana ba tlameng go tseba ka kakaretso ka ditaba tsa bophelo ba bona gore na o le citizen ya naga ena o kenya letsogo jwang tabeng ya godisong ya yone ke di-value difeng tse o tlameng go di-emphasize ke di-skills difeng tse o tlameng go di-emphasize na ba ka kgona gore ditaba tse ba tla ba di etse apply into their daily life ba utlwisise gore na ga re le batho re batho ba ka phelang jwang e nngwe e ne e le go ithuta gona diqholotso tse ka bang teng tabeng ya gore e be go rutwa ditaba tsena tse amanang le civic and voter education e ka ba difeng nakong eo jale matitšhere a kenang tshebetsong ya go rata ga o sheba diqholotso gagolo e re tlisa mane mo o rereng jale go lokiswa kae bana ba ile go sheba yona taba eno ya gorena diqholotso ke difeng go lokiswa kae mme ka godimo tsotlhe e ne e le mane mo thweng they generate evidence kapo ba lo fumana bopaki ba gore na re ka tla ra etsa improvement jwang dinthong tsena tse tsa gore taba tsena tsa civic and voter education di kenelele ka gara dikolo jwale gore e tle re ga taba ena lena le thuto lena le kenelela dikolong tse ding kaofela e be e le mane mo re la ka sheba gore na dikgeo di kae di ka katwa jwang mme ga se di le teng ke eng e ka etsang gore di katwe jwale taba ena ya go check-ela dikolo tsena ke taba eo e tlatla e etsiwa ke a kgola boleleleng ba selemo sena go fitlhelela bana ba lengolo ke nnete ga re sana dikgwedi tse ngata kapa nako e ngata gobane nako e re e fumaneng fela ya gore re ka etsa pilot ke dikgwedi tsena tse nne ko go tloga dikolo di bula gobane ke go gabala kgwedi yanene ya December gobane bogolo ba yona e sele go dikolo di kwetswe dikgwedi tsena tse nne dintho tsentse ke reng ke sepheo sa go etsa maetwana a boithuto dikolong na di a fitlhelelwa mme ga ke sure jalo ke lelekeletse jalo mme tshepang ke a kgola jale bomntate le mme ba tla kena gore na jale ditaba tsena ba fumane di tsamaya jang ga ba fitlha dikolong
1: ga leboga mme masome a mabedi a metsemegago a metsotso mmamedi ka moga gora ya botshelela ntate modise ntate kokosi le mme tshetlhwane ga re utlwa gona lona le fumaneng
2: ke a kgola pele re patelang yang kola re fumane ke tlatsele tsa fa mme mabata ke kare ditaba tse tsa civic and voter education ke ditaba tse ne sentse di dirileng ka gamanang thuto ya gona ga o regolo le yona development studies empa ke nagana gore mokgwa o ne re di fetisitse ka gona baneng mokgwa o ne re di beile ka gona ka ga banang le thuto ya gona o ona mokgwa o etsa go sitwa gore o tlise phetho e re batlang baneng mme ka
1: e ne sentse e le ntho e teng
2: ke ntho e teng ne re beile fela batho fumana gore tse rutwang ka rata ba tseo ke taba e fang ka sero fela ga ena ntho eo bana ba e etsang gagolo mme ga re ntse re sebetsa mmo le international ID ge ba leseding ka taba ena civic and voter education feile ga elelo ga ngata feta nyane manang le thuto ya gona a bua fela le bana ba fa tsebo empa jale tsebo ga ba fe gona diketso di fetoewa mme ditseboketso tse lebeletseng gore ga kata fumana tsebo na bewa mme ka lebaka leo ka la ga nka monyetsa ka taba eno re a bona ka ga civic and voter education e tla gabela ditaba tsa gona ka gore ngwana one a tsebe gona melao e tsamaisang naga ya bo ke efeng e seng go e tseba fela gona melao nnye e teng e tsamaisang naga ena kagolo ga ekeba ya bapalang ke efe go nepagale a tsebe gona when you say motho ke moai a nkileng kagolo naeng yabo responsible citizen and active citizen na o etsa wa mme ditaba tseo kago fela diphuthetso ka ga civic and voter education mme ge la ga dinka gabe se re fitlhage di kenyeletsa ka ga ramanang thuto gona re santse re teng go etsa gore motlho mongwe a rute gantle a dise phetho ge lebeletseng ke ya le bone
1: ga re tlentlheng he dikolo di butswe lenang thuto le teng o santse o tswela pele le fumane eng le bona eng
3: re a leboga mme tshepang re le dumedise gape bamamedi ba lenaneo la sebopeng re bile le maetwana a go etela dikolo tse beileng tekong manane thuto a ne a ntlafaditsweng ka go kenyeletsa civic and voter education go ya sheba gore na diteachere tse go peletsweng na di ntse di ya jwang go sebedisa manane thuto a no a ntlafaditsweng re fihlile dikolong ka nnete ka bokhutshwanyane ge ka re ge gothetse go bane re fumane hore ba neng ba tle thupelong ba ntse ba leka go fitisetsa tseo ba ithutileng tsona thupelong e ba bileng le yona hape hape re fumane hore diteachere ka kakaretso di ela hloko taba eno ya hore ho so ho ntlafaditswe manane thuto ka go kenyeletswe ditaba tse civic and voter education ka hare ho wona re fumane e le batho ba di amohetseng ka ho di ananela ba dithabetse ba utlwisisa bohlokwa ba hore dithuto tseo ba di rutang di ntlafale molemong wa ntlafalo ya setšhaba ka ofela re fumane hore matitšhere ke nnete ditaba tsena di fihlile ho bona empa ba ntse ba hloka tataiso e batlang e le matla haholo hore ba tle ba tsebe ho etsa mosebetsi hantle dintlheng tse kareng ho lokisetsa kapa ho rala di-lesson tsa bona ka tsela e tla ba le impact ho bana kapa ka tsela e tla ba le e tla etsa hore bana ba be ba etsetswa ke ba ho be le phetoho maphelong a bona e se ke ya ba fela taba ya ho fumana information kapo ho fumana ditaba di le jwalo empa di etse phapa maphelong a bona ke taba e re hlokometseng eno ha re ntse re bua le bona kapo re sheba le mesebetsi ya bona hore ba ntse ba hloka tataiso e batlang e le matla empa taba e bohlokwa ke hore ba di ananetse ditaba tsena ba ikemiseditse ho di sebetsa le ho di kenya tshebetsong ke a leboha
1: jwalo ka ha le bontsha hore ho ntse ho hlokahala hore ba nne ba tlatsetswe ba tataiswe moralo ko o feng jwale ho tloha mo ho ya pele
2: ke a leboha mme nna lebitso la ka enyaka le Modise a na qeta bua ke Facebook Tshehlwane ke a kgola go bohlokwa gore re gapalatse mokgone re sebetsa ka ona le ona ga ne re ile dikolong kwana letsatsi la pele ne re fitlha sekolong moo sena se re se beileng tekong lena le thuto lena ebe re dula fatshe le titšhere e rutang dithuto ya development studies thuto e nalagane kapa thuto modimo ebe re a shebisana ka gare lena le thuto gona ke karolo e fe a lenale thuto ya batla le ruta tsatsi leno go na le ena re shebisane re eletsane gona re bone ka kalebe ya jwang jale ga ngwale fatshe a troye kapa lokiseng thoo tweng ke mogalo wa letsatsi wa lesson plan tsatsi le tlhatlhama ebe wa yolo e beya tikong re mo shebile ga ntse a beya tikong jale ga re tla qeta go beya tikong re dula fatshe rene re dumela le go retsetsena mona o entse gantle mona re bone ka kwa lokisa tsena mme taba eo re bone e etsa gore ba be mogolo ba kgothala ba re ga re go ya criticise fela re ya wa sebetsa mmogo le bona gore taba ena e re kentse ka ganela thuto ya rona e nepagale e fetele baneng gantle mme taba eo ga re enka kao fela gona ga nka boikarabelo re batla go ngwana mosotho a fetiwe mme ga e ba re batla ngwana mosotho a fetiwe ke titšhere fela a ta etsa go teba tsone di fetele ngwaneng mme go mo thusa gona ka gore ka nako tsotlhe ntho e nngwe le ngwe e batlang e re ka kgona mofa yona ga mo fe yona e ka ba botsibi e ka ba dithusa thuto ga e ba fela re le dintho tse re ka ba le tsona re tla le ka go etsa tsotlhe gore mo fe tsone mme re ntse tswalo ka memabetha tsholo ntse re tlo gotela gape gobane re la ra etsa mogalo wa letsatsi wa bona ga ba bona ga fane ka beeletsi kutlwisiso ya gona koo ga re ba siamo ba ntse ba tsela pele ba etsa ntho tse ne re di lebeletse re tla bela re gotla gape re dula gape le bona ga ke re shebe lesene ya tsatsi le tlhatlhama re ke re lokise le wena o kolo e o e rapalatse gape ka moraa mone kwona moga tlabase re dula fatshe re mathata ke a feng dikatlelo ke difeng o bone ka re ka lokisa kae re nagale ga re ka ra etsa jalo re sa tata re na le mamelelo le mamelelano le taba di tla loka ke a leboa mme
1: le dikolo tsena tse tlhwauweng ke dikolo tse fumanegang diterekeng tse le shometsanaga na ketelong ya lona seo le se fumaneng le bona se tshwana dikolong tsotlhe ntate kokosi
4: ke a leboa mme lebitso la ka ke kokosi go na le moo di taba tse re di fumaneng di tshwanang go na le moo di a rwanang ke a kgola lebaka ko gore dikolo tse dingwe di tlabe di le toropong tse dingwe di le magaeng taba eno fela e re mohlomong context.

0: kapo mo bana ba phelang teng taba eno ke yona e etsang gore go be le phapang
1: re fe motlhala le gore na ke kae mo le bona kae go le jwang kae go le jwang
0: ha ke mo ke boneng ditaba di batla di ke tlhokometse go bana le bothata ntse o na le bothata ba botsa ba seo ba lo se ruta lebaka la bona ke gore ba ha ba rala ba tlameha ba ipapise le gona ba lo ruta bana kapo bana beo ba nang le bona boholo ke bana ba fumaneyang sebakeng sefeng. Therefore mokgwa o ba tlo ba ralla ka ona o tlo batla go fapana le motho yane a sebakeng se seng ya toropong.
1: E re re tshwaraganyane ntate mabedikare a rekisa ntate ko go se utlotsela pele go tlhalosa ditaba tseno ka mogago mabenkele a fete.
2: Checkers makes every day better. Get better freshness, better choice, and better value. With deals like Rama Original 60% Fat Spread, 1 kg for $54.99. Renowned Diced or Shoulder Bacon, 200 grams, any two for 50 maluti. And MAC Regular Dishwashing Liquid, 750 mils for $29.99. Valid until 20 September. Only at Checkers, Missouri Mall.
3: Rimoja boy, tango, ikonizi.
4: Mara king heko nana katata so.
3: Kid nice life problems, boy. Hagiti wina go rekam boy, ki winne shopping voucher sa.
4: Danki ikonizi.
5: Sabe disa iko cash, ube moja. Ika ba oreka di bundle ta data kapa mizuzu. Tamara tuta letazi li letazi ta iko cash. Do for the points kapa cashback hang hang. Ube mwenye tle mwofuma na miputo ya letazi ya beke kapa ya kwedi. Le cash prices ta ufihlela ho 40,000. Malodi, the smartphone, shopping vouchers, limiputo e mengye mingata e hlamatse hang. O ka ba reka di points ka pa sebedisa tsa o nan le tsone. Ka o penya *303*03#.
6: Econet, inspired to change your world.
1: Mama tlo na le mesetso ma shuma ma bedi a metso supileng re le bile ho renya bo supa ntse ma mesetso Selma sa Lesotho le nana o ke la sebuping. E enda teko go se re ile ga o kena halong ntate nako eo ne ntse o tlhalosa mane mo ke ne ke re na le bona boemo bo tshwana dikolong tsa ditereke kaofela. Ee ntate.
0: Ke le mone ke tlhalosa gore ga bo tshwane. Ke ne go le mo bo tshwanang go na le mo bo sa tshwaneng. Taba eno ya gore dikolo le tsona mo di beilweng teng ga se dibaka tse tshwanang e tlile e etsa gore le bana ba ka fumanegang ka ga tikolo e jwalo e be bana ba sa tshwaneng, mme seno se etsa gore matitšhere le gona le bona ba batle ba fapana le diqholotso tse ba tlo kopana le tsona di tlo batla di fapana go latela gona phepelo. Ke a kgona taba eno e bakwa ke phepelo ya gore na ngwana o tla ba a ile a galalwang go tloa tlase go latela sebaka seno se a leng go sona. So ntho eno ka bo yona e etsa gore ditaba tse re di fumaneng dikolong ka o fapana di sekebe tsa tshwana.
7: Ke a gola ke tlatseletsa mo mme e nngwe ya dintho tse amang ke bookamedi le tsamaiso ya sekolo. Dikolo ga di tsamaise kapa di a okamela ke batho ba tshwanang, mme taba tsa bookamedi di ama le meralo ya sekolo. Ha sekolo se okametse ke mookamedi ya mata ke sa gona le mookamedi ya sena mata, o tla fumana gore dintho tse ngata tse etsalang sekolo tseno di etsala hantle. Di-planning part ko meralo ya teng go na le mosebetsi o etsala hantle wa fitlha maane le baokamedi ba makala ba dithuto tsena di-subject head of department matitšhere ya bona a batla a le setlhato go a sebetse. Dikolong tse dingwe ka fumana gore ditaba tseno ga di jwalo ka mogolo dibetsetse ka teng ke nnete ka lebaka la gore nkile ka ba motlhatlhobi ha ba ntse ba sebetsa ba se bana thuto tsena tsa bona. Mme ke le ka go sheba le taba ya tsamaiso, ke le ka go sheba le taba ya ditoro, vision ya sekolo keng, mission wa sekolo keng. E nngwe ya ntho tse ka amang ke dintho di thusa thuto ka baka la go se tsebe go plan hantle re le sekolo ka tloa fumana gore le di thusa thuto di a fokola kapa etlhe di-resource tse di ba teng ga bana ba le teng sekolong. Bana ba tla sekolong se sebetsang hantle mme ga na sekolo se sa sebetsang ba le dikolo tse ngwe re tlhega tla fumana gore se ba le qholotso, mme tlhile se tlhoka katamela go la ntata iswa go ne go go re se tshetsa go lo go se fitlwa ntwe re batla ke eng wa ntwe tsena di ama ke a re bona
8: e mo ya e re di lenga ithuta yona e ke taba go le bona ma teacher la ntse le sekolong se le seng mogwa o bankang ditaba ka ona o batla o fapane re ithutile go ma teacher a la atla thupelo a batla le ka pele go bana ka taba ya kutisiso mohlomong ine so komele a hore ka ge taba ena ntsege bana ba bang ba satlang kwetlisong ba ntse ba kolotwa taba ya kwetliso bale mokgwa o ba atamelang ditaba ka ona o batla o fapane ba ne ba pele mane ne gobane ba se ba utlwisisa taba ena o etsa moralo lesson plan ba se ba utlwisisa gorena ga ba le ka gareng go sekolo mokgwa o fetisetsa ditaba tsena baneng ke o feng bana ba ile batla thupelong yane ke e boletseng ya maria ba batla ba se ba le mo advanced o feta bana ba bang le mokgwa o ba rutang ka ona mokgwa o ba interactang le bana ka ona o batla o fapane le bane ba sa kang bae mme taba ena ya gore e beneneng go na le regular visits tsena tsa monitoring e thusa gore jale e tle e ba behe motlhomong e ba atametse ba beng ka e le nngwe mme re ithutile gore ebile e tlo ba thusa gobaneneng e nngwe ya dintho tseno re ba tlhatlhelela ka tsona ke gore le ka etsa peer to peer mane mo ereng ga e mong a lokuta o tsamaye lo ithuta gorena ga e le mona re fane ka feedback ya gore e nwana mona o entse gantle mona o etse gantle o lo ithuta gore na ditaba tsena o di etsa jang ya go qetela e nna ke boneng e le ntho e ke ithutileng yona ka monono ke gore jalo ka ganta teng modise ya boletse gore manane thuto ya nana ntse a le teng taba tsena ne ntse di le teng le nane thutong la bona fela jale mosebetsi e le go fa bana ntho e rereng ke information e seng applicable e nngwe ya dintho tse ke ithutileng ka tsone ke ka mogoo ha taba ena civic education haholo e kenywa tshebetsong e etsang bana ba nang le boinagano bo botle bo tibileng gobane ke bone bana ba kgona go etsa application ke ka etsa motlhala fela sekolong se seng sa thaba tsaka se ne re ile go sona go ne bua ka bobodu corruption jale taba ya bobodu gangata o tla utlwa e bua boemong bona ba gore manga ja ditšhelete tsa mmuso a etsa jang o fumana gore bana ba e bona mono ene ba keke ba e amanya le bona go fitlhelela ba fitlhile mmusong kapo ba fitlhile ditulong tse dintse itseng empa jale ga teacher-e ne re lona leletse bobodu ka go etsa jang ga o bona ntho tse ba utlwisisang gore ke le ngwana re retse bobodu ka gore re ga re le sekolong mona e benene re re ba bangwe ba re ngwalele di-homework ra ba patala ba bua ka ditaba tsa bo gore re etsa bobodu ka gore ga re tswe sekolong mona leeto ke bokana ga di fitlha gae mane ke eketsa tšhelete ya leeto gore ke tsebe go ba le ya pocket money ya extra e motswadi a sa e tsebeng ditaba tseno tsa gago nenneng taba tsa gore re cheat-e batswadi re batla tšhelete ka bofosisa ditaba tseno se ntse di re ge na le bobodu mme di etsa gore go tloga mono ba lebakalo ba utlwisise gore na di-value tse nepagetseng ke difeng ba tlameya go gola jwang gore ga re tla qeteletse re na le motho ya jalo e le motlhanka motlhomong ka moso o tla ba utlwisisa gore nagana taba ya bobodu ke e amaganya jwang le nna ke tlwele go e beya mane gore ke taba batho ba ditulong tse dingwe tse itseng ka nnete taba tseno ne di re ruta gore na taba ena ga e kenelela tshebetsong jale ke difeng dintho tse re di bonang
1: go na le tshabo ya gona na re tile re se re ruta bana thuto ge ba fa lenane la thuto ka dikgetho taba eno na e tlo ba thusa kae le ditaba tse dingwe le reng motlhomong go bontsha batswadi botlhokwa ba lenane thuto le
9: ka le boa mme Tshepang batswadi ga ba tshwanela go tshoswa ke ditaba tsena o thuto ena ya dikgetho ga se dipolotiki ke go ruta bana boikarabelelo ba gore ga e le moagi wa naga o tlameile go kenya letsogo ditabeng tsa naga ga gona motho yo mongwe ya tlatla a mo kenyetsa letsogo ke ena ka bo ena a tlamehang go nka qeto ya go iketsetsa dintho kapo go kenya letsogo dinthong tse e tswang dikgetho ga ba rutwe ka gore na party e nepagetseng ke efeng ba yo kgetha efeng ba rutwa ka methati yohle ya ya dikgetho re na hore dikgetho di tle di etsa hale ho qalwa kae ho fihlela.

0: who at hitu. Iseng hore na ba yo kgetha mang. So batswadi ba skebe ba ba le letswalo la hore re ruta bana hore na ba kgethe diparty difeng. Re ba ruta fela boikarabello e le baahi ba naha hore na ha ho etswa dintho naheng le bona ba bana le tokelo le boikarabello ba hore ba kenye letsoho. Jwale hore ba tle ba kenye letsoho ba tlameha ho tseba hore na ho qalwa kae, ho fihlelwa kae hore dikgetho di be di be teng. Ha se thuto e reng bana ba yo kgetha mopolitiki ofeng kapa ofeng. Se ke la tshwa batswadi.
1: Ke tlatseletsa moo gape nna ke a leboga. Ha o sheba mokgwa o batho ba yang dikgethong ka ona, o ka ba le maikutlo a gore Basotho ba nyana. Mme ha ke re Basotho ka gara bona o na le bana le bona batjha e leng bana. Taba ena ege nako eo ba yang go a kgetha kapa nako e bankang ka kolotabe tseo tsa dikgetho ba etsa ba sena tseba ya gorena hantlantle gore ebe ke lo kgetha ke lebeletseng ba mamela lerata le bang teng ebe ba tsaba ba kgetha ebe ka morateng ba nyama ga ba bona dintho di etsa ka mokgwa sa dike banang ka teng jale ka go ba ruta gorena go bua methating efe ga o tsamaisa dikgetho ya pele ba tlo okwesisa gorena ha ke ema moo ke le modise ke reng kgetheng sebakeng se ba phelang go sone ba lebeletseng gore na ke etse dintho di feng ke taba e batlamang wa etsewa ga ke ema moo ke re am a candidate ke batla emela dikgetho ya pele ba tlameha go batlisisa ka nna gore modise ke reng o kile a etsa o tsebang a ka etsa kere ba shebo mo mo phelang teng ke tsebe batlamang ba le yone ya bobedi ke ya gona ga o lo kgetho gona jaaka o kgetha go ngodisa batho batho ngodisa ba ganne batho ba ngata gobane ba kuisa ka ba ngodisa ba gore setsa e di tsala lo nang tiketo ba gheta sentse la ba gheta ha o jwa e tle re batla ba be le sedi la bona tsela e tsama bo go ka tlo fitlhile di gheto na ke efe me na bona ba ikaba lo bona tabeng yo ke efe lo ke se tlo bona go gheta mo ba tsebe bona hantle hantle ha ke lo gheta mo ke mamela la gata ka po ke batla go se bona se baka se ke phela go sana go hloka leng me le ke sha batho ba ba ntse ba ene ka pela ka mo ba hlomphe ba ene ka pela ka mo ba ke ba gheta yona ha ke e ema mo le ke lo gheta nna maikutlo a ka ke mamela lerata leo le batho ba le buang kapo e tle ke ema ke le motšha ke re nna sebake se ke phelang sa re ke batla taba itseng ba tlame go tseba mme ke a
2: lebogaokay mme ke mpa ke tlatseletsa fela ka gore ehlile letswalo leno le tlameya lebe le seke la ba teng lebaka ko gore re ya were le lekala la thuto gore mona moo re ba qalang teng ga ba soka ba ba ba didilemong tsa go kgetha empa go botlhokwa gore re be sentse re ba thakela ka ditsebo tsa gore na ditaba tsena tsa dikgetho di tsamaya jwang e le gore e tle ga ba fitlha dilemong tsa gore bona ba nke boikarabelelo ba go kgetha e be e le gore ba se bana le tsebo e batlang e pharaletse
3: nne sape ke kopa tshwarelone ke re ka godimo tsotlhe ditaba tsena ga di a kenyeletsa fela go kgetha di bua ka responsible citizenship e leng civic education mme bogolo ba thuto ena e kenyeditse ntho e re bitsang civic education e ne ya gorena o ba e responsible citizen le jwang gore ba tla ba tsebo go gola ba utlwisisa gore na boikarabelelo ba bona ka ga go naga ya bona e le batho ke bofeng re fedisa yona ntho e ne ya gore e be neneng re bona matsatsing ana re e na le moloko o sa tsotelleng go tloa fela ka ga fuwe mosebetsi wa mmuso o tla fumana e le batho ba se ba sa tsotelle go etsa mosebetsi ba e ka reng ba sebeletsa gore ba shebue gore re batla go hodisa batho ba ikalosang e seng batla dula ba loswa e ka gona le ntho ba e etsetsa motho that is what civic education is about
0: ya re re fa ba mamedi monyetla mamedi re ka kena nomorong eno ya 2231 6429 kapa +26 +26 5993 ke yone mo ka tsebang go buisana le baeti bana ba ka ba teng ka jeno ke ile ka re re na le international idea ka Mmemabetha e be re na le diofisiri tse tharo tse tswang lekaleng la thuto Monghadi Modise, Monghadi Kokosi le Mofumadi Tshegwane ga o amogela mmamedi
4: kgotsa mme
0: ntate
4: ke Sedikane Thabaneng Masego
0: ntate Sedikane
4: ke batla go tseba gona lenane thuto leo la lona le bitsa dikgetho kapa le bitsa civic education kapa le bitsa eng ya bobedi na le ke le popane le thakelane le IEC hobane ba tshaoga u kwantse re ga ba e dipitsong ka pa ba e ka e dikopano e ha ba fika dikopano mo ibe u ba le dipotso tse di ntse butswana ke batho ba bagolo ibe bona batho ba kgethuweng ba sitwa le go hlalosa gore na ntho o thweng EDK bjale ngwana o tla ba na le thaselo ya e ga mokgetho a sa etsebe e le taba gona ba ba kgethuweng bona le ke le tsitsinye ka IEC ka mo le gona ba ntse ba tseba ntho ba etsang
0: ke le bile ho renyene wa bosupa le wena ga wa amohela dinomoro tsentse o kiseng ke di hlalositse re sana le ntate sedikane a re ke re utlo dipotso ka potlatso tso tsa ho lwana ka lena le thuto lena 2231649 mme di khotsa
5: nna ka bang ke ntate le mme ndi motho wa phamo
0: e ya ntate
5: ne ke botsa ntate le bo mme mono ho re na bana ba bo tsimba o go ja dikgetsene tsa nya dikgetho ba go go ja ke bo mang ba ba ba go tsam bona ba go tiwe ke bo mang ya ha ja tsala le lone nne mo ba nge tla fo tsa nya bona go tombo o ntsha ga dise ha be ha be nne se ba na a se go a se go ganya bana ba go ne go sekolo mo la go bele ba o tswela thuto ke ba tla nna go leta ile ba go ja ga ntse tsa dikgetho ja u ka nne ha ntse ga ba go tsena ba khetho pro digise fela ke di pro digi ntseno go ntsha di pro digi mo se tsabeng
0: Ke ntse ya pro digi ntse ya ka ha ga sekolo hape.
5: A tsiba nna nne gutse ke sa thabile ntse le bomme le botate ba tlangala ke a le bona se pa.
0: Hello we le ntate ba tla hlalosa. Le shume le metso e medila metso tso ma medire le bile ho renya bo supa. Ha le ba gago bo mme le bontate ba tla tsa ba o kena Durban tsena tsa lona. 2216429 ke nomoro ya mohala ma medi o lwana o ka kena ka yona. Ho seng ha le tsa tsila ka jeno ho fana ka maikutlo ka pa ho botsa dipotso tseo. O ka ratang go mo founa o teng ka kwano o tle o di arabe empa hantse re ba ntse ba itukisa jalo ha re kene ditabeng tsa ntate sedikane le ntate Clement
6: ke a leboga ba mamedi ke kene tabeng ya ntate sedikane mo a re na
0: e re re tshwara hanyane mme sa fane ke le mo go mamedi mo te mamedi kgotsa
7: o bua go ka emba
0: dumela mama medi
7: thank you mme mme tsapa
0: ke ntate mang
7: ke ramashie
0: ramashidi
7: ee ke ramashie wa machatse
0: o ntate
7: ee wa tseba ka nnete haya le nna ha ke e mong a sa ukwisising gore na dikgetho thuto ya dikgetho e iswa sekolong ka mabaka a feng ke kutlwe fela ga mme matanki a ntse a bua mo na ntse a re na ile o thusa bana kang bana ba go tse mosebetsi ga the esile ke ntho e tseng ke nnete e se ile ya bua mo gana jale je mmetapang batho bona ba bere ba kgethang gapo jale banna ke tlabe ke tswile le kweteng empa a ntshwarela ba re etsetsa melao e re tsitsibisang ke ntho e na le rona batho ba bagolo e seng re sena thaselelo ya go ya dikgetsong re re lo khe bana le ha ka ba ga bua re re o na molao wa re hatel ha e tsa ha le hore ba o fetu ne di le metsa bang ke kopa ho etsa sa mohlale tsholo o go re ditsetse le kala le nala ka po ke la se le ha e le seponesa a ke tsebe hantle le ikagabella nthontsena tsa mabeitsi a diphokolo o tlo bone hore ka nnete ba re etseditse melao e re tlitsibisang ga le setšhaba jale e be go ntse o thwe thuto yona eo ya go akgetha batho ba jalo e isiwe ka go go bana go ferekanywa bana gape ke a ikokobetsa mme
0: baleogantate ramasie kapa ramasidi empa ga ra lebogantate ga re keneng go tsona bo ntate le bona
6: ke a leboga bamamedi ditabeng tsa ntate sedikane o itse na thuto ena e bitswang ntate sedikane

0: dithuto tsena di tharo mo re dintlafaditseng ka ho kenyeletsa ditaba tsa setjhaba le ditaba tsa dikgetho. Ke thuto ya development studies, ke thuto ya history, ke thuto ya religious education. Ke hona mo re ntlafaditseng ka hore ka hare ho ditaba tse rutwang ka moo, ebe re kenyeletsa ditaba tsena tse seng re di buile e leng tsa civic and voter education. Dithuto di ntse di eme e le dithuto tseo o di tsebang. Ho teng fela ke hore di ntlafaditswe ka hore ditabeng tseo tse rutwang ka moo ho kenyeleditswe ditaba tseno. Ko etsetse mohlala, thutong ya history, ho tlabe ho rutwa ka leeto la naha ya Lesotho ho tloha pusong ya bokolone ho fihlela nakong ya boipuso. O tla hlokomela hore ka hare ho mono ho na le ditaba tse lebisang ditabeng tse ileng tsa ama setjhaba hoo batho ba ileng ba nka boikarabello hore puso ya bokolone e fele. Jwale tsona ditaba tseo e sentse le ditaba tse reng ke civic education. Ho nka boikarabello ho ke civic education hore setjhaba ha se le ha e le setjhaba ditaba tse se amang di nke boikarabello ho tsona. Ho tloha moo re fihle re tsamaya leeto leno re be re lo fihla boipusong. Ha re fihla boipusong ho ile hwa tshwarwa dikgetho. Moo mo re reng ho ile hwa tshwarwa dikgetho ha re sa e siya mono fela re se re kenyeletsa hore na hore ho tlo huwe dikgethong ho tsamauwa methati efeng. Ke hona moo re reng re ntlafaditse mananethuto hona teng. Mananethuto dithuto e ntse e le tseo o di tsebang empa di ntlafaditswe ka hore di ekeletswe ka ditsebo. Hore ha e le mona a tseba pale ena ya leeto la Lesotho ho tloha pusong ya bokolone ho tla fihla boipusong a tla tseba hore nakong ya boipuso ho ile hwa tshwarwa dikgetho. Mme ha o tshwere dikgetho hwa etsahala jwang. Jwale o sa hlile a rutwa ka botebo hore na hore dikgetho di tle di etsahale ke methati efeng e tsamauwang.
1: Ya re ntlheng ya IEC hore na le ke le meme komisi e ikemetseng ya dikgetho.
2: Ke a leboha mme ke kopa e tla ke obane ka kotloloho ke rona re le international idea ba coordinator taba ena ya ditaba civic and voter education. Ha lenanethuto lena le ne le ahuwa re le ahile mmoho le boemedi ba IEC ho etsa bonnete ba hore ditaba tsena tsa civic and voter education di se kenang ka hara lenanethuto di kenyeleditse yona information ena reng e ya haella. Ka kotloloho re sebeditse le IEC ho ntlafatsa lenanethuto lena mme. Ntate Clement ke be se ke kena ditabeng tsa hae. Bana ba rutwa ke matitjhere a bona mme Sehlano sa hlalositse hore ba rutwa ka hara dithuto tse ba ntse ba di rutwa o boletse ka hore dithuto e ka reng thuto nalane ha e se fedisitswe dikolong. Ha ke batle le ho ya halelele ho yona hobane mme Sehlano ebile o fane ka mohlala wa hore na ka hara history ditaba tsena tsa thuto ka dikgetho di tlabe di kenella kae. Tabeng ena ya hore mohlomong re ka ferekanya bana ntate Clement ke kopa ho kgoba matshwafo hore ha hona letho le ferekanyang bana ditabeng tsena. Mona re itse re ruta bana ka hore ba tsebe e be setjhaba se nang le boikarabello. Mme ke taba yane re reng civic education thuto ya setjhaba hore ba utlwisise ditaba tse ya ba amang. Ke ne ke qeta ho etsa mohlala ka ditaba tsena tsa bobodu. Taba ya bobodu hore na ba utlwisise ho tloha tlase kwana hore na e be ditlamorao tsa bobodu ke difeng ka hare ho naha. Mme thuto eno ya setjhaba e kenyeleditse ditaba tse ngata ho feta ho sheba hore na ba politiki ba etsang ha ba se ba kgethuwe. Mme re batla ho ha ditsebo ho bana hore e be batho ba sa tlo tshwana le rona tjena ntate Clement ba hore re kgethe batho be re tlo tla re llela metsotso hore ba hole ba utlwisisa hore na ha motho a re o iketela dikgetho ke makgabane a feng re tlamehang hore re a shebe ho motho hore se ka ra ya dikgethong ya ba taba eo e se bile re tswafisa hore re be re ka ba bakgethi ba ka tswelang pele. Kannete ha hona mo baferekanang re bone taba ena se bile re ile ka hare ho sekolo hore batho ba nana kapo thuto ena e kenyeletsa hore fela bana ba utlwisise ka hore na dithuto tsena ba ka di etsa jwang. Mme matitjhere ano jwalo ka ha se ke boletse a tlile di

0: dipelong tse fapaneng tsene ntse di ba rutwe ke ma ona ba rutwe ke mang tsene di na le ditsebi ditabeng tsena tsa thuto ka taba tsa civic and vote education mme di ne di kenyeleditse le boteng ba IEC dithupelong tseno tse bana ba di fuwa ntate.
1: Ke a leboha. Nna ke batla ke hlaya mona mo kereng ha re fetola lenane thuto ha le fetolo fela. Lenane thuto le fetola hore le arabele ditlhoko tsa naha. Lenane thuto le fetola hore le rarolle mathata a naha ena le ona. Ke a tseba re le bamamedi le tla dumelana le nna hore re le naha re na le bothata. Mme mabetho sa tsholo re na le setšhaba se sa tsotelleng ke ya pele. Ya bobedi re itse ka hara civic education. O rutwa ka melao ya naha ya eno, o rutwa ka tsamaiso ya naha ya eno, o rutwa go hlompha melao ya naha ya eno, o rutwa go phedisana hantle le batho ba bangwe. Ke nke fela ena go hlompha melao. Ha ebe re batla go bua nnete re tlola ditaba tse dingwe, ha re hlomphe melao. Batho ba gannang dikoloi tsa baeti, tle ke batho ba gannang dikoloi in general, ba rutwe ka melao ya tsela, ba paka mo ba sa pakeng, batho ba tsamayang ka maoto di-pedestrian, ba tshela mo ba sa tlamehang go tshela. Ha re nke taba ya dikoloi, batho ba ntshetsa metsi mo ba sa tlamehang go ntshetsa metsi, batho ba qhalla ditsela kore taba tseo ba fela ha motho a shebile a le mona, o bona naha e kang ha ena order-a, naha ya batho ba sa tsotelleng, le ha a senya motho ha bone. E nngwe ya ditaba ke taba tsa tlolo ya molao. Ke boikarabelo wa motho ga a report-e tlolo ya molao, empa batho ba a thola. Motho a ke ba a tlholela palong e godimo ya motlakase mona a nka cable, e ba go na le motho a re ha mmona, ha se nnete mme. O te, empa boikarabelo ba gae ha bo phete. Mme rona re re, ka ha rona re le bagolo ke, re sentse re le setšhaba se sentse se sa loka. Ha re lwane le gore bana ba batlang ka morago, ge ba lokise ba etse ntho tse nepagetseng. Ke batla ke kena gona mono fela ke a leboga.
2: Ke tlatseletsa tabeng ena ya ntate Modise ya go hlompha melao. Bo ntate ba reng bana ba ferekanywa ka thuto ya dikgetho. Ha ho jalo bahlomphehi. Ho dikgetho ke taba e teng molaong. Mme ho tseba ka dikgetho go ka hare ho molao. Le ho ya kgetha ke taba ya molao. Motho ya sa kgetheng o tlola molao. Jwale re sentse re ruta bana bana hore ba hlomphe melao ya naha ya bo bona. Ke a leboha.
3: Re na le metsotso e mmedi fela mamedi re lebile goreng ya bosupa re dumelela gore re ke re kgefutse re tla re kopanegang ka morago gore balwe ditaba tseo tse go tlang go di balwa ka senyesemane.
4: Metsebong yaka ke mosolo taba ena e traetseng ke ipele mosolo o traetse babodiwena. Ba tsa nne taba.

0: na haina wona mesa bang eh ile ha ha ha khumpi melao go re go tloa gohle gohle e ka ba ditsa tshireletso go go ma go tla ha tsa ma se ditaba ka tsela ya nako le nako fela taba eno se ntse le khadigelo ya ditukelo tsa botho le bana go re botsenga de go ka sa sa tsentho tsentsa ditoloki le mo wele nna e re go nna ke re ash ha go ke dire ke ya itlwa gona ba khumpi ba re go ba no doi go tlhola sa le medi me tsapa go ba e re go o tla tshwana le ka mono ka pagamenteng ka mono ka mo go itse batho le o ke sa hopolong go na ha e ba hana ke na ke hulile ke mokana se ke le motho wa ka o di mo go botsa ke le ke ka go bua mela o ka e ya nae ha ona mo ke le ka go bua na ya mela nye o mela ya na ha na me tsapa empa Google ka ha o ka hwa go bua ha e ba e tla ka gore re go go rute bana bana ba go ne bana ba banyane go tloa bana bana bana ba tsebe hantle gore ha ya ba o motho a ne paeteng o tlameha o sebetse tsena re tsena re tsena o khompemela o ka tsela e ke nne ke jalo ka hana le modisa sa etla o tsana le nna ke batla ke ba ke utlo ke go ya ke go fapana le ba mamedi ke batla ke go tata bana dina tsa le tsedinga o bona di phamisi tse ka bolo ngwana o gutwa ka bolo e sa le ngwana o ha ndwele ka e se le madi mo yena ke se miro sa ha me ndwele thujana ha tse dingwe ke ka ga di moro mo diteng ga a o le ho tla wa tsetela yo ra ho ka wa tse wa gutya motho ka molao ha ba ndwele ere e tlo tla e gutya ngwana ka molao wana a di gutwa nna ka ne di ba tla ke ka a di sitwa ba pa nyetsa yana ka nne ka le
1: bandana ke are ka le bandana te mahang le shume le mo se se na me se se mamedi re foraletse ho ga ena ya busupa ha ba le teng ha re ba nke bo mmele bo ntate batla ga ga wa mhela mamedi
2: ke fola mata o kino ba ipa go na strike
1: mo khona mata
2: nye ke pa
1: e ya mmetsa la pina
2: ntse a ke tsene go na ke ke tsa go kena ke go ngwa le swa tsho ka la go tsa ka u wa ka tsala di khetlo sekolong ha re u wa ka yona
1: Nna mo thuto le buang ka thuto ka dikgeto.
2: Ba ande se ke ntse ke ene malu mathara. Ke re bana ha ba hutle ntse la ntate modimo. Ba neng ba tla ba tsebana le modimo fela ba tla etsa ho ne fa etseng. Ha ene ke ga tsena ka dikgeto. Se ba ba tlhoka ho khathela batho. Sa o le o ya nna khatsa ke ba Israel. Empa ka tello na ka mamela modimo. Ba o tsosa bo ke ne ka ba ka la se mamele a ke se tlo re ka ba na ba go la seng kolong ka tuta ya dikgato ha ba ke ba go tse ka mesere ya o iphilisa bona ha ba sa kolo mo ba le ka la iphilisa ja ba se ba mo di mo ba tsong ka ba tsabe ke ona tsala le tsoro le ka mo di sa wa bo ka ke
1: ha le bo hana ka ha le mo wa go tla pele ga fa ba ite go batla ba kene maikutlong le dipotsong tsena tsa ba mamedi 2231602 plus 266 plus 266 5993
3: ya khia le bo ha ba mamedi ntate maleiri o buile ka hore na jwa le ha bana ba rutwa tabatsa dikgetho ke mona mo batla palama dikolo itsa mahala ebe ha o sana batho ka sekolong ntate maleiri bana bana ha ba rutwa thuto ya dikgetho ke hona mo ba rutwang hore ba tsebe hore na ba lokela ho ya dikgethong ha ba le lemo dikae ka hona bana ba ntse ba le ka sekolong o tla hopola hore ba sa le tlase dilemong mme ba keke ba palama dikoloi tsa mahala ba ya dikgethong ba tla be ntse ba le ka sekolong bane ba tla be ba tseba hore ha ba na tokelo ya ho ya dikgethong ba le bakalo ka hona matshwafo a hao ha a kgobee ntate bana ba tla dula ba ntse ba le ka sekolong ba itseba hore bona lemo tsa bona ga di so be boemong ba gore ba ka ya kgetha ka ona koloi tseno tsa mahala le ga di ka ba tsa ba teng ga bana go dipalama bona ba tla dula ka sekolong ba nne ba ithute
4: kopa go kelelela gona mo ntate maleri le nna ke le ka mokokobetsa matshwafo lebitso la ka ke modise jalo ka ke tsholo re itse ga re ruti bana fela ka taba ya vote education re ba rutela ka ntho e bitsang civic education ka re ntho e bohlokwa-hlokwa ka ga civic education ke go ruta bana go hlompha melao, ke go ruta bana melao ya naga. Mme ga e be re bua ka melao ya naga, melao ya naga e tla thewa bele go fitlha melaong ya sekolo. Sekolo se na le melao, mme ga e ba sekolo se na le melao, mme e be ngwana o utlwile gantle gona go bolelang ga gore o citizen e responsible, go bolelang ga gore o citizen e nka boikarabelo dinthong, o tla hlompha melao ya sekolo. Mme ga ke utlwisise ga e gona, ga ke nagane se ke se ke ka ga ke utlwisise, ga ke nagane go tla etsala ngwana a sa rute go a tlhomphe melao ya sekolo, e be o doja sekolo o ya mo boitswang teng o lopela mogolo ya mahala. Ga ke nagane taba yo tla etsala, ga re ka ga etsa taba e gantle matisa ga e fitlhetsa gantle baneng, ge tlo etsa bana ba tlhomphang melao ya sekolo, ge tlo etsa bana ba tlhomphang matitšha, ge tlo etsa bana ba tlhomphang batho. Mme ka tsela eo nna checka chabo ya ka ga ke shebala pele mane ke bona ka itlhe kwana mogetlang wa go qala teng. Ke a leboga.
5: Ke a leboga mamamedi, ke kopa o kena ditabeng tsa ntate Ntlama. Ntate Ntlama bana ga ba tlo imelwa gobane ke tsebe o qadile le gona lenaneo, ditaba tsena di kentswe ka gara dithuto tseo bana ba nantsa ba dietsa. Ntate Modise o boletse ga e sale di ntse di na le ditaba tsena tsa thuto ka dikgetho ka setana le civic education, empa jwale mokgwa wa gore di ne di etsiwa ke ona o ntlafaditsweng gore na di ka fana ka tsebo e phethahetseng jwang ngwana. Ga gona ntho e ntšha e tlisitsweng e tla qetelela e ntse gore bana ba imelwe e be ga ba sa pasa dithuto tsa bona gantle gobane ba ekeleditswe mokwalo. Taba ena ya maparamente e se e arabilwe gore re batla go ba le bana, e arabilwe gaholo hantate Mahamo ka moo ka phamong ka ga eso a bua gore taba enana for motlhomong kgetlho la pele wa ikwisisa gore go molemo gore re e otlolola e sa le metsi gore re tle re be le maparamente ya ka moso a utlwisisang boikarabelelo ba ona. Mme taba enana e re sepheo ga se gore ke gona ba ka re nna maparamente a kenye melao tshebetsong jwang, gantle maparamente a etsa melao, empa re tshwanela re le setšhaba re tlhomphe melao eno. O se o boletse gore thuto ena e thusa bana gore ba utlwisise le go tlhompha melao ya naga. Ditaba tsa ntate Mahamo di qetile ntho e nngwe le nngwe eo re ne re ka ra e bua, mme ka nnete re ikutlwa re thabile gobane ga e ba ga re dutse mona go na le batho ba ntseng ba utlwa gore na re ya kae. Taba enono e kgolo gagolo, re tla dula re ntse re tla gore re thokotetse ditaba tsena di kenelele gagolo bathong. Ntate Kokosi kopa o bue le mokgono Matanki.
6: Okay, mme ke a leboga. Ke ne ke kopa gore ke a utlwa gore mme Matanki o na le taba ya gore e ka re bana ba ka rutwa fela ka thuto mo Modimo, ebe tsena tse dingwe ka ofela re di beelela ka thoko. Ga se taba e, taba ena e re etsang ga se taba e mpe gakalo. Thuto bo Modimo e ntse le thuto e teng, ga ya tloswa. Go mpang go entswe fela ko go kenyeletsa kapa go fa maatla taba ene e se ntse le teng ka ga thuto eno. Jwale ka ga re ga se gore thuto ena ya civic and voter education ga se thuto e ikemetseng, empa ke karolwana ya seo bana ba tlamehang go se tseba se rotheditsweng ka gara dithuto tsena tse ntse re bua ka tsona tse tharo tse kenyeletsang yona thuto bo Modimo. Mme ke kopa gore mme a se ka a tshoa gobane thuto yona e ntse le teng ka tsela e leng ka teng, empa fela e fuwe maatla ka ditaba tsena tsa civic and voter education. Ke a leboga.
3: Ke a leboga nkgono Matanki. Ke tla tseletsa ditaba tsa ntate Kokosi le bamamedi botlhe ba ntseng ba mametse. Ditaba tsena tsa civic and voter education kapo e re re ntlafalo ena e entsweng manane thutong ka go kenyeletsa ditaba tse civic le tsa dikgetho e etsa gore ha ya eketsa boima ba thuto, empa e thusa dithuto tsena gore bana ba bone molemo wa tsona bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi. E seka ha etsa thuto ya history a tseba e le thuto fela mo wa tlo ithuta dipale tsa kgale, empa thuto ho ke ho ntlafatsa hone ho etsa hore ngwana eno a bone hore na ditaba tsena tsa pale tsena tsa kgale tsa ntseng a ithuta tsona di ama bophelo ba letsatsing lena jwang, mme a tla tsebe ho phela hantle a ikamahantse le hore ditaba tsena ha e sale di le teng, ha e sale di sebetswa tjena, empa hona tjena boemong ba hona jwale ho so le tjena ka podi ama bophelo ba hona jwa le tjena

0: tjena ha ya tlisa go tlatla imetsa bana ha ya tlisa go tlatla ba ruta dinthotse mpi ha ya tlisa go tla sinya thuto ya lesotho empa dikenyeleditswe go entlafatsa go ntlafatsa o tsona dithuto tseno tse neng tse di le teng ka gare go manane thuto a setšhaba ke a leboa
1: e sa le dikolo tse lesome fela ntate modise gaga jalo tebelelo ke gore taba e tla neelanaga ka moga nako e kae
2: ke a leboa mme jalo ka gare tsholo re tsentse re beile tikong re tse re pilot ga ntse re tsamaya tsena re tsa tshela mogo re ntse re batla gore re be le regenerate data ya gona ditaba tse a tse di kereditswe ka gara mananethuto a gona na di sebetsa ba kutlwisiso kore qetelelong re tla dula fatshe fela re shebe gona data e re e fumaneng dikolong na e reng ya pele e tla etsala ke ya gore tlo sheba mananethuto ana se re ntse ra shebona re a fetola kae jale be ra sheba gona taba tseetse re di fumaneng mo ga ntse re etela dikolo tse tse ntse di-pilot na e tle di re dumelela gore re fetisetse taba tse tsa rona dikolong tse tsanaga kao fela mme gaeba taba e tlhobolo re tla e fetisetsa dikolong tsena tsa di-secondary tsa rona ke gola di around 355 ga yona jena empa gaeba e rere ke re eme re lokisape ga re no hesitate ema re tla ema re lokise ditaba tse matišhega a ditšhong ke batlha ga ntse ke bua taba tsena ke re mme melao especially ya thuto e ka ba metle on paper empa ntho e bohlokwa-tlhokwa-tlhokwa ke gore na motho a le o e kenya tshebetsong e leng titšhere na o e ukwisisa wang mme gaeba gona tsena ka banane thuto ana re entseng a maatla o a bala mo kwa le ditaba tse ntle empa e ba titšhere male ba dutseng teng o sito ga interprete nthone ka tsela e re lebeletseng ka teng ga eno e tsala ke mogologolong botlhokwa ga o qeta oo o etse lenane thuto o lebeye tekong jalo o leke go sala mogao taba tsena tsago o tshetse titšhere gore le thusane lona le ena go na le kenya taba tsena tshebetsong jwang mme gaeba ka mogao potapota ole le dula fatshe le sheba ditaba tse di di fumaneng ditaba tsena di ratshe tswelang pele ge tla tswela pele ke a leboa mme
1: ga re phethele mme mabete
3: ke a leboa mme tshepang ke tlempe ke ithetse tabanyana e nyanyana ya nkudumatanki ya mesebetsi ya boiphediso gore e nngwe eo lenane thuto lena e hlileng le hatelelang godima yona gobane re buile ka gore ditaba tse rutwang sekolong di tlameya di be applicable kapo di kgona go sebediswa bophelong ba letsatsi le letsatsi e nngwe e ka setlhogong e tlile e kgothaletsa bana mesebetsi ya boiphediso gore ga ba tswa sekolong ga e ba a sa tlo kgona le gore a fetela thutong tse phaameng na a ka etsang ka mesebetsi ya boiphediso gobane e tlile lenane thuto lena le kenyeleditse go ruta ngwana gore a ele tlhoko gore na a ka fetola bophelo ba gae jwang mme ka ba moahi wa naga ya lesotho a nang le boikarabelelo ka eng gore e tle e se ka nna ya ba taba yane ya gore ne ne re re bana bana ba re tlotse ke bane ba democracy re batla go gaga boikarabelelo ka gare go bana bana ba ka ipolisang bana ba ka itisang ba tseba gore na se nepagetseng ke sefeng re se kgetha jwang go se sa nepagalang mme taba ya gore na re tswela pele jwang re le international idea re tla tswela pele go tshehetsa lekala lena la thuto ka lekalana lena la tlhophiso ya manane gore jalo ka ntate modise a sa thulo ka mora boithuto bona ga ba bona gore lenane lena le tlabe le lokile gore ke le kene le dikolong tse dingwe go tla ba jalo mme ga e se le mona e le taba eo re e qadileng ga se ntho eo ka bonang ditholwana tsa yone gaufinyana re ntse re lebeletse gore re tla ba le leeto le le telele gore re qetelele re gaile setšhaba sena se setšha se ka bang le boikarabelelo e ka sitana le gona motlhomong go e eketsa gore ka ga se ntho ikemetseng ge ikenyeletse le dithutong tse dintse sa kenelelang gona jale ka ga gona je e le go tse dintse thago fela mme re tla tshwagana ka matsogo le lekala lena la thuto ditabeng tseno ge a leboa mesepang
1: mo mmele bo ntetetlhe re a leboga re leboga gore ebe lesebile o tlatla golelana le setšhaba sa basotho ditaba tsenao seng gwa letsatsi la kajeno le ka moso mabedinanelo e nang le tlhophiseditse kgaso jalo ke mmaletlhwa moteane mme motlhaisi ebile re thabile theko le mmogo le pheana ke sebeditse le ke ma motho o seditseng le nao seng gwa letsatsi la kajeno ga ke ka ga re qeta lenaneo jale ke se ke latlhelo gona ke sepedisima nna lebitso la ka ke tshepang tsimane ke

tsotang ka mane ka metšhini moseng wa letsatsi la ka jeno ke tshepage go tla ba le mafelo a beke a matle o ke phakiso letsote modimo wa bangwetla ga ntse ke moreng ke a tshepage le tla ba le mafelo a beke a matle le lona bommetlhe ge a leboga di a tshologa dipula ge nne re mamele ditaba tsa bolepin e bangwe o thoo seke ba ya ba sebakeng se itseng ka nako itseng ga re ipaballeng gobane jale mathata a sa tlhaile le teng e ba e tla ba bothata beng ba diphoofolo le bona ba tlhokomediswa ka metlha ke lefapha leno la thibeletaolo ya dikodiwa gore ka nnete ga re ne o bona gore thusana le badisana e se ka ba mothapi wa gago ka tlata senya ka dipalo ka dipalo tse godimo nako ena o nkile nako go godisa mohlape wa gago fitlhela nako e tlang ga e be kgotsa.

Ke wa ivraeda wa mamedi wa sa masalsotho ara sabawele ho neng ke sabawela ho bona bo malome el baka la ping heno mamedi emetsotso ya rona ele shume e pele re fitla jwalo ho renyane ya borobedi ele shume pele re fitla jwalo ho renyane ya borobedi mme mamedi ke bone ka netse ke ithuta hore na ebe re fumana maemo a lehodimo ka tsela e jwang re fumana maemo a lehodimo ka tsela e jwang mona ke bona hore tsatsing lena la kajeno ha ba swa lahlele empa re tla itswella pele teng re bua jwalo re shebane le taba ya maemo a moruo o wena mamedi wa sema sa Lesotho ha o sheba ka nnete dollara kgahlanong le loti ka nnete hweba jwalo ka le 16 la maluti ebe ka nnete ponto kgahlanong le maluti ke 20 a nang le motso o le mong le di sente tse 70 ebe ka nnete euro ke le 18 le di sente tse 66 a nang le metso e 5 ebe dollara ya Australia ke le 18 le mong 50 a nang le metso e 7 a di sente ebe yen ka nnete kgahlanong le loti e hweba jwalo ka di sente tse 10 ka di sente tse 10 ya mamedi mme ha o sheba mamedi platinum ke 1790 a nang le metso e 9 ebe palladium ke 1330 18 ebe gold gauta ke 4360 a nang le metso e 6 ha silver e le 60 a nang le metso e 6 ebe brand crude oil ke 100 fela le nang le metso e 4 wena mamedi wa sema sa Lesotho mme ka nnete ke ka tsela yeo mebarakeng ya lefatshe di rafshwang ka nnete le loti e ntseng e sebetsa ka yona ke ka tsela yeo loti ka nnete le ntseng le sebetsa ka teng mebarakeng ya matšhaba mebarakeng ya lefatshe wena mamedi mme ha o sheba fela o le motho wa ithuta ka nnete rae loti e sebesebetsa betere mohlomong o ka ka sheba rona ebe ke maemo a gore ha o sheba dollara e theotheoile matla yona a fokola mme ka nnete boemong bono e ka nna ba yare loti ke ka gona e sebesebetsang hantle ho feta matsatsi a ho feta ka nnete ka ona o ka tshwang hore e sebetsa hantle ho feta matsatsi a ho feta mme mamedi metsotso ya rona e robedi fela pele re fitla jwalo ho reng ya borobedi mme ke sentse ke lebelletse wena mamedi wa sema sa Lesotho hore ba tle ba ntsitsinye ka mane ka ha souru hang ha ba uka hore ditaba tsa bona e ka re di nepahetse hang ha ba uka hore ditaba tsa bona di nepahetse ba tla ntsitsinya re tle re ukwena tshebeletso eo e sebetsahala ka tsela e jwang re tlo fa yona ka makgethe wena mamedi wa sema sa Lesotho re go fe jwalo Lord Cass a na le Casper New Vest ba re away.

0: Mamedi motsotso o mong fela pele re fihla jwalo horeng ya borobedi. Ke yanga chief ara what if, what if Mngane. Mamedi, ke hlokometse ka nnete mona matsatsi a ho feta mona ke rolela utlwa tlaleho ya hore ka nnete ho na le motho a ileng a wela ka mane ka kgohlonyane ya mmaletsunyane. A ileng a wela ka kgohlonyane ya mmaletsunyane. Mme ditlaleho ka nnete di ile tsa bontsha hore letsatsing lang la maobane re la bona moo bo ntate ba sepolesa le ba ikarabellang ditabeng tsa ho sesa le ding kaofela ba ileng ba kena ka mono kannete ba re ba lo hlahloba hore na ebe ba ka mothola, ba tlile ba kgutla mamedi ba bontsha hore kannete ae ha ba mothola, ba tlile ba bontsha kannete hore ae ha ba mothola. Mme ke utlwile ditlaleho di ya bontsha hore le letsatsi nala ka tseno ba tla boela ba ya ba lo sheba hore na ebe ho ka tsela e jwang na ebe ba ka mo fumana. Tsatsi nala maobane ka nnete ba tlile ba bontsha fela hore re tlile re itholletse bolo fela ka mono, re tlile re itholletse bolo fela ka mono. Mme mamedi utlwa o ipotsa hore na ebe wa hopola rona ha re ne re hola ho notho ka nnete nowa ya ka mono iphetola ntho nngwe le engwe mamedi, ska ba bolo ena e batlileng le yona enana. Bolo ena e batlileng le yona ebe ke nowa wena mamedi ka nnete. Empa ke ditaba tse re tla di hlokomela re tle re utlwa hore na ebe letsatsi ne la kajeno ha ba kgutlela ka mono ba tlatla ditaba di le ka tsela e feng ba thotse setopo seno kapa ba thotse e ntse e le motho mohlomong fela jalo wa ipotsa hore na ebe haeba o ntse a le hantle ebe boemo boo a leng ka ho bona ke bo tsela e jwang na ebe ho ka tsela e jwang mono ho ka tsela e jwang mohodu ono ba bontshitse ka nnete le hore ke ya tse ding tsa ditaba tse ba sitisang ho sebetsa dintho tsa bona hantle. Mohodu ono o mongata haholo. Mohodu ono mongata haholo ka nnete, le flow eno ya metsi e kenang ka mono e bonahala e le ngata haholo, mme ka nnete e ba sitisa hore e ke ba ka etsa mosebetsi wa bona ka tsela e nepahetseng. Bone le marangrang mona batho ba bang ka nnete ba bontshitse ba re ei nna ka nnete ha e ne e ba ke assignment eo neng ho lokela ho thwe ke ye ho yona eno mosebetsing e ba ke leponesa ka nnete ne e le mohla ke etsang qeto ya hore ae ke ya resigna ke ya tlohela mosebetsi ha ke sa ya ka mono. Ke tshabo eo batho ba nang le yona ka sebaka seno sa ka mono ka nnete. Ha o mametse o le motho, ha o mametse o le motho. Ke hopola ntse ho hola ho na le setorisinyana se nneng re se qokela ho thwe motho e mong wa lekgowa o kile a kena ka mono ka botlolo ya ba nowa eno e tshwatla botlolo e kena ka mono. Ho thwe ho na le nowa ke re ne re tseba ho tshuo jwalo wena mamedi wa sama sa Lesotho. Rona ke ditori tseo re neng re di utlwa ha ntse re hola tseno. Ke tse ding tsa ditaba tseo re neng re di utlwa ha ntse re hola ka sebaka seno sa mmaletsunyane wena mamedi, hore ka nnete ke sebaka se kotsi haholo. Re ne re utlwa ka nnete hothwe ke sebaka se kotsi haholo. Mamedi, ke itse re sentse re lebelletse jwalo ka mane ka lekwakwaneng ka mane ka ha souru hore ba tlo tla ba re fa ka nnete ba tle ba re jwetse hore ae re se re le malalaolaotswe ho ka qalwa ditaba e se di nepahetse ka mona mme o ka tswela pele wa re akgela dithapo tsena ho rona. Re se re lebelletse ka nnete re tle re utlwe hore na ebe ditaba tsa bona di ka tsela e jwang. Mme ka nnete ke lepato la mohlomphehi Tshidiso Kalake ke motlatsi wa letona wa mehleng wa ditaba tsa matjhabeng ditaba tsa ka ntle le matjhabeng wena mamedi. Mme re tla utlwa hore na ebe ba tla re bitsa ka tsela e jwang. Se ntse re lebeletse fela hore ba re bitse, mme e se ntse e le letshepo wena mamedi hore le tumelo ka nnete re ka nna ka setlo tla re fumana jwalo ditaba tsa dipapadi horeng yane ya borobedi a fetile jwalo ka metsotso e 30. Hobane bona neng kapa neng fela se ntse ba lokela hore bitse. Re ko fe jwalo sejava a re Abangane ba na le MT le Saudi.
1: Njengoba ke mina ke ngisekhona la renkini yena ke kubeka nomkhulu wakhe
2: hayi noma atama le bona usho.

Mamedi metsotso e le 12 ka morao hora ena ya borobedi, metsotso e le 12 ka nnete ka morao ho hora ena ya borobedi. Ke la bohlano wena mamedi ka nnete ke itse ke la 18 kgwedi ya borobong selemo ke sa 2026. Mamedi ho setse matsatsi fela a lekgolo le nang le motso le mong pele re keteka jwalo letsatsi la Keresemese, letsatsi la tswalo ya Morena Jesu. Matsatsi a lekgolo le nang le motso o le mong fela, lekgolo le motso o le mong pele fialo re keteka letsatsi la tswalo ya Morena rona Jesu Kreste. Mme ka nnete ditaba tseno ga di le jalo di tshore re sentse re le boemong bo re fihlileng wena mamedi, re sentse re le boemong bo e leng gore ga o shebile fela matsatsi pele selemo sena se fela le ona a se antse a fokotseya kgwedi ena ga e fela ka nnete re tlabe se re bala jalo matsatsi a fokolang kgwedi ena ga e fela e leng beke yane e tlang.

se re bala matsatsi a fokolang fela ka nnete pele e re ka ema mona ka kannete e ka re e fedile selemo sena se fedile, re tlabe se ntse re bala matsatsi a fokolang. Ke hlokometse ditaba di tlabe tse di le ngata wena mamedi, ho etsahala ntho tse ngata hore na ebe ha se fela, hobane hangata ofta hanyane o sheba morao hore na ebe kannete ha selemo sene se qala, ha ke re re ipela mekolokotwane, o no ipetse mekolokotwane hore nna tabatabelo ya ka kore selemo sena ha se fela ka be ke fihletse 1, 2, 3, mme o tswa hore na tseno e tla re ha o hetla o sheba morao o tlabe o di fihletse na, ho tswa hore na o tlabe o di fihletse. Mme ha o sheba tse ding tsa dintho, mathata a bophelo a etsahala hara tsela mona. Wena mamedi, o ka thola hore o no rerile hore o tla bo entse ka tsela e tjena, ebe kannete o qetella o sosa fihlela ditabatabelo tseno tsa hao ka tsela eo wena o le motho o neng o labalabetse ka teng. Ho qalwa botjha hape mamedi, ho a welwa, ho a itlhotlhowa, ho a engwa, ho qalwa botjha hape, bophelo bo tswela pele. Hobane jwale qetelong ya letsatsi tse ding tsa dintho ha di hodima taolo ya rona. Rerega fela mophethatsi ke Morena Modimo, o tla bontse o regeile wena o le motho hore ae nna ke na le thasello hore ho tloko ho etsahale tsena, ke tle ke fihlele tsena le tsena le tsena. Ebe kannete bophelo Morena Modimo o etsa ka moo yena a nang le thasello hore dintho di tle di tsamaye ka teng. Ka moo yena a nang le thasello hore dintho di tle di tsamaye ka teng, hobane jwale rona ha re tsebe seo Morena Modimo a se regileng ka rona. Ke ka hona dintho di etsahalang ka tsela eo ena a batlang ka teng, wena mamedi wa Seama sa Lesotho. Mamedi, metsotso e leshome le nang le metso e mehlano fela ka morao hora ya borobedi. Re ko fe jwalo Ed Sheeran, are beautiful people.

Mars are just the way you are. Mamedi metso tse mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng fela ka morao ho hora ya borobedi. Mamedi re shebile mona e sala re ntse re fumana ditlaleho ka nnete ho hlamane Afrika Borwa. Mo eleng hore ha o sheba mamedi ditlaleho di tswa taolong sebakeng seno, mo eleng hore ka nnete batho ba bomme ba ntse ba bolawa mono ba hlekefetswa. Ba bolawa ke letsatsing lang la maobane fela moo ditlaleho di neng di supa ka nnete ha o fungwanwe mosadi wa bo robong. Mosadi wa borobong ya tlalewang jwalo ka nnete le yena a sela kgue mme a bolauwe tikolohong yane ya Ekurhuleni a bolauwe a sela kgue mono mamedi, mme ka nnete o tlalewe jwalo e le mosadi ya dilemo tse ka ba mashome a mararo ya dilemong tse ka ba mashome a mararo ka ofela. Ke tlhokometse ka nnete ba sepolesa mono ba bontshitse ka nnete ore ba sentse ba fumana ditlaleho tse bontshang gona ebe ditaba tsena e ka nna ba di etsahala ka tsela e jwang na manya tla lokela a tshwarwa ditabeng tse jalo a ka nna a tshwarwa. O tla ipotsa mamedi gore ka nnete na tse ding tsa diketso ebe le ditlolo tsa molao tse susumetswang ke dithethefatsi kapa mohlomong di tshusumetswa ke taba ya botlokotsebe ba motho fela e le motho kapa ebe le ditaba tsane tse o le motho ka reng ka nnete di sentse di atamela dikgetlong tsa batho jalo ka ha go na le gore ebe tlwaelo e jalo gore ka nnete batho ba qetelela ba le maemong e leng gore ba retlwa. Empa jale ga o sheba ga o na le dikarolo tsa mmele tsa batho tse o kareng ditopo tse jalo di tholwa di sena tsona, mme o ka ipotsa gorena ke ditlolo tsa molao tse e susumetswang ke eng mme sepolesa se a bontsha ka nnete gore ke nnete sentse ba fumana di-fingerprints ditabeng tseno tse jalo kao fela mo e leng gore qetelong ya letsatsi teng motho o tla tshwarwa e leng gore wa ikarabelela ditabeng tseno, mme o tla utlwa o makala mamedi o tlo se ka ba makala ga o ka utlwa ditlolong tseno tsa molao batho e re reng ba tlhaka ntle matswantle ka gare o Aforika Borwa e ka tlwang wa fitlha wa thola ka nnete ditaba tsenono di tlhaga di supa bona. O tlo se ka ba makala ga o ka utlwa ditaba tsa mofuta o jalo di supa batho ba e seng maahi ba Aforika Borwa mono. O tlo se ka ba makala o ka utlwa gotho banna ba basotho kae kae go tlalewa e le bona ba ntseng ba etsa diketso tsena kapa banna ba naga ya Nigeria go tlalewa go na le ba ntseng ba etsa diketso tsena tse tsena. Gobane o utlwa o sa utlwisise gorena tse dingwe tsa dintho ke dife, empa ke ditaba tseo go tla nne re di sala morago wena mamedi wa sama sa Lesotho re nne re di utlwa gorena gantle sesosa

0: sa ditaba tsena se tlalehwa e leng mme ka nnete sepolesa ka tshepa gore mogana modimo e ke ya ka tla ba fa maatla ba tle ba fumana ditlodi tseno tsa molao ba tle ba fumana ditlodi tseno tsa molao ka nnete malapa a sa le monate ke utlwile le tshabo e seng e le ka Aforika Borwa ka mono batho ba bangata ka nnete tikolong enono e ditlolo tsena tsa molao di ntseng di etsagala go yona ka nnete batho ba bangata ba tlaleya ba se ba sena tshepo ka nnete le letswalo la bona le se le sa ba dumelele go nna ba tsamaya ke ditaba tse re tla nna re di sa le morago re tla go utlwa mona mamedi wa sema sa Lesotho gorena ebe go etsagalang gantle sesosa keng re tla di fumana mme di tla fitlha go wena di le ka tsela eo o lokelang gore o di fumane ka yona.
1: Crank it up and piss off the neighbors. You got your radio locked on to the hottest station.

0: Ganesisa.
1: Eh ngwaneso,
0: wa nguva. Eh ngwaneso, ha o hlakile jwa.
1: Ke ya le wa ngwaneso, ke re tlaela ho wena tjena, ho le ka mona ka sepetse sa beheya. Ha so ho re o dumedise, ha dumedise le mo mamedi wa sala moya sala soto. Se re tlisa mona ke ho tlatla re o fa jwalo patalazo ya le pato la motlompe sebiso ka la ke. Re o dumedisa tje re e le nako eo a sa tswa fita hore tshebeletso e tlotla e qala. Ke sutlwe fela hore ha ke sebetse ke le bong, ke sebetsa le re itumetse makwa mme ka mona ka technical ya rona bokamisini ba rona ke bokuwe jwalo ka tebo rangwako Sebina Mohonta ntatise sello mohonte bokamakganya bahlakwana kgwele le gauta bopa ka botshwenyelo bo bogolo ke sutlwe kapa ke sutlwe jwalo gore yena ya tlotla a bolokwa letsatsi la kajeno e kile ya ba letona motlatsi wa letona go selemong sane sa bo 2020 e reke sebedi tsa ka hantle mona e bile e le ka selemo sa 2017 empala go tlholo selemong sane sa 2022 ke nako eo e neng e le motlatsi wa letona e reke go fefela kapa kete makwa a ke a bue ka bokhutshwane bo bogolo tsebe go fetela mane kgwedi ya mong gore o tswe gore o tlotla o supela tshebetso ena
2: e re le nako o dumedise mamedi wa sealemoya sa Lesotho lebitso la ka ke re itumetse makwa mme jwalo ka ga wamphato a se a boletse gore re ka monanang ka ha soru ke setrekeng sa berea mme teng re tlile le tshebeletsong ya mohlomphei tshidiso ka lake mme he mohlomphei tshidiso ka lake jwalo ka wamphato a boletse e kile ya ba mokgethwa wa lebatowa la thubakobu number 26 ka selemo sane sa 2017 le o ha jwale e seng e le thuathe mme ya ba karolo ya paramente ya leshome ka selemo sa 2021 o ile a fuwa thomo e le motlatsi wa letona la tsa matšhabeng ho fihlela ka 2022 mme he mamedi boemong bona e ka re tshebeletso di se di tla qala mme re go fetisetse ka kotlolo mane podiamo
3: ya mehleng bahlomphe matona a gabane a mehleng bahlomphe bahlodi ba lekgotla le phahameng

0: נשאר את לרגע את
1: Don't let me go.

0: tata ise Jehova re atelwe kwena di ntontso hlentate re be a sebetswe na di atlentsa ha o Jehova ke bona ba holo ba rona beng bana hantate le maloko le masika Jehova mosebetsi ngo mahlono go ntate re atelwe Jehova letsa
1: empa o tla amohelwa ka thabo e fetisisang ke manyolo ya lehodimo ka hara
0: tselakgotso
1: ya jiso ka baka la maemo a pula
0: endlela esemo
1: ga re be batelele re tla ba bakhutshwane e le gore setšhaba se ke sa fumana se na le mathata ka tsela
0: gokolokgotso
1: ya jiso re a molebogantate mokana modimo o na ore le mmona ka ena
0: letsatsinyatsela
1: tshweuntate
0: ndlela ntle ba
1: o sebeleditse lefatshe la gaeno la lesotho
0: o sebentse zwele ya kini le lesotho
1: ntate modimo o tla o gauhela o tla bona tsela ya gago
0: nkulunkulu o sa o ba nawe o sa o bona endlela
1: ke beya maloko le masika ba a tlhabiweng ke tsenene ena
0: sebeka omdeni o tlhabiweng
1: kgotso ya jiso ke beya le setšhaba sotlhe se bokaneng mona letsatsing
0: lakasebeka nesiso sonke se tlhanganekgotso
1: ya jiso re tla gatisa re tla felegetsa
0: tapelo
2: kgotso e be le lona phutheo ka boikokobetso bo mme le bontate go latela maemo re seng ka tshebetso ena re gotlisetsa gaga jwa ka motsamaisi wa dipuisano apo wa
0: tshebeletso
2: kgotso e be le lona bomme le bontate go tla ba jwalo mme ga le bona
0: tapelo
3: mamedi hora ke a borobong re re ba khathanyane re fetela ditabeng re tle re tlo boela re gutlala ka lefung ka mono ka morao ho ditaba kgaitsedi ya ka o santsa le teng mona.

na ko ke hora ya borobong se na ke selemo ya sa Lesotho ditaba tsena o di balwa ke malababa o majoro mo mamedi ke ho amodume hape matla a batho a bohlokwa haholo ntsetso pileng yana ha a totobatsa hore mangolo a lokela ho tsamaya le bokgoni ba ho nagana ka botebo boqapi botshepehi le bokgoni ba ho rarolla mathata a setšhaba sena se boletswe ke motlotle mofumahadi masenate mohato seiso moketeng wa 16 wa dikapeso tsa sekolo se seholo sa mahlale LUCT a bile a kgothaletsa ba fumaneng mangolo hore ba sebedise tsebo boqapi le ditsebo tseo ba di fumaneng ho kenya letsoho ntshetsopeleng ya Lesotho. Ho sa le jwalo mokete wa dikapeso wa 16 sekolong sa mahlale LUCT o tshwerwe tlasa moho o reng ho rotetsa tlhase ya boqapi le ho kgothaletsa phetoho. Mookamedi wa sekolo Advocate Tefo Matshedi o ipileditse ho mmuso ho ikamahanya le phetoho e potlakileng ya ditsebo ka ho matlafatsa maano le melao haholo makaleng a kang a diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale le tshireletso ya marangrang. Ha re phethela letsatsing la ho qetela la pitso e epilweng ke lekala la hahlaudi mo bahwebi ba thakalane malebela le batsetedi e mong wa bahwebi ba lefapha la kamohelo ya baiti mofumahadi Marethabile Segabi o itse ho ba ka hara Afrika Borwa ha Lesotho ke monyetla o moholo ka ha bohahlaudi ba etetseng naha eo ba boetse ba etela Lesotho a ipiletsa ho lefapha la bohahlaudi ho dula lena le di hlaiswa tse ka ho helang batsetedi ba bangata ya tshwere molepo e le mookamedi wa koporasi ya ntlafatso ya bohahlaudi mofumahadi Mamello Mogojele o ananetse hore tlhoko e teng ya hore batsetedi ba kopane ho nyakurela menyetla e teng bakeng sa kgwebo ya bona esita le ho reka dihlaiswa tsa Lesotho ho hodisa dikgwebo tsa Basotho. Ditaba tsena di fella mona mamela tse tla latela nako ha e le 10:00 mong.

0: Mamedi re khutla jalo ka morao ho ditaba re fetela ho bomphato ka mane ba tswele pele ka tshebeletso yane ya bona ya lefu.
1: Bophelo ba hae bo fihla bo fella hona moo tshepong mono. Ke hona moragwane le yena a le hona teng. Jwale bo mme le bo ntate ne ke ratange ke fetisa hona fela mona le ke re mme Matebo. Ntate Tsebiso o siya mme Matebo le moradi. Ntate Tsebiso o siya mme Mamogosi Kalake le bana ba hae kaofela e leng bana ba gangwane Lebeko. Jwale ke ka hona ke reng mme Matebo ngwaneso ha wa tla se sa hlaheng. Mme re teng atamela ho bana beno o sebetse le bona. Atamela ho bana beno o sebetse le bona. Bana beno ba o atamele le sebetse mmoho. Ho bothata bo leng teng ke ntse ke le teng. Ke tla hlahela ha le ntsebisitse mo ho na le tletlebo teng. Ke yona puo eno ke e kopa ho lona. Bana beso kgwale. Ke tla o bitsa se le wena moetapele ngwana bua le ngwana wa gangwane. Ngwana wa Tsebiso ke eo bana beso. Ngwana wa Tsebiso ke eo bana beso. Sheba ngwana eo le mmae. Sheba ngwana eo le mmae. Ha o le thata le tla nne le ntsebise. Le hoja o sena mo re nkang bohle fela sheba ngwana eo ha hole. Ha kena sekolo o bula kwa ba ntse re sekola tjena. Tsebiso ha sa leyo. Se le thuto ya rona ha le jwalo le mmae. Ka hona ke re ho lona ba kwena beso. Le lona ba kgajwe kaofela le setjhaba se teng kwano. Ha re tsidiseheng. Ha re tsidiseheng. Hobane lefu re phela tlasa lona. Re a tseba. Bo ntate bana ba masole ba tshwara dithunya tse kgolo le ba maponisa. Empa lefu ha hona nako e ka bakang re le thuntse re le fedisitse. Ke tlholeho ya Modimo eo. Ke ka hona ke tshwang ke re ha re tshwaraneng ka matsoho bakwena beso. Re tla bona pele o tseba Modimo na ho etsalang keng hobane motho e mong le e mong bophelong mona o tseba tlhaho ya hae le tswalo ya hae le selemo. Empa tsa tsela ha di tsebe na o tla tsamaya ka tsela e jwang. Ke ka hona ke reng ke a leboha, ke a leboha, ke a leboha. Ha re tshwaraneng ka matsoho.
2: Ke a leboha mme motsamaisi wa tshebeletso ya letsatsi la kajeno. Ka lebitso ke Monaheng Kalake, ke mora wa ntate Mphojane Kalake ya tswaletsweng ha Madimabe, ha morena Madimabe Dibe. Ke kopuwe kwano go tla bala pale ya mofu. Mme yona e baleya tjena. Mofu mohlomphehi Tsebiso Joseph Kalake ke mora wa mofu ntate Lebeko Kalake le mme Mamorobesi Kalake. Mofu o hlahetse lekokwaneng ha Souru ka la 4 Pherekgong 1972. O kene sekolo sa mathomo sa lekokwaneng a fetela sekolong se phahameng sa Mamathe moo a bileng sehlopha sa pele ho isa sehlopheng sa bohlano. A nto kena University ya Wits South Africa, a boela a kena Center for Accounting Studies. Ka selemo sa 1977 ho isa ho selemo sa 2007, o ne a sebetsa a bile a ntse a ntshetsa dithuto tsa hae pele

0: ha ntse a sebetsa Caritas Lesotho o ile a tsena politiking ya mogha wa All Basotho Convention ABC ka bogutshwane. Ka selemo sa 2017 a kgethelwa ho ba mokgethwa wa lebatowa la Thupakubu number 26 le hona jwale e seng e le Thuate number 26. Me ya eba karolo ya paramente ya leshome. Ka selemo sa 2021, motlotlehi o ile a mo fa thomo ya ho ba motlatsi wa letona la tsa matjhabeng ho fihlela 2022. O ile a kopangwa ka lenyalo le mme Mateboho Kgahlwe ka selemo sa 2021. O sia molekane moradi a le mong mme le bana babo. O hlokahaletse sepetleleng sa Queen Mamohato Memorial ka la 31 Phato 2026. Robala ka kgotso Mokwena. Re a leboha.
1: A ke leboe bontate le bomme tšhaba se kwano tšhaba sa Moshweshwe. Ya buang le lona ke ntate Tsietsi Kalake ya tswaletsweng ha Madimabe sebakeng sa Dibori mona. Ke a leboha hle batho beso, ke leboha haholo, ke leboha ditshebetso tse ileng tsa etsahala ho tloha ha lefu lena le hlahile. Empa ha ke tsebe ha ke re ke a leboha, ke lebohang ngwaneno wa ngwaneso wa tsamaiji. Ke mpa ke re fela dithuso tseo di etsahetseng kwano. Tsidiso ke ngwana moholwane wa ka wa abuti wa ka Lebeko Kalake ya tswaletseng ngwana mona Soweto. Ke bohloko hobane e le mona jwale tsidiso ha a lokela hore ebe ke nna ka lekeseng. O pata nna jwale ke pata ena. Empa ke leboha ditshebetso tse etsahetseng morena wa kwano ho re fa sebaka ho tjheka lebitla ntho e thata hakana bomme ba ileng ba pheha hore ebe re tla fumana mashelesele tsohle le setjhaba sena se teng sa Moshweshwe haholo bontate bana ba masole. Ke utlwa ke thabile, ke tshidiseha ha e le mona ke ba bona ho bontsha mosebetsi wa o tshidiswaneng a o sebetsa. O sebeditse ka thata ngwaneno wa moholwane wa ka. Ke ka mokgaona le bonang le pula ke ena e theoha e wela. Motho eno a ke motho e moholo Tshidiso. Hobane ke setlolo sa bana ba Masopa. Mmae ke motho a tswetsweng ha Masopa boreneng bo boholo. Jwale dintho tsohle tsa hae ke tsena di a mo latela. Le ha e le mona ke le bohloko hakana. Empa ke a kgothala Bakwena le ba Siya bohle ba teng kwano Bataung. Mefuta ena yohle kaofela e teng. Ke leboha tsena tsohle tse etsahetseng. Ke Mokwena wa Hantai wa Mokgeseng wa ha Kgwabane a Makata, Kgwabane ka mahlong ke lebodudu e ka phutha kotswana e ka phutha pudiswana tsa mmashale. Le ga ba dula moo go kgaketse, go kgaketse ka thipa ngwana wa Ntai, motho wa bo Mamakgale Selonyane, motho wa bo Kgobotle le bo Lebeko. O dutse kano ke engwe ntse a tola Kwena e motodisa mmele ka leleme. Ke a leboha Bakwena beso le ha e le mona pula ena ke thabile. Ke lebohile haholo ke Tsietsi Kalake.
2: Re a leboha ntate Tsietsi le lelapa re a letshidisa le matlafale go bane ya entseng hore tsena tsohle dietsa hale ke mang ya bititseng meloko go tloa tshimolohong ke mang ke nna morena ebile ke nna wa go qala le wa go qetela matlafalang bakwena mothatingona ke kopa jwale ka boikokobetso morena wa sehlo wa gamamathe morena sempe ga bašhane masupa go tla fara ka matshediso bend

ka nete bohle letsatsi la ka sheno ke letsatsi le tsarerwang ke mang kapa mang empa le rerule ke mmopi gobane ne re sa lebalela gore mohlomphe ikarake e ka ba letsatsing la ka sheno ke gona bana re tlotla mofeleletsa motho a neng a sa le motjha haholo yeo re neng re sa lebeletse gore o tla tla a etsa mosebetsi ka hare ho naha ya Lesotho empa letsatsing la ka sheno ke enwa ke a mo feleletsa bontate le bomme tshebeletso ya mofuta ona wa letsatsi la ka sheno ke tshebeletso e kgetheileng mme o kgetheha wa yona ke wa hore mmuso o ile wa qetella o hlomphile lelapa le nalakalake ka mohlanka enwa hore e be o boloka ka mokgwa ona wo etsahalang letsatsi la ka sheno e le hobane ile ya e ba letona ya ba motlatsi wa letona jwalo ka ho so boletswe ke le mokana wa mohlomphe ikarake ke mpe ke ise ditebo tsaka tse kgethehileng ho mmuso wa Lesotho hore o mohlomphe ka mosebetsi o ileng a o etsetsa setjhaba re a tseba letsatsing la ka sheno o tena ba teng tjenana ka lebaka la mokgwa wa hae wa dipolotiki o a ileng a ba ka hara ona re a tseba hore mohlomphei o bile teng pusong ya mohlomphei le tuna la ka tunakgolo ya ka ya mehleng e teng ka hare ho rona taba eo ke taba e kgolo haholo letsatsing la ka sheno re a tseba o qeteletse ebile e ba setho sa paramente ke ka hona re nang le bahlomphehi ba baholo letsatsing la ka sheno hoo re ebileng re na le motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa ha a na sa ka etsa mosebetsi ona ka nnete re ka be re le siyo kaofela mona mme ha motho a sebeditse o lokela go a tlotlwe nka rata go fela ke mpe ke beye mantswe a mabedi fela mane mo ke dutseng teng ke dutse pela mohlomphei letona la ka la lehae mohlomphei Tseka mohlomphei ke ntse re koka le yena ka taba ya hore tshebetso ya mofuta ona ke tshebetso e tswang ka mokgwa o mokhutshwanyane haholo hoo boemo ba yona e shebalang e hanya lelapa hore lelapa le lokolohe le bue ka motho enwa eo le mo tsebang bohle ba mo tsebang ba bue mokgwa wa hae o mo tsebang o bua ka yena empa ka baka la boemo ba tshebeletso ya letsatsi la kasheno taba tseo ha di no etsahala mme taba ena ha mmuso o ka wa ela sedi wa hore ka nnete programe ya mofuta ona ke e lokiswe e kebewa ka tsela eo e tla fa bonyane batho ba itseng monyetla wa hore le bona ba ke ba tlo hlohloga ba ke ba ise matshidiso ho mofu wa bona

0: le ha olu yalo ke mpe qetelle fela ka go ke ya leboa ke leboa bohle ba bile ntense ba ke sela sa diodi mona le kokwaneng ise ka bohle ba ka fuwa hlomphe ya mfuta ona ha ba se aba ntse mosebetsi ona wa mosebetsi wa botlotlei ona wo ba batho ba fuwe ba ile ba fuwa thumo ba hlomphuwe ka tsela yona ena ise ka mogena a ka hauhela lelapa lena mofu enwa empa haulo lelapeng lena la mofu Mokoena mme ke re phephi lelapa la kalake ke re phephi Basotho ba neng ba phela le ntate mona magena botlhe kaofela phephi le botlhe ba mo tsibileng mokga wa mofu enwa phephing re a tseba gore le ne le lebeletse go tla etsa tse kgolo ka ga a sa le motšha motho a dilemo di masome a matlhano ke motho o re lebelelang gore ka nnete ke ona a santana a tlo kgatha tema empa ka baka la gobane bophelo ke ba mogana modimo re se re re fela moya wa hae le meya badumedi botlhe ba faletseng ga e ke phomole ka kgotso moyaong wa modimo ke a leboa
1: re a leboga morena wa ka wa setlhogo le ditaba tsa gago ntate re di utlwile re tla di fetisa ka letlhonolo beng ba ka ba teng ba sentse ba mametse ditaba tse jalo di tla fetela mo di tshwanetseng go fetela teng morena o mpontshitse ditsela tsa bophelo ga o ena le nna ke tla nyakalla mme ka jeno ntate kalake ena o sa ile go sosetse rona gore le rona re tlatlhobe ditsela tsa rona jalo ka ga ntate moruti a buile goseng lengolong la Isaia re shebe gore na e be rona ditsela tsa rona ke tse jwang gobane re a tlhokomela gore lefu le nka e monyane le e mogolo ka moo morena modimo a laotseng ditsela tsa rona ka teng re a leboa ntate mothating ona ke kopa ka boiko kopa jwale motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba go tla fana ka matshediso.

Makane batho ba ile kae? Ba ile kae ba ske beng ba khutla. Batho ke ba le ba e ya ba re sia. Ba ntse ba fella moholo go song. Ba fella ha ma mo sima ha o tlale. Bona ke ba ile bo ya batho ba ile masihlwane. Ba ile le hodimong ba ile hona kwana ho borare badimong motlotle ile tsie la boraro soho yana ha ya lesotho mo sombe tuna kholo ntate Samuel Ntsukwane Matekane soho ya muso ke ke hlokomele botimba hao mohlompei ntate majogo tuna kholo ya mehle ke hlompe wena e mochobogwane le tuna la temo empaka jino o tshirile tsoho o tshiri molepo ofising ya mohlompei tuna kholo bo siomba hai ke a hlompa mohlompei wa ke be ke o hlompe le wena motlatsi wa tuna kholo wa mehleng mohlompei ntate mothetjwa metsi ke le hlompe ba hlompei maduna a kgabane a mmuso wa motlotlei ao ke a boneng letona la mesebetsi e meholo ya setšhaba le dipalangwang letona la tsa lehae le sepolesa ha e ka ba ba bang ba ile ba fihla ke sa ba hlokomela ke le hlompha kaofela lekgotla la maduna mme ke hlomphella le lona matuna a dinako tse fetileng ke a le hlompha baholo ba ka ke hlompha matlo a mabedi a etsang molao lesotho mona ka ntlong e ka hodimo ya senate ke hlompha marena a sehlooho le ditho tsohle empa ka hare ho marena ao ke qolla morena masupa morena wa sehlooho wa mobu oo re leng ho ona ke a o hlompha morena wa ka ke o hlompella ha mmoho le marena ohle ao thusang pusong ho tla fihla ho morena wa mobu ona o re emeng ho ona ke ka ntlong e ka tlase ya bakgethwa ke hlompha bakgethwa bohle ke le bone le bangata bahlomphehi ba ka ka nnete ke a le hlompha le ho le leboha ka boteng ba lona mona ho tlalla moswang ho tla boloka enwa wa mphato wa lona empa ke ntse ke boetse ke qolla mokgethwa wa lebatho wa lena ka tsela e kgetheileng le ha ke hlokometse hore ke letona mme ke mohlomphile boemong boo empa ke mohlomphela le boemo bona ba lebatowa la habo ke hlompha kereke ya morena moshweshwe ka moka empa kajeno ke hlompha kereke ena ya mofu e ileng ya re thakgolela le hore simollela mosebetsi letsatsing la kajeno eo e leng yona eo e leng ka phatla mona ke hlompha baruti ba yona baholo botlhe ba yona le ditho tsa kereke ke hlompha bohlanka botlhe ba bosebeletsi ba setšhaba ho qala ka mme mongodi e moholo ho ya tswa ho mosebeletsi ya ka tlase-tlase eo e ka bang o teng mona.
ke hlompa boholo bohle ba puso ya dibaka ho qala ka hodimo ho monga streke ho ya ho tla fihlella ho mokhanselara mokgetho wa puso ya dibaka wa sebaka sena seo re leng ho sona. Ke hlompa ba tshireletso sesole sepolisa mautlwela ha moho le ba tlhabollo ya batshwaruwa. Ke hlompa lona setjhaba sa bontate le bomme bahlankana le barwetsana banana le bashanyana. Ya le hlompa bohle setjhaba sa eso. Re tlile mona kajeno ho tlalla moswang ka lebaka la lefu.

0: fu le bohloko le iphetotsentsenene e hlabileng ka hara lelapa la kalake ka ntate tshidiso kalake eo re hlokomelang hore e ne e ntse e le motho o lo dilemong e mpe le ntshwarele setjhaba sa heso ke bona e ka ke tshwerwe ke sefuba jwale lentswe le otla ka boima empa he le tla ne le nkutlwe ruri ya maruri lefu le manyala baneng ba batho le nka ba batjha lesie bakgale ke hlokometse ha ke ntse ke dutse moo hore haufinyane le nna ho dutse mofumahadi wa ntate tshidiso mme ka nnete ke bone e le motho e monyenyane haholo dilemong ha ke mo shebile ka bona le ha o fihla moradinyana wa hae atjhe ka bona e le thokolwana e sa ntsane e le tlasetlase haholo ka utlwa bohloko ka nnete hore banna ngwana eo e se le hae le hore ha sana ntate wa hae ka hopola mantswe ana a Sesotho a bohloko hwa thwe kgwedi ya poetswe ke maru ho thwe raka le shwetswe ke molebo rupa e siile mahe le palapaleng ke mametse mantswe a moholwane wa mofu hantle ka nnete le nna ke lokela ho kgotla mariba dipuong tsa hae o ho bakwena ha phele a re phelele hantle mmeno o ntse a le monyane a re phelele a hole le yena ngwana eo a hole hantle a kena dikolo a nne a apare jwale ka bana ba bang a be le nako ya ho bapala a se ke be a kenelwa ke metuto ka moo bophelo bo otlang batho ka teng ha ba sena batshehetsi le ba baballe mme eo le ngwana eo ha ba be le ba baballe etswe morena moshweshwe a ile a re kopanya re le setjhaba a re phutha a re etsa ngatana nngwe a thusa le ona malapa a rona hore e be malapa a nang le botsitso re be le boikutlo bo nepahetseng ha e seka mpa ya re bosio ba ntate tshidiso ya ba mofumahadi eno wa hae le ngwana eo wa hae ba ka tlatla ho tlwa ke bophelo ho ya ka moo bophelo bo leng boima ka teng ke a ingamangama ka lefu la ntate tshidiso o sebeditse paramenteng ntlong ya bakgethwa moo ke le mookamedi kajeng mme ke utlwile maputulo a hae ha ke ntse ke qoqa le ba neng ba le teng ha a ne a le paramenteng moo ba mpolella hore e ne e se motho ya buang haholo e ne e le motho ya itholetseng feela nako e fokolang eo a neng a ka bua o ne a dia dithaba e ne e le motho wa maikutlo a tebileng e le motho wa tjhebelopele e ntle haholo e le motho ya mmamelehang ha a bua le rona ka paramente te kabi le bomphato wa hae mona ha ba ntse ba ema pela ntlo ena e ntjha ya ntate tshidiso jwale ke ba sheba ka mohau hore bana ntate kabile bana bana ba habo le basadi ba habo ba lahlehetswe ke senatla mona ka nnete ke a o tsidisa moholo wa ka le wena a mmoho le lekgotla la eno ka moka e ne le hona le ntseng le shebile hore le tla fumana tse kgolo ka monna enwa empa he ho a bonahala hore pitso ya hae e ne se e le teng wena mme ke lokela ho tsidisa o tsidise he ngwaneso le ha re ka ra bua dipuo na bote haeba ho jwalo le wena ho ingamangama le ho bokolla le ho belaela ke ha fetola boemo bona ho lokelang hore ho etsahale mme wa ka ke hore o hloqale wena ka bowena o amohele o shebe boiyane bona ba matjhaba a batho ba baholo ka dilemo le ka maemo ha ba le teng mona o tsebe hore sepheo sa bona se seng feela ko ho tlatla o fetsa meokgo ho hlakola dikeledi tse marameng a hao ho bolella hore bophelo ha bona ho fella mona re tlile mona re le bangata go tlatla o qekisa hore o amohele matshediso o amohele lefu la monna wa hao mme o itsimatlele o ikatele ka mono ka bibeleng ho thwe le ha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu o rialo mopesa leme nke ke ka tshoha bobele ha bolebong hobane o na le nna taba e buang moo ke ya hore kgohlong ya moriti wa lefu ha se moo ho phomolwang teng ha se moo ho dulwang ha se moo ho phelwang teng kgohlong ya moriting wa lefu ho a tsamauwa ho a fetwa kajeno re ka ra kgohlo ya moriti wa lefu empa hosane ha re fete re bone mesebetsi e meng re nahane hantle ka ntate tsidiso hore na ebe mme o na ka lebella ho etse jwang ha sa le siyo o nahane ka ena ka mafolofolo le ka nkane eo ka bang le yona ha o monahana ebe motho ya o fang matla kelellong ya hao hore o tlo tsebe ho hodisa ngwanenwa wa hae a tshwane le bana ba bang se hlahileng se hlahile se ke ke sa fetoha setjhaba sa eso ke a le tsidisa ka lefu la ntate tsidiso ka nnete o ne a ntse a le monyenyane dilemong empa he rona taba ena ha e laolwe ke rona e na le ya ka hodimo ho rona ya e laolang mme re tlameha ho amohela le hore re nke lesokwana la bophelo moo ntatse tshidiso a le siileng teng re tswele pele le rona re ntlafatse naha ya habo rona re ipabole a ntse a le siyo re kwale sekgeo sa hae re sebetse hantle re rate naha ya habo rona re kokomose re nyolle e be naha ya pabala ka hara dinaha tse ding Lesotho fatshe la bontata rona e be naha e ratehang e ka tsebang ho alama le ho baballa bana ba yona kgotso ke a moshweshwe.
1: Re a leboha mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba ka matshediso ao a matla a matlafatsang mme Mateboho le moradi ha mmoho le lelapa kgohlong ha ho dulwe ho a fetwa hobane o na le Modisa. me morena modimo go se ke wa tshaba ho bane ke na le wena o se tsielei ho bane ke modimo wa hao ke tla o matlafatsa ke be ke o thuse ke o tsietse ka letsoho la ka le letuna letsoho la ka le etsang holoka me ha o le jwalo ditaba di sentse dilukile mo thating ona ke tla kopa jwale ka boikokobetso re tle re eme ho bane mohlomphe e se dibe motshobogane go etse katiba tse pedi tse kgolo mme re tle re hlomphe haholoholo katiba ya botlotlei eo mohlomphe e tona kgolo a ileng a fuwa thomo ke motlotlei kgosi gobane a sitwa ho ba teng ka mabaka le ha a le siyo re ntse re mohlompha re hlompha botlotlei ba naga ya rona ke tle ke mo kope go tla fana ka matshediso ka katiba tseo tse pedi band

0: wa ba fokolang ka hare ho setjhaba sa Basotho hore ha ho thwe ho na le dikgeo tse lekgolo le mashome a mabedi paramenteng ya leshome, ebe se seng sa dikgeo seo se tla tswa ke tshediso ka lake. O ka utlwisisa he hore ka hara setjhaba se dimilione di pedi o fuwa boikarabello ba hore o lo ba e mong wa baemedi ba setjhaba sa haeno paramenteng. Taba enono ke hlompho e kgolo ka tsela e kgetheileng. Mme taba eno ka boyona ba yona ha e tsamaye fela e le boemo ba tlhompho bo motho a bo fuwang. E boetse e tsamaya le boikarabello. O ile apeswa boikarabello ba hore jwale a lo arabela ditlhoko tsa setjhaba, a lo buelella setjhaba, a fetuwe makakatele wa ditsietsi tsa setjhaba sa hahabo. Mme ka nnete hle ke ne ke re ke hle ke tjho e sa le sethathong hore ha ka jeno re mo felehetsa, re mo lebohe, re lebohele le lelapa la hahabo. Ke tla bua dintho tse pedi fela tse tharo tseo ke di tsebang ka tshediso ka lake. Ke ne ke le karolo ya paramente ya leshome eo tshediso ka lake e neng e le setho ho yona. Ke kutlwe banna bana ba haeso dipolotiking mona bana ba tse tshehla ba re ke ba ntateng Nkemele ya mokgutshwanyane wa makgwakgweng, Nkemele o busa mabelete. Ke kutlwe ba tjho jwang, atjhe mpa ka lake ena e ne se lebelete. Ke dumellana le bona hore bona e hlile ke mabelete fela ha e le ka lake ena e ne se lebelete hohang. Ha o ka bua ka maka ka mabelete he, a o bue ka batho bana bo majense ba yena e hlile ke lebelete le ba bang. Ke rialo hobane mme Matoti mosebetsi wa hae o moholo paramenteng ya leshome e ne le ho namola mabelete a ntate Nkemele. Kore mehlaena kaofela o na tlameha hore a dule a phoka, empa le ka letsatsi le baduweng tshediso ka lake ha ona mohlang a kileng a mo phoka. E nngwe ke e tsebang ka monna eno ke ho tshepahala. Ha a dumela moo a dumelang teng o tla mo tlosa ka thata. Bona dipolotiking mona ho na le nako eo re hlwang maqhubu re nyolose, ABC le yona ho na le nako e ileng ya hlwa leqhubu leng. Jwale monna enwa o ne a rata tona kgolo ya ka ya mehleng ka tsela e kgetheileng ntate Majogo. A bile a mo reile lebitso a re ke ditsebenyana. Ke a ipotsa ona o a tseba hore o na mo bitsa ditsebenyana na. Fela ke batla ho bolella hore dikarohanong tseno tsa bona o ne a tsitsitse ho tsitsa ehlile a tshepahalla ditsebenyana ka tsela e hlakileng a sa e kwana le kwana. Mme ka nnete ke a mo lebohela, taba enono e bohlokwa haholo mosebetsing ona o re o etsang wa dipolotiki. Wa etsahala maemong a mang a se ka mehla ho dulang ho le monate hore ho fapano ka maikutlo. Tje ka ha banna ba tshwana ka ditedu, empa maikutlo ona ba fapana ka ona. Fela taba ene nge le kgolo ene nge le ntle ke neng ke rata ka yena mo ana le maikutlo a fapana le ba bang o nae ma mono mane nga emete motho a ntseng hore ke tsebe kala ke ha holo fela ke setho sa paramente yona eno ya le shume yeo ineng ile motlatsi wa ka parting ga na kweno mme mmantsiwa mosothwane mme ke thabile o teng kwa uno ka re kala ke ke ngwana mme wa mosothwane na kwena ka ofela ona wa fumana amana me mme wa mosothwane ke yena ile nga etsa hore ke tsebe kala ke ha holo fela ke ithute kala ke ha holo fela kala ke ine le motho ya tsebang ho mamela ona o mamela ho utlwisisa e seng ho mamela ho araba hona le batho ba bambereng le pele o qeta polelo fela ebe o sa tlile ka karabo e nepaetseng kapo e fosaetseng empa ke re kala ke o ne a ka nka nako ya hae a mamela ha tlo o araba monono o tlo o araba a imametse ene a imametse ka botebo motho a neng a le bonolo fela a manganga ko motlhang a itseng o a ngangabala o tla makala gona o ntse o bua le kalake na eya monna kalake gona ko huang go sa gutlwe eya kalake monna o go lokisetsa go badimo ba Lesotho mohla o tloang dipula ke tsena go ena tsa matlopotlopo dina le ka nako e thata balepi ba itse go tla ba gobe monongwaga eya o go kopela pula tse fetang tsena ngwana wa setsoa le pelo ya maobane tshediso kgomo ya sekenwa ka magotlhe ya segangwa le ke basadi molamu wa petswa majweng bothateng sethua majwe ga re leseng tshediso o phetile gae karolo a ikele etswe motho mo ya hahabo ha dijwe ke a leboha.
1: LDF.

0: Ne ele se fela. Joale se putelang matidiso ohle. Relebo ha holo atzwang kamusong. Le atzwang kabutleing. Empa ha opela tsireletsong ya mudimu. Joalo ka hara hlokometse hore ntate Kalake. Uile atsamaya tseleng tsa mudimu. Apela moriting wa ma wa ya matla ohle. Ke dumela hantle le moantsa tsa maya ding ho khutlela ho mmupi wa hae. O ntse a re morena o se tsabelo saka le qhoboshiane ya ka mudimu wa ka yo ke motshepang ho bane re di bupua tsa morena le fatsheng. Me mehato ya rona e laolwa ke yena. Ho ba salang ha re phuthela ka ofela matshidiso o hlegere ka yona Pesalema ya 91 o tla laela manyolo ya hai a le lebele ditseleng tsohle tsa lona a tla le gakeletsa ka diatla tsa ona le bophelong bona le bophelong bo tlang re a leboga. Pula bahlomphehi ba ka e re senyeditse ditaba tsa rona tseo jwale ha ke ya qetellong ke tla supa ka ditsebiso hore na re ne re tla tsamaya jwang. Empa bontate bao ke ntseng ke sebetsa le bona batshireletso ba ntlhokomedisitse hore kajeno ditaba di tla fetoha ka lebaka la mahlopha a senya boemo ba lehodimo ha bo botle ke a kgola le hlokometse e diile le tente. Tse ding ka morao ka mane ke a kgolwa e ne le mokgwa oo re hlophuang ka ona hore na re tle re sebetse jwang ho tloha mona ha re tloha mona bende e tlabe se ntse e tsamaile ho ya ema ka dikalong moo ditshebeletso tsa ho qetela tsa mohale enwa di tla etswa teng mme ke tlaletse hore ka nnete bo mme bona ba hle ba sale kwana ho tle ho tsamaye bo ntate. Me re tla tsamaya ka tsela e latelang ka dikoloi ha ke tsebe le ho tla hlotshwa ke a kgolwa ke ba ntseng ba tlhoba ho itswetse phahameng e be kereke e be koloi ya mofu e be koloi ya lelapa e be dikoloi tsa bahlomphehi. Me ka jeno ke a kgola le media o tla kena le bona e be setšhaba sa bomme le bontate se a lapeng ka mane ka mo bente e dutseng e tla ba all security le yona bent e be re tlabe re finyeleditse mosebetsi wa letsatsi la ka jeno.
1: Mamedi yena ke yona tshebeletso ya phupu ya mohlomphehi tshidiso Joseph Kalake mme ke ha re fihla peletsong ya ditaba tsa rona letsatsi la kajeno ke a tshepa gore e sale o na le gona o ikukwetse ka moo dibuhi di behileng ka teng empa ka bokhutshwanyane fela sesosa sa lefu la hae ebile taba ya diphio mme go kwile gore o timeletse sepetlele sane sa tshepong ke mo a neng a timelela teng mo a timeletseng teng ke o gopotse gore lebitso la ka ke Thabo Sisa ke sebeditse kwalo le retshedisitswe makwa athe ka re itumetse makwa ka metšhineng re sebeditse kwalo le Tebo Rangwako Nthatisi Sello Selina Mohotla Bokang Makganya Bahlakwana Kgwele Gauta Bopa mmoho le Ditebo Ntlai ke ha re phethela ditaba tsa rona ka ha re etsa jwalo studio
2: ngwana mme seisa

Mamedi metsotso ya rona e mene fela ka morao ho hora ya leshome, mme ka nnete re a leboha ba sebeditse bona mamedi wa Seama sa Lesotho. Re tle re boele re utlwe rona ebe ka nnete re tswela pele ka ditaba tsa rona jwang, mme ka nnete ha metsotso e se le mehlano ka morao ho hora ya leshome ka nnete re a tshepa ke ha ba le ba mabitleng, mme ka nnete mamedi ba sebeditse, re a leboha ba sebeditse ka nnete, re a leboha.

Mamedi le shumelena le metse mihlano fela metsotso ya rona ka morao hora ya le shume ke la bohlano wena mamedi wa sama sa le sotho ha ka nete ba sebeditse bomphato ka mane ka nete tsebeletso ho bona hore tsebeletso yenu ya letona la rona la mehleng ka nete e tsamaya ka magethe mme ka nete mamedi re tswela pele jwalo ka lenaneo la rona metsotsong ena e le shume lena le metso e mihlano ka morao ho hora ya le shume mamedi ditaba di tlotla di bangata re tlotla re qoka mona re bua ka ditaba tse ding re sheba hore ditaba tse ntseng di etsahala ka rona ha ka kwano na ebe di ntse di etsahala ka tsela e feng re tlotla re sheba le hore ka nete tse ding tsa dintho tseo re di bonang hobane dintho tsona ka nete re a di bona hore di ntse di etsahala lefatshe kaofela mamedi e nngwe ya ditaba re shebile jwalo ditaba tsena tsa pula re ne re batlile jwalo gore re tle re tlo fumana ka nnete ba tsamaemo a lehodimo ba ke ba re fe ditaba tsena gorena ka nnete ha tlaleo e ile ya hlalosa gorena ebe maemo a lehodimo a tla ba ka tsela e jwang re ile ra fumana ka nnete gore komello e tlang e ka tsela e tsenana empa jale ke mona re se re bona maemo ke yana a dipula empa re ne re tla utlwa rona ka tsela e jwa empa ga ke utlwa ka nnete go phathana e se le go phathana diofising mane go phathana e se le go phathana empa ntlha ya botlhokwa mamedi ka nnete ntse le taba gore re lokela re nne re ipee gantle ntlha ya botlhokwa ke gore re nne re ipee jwalo gantle maemo a rona a nne a tswele pele ka tsela e nepaetseng maemo a rona a tswele pele ka tsela e nepaetseng ke shebile le gore ka nnete ba ne bile ba bontshitse gore letsatsing la ka jeno maemo a legodimo a ntse a tlo dula a ntse a sibathetse tjena mme re tlotla re lebelela dipula tse ntseng di le maatla go tshwana le letsatsi le yang la maobane wena mamedi wa sama sa lesotho ke ditaba tse re tla tla re di utlwa ka go fela gorena ebe maemo ao a ka tsela e jwang gore re tle go utlwa gorena maemo a ka tsela e jwang re ko fe jalo ditshepi a re natala o na le khuthuza ke tlhokometse gore e fumane jwalo di-view tse seng di feta million e tlhakile pinena e matla ka go fetisisa e tlhakile e matla ka go fetisisa mamedi sethaleng sa dipina sa mmino ka nnete wa ithuta gore bahlankana ba bonagala ganya ba se ba e bona bahlankana ka nnete ganya ba bonagala ba se ba e bona ke ditshepi wena mamedi wa seamoya sa lesotho.

0: ke sa nere o na le ntate Milo wena mamedi wa sama sa Lesotho ba ga dikgomo ba re lona le gotse diphatlo ena gotse dikgomo wena mamedi wa sama sa Lesotho ha e ka nnete ke talenta ya ngwana mosotho ke talenta ya ngwana mosotho wena mamedi metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e supileng jalo ka morago ho hora ya leshome metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e supileng ka morago ho hora ya leshome mamedi ke la bohlano ba nyolla poo wena mamedi wa seama sa Lesotho tho nyolla poo ha e le la bohlano tjena re di yogotso
1: Ndadi pete. Ke so ngwana ndadi. Ndadi waka, ke a leboha ngwana monna, sa ntse re bua le bana ba masopha ka ofela ndadi, la taba ke bohloko ndadi. Ebile ne ke sa tsebe motho ntho eno wa bua ndadi eno wa mehleng ya sego le bana, ke so isa go bona bannake. Se ka moya o ba phomola ka go tsotlhe matho a Modimo.
0: Ho jwalo ka nnete.
1: Ya ka nnete go hela. Ke feta tseo tse bohloko ndadi, empa le bua ka nnete ke ratile Modimo wa fosi. Uwa, hodu ene swale wanga mo la dikabeng. Na se ba kgile ka so bua rona.
0: Ba ne ba so bua empa ntle tlale neng le tenya ma ba ne gore hona le menyetla ya lona letsatsing la ka jeno ha mma morao.
1: Ba nan ba ile ho na bua ntse na tsena ha tsalo bua ka ba bua ka bua sa no tsaba.
0: Ha bua ene le tsena ha le na ba matla ho.
1: Ya su ya ga ne le tsatsi ke le bua ho le ri ba tla ntate no no ntlo ntse le na na lo wena ga mami tsintati. Ha ba tsebe lo tuna go le mehlenya ye ni singa de de Albert Dikuri. Ke no kwa.
0: Ho jwa. Ha ka nnete o gawile ke ntate pete ka nnete hore. Ha nthwene ntse mba yetsa ka mono ba lokela ba ukwisise hore re le ba sotho ke le ma Africa ke nthwa ile nngwe. Ke nthwa ile nngwe. Mme mamedi ye nngwe ya dintho gore ha menyetla ene e lokela hantle Africa e hli ene e lokela e kopane e be nthwa ile nngwe. Africa e kopane e le ntho e be nthwa ile nngwe. Mpa ye nngwe ya ditaba tse mata ka

fetisisa tse leng gore di ka etsa taba eo e be thata ke dipuo tseo maAforika re nang le tsona. Dipuo tse ka gara continente ya Aforika mona mamedi di ngata go feta dipuo tsotlhe tse teng ka gara lefatshe ka kakaretso re sa kenyeletsa Aforika. Ko dipuo tsotlhe tse teng lefatshe mane Aforika e le siyo di kopane le monna le mong a thekeselang mo dipuo tse ka gara Aforika ka mona tsona di ngata ka tsela e kgethehileng. Ko mo tla sheba fela gona Aforika Borwa mona fela e tla ga ukotla ukore dipuo tse ka mononong di ngata ka tsela e nngwe e leng o le motho utlwa o ipotsa gona go laetsagalang. Naheng yane ya Nigeria ba bala dipuo tse ngata ka tsela e leng e utlwisa botlhoko wena mamedi gore ka nnete na re le naga fela re se re ba le dipuo tse ngata gakalo le rona re le Lesotho mona re ntse re na le dipuo ntse na le saeteng tsane tsa bodiledile ya go fitlha mane ka nnete wa utlwa go bua ntho o sa e utlweng gore na mona go ntse o thweng mona. Mona go ntse o thweng ke kile ka ba le monyetla gore ke fitlhe gona karolong yone eno mamedi re ile mono ka tshebetso engwe jale ke bile ke na jale ke ne ke na le motswalle wa ka a tlang gona mono jale ke ya mo botsa e monna jale ga eno mona ke mathata gore re ka kopanya puo fela ra kgona go ba le puo fela le batho bana ba karolo e ne ya ga eno mo re e sebetse jwang ga o le tsen o na qetelele a etsa morita o ke ano jetsa atshe monna ga e le jalo ga e ba etlile letlile ka taba e leng ya botlhokwa itseng a ko bueng taba wa gatshe e ka nna ba letlile ka diphalelo tse itseng ba tla se bua Sesotho ba se tseba ge ne re le monyetla wa ka nnete ba be ba qetelele ba se buile wena mmamedi Sesotho mono o bona gore ba re kwaleletse tututututu ka ntle ka puo fela o bona gore ba re kwaleletse ka nnete ga na le monyetla le o monyana wa gore ka iphumana re kene taba eno ya bona mono. Mme mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e robong fela pele re fitlha jalo goreng ya 10 le motso o mongwe.

Mamedi metsotso ya rona e re bong fela pele re fitla jwalo horeng ya leshome le nang le motso o le mong e ne e le Mikasa ba re mamela wena Mamedi ba re mamela. Mamedi tse ding tsa ditaba tse ke di hlokometseng mona ke tlo fa tse ding tsa ditaba tse ke di hlokometseng mona tse ntseng di etsahala naheng yane ya Russia. Wena Mamedi wa seama sa Lesotho ke tlo fa ka nnete ko be le seding ka ditaba tseo tse jwalo. Mamedi naheng yane ya Russia letsatsi la kajeno ho qadiwe jwalo dikgetho tse tlang ka matsatsi a mararo ho tloha letsatsing lena la kajeno ho fihlela letsatsing lane la Sontaha moo naha ya Russia e keneng dikgethong moo ka paramenteng ya ba batjha mohlomong. Empa Mamedi dikgetho tsa naha ya Russia di ka tsela e thata haholo. O tla hopola hore tse ding tsa dintho tseo ke di tsebang tseo ke di hopolang ke hore moporesidente wa naha eno ya Russia moporesidente Vladimir Putin o kene jwalo ka hara ofisi eo ya boetapele ba boporesidente ba naha eo ya Russia. Wana Mamedi ka tsela eo kareng ha o tsebe na ha e tsamaye dikgetho tsa bona ha di tsamaye ka tsela e tshwanang le ene ya rona ntlheng ya boporesidente. Empa tsela eo e leng ka yona moporesidente Vladimir Putin wena Mamedi ke batla ho fa ditaba tse hlakileng tse o tlang ho di tseba ha theoha setulo kapa a hlwella setulo seno sa boporesidente o sebeditse jwalo e ntse e le karolo ya ofisi eno fela entse le karolo ya ofisi eno mohlomong ho tloha dilemong tsa bo 1999 a ntse a le ka hara ofisi eno a nna a tswela pele jwalo bo ma 2008 ho fihlela bo ma 2012 moo ena e neng e qala hore e be moporesidente wa naha eno. O sebeditse jwalo ntlheng ya tshireletso mme kgetho ya hae Mamedi ke batla ho fa tsela eo e leng ka yona kgetho ya lekunutu la naha ya eno ya Russia ka boporesidente e tibile ho feta ka moo motho o ka etsebang ka teng. Ha o mamela tse ding tsa ditlaleho di a bontsha hore le mosadi wa hae ka nako eo e neng e ba presidente o tsebile tsatsing lena ha tla masutu a tloha a ya mosebeting e ne le hona a tsebang hore tsatsing lena mohatsaka ke lo nka kano ya boporesidente ba naha ya Russia. Tshireletso ya bona e ka tsela e tibileng haholo wena Mamedi wa seama sa Lesotho lekunutu la ho keta pele ya ofisi eno le ka tsela e tibileng haholo mme o le motho o soka ipotsa fela hore na ebe ha e le mona.

huwa dikgethong, huwa dikgethong ka tsela e jwang, mohlomong ke procedure fela gore go lokela huwa dikgethong. Kapa ke taba e leng gore e a tsebagala ka nnete gore mona e tla sebetsagala ka tsela ena e tsena. E tla sebetsagala ka tsela e jena. Mme e nngwe ya dintho tseo o le motho ke di tlhokometseng, ke utlwile ke a tseba le gore ka nnete mongadi Putin go na le molao o sengwe beiwe gore o tla kena ka gara boporesidente ba naga eno ya gabo go fitlhela ka selemo sa 2036 e ntse e le presidente ya naga eno. Mme o tla iketsetsa dipalopalo mmamedi, o tla gopola gore na haeba a hlaile ka selemo sa 1952 o hlaile ka selemo sa ne sa 1952 mme ko rena ka selemo sa 2036 o tla be a le dilemo di kae ka selemo seno sa 2036 wena mamedi o tla be a le dilemo di 84 mohlomong e tla be le hona ba reng hona le emong e re mo otlileng hore e ka ba ketapele ya naha ya Russia jolo ka ha le yena a utlwe mme tlaleo di a bontsha le gore go tloa ka dilemo tse enonong ka go fela tse e sale a le ka gare ofisi eo o ne a ntse a utlwa gore a tlo ba boemong ba go ba moporesidente wa naga ya Russia. O ne a ntse a tseba gore tshebetso ena e ntseng e etsagala jalo gore e tlotla e ba moporesidente wa naga ya Russia. Empa le mosadi wa gae ka tlong ya tswang ya robalang le yena letsatsi le letsatsi o ne a sa tsebe. O ne a sa lokela go tseba ditaba tseno tse jalo wena mamedi wa sama sa Lesotho. Jwale ke ya tsedi tsa dintho tse e leng gore ke ne ke re ko fe ditaba fela ko beele seding fela gore na ebe tse ding tsa dinaga di sebetsa ditaba tsa tsona jwang. Ha re ya re lebile jalo dintlha tsa keta pele ha re ya re lebile dintlha tsa keta pele le tshireletso bane Russia ntlha ya tshireletso e beile ka sehlohong haholo gore ditaba tsa yona di tsamaye ka tsela e nepaetseng le gore ka nnete batho ba ditaba tse ka tsebagalang ka naga eno ya Russia fela di tliseke tsa monyua tsa iphumana di le boemong bo di ka tsejwang ke motho e mong. Tshireletso ya hae mmamedi ke ya tse ding tsa ditshireletso tse maatla ka go fetisisa lefatsheng ka bophara. Ke ne ke shebile ye nngwe ya dintho gore go na le motho a lokelang go tsamaya le moporesidente wa naga ya Russia e le go collecta mantle a hae. Mantle a hae ha ona ma lokelang ho sala teng ntle le ka hare ho naha eno ya habo ya Russia fela. Ha eba o tsamaile o ile jwalo o tlile jwalo Afrika Borwa mona kapa o tlile naheng ya Lesotho mona mo a tlang ho iphumana a kene teng ntlwaneng le mantle a hae a tlang kua ho kgutluwe ka ona a kene sefofaneng ho uwe naheng ya habo. Bona ba tsebana ba tla sebetsa ka tsela e jwang. Ditlaleho di bontsha ha boemo boo ba taba e jwalo bo sa batle le gore mohlomong dinaga tse ding kao fela di tle di iphumana di kang ka mantle a hae tsa fumana di a sebedisitse go tse le gore na ba ka qalella ho sebetsa katamelo ya hae ka tsela e jwang ntho tse e kang tseno. Ke ya tse ding tse ne ke o fa yona wena mmamedi wa seama sa Lesotho e le ka hodimo haholo gore o tle o tsebe gore ba bang ba batho lefatsheng mona ka nnete ga re tsebe jalo wena mamedi wa seama sa Lesotho ehlile tshireletso ya hae e boemo bo hodimo ka ho fetisisa ka nnete e boemo bo tsebo ka ho fetisisa mme ha o potang ha jwalo hore na ya Russia e sentse e tseba wena mamedi wa seama sa Lesotho gore na ketapeleng ya bona ke mang ya tla iphumana a le boemong bono ba ketapele ya bona ka mora dilemo tseno tse o thweng ka nnete monghadi Putin ga tlabe re tshwarere ae dilemo tsa gae tsa puso di fedile ha eba ba ka ukwa e ka ba kebe ba lokela go di ntshetsa pele ha eba ba ka ukwa e ka nnete ba kebe ba lokela go di ntshetsa pele mme ke ya ba bang ba batho ba e leng ka nnete ditlaleho di supa ha hodisitse moruo wa naga eno ya Russia ka tsela e hodimo haholo ha o sheba gore na ebe ka nnete le tshireletso o sheba ka nnete le gore na

Nako ke hora ya lshume le motso o mong sena ke salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi ke ho madume hape. Matla a batho a bohlokwa ha holo ntshetso peleng yana ha a totobatsa hore mangolo a lokela ho tsamaya le bokgoni ba ho nahana ka botebo, boqapi, botshepehi le bokgoni ba ho rarolla mathata a setjhaba. Sena se boletswe ke motlotle Mofumahadi Masenate Mohato Seiso moketeng wa 16 wa dikapeso tsa sekolo se seholo sa Mahlale LUCT. O bile a kgothaletsa ba fumane mangolo hore ba sebedise tsebo, boqapi le ditsebo tseo ba di fumaneng ho kenya letsoho ntshetsopeleng ya Lesotho. Ho tse ding sehlopha sa tsamaiso lefapheng la tsa bophelo, setrekeng sa Beria, se letsholong la ho enta banana ba dilemo di robong ho isa ho tse 14 ka ente ya Human Papillomavirus HPV, e le ho thusa ho thibela mofetshe wa molomo wa popelo. Mothusi wa mooki Mofumahadi Mathebe Marumo o bontsha ha letsholo lena le fihletse dikolo tsa Mahlatsa, Mapheleng le Senqunyane, a re le ha ho bile leqholotso ya dipalangwang, o hlalositse hore banana ba sa keneng dikolo ba ka fumana ente ditsing tse gaufi ka thuso ya basebeletsi ba tsa metseng ba tsa bophelo. O kgothaleditse batswadi ho dumella bana ba banana ho enta e le hore ba bolokehe. Ha re phethela baokamedi ba tsa bophelo setrekeng sa Mafeteng ba letsholong la ho kgothaletsa setjhaba ho hlahlobela mafu a sa tshwaetsaneng a kenyeletsang lefu la tsukere, phallo e hodimo ya madi, mofetshe le asthma. Mohokahanyi wa mafu a sa tshwaetsaneng setrekeng sa Mafeteng Mofumahadi Dikgabiso Theko o re diphuputso tsa morao di bontsha ha bahlanka ba bang ba mmuso ba fumanwe ba ena le mafu a na lekgetlo la pele ha ba hlahloba. A hlalosa hore ho bohlokwa ho etsa ditlhatlhobo tsa bophelo nako le nako le ha motho a ikutlwa a phetse hantle. O kgothaleditse setjhaba ho latela ditaelo tsa ngaka. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya pele. 3, 1.

Mamedi ke senior ODR all in you. Mamedi metso tsa rona e le shumele metso e miraro ka morao hora yena ya le shumele nan le motso le mogutla jalo e dabeng tsa rona ka nnete metso tso ile le shumele nan le metso e mine. Mamedi ke shebile mona ka nnete ke mametse ke utlwile ka nnete ra ditaba tsane tsa ka thabatseka ka mane hli hona le mo le hlwa le seng le ntse le kgethi ya wena mamedi wa sa masala soto ka nnete me kelo hloko ke ntho ya bohloko ka nnete ha se re buile re se re tshulo ka nnete se re bontsitse hore hae ka thabatseka ka mane tla le o sentse di bontsha hore hae le hlwa le sentse le tswela pele bana mamedi o lokela o ipe hantle ka nnete o tlobe hlokolosi ha o nka ditaba tsa hore na ka nnete o ka iphumana o le boemeng bo ka tsamaya ngwa tsamahela hona ka moo ka thabatseka ditlalo ke a tseba ditlane di tlo fitlha gore na e be kae ke kae mme mamedi metsotso ya le leshome le nang le metso e mene tsena ka morago gora ya leshome le metso e mongwe re kena jalo lenanong la rona la mebile moo re tlatla re kena ka nnete gore na e be ditseleng tsa rona kwano go ntse o e tsagalang ke o tla ko fa ka nnete gore na e be tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di etsagala ke difeng gore ka nnete o tlo nno o be le seding o tsebe ditaba tse ntseng di etsagala ka ga rona go tlowa tele go ya tswa metšhetšhano wena mamedi wa seama sa lesotho ka nnete re tlo o fa tsona re tle re utlwa gore na ka nnete o ba boemong bofeng o ba boemong bofeng wena mamedi wa seama sa lesotho re tlo o fa tsona ka nnete gore o tlo nno o be le seding ka ditaba tse ntseng di etsagala ka nnete ka ntle go naga kwano ka ditaba tse ntseng di etsagala ka ntle go naga kwano.

a mme le metso tsa rona e mashome a mabedi a nang le metso e meraro e ne e le jalo Judy Butcher a re that night we met that night we met wena mamedi wa seama sa Lesotho mme ga o sheba mamedi taba e nngwe mona e ke tlo bontsha yona e ke tlo fetisetsa go wena wena mamedi wa seama sa Lesotho ka mora gore ka nnete go phethele jalo tse di a mang a marogo a teng ka nnete ka gare o naga kwano gane a ntseng a etswa wena mamedi wa seama sa Lesotho ditseleng kwano ke tlhokometse ka nnete gore go butswe jalo kapa ka morago gore go bulwe marogo a ne a mabunyane le gobedu wena mamedi go ne go lokela ka nnete go tlo go etswe jalo gore go tlhomiswe ana a neng a le manyane a ka tlase go ona mme ditaba tsena ke di tlhokometse gore letsatsing lang la laboraro ka nnete go ile ga tshebetswa tshebetso eno e jalo mo e leng gore tebelelo e ne le gore ka ga ba ne sentse ba tlhokometse gore ka nnete dipula tse maatla di sentse di lebeletswe mme taba eno ya gore go tlobe le motshoporo o nepaetseng wa gore metsi a tsamaye mme motlhomong le gore ga o se o na le bo bong bo bogolo metsi a sa lokela go bokelela ka maatla wena mamedi go ka iphumanagala o le boemong bo e leng gore a na amang ka nnete a ka qetelela a ba boemong bo e leng gore a ka iphumana a sentse a ne amang mme ka nnete a ne a lokela gore a diwe a no a gala go bua jalo ka borogo ba gobedu le mabunyane mme taba eno ya yona ka nnete e etsaetse ka tsela e leng gore e nepaetse e le gore ka nnete go tlo bulelwe ana gore a tsebe go tsamaya le metsi a tle a tsebe go sebetsagala ga bobebe gore a se ka nna a tlobaka ntho e ka qetelelang ka nnete a baki dikotsi ntho e ka iphumanang a baki dikotsi e ngwe a ditaba tseo ke di tlhokometseng ngwana mamedi mafelong bogareng bona ba beke kapa maqalong a na a beke letona la lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang mongane motlhomphei Matjato Neo moteane ka nnete re tlhokometse gore o thagotse jalo mabone a sephetephete re bua ka mabone a moraorao mamedi wa seama sa Lesotho a sejwalejwale mme

tala e bontsha ka nnete gore mabone ana a tlo thusa batho ba phelang le bokoa ba kutlo e ka sitana le pono le setšhaba sotlhe go kenyeletsa bana le batho ba tsofetseng go tshela mebila ka polokego. Katlego ena e fitlhetsweng ka nnete ke lekala la setsi sa ditsela re bua jalo ka Roads Directorate e tlo boela e thusetsa go fitlhela sepheo sa lefapha la boipaballo mebileng sa go fedisa dikotsi tsa mebileng. Mme ka nnete motlhomphei o bontshitse ha sena e le phethagalo ya mogatlo wa matšhaba a kopanelo United Nations ka ditokelo tsa batho ba phelang le bokoa. Mme taba tsena ka nnete mamedi re le ka di bona ga di etsagala bogareng ba beke ga ba ka bona ka nnete ga thagola mabone ano a jalo wona mamedi. Mme ga e baneneng ga o so bone ditaba tse ntse jalo mamedi wa sama sa Lesotho ka nnete ke botle bo tsotayang bo etsaetseng ka nnete ka ra drop ya maserukwano re bua jalo ka mabane ana a bitswang diroboto ena mamedi wa sama sa Lesotho ke a tseba teng maserumona fela bere ya mane haayo maputswe hlotse ka nnete ha diyo ditaba tse ntse jwalo go bua ka tshireletso eno ya batho ba mofuta o jwalo ka roadrop ya maseru ka kwano. Mme tshepo e sentse lo ka nnete e tla kekela le mabane ana kaofela gore re tle re bone ka nnete dibaka tseo batho ba ka lokelang go tshela go tsona ke tse nepaetseng tse ka tlisang jwalo katlego ka nnete le maphelong a batho gore batho ba tle ba sebetse ditaba tsa bona ka makgethe wena mamedi wa sema sa Lesotho batho ba tle ba sebetse ditaba tsa bona ka makgethe ka nnete ba tshireletsegile gobane jwale ntlha ya bohlokwa ke polokego ya setšhaba wena mamedi wa sema sa Lesotho. Metsotso ya rona e 20 a nang le metso e supileng ka morago gora ya 11 re kofe jalo Milly Vanilli ba re girl I'm gonna miss you.

0: know how we do it.
1: That journey into the give me hope.

Kissing the looper when I'm a medi at a time after time. Mr. Tarona e mashume ama bedi anan lemetsu e mine. Pele re fitla jwalo ho renya le shume le nan lemetsu e medi. Ke time after time. Tse ding tsa dipina ka nnete tse matla ka ho fetisisa wena mamelo wa sama sa Lesotho. Tse matla ka ho fetisisa. Mino le ona ka nnete o na le monyetla wa ho fetola lefatshe. Mino o na le monyetla ka nnete wa ho fetola lefatshe. Lebe mo ka nnete re kareng le ya amohelela. Ka nnete lebe mo re kareng le ya amohelela wena mamedi wa seamo sa Lesotho. Mme ka nnete mamedi re sebeditse re tlile le wena hore nyane ya lesho ya bosupa ha e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo. Re tlile mono horeng ya bosupa e fetile jwalo ka metsotso e mashome a mararo. Mme mamedi ha re le mona re be sentse re tshoka nnete re hae di ya di lebisitse manaka hae. Mme re sebeditse ka nnete wena mamedi wa seama sa Lesotho. Re se re fiefiella fela wena mamedi wa seama sa Lesotho. Re se re fiefiella fela ka nnete hore ditaba tsa rona di tleke di tsamaye ka tsela e nepahetseng. Ho fa jwalo Celine Dion are my heart will go on.

0: ke my heart will go on wana mamedi metso tsa rona e mashume a mabedi fela pele re fihla jwalo hore nya le shume le nang le metso e mmedi tedi ya khotso
1: o tsonna
0: ndadu
1: o betse ba ndade
0: hai ndadu aga ke khotso fela
1: ke ndade ta ba mbolomo ke ga matsoku jam
0: e ya ndade
1: Ira, na dende le logo me disa se chaba tle. Ona le bi simone e feta yeng kile bana ba sekolo ka mona. Ka pa ya thiwa ya tlase. Ya le ga ga batho bana ba hlokomele ka nna ba le khole a khethe ya ka mane. O bana ka golo tseding ka monana. Le kwa le khithile bo hao ya ka pidi ha di ka mane. Yale ya ga nnete batho bana ba hlokomele ska tlo ba ba ke batho ba ema ka bana ba batho banna ka hodimo ka kwana ebe se ba hlole ya go tseka
0: o ba kwana ba yang hodimo
1: ke bona ga ba gutla tlase mabalane o ba re bisena e sa tswa feta na jwale ka bana ba sekolo mona jwale ga ga banna batho bana ba ske ba tlo ba ema ga go go kwana na ebe ba tsana mogwa yale ye le jila ka ge ja ba thiba mona ja ge ja ba hlokomedisa go yela botsang ka pele na o jwang ba na ge so bone taxi tseng le one class tse fetelang ka kwano yale ga ge ska tswa ba e betse la e kwa le ile ka mane
0: a ka nete e sentse le ntla bohlokwa mara e se se jwang se game sona ka mo le lehlwa matsokumo
1: a tswa tswa ana go ya le ntate sa ntsane le pula fela yale ana yale nyana a ke le ga di shopong ka mane ke se ke bontswa ke motho e mong o hela ka mona se ba ke se o tlhong ke se mena nyana o ya pudi hadi le kwa le se le kwetse ka mono
0: mamedi sa ntsa hlakelwa ke taba e
1: ya nda a ja ile mo hatsela ka nete wa tseba ona ha o movie ke moya nyana nyana o no fela ya etsa le le pula ntate
0: Ndate. Ai ka nete ga le bua ntatwa ka ka tlokomediseno sentse ge le bua.
1: A ge le bua mohlompeng wa ka.
0: Ya le bua.
1: Tangi nda.
0: Mamedi metso tsa rona ka nete e le shume le ina le metso e supidi. Mamedi o sontso o ukwa ditaba rona di ka tsela e jwang. Se ka ba hlotse o ya hodimo ka pa ka hodimo ha se ka ba hlotse a thewa. E ho ba sentse re utlwa ka nete ditaba tsa ka dithabeng ka mane na sentse di le jwang. Ditaba tsa ka dithabeng ka mane na sentse di lejwa ngwana mamedi mme taba ena mamedi e bohlokwa haholo hobane batho ba banga kere ke shebe ha o thole sotho ba tseba ona ka karolong eno e ka hodimo ka mono fela ba tlabe ba fuwa dithabeng mono ba fuwa dingao fela hore ae le sotho le hlwalenele mme le nele ke nnete empa le nele hona ka karolong tsentse ka dithabeng mme sentse re ipiletsa re kopa ho bohle ba nka maeto a bona hore skebela hlotseng le nka maeto ba jwale ha re sobe boemong bo ntlafetseng re le naha hore ka nnete ka re ha o thoma thata yeo re tlabe re ka nnete ha wa sheba o le motho a ntse a ipaketswe fela ka bohlaswa ha re sore re monyetleng e leng hore ka nnete re ka iphumana re na le pholoo e potlakileng e bobebe e ka fitlang ya pholosa batho bohle ba tlabe ba ameile ditabeng tseno tse jwalo mme ka nnete ntlha ya bohlokwa e sentse le yone eno ya gore ha re ipeng hantle re ipe hantle yona mamedi wa sama sa lesotho re sentse re utlwa rona ditaba di ka tsela e jwa mme le lona tlase mona re utlwile ka nnete dipula tsena di ka nna tsa iphumana dibaka bo dikgoholanyana tse re ka reng di matla haholo mabalane mona ha re sa di tlwaela dipula tsena tse matla ka tsela e jwalo re bile re shebile le taba gore mamedi re hla jwalo karolong ya maria mo e leng ka nnete dipula di sone ka matla mme a se di na ka matla a maholo tsena e tlile di ka ba boemong bo e leng gore di ka thefula kapa tsa baka kotsi boemong bo e leng gore mobu ga o so tsitsi ga o so tlwaele gore dipula se di le teng ke nnete le goele le na le re kareng le matlaholo ga le ya ba matlaholo le mong sena ka ga mongobo o ne o ntse o bonala o ntse o le mongatanyana mme ka nnete sentse re ipiletsa basotho sentse go ipiletswa ka nnete ka dikanta tsotlhe gore a ko lekeng ka tsela tsotlhe gore re ipeng gantle a ke re lekeng ka tsela tsotlhe ka nnete re se ke be ra iphumana ge ntse re tsheuwa go ntse otho o naya kae empa go ntse o bua re ke re ipeng gantle ka nnete re qobe mabaka ano a rona ka nnete ga a salteng reng ke ae a sa thisitse ga o sana monyetla gore re ka iphumana re ile gobane jwale ditaba di tlabe di le ka tsela ena e leng gore go tla bo boletswe ka yone mme ka nnete ga re ipeng gantle a se ke ga batlang re be batho ba utlwang ka letlalo ga se ke ga batlang re be batho ba utlwang ka letlalo gobane jwale re tlabe re re

re iphapanyeditse gore ditaba di ntse di bue, empa re ile ra ikgethela gore gona ge etse qeto ya gore ka nnete re tla nne re tsamaye fela. Go na le dikoloi, go na le batho ba boemong ba gore ka nnete dikoloi tsa bona tsona ba tseba gore di kaba di bolokeile gore ba ka etsa ditaba tse ntse jalo. Bana ba bang ka nnete ga gotho bese e ya tsamaya ka gara maemo a na a tsena, ehlile le tlo iphumana le boemong bo le ka shwelelang ka gara yona bese eno, ke serame le ntho tsena tse dingwe kaofela. Mme mamedi, metsotso ya rona e 14:40 pele re fitlha jalo goreng ya 12:40. Kofa jalo Michael Jackson a re Heal the World.

0: ka ha bona moetlaisa ha ena ya moshoshe ding go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dingwa a re fileng tsone e ba sotho go tle mo baleng ga teng ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona go bona gore re nena taba ena ya saha me re boloke tikologo ya rona go bana ke yone ka go thusa gore nako e tlang re se ke ra bona le sotho la rona le ntse le re lahlehela
1: go la ba le batla go di khumbu mona motho wa ka koloi license na license ndo tsa fetsa di tlhong go re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe bana bo itswa go se bonye tlo fitlala mo mo zo sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang we re wa ketela wonje taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka lo bana ka molao ya fana le ya mo yena ke se ba tswana molao ke dikwela di ya molao ba le babedi
2: Fua da Morena, ya ide ka iphanako, ya bo itlho go go ngata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya ditshupelo, o feta le tsada, o tla ba le buka ena ya Jose Onodutu Another Development for SADC, Another Development for Lesotho, a le ka go tsonya maikutlo a ditshupelo.
0: Social cluster. And so we can't have a better target, a whole medical game that's very

Ke bile re tswa ka diofisi re bokella setjhaba, re bokella bahwebi. Bohle ba nang le tshusumetso, madiboho, ba tle ba tlo tsamaisana. Wa tseba mme, ke fella ha kalo ha ke na le bothata ba hore ho ntso tswela pele ho etsuwa jwang, ke bolela ka seo nna, bolaoding ba ka ba setereke hona jwale.

0: ha tse ding tseo re o tshwaretseng tsona letsatsing lena la kajeno momedi wa Salome sa Sotho, tla hopola hore letsatsing lane la maobane re ne re lokela ho tlolla taba le modulasetulo wa komiti ya moruo ka ntlong ya bakgethwa e leng Mohlomphehi Sello Hakane, moo a neng a lokela ho hlalosetsa ditaba tsa tshitshinyo ya nyollo ya ditefiso tsa makoloi a kenang ka hara naha eo a e entseng tulong ya ntlo ya bakgethwa ba setjhaba. Mehe maobane ka bomadimabe re ile ra sitwa ho mo fumana ka lebaka la ho tshwara ka thata tshebetsong ya hae. Mehe ka re na le yena kajeno ho tla otlolla taba le yena, mme re ile ra utlwa hore sena se hlalositswe le e meng ya mehato eo naha ya Lesotho e ka bokellang tjhelete ho thusa dintlafatso tse kenyeletsang kgaho ya ditsela le marokgo hara tse ding. Mehe tshitshinyo ena ile ya tlatswa ke mokgethwa wa dikotsi number 36 ena e leng Mohlomphehi Itumeleng ga ntsho. Mme ya buka ditaba tsena ka botlalo hore na ke eng e kholoditseng Mohlomphehi Hakane ho sisinya taba ena. Re otlolla taba le yena e le modulasetulo wa komiti ya moruo ka ntlong ya bakgethwa letsatsing lena la kajeno ho bua ditaba tsena tseo e leng hore re tshwaretse tsona. Mme ha o tla hopola hore e tla re ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona, le wena o tla kena o be le seabo ditabeng tseo e leng hore re ntse re bua ka tsona letsatsing la kajeno. Mme nomoro e tla ha re se re buletse mehala eo o tla kena ho yona ke nomoro ya 5 9 double 3 5 9 9 3, ke yona nomoro eo e leng hore o tla hokahana le rona ka yona le baeti ba rona ba letsatsi la kajeno. Mme he re ntse re etsa matsapa jwalo a hore re tle re motshware re mo fumane. Mme he re tla bona hore na ebe re mo fumana jwang, mme kore ke re patele hanyane re bone hore na re hokahana le yena jwang.
1: Ayala, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: ka bona a go tsana le baba puto ya puto ya tsane ya tlo a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke puto ya tsidi ya tsaba ka tsaba ke le le re wa tse ke lo ke la go tsola bo ke nyo lo hele go di mo tsa yo tsana u lai ke la tsaba yeso le ba bona ka tsafatsa a tse tse tse a se tsile tsantsi
1: by the community council ke o nang le tsona ka tsela. Ke ne ke tla go ba sotho, ke hle ka bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferente e etsa hala ka ga ditsetsa tsa rona. Ke gore be ditšhelete tsa bona di ya go fitlha mo le mongwa thuto e ne fa e tobane e fa bana gatello ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka se fisa fela ke le komiti ena na ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go mpe re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le ke ya sa rosisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e e phagameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
2: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ntse ba tholetsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoesetsenyesa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae mme efile ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke majwe le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgangka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go goba le phoso mona gore ka go goba le phoso e file wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
1: ebile ga ke tsena batho bano ba nese ba sele ba ka ka nnete ga se le gobane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba nese ba setisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete ga ke
4: tsebe
1: ga ke tsebe ka nnete empa seo ke se setsebang gona bjale tsena ke gore ga eba
5: metsotso e mashome a mabedi re furaletse gora ya leshome le metso e mmedi mme re sentse re retlha mmamedi o tlo re inele matsoho metsing go bonagala gore ditaba tsa marangrang le tsona tse e leng gore di ne di re setisa gore re gokagane le motlhompe yakanempae re atlegile go mo fumana motlhompe yakane ke amogela le go dumedisa lenaneong la go tlela taba letshareng la letsatsi la kajeno.
6: Kgotsa
5: motlhomphei ke ne ke re ke a o dumedisa le go ananela seabo sa gago lenaneng la go tlela taba letsatsing la kajeno.
6: Ke a utlwa mme fela ke utlwela tlosempa ke a utlwa
5: e be o utlwa ka kare re tla tleya go bua go ya pele o nkutlwa ka o kgona go utlwa gantle
6: ke ya o phopoletsa empa ga ke tla leka gore ke mamedisise tlhe ke bee pebele
5: motlhompe re kopa fela o ko tlhalose gobane go tlile tlhokomelong ya rona gore wena o le modula setulo wa komiti ya moruo ka ntlong ya bakgethwa o ile wa kenya tshitshinyo ya nyolo ya ditefiso tsa makoloi a kenang ka gago go naga mme re ne re kopa fela oke o re tlhalosetse fela gore na ebe taba ena e ne e kholoditswe ke eng.

le ntlafatso mme ke mo kileng ka kenya di tharo tsa gore ntlo e ke ya moele ditlalego tsa tse tswang komiting ya rona tse tharo. Tlalego e nngwe ya tsona e ne le tlalego ya thoteng ke value added tax e-invoicing regulations. E nngwe ya ba tlalego yane ya go nyolola makoloi ka manene difitso tsa makoloi ga makoloi a kena ka gare bogogo. E nngwe tlalego ile a ba ena eo mosomong re neng re ekeletsa re ekeletsa basebetsi taba tsa gore mosomong ba tsholele lekgetho kapa re ekeletsa basebetsi kapa bagasi gore ba be le bonyetsa o motle wa go tsholelwa lekgetho ka tsela e e hlakileng. Mme o nkopile gore nke ke bue ka ena ya madiboho ke re o jalo mme re ntse tshinyo eo lekala la finance ka RSL le entseng kopo ya gore mohlomong go tle no e seng ka RSL but ka road fund ka road fund setsisane sa pokello ya lekgetho la makoloi ka mane ka bogogong mme bona ba ne ba kopile jalo gore makoloi ha kena kapa ha feta ka borogong ka mono a be le nyollelo e re ke se ke o supisa gore dintho tsena tseo teng ke di-regulations nako eo di tlang paramenteng di sentse di sebetsa ka mane di kena ka gare go paramente di sentse di sebetswa ka gare go ka ntle ka mona go setšhaba mme e bang gona re ka dihanyetsa re tla dihanyetsa motlhomong sentse di sebetsa e be re kopa gore di ke di lokiswe jwale ka tsela e tshwanang nyollelo ena e sentse e sebetsa ka mono ka madibogong empa nyollelo ya makoloi a kenang ka gare go naga fela ebile e le makoloi ao re a reng go thweng ke a local ga le boletse gore sena se tsogala ka mabaka a gore makoloi a na a ka gare go naga ga ke be a nyollelo gagolo gobane ba sentse ba contribute kapa ba sentse ba nka karolo gagolo malebana le go ga ba gafa di-license ka mane kapa bo digafa tsa bona ga ba gafela makoloi di-drivers license mekgwa e mengata eo motlhomong ba ntseng ba nka karolo ditabeng tsa bona tsa go gafa makoloi jele ditaba tsena o tla gopola gore tšhelete ena e e tlhagang ka bogogong e ka setana le e tlhagang le mane mo go patalwang makoloi jalo-jalo ga makoloi a ile mono a ile go gafa ke tšhelete e sebediswang ke lefapha la road fund bakeng sa go lokisa ditsela tsa rona tse teng ka gare go naga mme šano le lebe mme o a bona gore ditsela tsa rona ka gare go maseru ka mona di batla di le ntle o tla gopola gore dikoti di ne di phagame agolo dilemonyana tse tharo tse fetileng empa ga jwale o tla gopola gore legalo le jalo le se le batla le kwaleya dikoti di batla di kwetse ka gare go maseru le dibaka tse ka thoko wa fitlhelela bo qeme kwana o tla bona gore ditsela tsa rona di kwetse ebile di ntse di tswela pele jalo go a fitlhela bo mafeteng kwana mme taba ena re ne re re le komiti ya moruo le ntlafatso setšhaba se kgobe matshwafo gobane ditshebeletso tsona di ntse di ya setšhabeng le ga e ba motlhomongwe go bonagala ba ntse ba gafa jalo go ya ka moo dinyolelo di lokelang go ba ka teng ka bogutshwanyane fela e ne le sona sepheo sa rona sa gore re motlhomong re sebetsane le di-regulations tseno kapa tsona ona molawana ono o neng o tekwa ka pele go ntlo mme molawana o mongwe o ileng wa tekwa ka pele go ntlo letsatsing lona le eno ile a ba ona o bitswang ka gore ke value added tax e-invoicing regulations 2026 molawana ona o tlisitse ke lekala la finance mme le eteletse pele kapa motlhomong baji ba ona molawana ona e ne le lekala lena la revenue service Lesotho taba ena ya value added tax e-invoicing e bolela gore jwale re tsa bona ditaba tsa rona tsa bogakgwebo ga ba ntse ba etsa di-invoice mono di gagolo tsa borakgwebo bana bao re reng ke di-vet vendors kapa bao re reng ke bagwebi ba bagolwanyane ba seng ba ngodisitse bakeng sa go bokeletsa lekgetho molemong wa gore mmuso o tle o le late matsogong a bona e leng di-vet VAT vendors kapa vet registered businesses e leng bane ba gotlhotlheng jwale

0: se ba threshold ya bona ya go bokeletsa tšhelete ka selemo ka tlo fumana re ya go bo 2 million jalo jalo. Mme batho ba nang kapa dikgwebo tsena re tlo bona e le gore ba tlabe ba na le di-sistemi molao o ba tama gore go tlo go be le di-sistemi tseo ba di sebedisang. Sistemi tseno ke tsona tse tlo gokagana le mmuso kapa le lefapha lena la Revenue Service Lesotho ka ona tsela ya marangrang e le gore ke moo jwale Revenue Service Lesotho e tla re kgwebo a otla tilimane ebe Revenue Service Lesotho e sentse e shebile ba etsa invoice mono Revenue Service Lesotho e na le access to those invoices e le gore taba yeno e yona e tla bitswa ka gore ke electronic billing system EBS ga karolo ya Revenue Service Lesotho yona e tla sebedisa IDMS e leng invoice data ma ba thata go boga kgwebo gore ba tle ba kobe go lefa lekgetho gobane nakong eo ba etsang invoice mmuso o tla bo sentse o shebile ka lefapha lena la Revenue Service Lesotho ke ka bokhutshwanyane bo bogolo mme ke di beyang jwana ditaba tsena.
1: Maobane lefupule la bamamedi le ileng la kena ga re ntse re tshetse data ena ba ne ba bonagala ba ngongoreile gagolo ko gore na e be taba ena ya nyollo ya ditefiso tsa makoloi a kenang ka gago na a na e be e tla tswela nagana mane e tona na.
0: O jalo mme jalo ka ga ke se ke boletse gore taba ena ya ditefiso tse nyolowang ka tsa makoloi ka mane ka bogogo ntse gagolo e re ke o bolelelese mme gore dikoloi tse ngodisitseng South Africa di kena ka ga rona ka mona di tlisa dithepa ke dikoloi tse kgolo bogolo ba tsona di tlisa dithepa tse tlotla di rekisiwa mabenkeleng ana ao bogolo ba ona e seng mabenkele a Basotho mme ke mabenkele a mangata gagolo ao e seng mabenkele a Basotho mme dikoloi tseno di tsamaya gara ditsela tsa rona kapa godima ditsela tsa rona di lokela go gafa mme o tla gopola gore di ngodisitse jwalo kwana mo ha bo tsona mo di lefang lekgetho teng mme ga di kena ka gara bogogo ba rona kapa ka gara naga ya rona di lokela go tsamaya godima ditsela tsona tsena tsa rona mme dikoloi tsona tseo tse kgolo ke tsona tse tlileng di senyang tsela tsena tsa rona tsenyane ga e tlile ga di senye tsela ga kalokalo gobane o tla gopola godimabidi a mangata gagolo mme di tseka ka tlhogo ga e tseka koloi ga e tseka ka tlhogo ka mane mabidi ana a setseng ka morago a phesha mme ga a phesha jalo a ripitla tsela ebile a e senya ka opanya gantsi mme ka gona ke ka gona a nyoletsweng ka bonyane dinoko tse 24% taba ena e bolela gore re tla bona ge ntse re na le lekeno le letle go lefapha lena la Road Fund mo re tla bentseng re lokisa ditsela tsa rona re ntse re na le mokotla e le gore tsena se etswa molemong wa o gaga mokotla wa naga ya Lesotho malebana le tsediso ya ditsela mme ke se ke itse go wena o tlhokometse gore ditsela tsa rona di lokiswa ka makgetho a makakang ka mona ka mabalane e ka sitana le ka maloting re ke supe gore mmuso ga o fitlha o dula ditulong o fumane go na le tšhelete e ngata fela ya Road Fund e bokeletsweng ka mono bogolo ba yona e ntse e sa seletse mme ke yona e o ileng ga re ga mmuso o fitlha ya ba o sebedisa tšhelete eno e neng e dutse ka mono e le ngata golo ya Road Fund ke ka gona o ile a bona ditsela di lokiswa ka lebelo le phagameng leo gona jwale ga ke bua le wena go batlang dikoti di kwaleile kao fela ga tsona ka gare go maseru ena yo re buang ka yona le mathoko a yona se ke ntse motlhala ka boqemi mona go tloa ka mane ka gathetsane wa dikela ga mantshebo tsela yeno kao fela ga yona e lokisitswe e ntle dikoloi di thelela fela ga di ya ona teng mme ke ne ke re setšhaba se kgobe matshwafo ke gona.
1: Motlhomphe gakane ebe o ka tlhalosetsa mmamedi wa sama sa Sotho gore na ebe dikotlo go ba ka qobang go lefa lekgetho na e be di eme jwang mohlomong o ntse o totobatsa hanyane bohlokwa ba makgetho gore na ke bofeng
0: e re ke se ke obe ka ena ya

0: ya ho kena ka madibohong ka mane o bane ke yona mosomo yentseng re bua ka yona hore e se o batla ho se bobebe hore ha o kena ka madibohong ka mono ebe ha motho a keke a patala ha ona ka mogho a ka fetang ka teng ho bane di gate tseno tse kenang ka magogong ka mono di batla di bulwa ka tsela ya tshelete ele hore ha ona ke ha ona ha ona mogho ga a fete fela motšhini o sa ka wa mo scanner ebe ona ka bona ha o tla thilimane ebe o bula gate ya bulea mme gate eno ha e bulea fela ho bane o ena le tshelete e keneng ka hare ka mono no mme ka hona e hile mona ho batla ho sena dikotlo tse kalokalo tse beiweng malebana le ho se lefe lekgetho empa he ke tla hlahloba mme hore na molao goba mona ne re etsa fela phetogo ya di-regulations e seng re etsa molao wa dikotlo gore na batho ba sa lefeng mofuta ono wa lekgetho na ke ba tla otlwa jwang fela he ke supe gore go na le dikotlo ga re tla ditabeng tsa e-invoicing e leng ena e nngwe eo ke neng ke bega ka pele go ntlo gore ntlo e amogele o tla gopola gore ke buile ka yona ntle le ga e ba o ne re ke tle ke shebe-shebe dikotlo tsa yona e karolo eno ke kopa gore ke bue ka yona gore electronic billing system ena ya rona yeo mohlomong e tlabeng e sebediswa ke dikgwebo tsa rona tse register to collect VAT for the government go na le schedule e beilweng ka mona e le yona ya dikotlo mme dikotlo tseno di ka mefuta-futa go tsona di le jwalo ke ntse ke le ka gore ke tle ke diphetle mona ha ba nka di fumana ka pelenyana mona ha ba nka di fumana ka pelenyana mona ke di penalty mme di tloa ka bo 100,000 bo 300,000 bo di 50,000 200,000 di a fapakana ho latela hore na tlolo ya molao e tsahetseng e tlabe e etsahetse ka tsela ya mofuta ofeng mme o tla fumana hore mohlomong batho ba ka qoba hore ba be ha bana system eno mme ho hloka system eno ke yona mathata ao dikgwebo tsa rona di tla tobana le ona gobane go na le dikotlo kgahlanong le gore ebe motho o tla leka go qoba gore a sebedise system eno fela a le eligible gore ebe a ka tseba go collecta le lekgetho mme ke supe gore go ba mamedi gore batho kapa dikgwebo tsena tse tlabeng di sebedisa system ena re kopile jwalo lefapha lena la revenue service lesotho gore le ke le fane ka nako grace period eo mohlomong dikotlo tsena di ka bewang ka thoko nako ya dikgwedi tse tsheletseng jwalo ba ntse ba leka go sebetsana le dikgwebo jwalo gore dikgwebo di kgone go utlwisisa this new system eo jwale ba seng ba tla sebetsa ka yona mme ka mora 6 months re tla bona jwalo dikotlo tsena di sebetso kapa di sebetsa e le gore re lebeletse ebile rona re le economic and development cluster ke le modulasetulo wa committee jwalo re tla dula re setse lefapha lena morago go bona gore ba seke ba kenya dikotlo tsena hang-hang e le gore bagwebi ba rona bana bao re reng ke bagwebi ba seng ba le bagolo ebile ba le eligible to collect VAT for the government ba seke ba ba otla ka dikotlo tsena ga ba ntse ba etsa diphoso nakong ena ya dikgwedi tse tsheletseng jalo jalo ke a lebona
1: metsotso e mashome a mabedi ga metso e mene pele re fitlha goreng ya pele mme ga mamedi re ya o mema gore le wena o tlo okele o be le seabo ditabeng tseo motlhompe yakane a ntseng a di otlolola letsatsing lena la ka teno mme nomoro ya mohala ke 599 3 599 3 motlhompe re tla gokagana le wena ga morago ko boske wa kala re ke re rekise.
2: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 3 days only, save up to 50% on deals like Rama Original 70% Fat Spread, 500 grams for only 22 maluti. Danone Ultramel Custard, 1 kg, just 22 maluti. And Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, buy 2 for only 89 maluti. Valid from Friday 18 to Sunday 20 September. Big Red Weekend, only at ShopRite.
3: Lesotho. Bakeng sa merero ya kaho e meholo le e menyane, rekang Afrisam All Purpose 42.5 cement ya maemo a hodimo le ipehe monyetleng wa ho hapa divouchara tsa kaho tsa boleng ba 5,000 maluti.

0: pallets tsa FSM all purpose cement, di generator, di voucher tsa grocery, di topo tsa paraffin, di kopo tsa basotho, kapa airtime, rekang ka jeno, le kene le tlhodisano gore le be bahlodi. FSM, the A1 choice for Lesotho. Go na le dipehelo.
1: Metsotso e masome a mabedi ya metso e mmedi pele re fitlha mane goreng ya pele, mme tla ga re fitlha mane goreng ya pele ba lefapha la ditaba ba tla re bala ditaba tsa hora ya pele. Nomoro yeo ka gokaganang le rona ka yona ke nomoro ya 599 33 599 33, ke yona nomoro ya mogala yeo o ka gokaganang le rona le mohlomphei Hakane go yona, gore le wena mmamedi o be le seabo ditabeng tse o re ntseng re bua ka tsona. Mmamedi dumela.
2: Dimakwa e fatlong a sake.
1: Eme.
2: Wa nkutlwa.
1: Eme.
2: Kuba pula yana mona ke ga ke tsebe mo moteng, jele nka nna ka se ka utlwala gantle. Ke botsa ntate, ke fitlha sentse le di bua ditaba tsena, fela ke yano na le ntho engwe ke itsileng. Na jale ga le mona go tlo lefisa lekgetho ka dikoloi tse tlisang dithepa tseo tse dintsa tsona gona basotho tse ngata-ngata etlileng re senang tsona, re phelang ka go di fumana gona dinageng tse ka ntle ka kwana. Jalo lekgetho leo ga se moo le boradikgwebo ba tlo re nyolela ntho tsotlhe tse re di rekang ka botsodi bo tshabeyang gobaneng jale ba re ba lekisa lekgetho leo le ba tswang. Jale le bona ba tlotla ba le mmomona go rona bareki nna eo yona ba etlhedile taba ke a le boa ba ditlaisise.
1: O tlhakile mama, thank
2: you. Thank you.
1: Nomoro ya mahala ke 599 33 599 33, ke nomoro ya mogala yeo o ka gokaganang le rona le mohlomphei a Hakane ka ditaba tseo e leng gore re ntse re bua ka tsona ka kwana. Mohlomphei, ke kopa re ntse re emetse lefoko le leng la mamamedi re ikene potsong ya Mme Matanki Makwae.
3: Ke a leboga mme, Mme Matanki Makwae o re na ga se mo molwale moo e reng ga ba nyoleletse ga o na le nyolelo ena e e tsagalang ya makoloi a a kenang ka gare go nagana bona ga ba na nyolola ditheko na tse tlang setšhabeng na. Ke ntse ke re mogwebi e mong le mong o na le tokelo ya go sheba di-expense tsa gae tsotlhe a shebe gore na ebe kakaretso eo a ba le yona na o tla ba le phaelelo kapa gana go ba le phaelelo. Empa ke supetle mme gore dinyolelo tseno di nyanyana gagolo go latela ka moo batho bana ba etsang kgwebo ka teng, bana ba dikoloi tse tlhagang ka ntle. Kannete dinyolelo tseno tsona di nyane gagolo go latela ka moo di senyang makoloi otikeng di senyang ditsela tsa rona tse ka gare naga. Tsela eo di senyang ditsela tsa rona tse ka gare naga e phame gagolo ga o bapisa le mokgwa wa theko le dithekiso tse sentse di le teng mmarakeng. Mme mme a sebe gore a kgwebe matshwafo gobane ditaba tsena di sentse di etsala, ke a kgola di na le dikgwedi jale go ya borago di sentse di etsagala. Mme rona re kena re le paramente re tlo tlhatlhoba gona e fela taba tsena di entse gantle kapa di entse ka tsela eo re ka reng go kganao eo re ka reng go ke go emisaganyane di seke tsa etsagala. Mme ke supe gore a tšhaba se kgobe matshwafo ehlile ga go le re le kopo tabeng ena.
1: Mamele dumela.
4: Rona la nnete.
1: Ntate nnete.
4: Ke ne ke re ntate Hakane utlwa alla hantle ka ditsela o hanang hore ba etse molao wa gore ditsela tsa rona ke ditsela tse tiileng le ha ebe ba nyolola dikgwebo di ha ebe ba nyolola lekgetho le ditsela tsa rona ebe tsela tse tiileng go tlhe gwa shejwang ka e le nngwe nako ena kaofela ga go etswa tsela go batle mekontraka e nang le diphitlhelo ya go qetela. Ntate Hakane na o tlhokometse gore na Basotho re tlhoka mesebetsi ya kae? Kannete ompo ntumelele ke etse tlhage sa gole lona ga lena mokgwa wa gore re seke ra fokola ka mokgwa o re le Basotho re ke re phele ka boiketlo ka gara nagae gore le batalatse mabalaba mosebetsi wa mmuso gantlentle ke go batalatsa mabala.

0: nomoro ya mahala ke 599 33 599 33. Ke nomoro yeo o ka kenang go yona go gokagana le rona le mohlomphehi Hakane ka ditaba tseo a ntseng a bua ka tsona ka kwano. Mohlomphehi, ga re ntse re emetse mamedi ba bangwe ba kene, re kopa re arabele dipotso tse pedi tsa Ntate Nnete.
1: Ke le bomme, Ntate Nnete o bua ka gore na e be ko bane mmuso o sa etse ditsela tse tiileng. Mohlomong a bua ka botlhoko ya mosebetsi le o batalatsa mabala jwalo, gobane mmuso o nka karolo tabeng ya o batalatsa mabala kapa ihle ko ona o di hulang pele malebana le taba ya o batalatsa mabala. Re ke supe semme gore
2: Ke petse hantle ntate. Ee, ma go dina kgwa e kalekala go na le tsena tse ntse di lotsi. O ntse ka tsang ka elengwe tsatsi le lengwe le lengwe le lengwe le lengwe le lengwe le
0: lengwe nomoro ya mahala ke 599 33 599 33. Ke nomoro yeo e leng gore o ka kena wa gokagana le rona le mohlomphehi Hakane go yona. Mme a re sheba metsotso o momedima

0: ona mofa wa rona wa o maintaina ditaba tsa ditsela e le gore ntena ha e ka etsiwa ke se ke tla potong yane ya ha ya hore na re lukisa le batlatsa mabala jwang taba ena ya ho leka ho bukeletsa lekgetho bakeng sa ho maintaina e bolela hore ga ge ka ga sebetsa ka tsela yona ena raba le ditse bokellang di revenue ya rona molemong wa gore re be le dipokello tseo ka tsona re ka tsebang go hlahisa mesebetsi ka tsona ke tla bua ke tla etsa mohlala ka ditaba tsa rona tsa metsi a dihlaba taba ena metsi a dihlaba mme wa ka eo e leng gore tšhelete ya teng e kena ka gara ntho re reng ke consolidated funds ka o fela ga yona mme ka gona ka mono ga e tloa o tla fumana gore e a nyenyelepa e ya dibakeng tse dintse ngata-ngata jwale tse o tla fumana gore ntlafatso e se e ba compromised nna ke re ga ntse ke modula studio wa komiti ena moruwa le ntlafatso ditaba tse jalo tsa tšhelete ena re tla bona re se re na le karolo eo re nkang mme re fitlha re e tshela ka gara letlole leo re tla le gaga e le gore re tle re tseba o fimana ge se re na le matama ao rona ka borona re ikagela ngwana ka lebaka la letlole la tšhelete eno re ke supe ke bolelele bamamedi gore ka mora selemo sona sena e tla re ga re ya re o bala ditšhelete mane re tla fumana ditaba tsa rona tsa metsi a ditšhelete tsa metsi ana a ditlhaba di nyolile gagolo go na le a couple of billions about 2 to 3 billion tsa keketso e tlabeng e tlagelela ka selemo ya metsi a ditlhaba mme ga ke ntse ke le modula studio mone go tla ba le letlole le tlatla le nkuwa ka ditšheleteng tseno mono le ntse le gagua molemong wa gore re tle re iphumane re na le matama a mangata fela ka ronaga ka mona mme o santse o utlwisisa gona tlhagiso ya mesebetsi e tla ba ka bongata bo bokae bo tla bo moetsale e le gore lokela go ba le setsi se kang sena moo re ntseng re bokeletsa ditšhelete tsena molemong wa gore tle re tsebe go etsa mesebetsi ka tsela e nepaetseng ke tle go ntate ya e leng a saga mona re o tswa phamong
1: Nna ntate motshwae
0: ntate motshwae jwale ena o ile a re na gobaneng ga o na le ditsela tse lokisiwang nako le nako ke se ke batla ke moarabile gore a bona ditsela di lokela go lokisiwa nako le nako ga o ka bona e se e sa lokise ko gona ga e le phoso empa ga di lokisa nako le nako that is a maintenance plan e le gore ga o mmuso o nepileng go feta mmuso ona o nang le maintenance plan kapa o ka sebedisang letlole lena ka yona tsela e nepaetseng ya gore from time to time e be go ntse go etswa ditukiso tsa ditsela nako kgolo lenyane ke tle go mme maatanki
1: ya ile gape potso ya nngwe yang tate motshwae e ne e le gore na o tlhalosetse gore molao ona o santse o sebetsa jele taba ya ga e ne e le gore na e be go na le thuso ya go fetisetsa setšhabeng empa o santse o sebetsa na
0: ke a leboa mme ke a leboa ntho tse o thweng ke di-regulations go ya ka molao wa rona wa paramente di-regulations tsotlhe di etsiwa ke makala e leng gore ke melawana eo makala a ntlafatsang tsela ya bona ya tshebetso ka go fetofetola dintlha tse di ntse itseng ka gare go molao o mogolo wa paramente mme di-regulations tsena di filwe maatla ke molao wa rona wa paramente gore makala a tsebe go di kenya tshebetsong le pele di tla ka paramenteng empa di tle ka paramenteng gore paramente e tlo di tlhatlhoba gore na e fela ba entse ntho e nepaetseng empa ga o ka bonala gore ditaba tse jalo ga di a nepagala ke gona moo jele paramente e ka emisang ditaba tse jalo gore a ditaba tsena ga di a nepagala mohlhomong di bonala di ganya setšhaba e le gore go gotla gore taba e be in practice makala a tseba o e bona gore na e a sebetse kapa ga e sebetse e le gore ga e fitlha ka mane ba be ba na le a practical presentation e e leng gore re re taba ena e bonagetse gore e ne ntse e tsala kae ka e bonala e se na le mathata le mona e na le mathata mme e ka lokela gore e fetole ke yona mamang a mabaka a etsang gore motlhomong di-regulations tsotlhe tsa makala di sebetse pele di kena ka gare go paramente jwale ke mpe ke kene go mme matanki ya ileng a bua ka thekenoloji e ntle e mme matanki o tseba nagana wa tseba gore a kanete re na le lejwe na ga ona mokgwa o re ka ga tswakang lejwe le na ka di-chemicale le tsotlhe tse dintse re ka ga di etsang ya ba re a katakatsa mono re etsa gore taba ena e etsale re ke se upe gore re na le ntho o teng ke paving ditsela tse paviweng ke bone gore motlhompe ke nagolo ile a thakgola le ditaba tsane tsa gore go be le ditsela o tla gopola ka bothetsane mo na le bo maseruast tse ntseng di ikengwa paving e le gore taba ena e se le gore re ka e sisinya gore re tle re shebe

0: is there any other technology wa wa tsela le jwa household le seile o le beile ka thoko mona mme a o le hata le a tshwakeya na hona le mogwa o o ka itsiwang hore ha ge le beile fatshe mono le tle le sikela tshwakeya e be le tswa ka some other chemicals and or any other treatment ya o le jwa lena le ka la itsiwang ka ona hore e be lona le o re ka ra lenkang instead ya hore re nke tsena tse e leng gore e tla be le disamente tse tlhagang ka ntle onaga kukwa mme matanki a fane ka boeletsi bo maatla boo mokgwa mong ka letsatsi le leng re ka tsebang gore mokgwa mong ge ke re e shebege le komiti ena a moruwa le ntlafatso
1: motlhomphe ke kopa ka metsotse mmedi fela um o tle o phethele ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno
0: kannete mme ga ke phephela ditaba tsa rona tsa letsatsi la kasekong ka re fela ke kopa setšhaba se kgobe matshwafo ka ditaba tsa digafa tseno tse nyolotsweng tsa ka bogogong ga e le gantle ke se ke supile di sentse di sebetsa ya bobedi le a bona basotho ba eso gotlhe mo le leng gona teng ka ga rona ga gore ditsela di a lokiswa ka lebelo le phagameng mme taba ena ya ditsela tse e lokiswang ke gona mokgwa wa pele is the first stage ya go rantsholola kapa yona ya go ntlafatsa moruo obane ga gona ka mokgwa o re ka tsebang go ya dibakeng tse fapafapakaneng ka teng ka mabaka otlhe a rona a mangata go ya mesebetsing jalo ka ntho tse ngata re sa tsamaye ditseleng tse nepaetseng empa taba e nngwe fela e setseng eo re lokelang gore re le naga retse re qeteletse re e phethile ke lakatsa go bona naga ya lesotho e na le ditsela tse yang masimong gobane ditsela tse yang masimong ke ditsela tse yang tse based on production e le gore ga ge sa etse ditsela tse yang masimong ga gona ntho eo re ka ra e jang ka teng mme ke boetse ke lakatsa go bona bagwedi bana bao mosomong gekageng ke dihwai ba na le boikopanyo bo bogolo bo ka etsang koporasi e kgolo ka gare naga moo re ka tsebang gore ditlhoko tsotlhe tsa rona tsa dingwai di tsebe di fumaneya ka gare go koporasi eno tla gopola go na le ntho teng ke OVK in South Africa Free State e e leng gore e nkile dintho tsotlhe tsa temo mme mmuso ebile go na le ka moo o e support-ang ka teng gore temo e tsebe go ntlafala gopola gore temo ke gona moo jwale go jewang teng mme motho ga a lapile o ye a relela le lapileng ga lena tsebe
1: motlhomphe ke lebile seabo sa gago lenaneng la go tlolola taba letsatsing la kajeno le ka moso
0: ke a leboa mme
1: metsotso metlhano pele re fitlha goreng ya pele mme momedi wa seema sa lesotho re tlotla re suthela ba lefapha la ditaba ba re bale ditaba tsa hora ya pele nna le wena le mpho mosala ba tla kopana ka nkane go hora ya pele
2: ka nnete taba ena ya tlhaga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go la baletaba tsa bo dikombo mona motho a reka kolo itlaesense na le license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ya re wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena kereche ba a tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
4: Sonia Simpson, a tener cuajalla la llave, la

0: nna ke le moo ke ka bona ga go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sefane ya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya lebedi ya setšhaba ka setšhaba ke lelereng wa tsediso ke lokela go tholola bosi ke nyologele godimoso eo fitlhanae pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa tsomogeleng kwana basutu ba tlalele go bua ba bua ka magotantafatso a seteletseng a setile council kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.
1: Ke ne ke tla go basotho itlhe ka ntse re tlamehile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meserese re ntse e etsagala ka ga ditsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasara tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefe go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
2: Nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta go dua go etwa nako ena ka go fela go sa bona le dithuo tse e tswang sentse go theoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tloa e tloa e setseng ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mme ebe ga o tsene na o etsaeng mme efile ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re moamoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gwakgwakgwakgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa gore o suputsa gore o phethagatse
1: etlile ga ke tsena batho bano ba nese ba sesatsele ba kae ka nnete ga se le o bane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba nese ba sesisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete sene ga ke tsebe
4: gogang
1: a nna ke tsebe ka nnete empa seo ke setsetse ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke lenle le phentle jale ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le tshutshumetso le madikologo ba tle ba tota ba gakisa le oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne tse o tswela pele go etsiwa jwa go etsiwa.

e rerilweng the Lesotho King's Future Past phirimaneng ya maobane. Pokello ena e tlhaloswa e tla boloka nalane ya borena ba Lesotho ka marangrang, mme e natefise esita le ho hohela botsetedi. Aha, e boitse pokello ena ya nalane e arabela moralo wa naha wa ntlafatso ya NSDP o bohlokwa ponong ya naha. A re e thusa lekala ho fihlela thomo ya lona ya ho beha Lesotho boemong bo bahahlaudi ba ka kgethang ho le etela. O bile a thoholetsa France ka tshehetso ya ditjhelete kgatisong ya pokello ena. A re ke sesupo sa dikamano tse mofuthu tsa dinaha tsena. Monghadi Mokgethi Phohlo, moetapele wa morena wa morero wa pokello ya nalane ena lefapheng la boqapi le mookamedi wa lefapha la France Africa Borwa, Monghadi Jean Naspiri, ba hlalositse pokello ena e se fela ho bokella nalane le botjhaba, empa e boetse e tlo boloka molemong wa meloko e tlang. Moka wa 80 a motso o mong wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o tla tshwarelwa New York, America. O tla loha o tla tshohla ditaba tse kenyeletsang phepo e nepahetseng. Ya tshwereng molepo e le mongodi e moholo ofising ya motlotli Monghadi Thabang Tlalajwe. O boletse sena kajeno ha motlotli letsie la boraro a tloha ka hare ho naha ho ya Mokeng ona. O itse motlotli jwalo ka moetapele wa phepo e nepahetseng wa mokgatlo wa dijo le temo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o memme dihloho tsa dinaha ho ya tshohla ditaba tsa phepo e nepahetseng tse amang bana. Monghadi Tlalajwe a boela a re motlotli o tla boela a gakola lenaneo la le bapatsang naha ya Lesotho ditabeng tsa bohahlaudi le ileng la etswa ke sehlopha sa Amerika. A re o tla boela a ba le dikopano tse ding tseo ho tla tshohlwa ditaba tsa matla a hlwekileng. Re phethela motlatsi wa mehleng wa letona lekaleng la ditaba tsa kantle dikamano tsa matjhabeng Mofu Mohlomphehi Sediso Kalake o phomoditswe borokong ba hae ba ho qetela tshebeletsong ya lepato la semmuso e bileng ha soru seterekeng sa Berea kajeno ka morao ho ba le bokulo ba nako e telele ba diphio bo timeditseng bophelo ba hae. Morena wa sehloho wa mamathe morena Sempe Gabashiane Masopa o itse mohlanka enwa wa mehleng wa mmuso ebile motho wa bohlokwa seterekeng sa Berea ka lebaka la tshebetso ya hae setjhabeng sa Basotho. Motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la setjhaba Mohlomphehi Hansi Kgamane o hlalositse Mofu e ne e se motho ya buang haholo paramenteng la ho le jwalo. A re nakong eo ho tshohlwang ditaba tsa setjhaba o ne a bua ditaba tsa bohlokwa. Lebitsong la tonakgolo Mohlomphehi Sediba Motjhabarwane o itse Mofu Kalake ebile motshehetsi e moholo wa tonakgolo ya mehleng Dr. Moeketsi Majoro nakong sa dikgoka tsa dikarohano tse boima lekgotleng la ABC ka nako eo. A re ho phomotswa pula e tsholoha ha Mohlomphehi Kalake ke matshediso a maholo haholo bolepi bo re ho lebeletswe komello e matla. Ya tshwereng molepo e le mookamedi lefapheng la mahlale a dipolotiki le dithuto tsa tsamaiso sekolong se seholo sa setjhaba NUL, Dr. Maseko Makgetha o tobokeditse bohlokwa ba hore naha e hetle morao ho lekola ema yeo e kgathileng ka dilemo tse 60 e ipusa. Dipuisanong tse bileng NUL kajeno moo ho bileng teng makala a mmuso, baithuti, mekgatlo ya setjhaba le mafapha a nang le kobo ya bohadi, Dr. Makgetha o qollotse tsitsipano ya dipolotiki ya 1998 e le enngwe ya diqholotso tse bileng ka sehloohong tsa naha e leng ya senya dintlafatso. A re naha ena le dihlodilweng tse ngata jwalo ka ditaemane le metsi tse sa tsweleng Basotho molemo mmoho le tlhahiso ya diphatlo ka difeme fela tse tjametsweng ke tlhokahalo ya mmaraka. Dr. Makgetha o supile ha naha ena le boikarabelo ba ho aha le ho tsitsisa moruo wa yona ka ho matlafatsa ditsi tsa yona molemong wa bokamoso ka ho batala tsa mabala molemong wa batjha e le hore ba be le seabo se toma tsamaisong ya naha. Ho sa le jwalo, Mofumatsana Mpho Kganyapa e mong wa baithuti ba tlo ba le seabo ho ngola buka ka mora dipuisano tsena e ka tataisang boketsa melao ho tla ka mawala a ho rarolla diqholo.

0: dumedisa basotho botlhe ba mametseng sa le moya sa lesotho ya le dumedisang ke ntate lesegonolo makantle jalo ka o se o tlhalositse ke setsebi sa ditlhare ka rona ga ena ya lesotho
1: ntate ke kopa motlhomongwe ko o tlhalosetse momedi wa sealemoya sa lesotho gore na e be ga re bua ka kgwedi ena ya lwetse gore e tsebagala e le kgwedi e leng gore re tshwaya kapo e tsebagala e le kgwedi ya ditsebi tsa ditlhare uko o tlhaloseganyane gore na e be re bolela eng gagolo motlhomong re shebile le moguo wa selemo sena.
0: Ke a leboga mme makwadi, mme ebile ka o tlhalositse ke tlhaga mogatlhong wa baikopanyi wa baikopanyi ba ditsebi tsa ditlhare le meriana ka gagona ga e na Lesotho e leng Pharmacy Association of Lesotho, mme ke tlile kwano he e le gore go tlo tla re arolelana le Basotho ka kgwedi ena e botlhokwa gagolo ya lwetse gobane e botlhokwa gobane e bua ke kgwedi e tlhouweng gagolo ke mogatlho wa neng wa matšhabatšhaba wa ditsebi tsa ditlhare e leng International Pharmaceutical Federation gore ke kgwedi ya rona re le ditsebi tsa ditlhare, mme go ntse le botlhokwa go he na re tlhalose gorena taba enana e bolelang jalo ka ke tlhalositse gore go na le mogatlho wa baikopanye lefatshe ka bophara ditšhabeng ka go fapana Lesotho, America, China, gotlhe go ne o bitswang ka go ke International Pharmaceutical Federation o phatlaladitse kgwedi enana e le kgwedi eo ka yona re tlotla re ananelang batho banana ba go refang ditlhare e leng di-pharmacisti ka lentswe la segoa, mme mogoo o teng kgwedi selemong senana ke gore kgwedi ena ka o fela mogoo wa rona ke gore botsa setemi tsa gago tsa meriana e leng molekano wa gago bophelong, mme ke go tlhalosetse Basotho gore gape go na le letsatsi leane la 2025 kgweding yone enana ya lwetse e leng di-25 September, mme re reng ke letsatsi eno le tshwauweng e le moo he re tlotla re keteka ka o fela re emisa mabaka a rone bogolo re keteka letsatsi leno la ntho la ditsebi tsa ditlhare jelo mo ka tsatsi leo go tlo tla go bala setlhogo se ntse se ipepisitse le tsona tsena tse ke buileng ka tsona re tlo tla re bua ka sona ka botebonyana ga ntse re tswela pele. Setlhogo sa teng sa tsatsi leno ke sena se reng o matlafatsa setsebi sa meriana bakeng sa bokamoso bo botle ba bophelo. O ntshwarele ke tlole ka go bua Sesotho gagologolo ntle le gore ebe ke tlabe ke bua ka puo yaneng ya kantlano gobana jelo ke bua le Basotho. Setlhogo senana se bole sengwetso ka segoa ke mpa ke se tlisitse Sesothong gore Basotho ba utlwisitse gore mogo wa rone ka tsatsi eno e tlabe le go matlafatsa ditsebi tsa ditlhare le meriana bakeng sa bokamoso bo botle ba bophelo. Jole he FIP e leng ona mokgatlho o le ke reng ke ona o ikopantseng bakeng dinaheng tse fapaneng bakeng sa batho bana be e leng ditsebi tsa ditlhare ke tlalositse taba ena ya go matlafatsa ditsebi tsa ditlhare e le go ba fa tsebo tlhompho le tokologo e ntle ya mosebetsi. Ke tle ke tlhalosetse ke etse motlhala ke re Lesotho monana re na le di-chemisty tse ngodisitsweng ka molao tse ka tlasa palo e kalo ka 200 ka tlasa 200, mme ga o ka sheba setšhaba sa Basotho o tla bona go setšhaba sa Basotho se ka odimo go palo ya nya milione empa ditse ngodisitsweng ka molao ga ke bue ka tsena tse o tla fumantshela gore batho ba tlabe ba di bula fela di se ngodisitswe ka molao tse ngodisitsweng ka molao palo ya tsonana e ka tlase go 200, mme ga o sheba palo ya Basotho o tla ithuta gore Basotho ba bangata gagolo go feta ditsena tse ngodisitsweng tsa molao, mme sentse e bontsha gore ga re ka ra matlafatsa ditsebi tsa ditlhare sa kogong lona le enono metseng le metsaneng ena ya rone monana ga keke ra sokola ga e ba motho yo mongwe a tlhaelwa ke makhulo a fapaneng e le gore go na le metse e meng o tla fumantshela gore go na le gaelelo e ngata ya gore ga o na di-chemisty tse keng ka gare o metse enong tse e bang ba tla fumana kalafo e nepaetseng e bangwa sebetsa batho ba nana diregeng ke bona ditshedi tse ngodisitsweng ka molao gore ba tle ba fane ka tshekeletso. Ke tabe nana sentse re bontsha go mo ho ona wa selemo tsena na bo matlafatsi bona na botlo tla bo ama dikagolo tsengata bo kengeletsa le tsona tsena tsa di chemistry mme re tseba ganta go ha di chemistry di matlafatswa setšhaba se phela hantle ke le motho yo mang a ipotsa gona pharmacist eo kapo ditsibitsie tsa molao o ntse o bua ka tsona ke bo mandate makanke motho yo mongwe a ka lekanya gore ditsibitsena ke batho bana ba tla ba bona ba ntse ba rekisa mo gono ba fa moriana ba go reka panado o feta gantse gantse ditsibi tsa meriana kapo di-pharmacist ke batho ba ileng sekolong ya ba banka dilemo tse mona sekolong monana re na le setsi se le sentse ba ntse kwetlisa di-pharmacist ntle le NHTC gobane NHTC kwetlisa di-pharmacy technician pele bana ba ile mane le sekolong se phahameng sa setšhaba e le National University of Lesotho go a ithuta ka taba tsena tse amanang le ditlhare le bophelo ka kakaretso dilemo tse ka bantse setlano kaofela ba ntse ba ithuta ka taba tse kareng tsenane mme ga ba qeta go ithuta ba fiwa lengolo ke sekolo seo se phagameng ga e felele mono go fela bana le lengolo ba na le boikarabelelo bo bong gape gore ba tlotla ba ingodisa ka tlasa mokgatlho o laolang di-professional tse na leng di-pharmacist le dingaka yane re bitsang ka go ke LMDPC ke council-e e re ikarabelelang go yone mme council eo e re fa lengolo le re dumelelang gore re ka lo sebetsa re le batho ba molaong gobane go na le dintho tse ngata tse ba di lekotseng ba bona gore re tlile re fela re tla etsa motshebetsi onono go boloka maphelo a basotho mme batho banana e ntse buang ka bona leng di-pharmacist kapo ditsibi tsa ditlhare ke batho ba tsebang gagologolo a taba tsa meriana gona moriana o nana lebiso la ona ke ofeng moriana o nana ga o kena ka mmeleng o lo etsang o lo feta karolong efeng ya mmele mme ga ntse o tsamaya ka gare go mmele ke kotsi itseng e moriana ena o ka o etsang ga o ka etsala gore ebe o nkuwa ka tsela e sa nepagalang le gore na moriana ona o sebetsa jwang ditlamorago tsa moriana gorena ke difeng mme legotla lena le re ikarabelelang o lona e leng LMDPC e etsa bonnete ba gore le ga re ntse re fana ka ditshebeletso tsenana re ntse re fana ka ditshebeletso bakeng sa polokego e nepaetseng ya setšhaba gore re tle re sekera bja setšhaba sa basotho tlokotsing re ntse re sebedisang ke nthwane re bitsang ka gore re practice within our ethics and our scope sekope sa rona sa tshebetso mme mefuta ya batho ya ditsebi tsenana o ka ifumana gagolo sepetlele mane batho ba nene be reng ga o qeta go tloa ka ngakeng ka mole ebe o isa bukana ya gago mane ne first grade batho ba ne ba sebetsang monono ka go bona gona le bona batho ba ne re reng ke ditshedi tsa meriana ke bona bo o tla ba fumana tsona ke ba bitsa ka lentswe la sekowa ke di-hospital pharmacist kapa di-clinical pharmacist ebe go na le bana ba tla be ba sebetsa monana ka go di-chemist tse fumaneyang ka re go metse ga o kena chemisting go na le batho ba o thusang ba o tlhalosetsang gantle ka ditlhare tsenana tseo gago tse o tlo tla o di sebedisa le ga e ba gona le ditlhare tse o tsa di fumanang ngakeng ba kgona gore banke bukana ba bale gore na ngaka e ngotsweng le gorena o lokela le gorena lefi la gago ke lefeng le setlhare se nepaetseng gore na ke se feng ba be ba tlhalosetse gantle go sena go gao wa ga puo gobane kele ba bua sesotho se tla go hlakela mme le wena o lokoloile gore ka ba botsa dipotso ba bangwe ba sebetsa mane mo ditlhare di itsiwang e leng manufacturing mane gobane ga re bua ka setlhare fela go tsebe re bua ka tsona setsibisana tsa ditlhare ba bangwe ba etsa ditlhare tsenana ba bangwe ba sebetsa mane mo difepelang ditse tse dingwe re tlwaelesotho monana ya sesotho e le leng ke sana tsa NDSO mme bangwe re tlabe go odara gone re le ba di-chemisti be bona batho banono ba nka di-odara tsa gone mme ba etsa bonnete ba gore re fumana ditlhare tse nepaetseng go latela di-odara tseno tsa rona ke a go ba je ka bokhutshwana ga ke ne ke tlalotsa mono gona batho ba nanne ke reng ke ditshedi tsa ditlhare gona ke di feng basotho ba utlwisisa gore ka mora gore batho bana ba fumane lengolo lena la gore ke ditshedi go tswa yunibesiting e kgolo ya setšhaba ba ngodisa lekgotleng lena le ke reng ke LMDPC LMDPC ba fa lengolo leno la LMDPC ebe ke lona le etsang gore re ba bitse ditshedi tsa ditlhare e leng re degree e re e fumanang sekolong ke yona fela e re thusang gore re tlotla re bitswa ditshedi tsa ditlhare ga fela re ngodisitse le legotla le na le legolo e le gore motho a keja gona practice a na le degree fela o practice ga a na le degree plus lengolo le na la legotla le na le legolo LMDPC jale he re ka kena ditabeng tsa rona he gona he gobaneng setlhogo senana tse re reng botsa setsibi sa ditlhare ke kopa o tlo ntumelele ke sebedise lentswe ga chemisi ka chemistry bana ke lona le batho ba le tlotseng botsa ka chemistry wa hao.

0: molekane wa bophelo go baneng o lokela mo tsa he motshina na wa ye ke ntse ke bua ka wena ya pele ke gore na pele ke gore motshina na o thibela diphoso tsa miriana ke hlalositse gore ha o ya ngake o ya ka mana o lo bona ngaka ngaka e thutile haholo ka ka makulu a fapaneng le ka motho ka botlalo importa fumantshela go na le tsebo e gaelelang ntlheng ya ditlhare le gore na go dilokela go di sebediswe jwang ke ntho na lefapheng le lenne le leng go tla ba le ngaka le sona setsebisena tsa ditlhare ngaka ena o tla ba ngola lefi la ga gona ke lefeng le gore na o lokela go sebedisa setlhare sefeng lebaka le o lokelang onke bokana o ise molefestering ke gore e lo balwa ke setsebi sa ditlhare e kgone go bona gore na ngaka o ngotse eng o ngotse setlhare sefeng ka matlafeng ga kae ka letsatsi jalo jalo gore ga e ba go na le phoso e bannye teng mongolong o wa ngaka gagologolo kagolong ena ya ditlhare ebe setsebi sena sa ditlhare pele se ka sa fa motho yona setlhare senana se le o buisana le ngaka pele ga e ba go na le phoso e teng se le o buisana le ngaka gore ndate ngaka setlhare senana go latela go na le dibuka tse re dumelela tse re dingotsweng le standard treatment guideline gore na re lokela gore re sebedise setlhare sefeng ka matlafeng jalo jalo kele motho yona setsebi sena se tlabe se bua le ngaka ena se re go latela di-standard treatment guideline se sa matsatsing a nana re lokela gore lefi lena re le treate jenalo mme re sebedise maatla a na le yana e le gore go ja fela setsi seo se ne se na le ngaka fela e ba ga ona setsebi sa ditlhare diphoso tse ngata di ne di ka etsagala gobane ga ona motho a tla ba tseba ka setlhare seno tse ngaka e tla be e sengwe le ese mme ke etse motlhala go na le setlhare sa ntse re reng ke wa fareng ga o ka etsala gore ebe ngaka e ngotse setlhare seo ka maatla a magolo go feta tekano kapa yone e ne e tlwaeleileng ena ya aspirin e tlotla e etsa gore motho yona ebe o tswa madi gagolo ebe madi ga emise ebe motho o ntsana ditlhare fela gore a ke dipue ngakeng empa kele ga ga chemisi a le teng a le monono a kgona gore a mo eletse gore maatla anana a ngotseng monana ga bolokeya bakeng sa go sebedise setlhare senana e kgona go fa motho yona na gore a be le polokeo ena paetse mme a lo sebedisa setlhare bakeng sa lefilene le tlabe le ngotse mono ke a gola ye nngwe nka buang ka yona ke gore batshwana ba tlhoka ge ba botse gobane ba tseba ditlamorago gape ba tlhokomela malwetse a na a sa feleng ke tsa ntse reng ke di-chronic condition setlhare se senne se tseng memakwadi sena le ntlo sena le ditlamorago tlhaga se sengwe se sengwe se e bangwa se fiwa ngakeng se na le ditlamorago tse e tla fumantshela gore go tlhokagala motho e leng pharmacist e a tlatla a o ruta ka tsona ga ke etse motlhala ga o sebedisa setlhaga sena se o thweng ke diazepam e ba e ngotswe moo nna ke le ra chemist ke a tseba gore diazepam e tshwarisa boroko e re ke go tla bo nkile bokana e ngotsweng diazepam motho o nwa pedisi e le nngwe gangwe ka letsatsi ebe wena o lo enwa o ntse o ganne ga o letse le mana ga o tsebe gona go laetsagalang o bone fela o se o tshwere ke boroko bo bongata fela o se bila o robetse go sa elelelwa ebe o tlhaa kotsi ya koloi empa nakong e bang go thusa ke motho ene e leng setsebi sa ditlhare e tla re le pele a o fa setlhare senana o tla go tlhalosetsa gore setlhare senana o lebelela gore se tshwarisa boroko mme tlhaloso eo e tlo tla etsa gore a o tlhalosetse gantle gona o lokela o se sebedise neneng gore o tlo se ka qeteletse o tshwere ke boroko o ntse o etsa mosebetsi kapa o le mosebetsing kapo o fumantsha le gore o tlile mosebetsing o tseya le moyeng monono o nwele diazepam o ntse o sebetsa ga o tsebe gona boroko bo ile ba o tshwaraneng o santse radio sentse e tsamaya elela fela o sa tsebe gobane motho yana a sa o tlhalosetsang gona o nwa setlhare senana ka mo go jwang e le gore taba eno ya tsebo ya ditlamorago e ntse le yone e botlhokwa ya gore pele o ka sebedisa setlhare sefe kapa sefe e tsa bonnete ba gore o lo kopana le setsebi sa ditlhare gore se tlotsa se o tlhalosetsa lo lemotsa gore o tlhokomele taba eno no ya gore na ditlamorago tsa teng di tla go tshwara ka mogo jwang
1: andabe le gona ne ke kopa gore ditaba tsa rona re kere di beye feelwane goba jele re tlameya go suthela ba lefapha la ditaba le gao ke sengwa kwala re tseba gore ka morago re balwe ditaba re tseba go bokagana le wena
0: ke a leboa mnyamakwale
1: momamadi motshedisi thakela makaja o tlo gutla a re balela ditaba
2: ke le bolelele ke a kgola ka paralenteng ka mono batho ba o thusisang demo

Ba jira sana ba se jere jere la o ko dingi ona ta ta mo jere lan.

0: otlela taba ebile e le wa ho qetela ka ha o hopola hore e tla re fihla mane hore nya bobedi e tla be le mo e leng hore re tla be re beya lena lenaneo kgutlo hona teng. Ntate Lehlohonolo.
1: Hello, Nyamakari.
0: Ke a amohela ntate mokgahlelong wa boraro ebile le wa ho qetela wa lenaneo la re otlela taba. Mme pele re beya ditaba tsa rona fielwane o ne o ntse o hlalosa ka hore ditlhare tse ding le tse ding di na le ditlamorao tsa tsona. Mohlomong o ka tswela pele ka ditaba tseno le hore mohlomong o bo so o e hapella le ya hore na e be bohlokwa ke bofeng ba ho tshwaya kgwedi ena ya lwetse e le ya ditsebi tsa ditlhare.
1: Ke a leboha nne Makwadi. Jwalo ka ditlhalositse hore ditsebi tsa ditlhare di tseba haholo ka meriana jantong dikarolong tse ngata, jwalo ka e leng ya hore di tlabe di tseba rona ditlamorao tsa ditlhare ke ditse, mme ho bohlokwa hore setlhare se seng se seng seo se sebedisang kapo se tsebe ke ngaka o botse setsebi sa ditlhare rona se tlo tla se o tshwara jwang, o lebelele eng ha o ntse o se sebedisa. Mme ke a kgola pele ke tla go eno ya rona bohlokwa ba kgwedi ena go rona ke bofeng, ke highlighte kapo ke leke go atolosa hanyane gore Basotho ba tle ba utlwisitse rona ke dipotso difeng tse ba motlho mo ba ka di botsa ditsebi tsena tsa ditlhare. Ya pele ke gore ba tsebe gore go botsa ke mahala, a se ga o patale go botsa. O ka mmotsa fela rona dipilisi tse ke di nwa neng, ke di nwa ga kae ka letsatsi, a na di na le di lwantshana le dilo tse dingwe jalo ka bo jwala, dino tse dingwe bo jwala, bo dilo tse dingwe tse bangwa di nwa, e le gore setsebi se se kgone go tlhalosetsa gore na o lokela o tlwaela eng ga o ntse o sebedisa kalafo ena na o e bangwe o ipiwe ke ngaka. Ditlamorago tsa tsona ke di feng jalo ka ke tlhalositse, na go na le theko e nngwe ya dipilisi tse ka tlasa, ke re na le ntho tseno tse reng ke di-generic le ke di-brand. Ha ba sa khono o sa khono re ka se tlhaga se turu o ka mmotsa na le tokela o mmotsa bona ao ha bona se tlhaga se tsentse ba ntse ka se theko e tla se tsentse ya ke fumana ngore le tlile la ka le khono go ya le ya la se ona le tokela ka reng ye no ke le ke go post ke la re se tlhaga botsa AI ka po gona go botsa Facebook ka po go botsa batho ba ba strateng mona fela ga re yeng batho ba ne pa etseng ba tla re fatara tsa ditlhare e le gore tla qetelletse re na le tshoso e ba mohlomong e thusa ke ka baka la social media kapo ditaba tse re di fumanang marangrang. Pele ga e ba go na lekgwao ya setlhare e tsa bonnete ba go ya go setsebi sa ditlhare motseng ga gaufinyane le wena obane metse e mengata ka gore ga o legolo ka go thopo ena gone e golo ya masego dikhemisi di ngata feta fela mo no kene khemising ga bane ba ba bapatsa ditshwa ba botsa ore fela ke na le kutlwile ke na le tsena le tsena ka setlhare se na le tsena le tsena le tsena le ka re ba o tlhalositse mme ditaba tse ba o tlhalosetsang tsona ebe tsona tse tla tumedi go kgoba matshwafo. Jole ke a gola piso e ke nang le yone go batho ba Basotho ke ena ya gore setšhaba tsa Basotho ka la 25 kgweding ena ya lwetse e tla be le letsatsi le legolo leo re tla be lefatshe lotlhe e se le Lesotho mona fela lefatshe lotlhe dinageng tsotlhe tsa lefatshe le tla be le tlotla bona ba tshwane le re reng ke di-pharmacist ditsebi tsena tsa ditlhare. Mme sentse re lenema le lona gore o simole leng teng kare go motse le sealemoyeng monana sentse re etsa kgoeletso gore ga re thabeng re ketekeng le batho banana ba botlhokwa. Ya pele ke gore ga o ya ngakeng ga o ka gotla ngakeng o sa fumana ditlhare e ka re ngaka ga ya o sebetsa gantle. Motho yo mongwe le mongwe ga ya ngakeng o lebeletse gore a lo pota fesetereng e le gore batho bano ba setsa sebetsang fesetereng mono ba botlhokwa mme ka gona re ba ananele jalo ka sentse ke etsa piso go bona gore kala 25 ga re tleyeng Basotho he re tlotlang re tlotlang batho banana ba re tlhokometseng maphelo a gone ga kana le ba re thusang gape ka re gometse ka monana gore re tle re fumane kalafo e e nepaetseng. Nagana gona batho ba bakae ba godile ba ntse ba thusa di-chemist monana ntle le gore ba lofola di-line tse telele gagolo-golo bakeng sa matsana o tla fumantshela gore a ka latiwa le di-chemisting ga tlhokologo ka isengakeng bona botlhokwa ba batho banana mme o ba ananele gotlhe mo ba leng teng le bue le bona le ba jetse gore ba botlhokwa. Mme lebaka la mantsha la yone kgodi enana jelo ka ga o se o botsitseng le Makwadi ke gore lefatshe lotlhe le tse ba botlhokwa ba ditsebi tsa ditlhare mme le gone re le naga ya Lesotho re kopa re kene mmogo re tshwarane matsogo le lefatshe ka bophara.

0: ba batho ba nana ba teng ka go na ina no ba ne pharmacy a se gale le teng ka go le sotho empa bo ke mpa yona ka go le sotho go di se tetu e golo ka re go mete ka go dipetlele le go tlhomoga leng teng ne a re ba thabeleng le re thabeleng tsena tefeleng le tshebe gore re ka golo ya bahlanka ba bophelo ba ke ntsa go thusa wena go tlobela bophelo bo nne pa etseng wena le lelapa la gao le metswalle ya gao
1: and mme se se mme le metse me tlhano re ya re lebile horeng ya bopedi a me mmamedi ke a o mema le wena he go tlo o kene o be le se a bo ditabentse o re ntseng re bua ka tsona ka kwano le ntate le hlohonolo mme no mogo ya mohala yo o ka hokahana le nna le ntate le hlohonolo go yona ke no mogo ya 5993 5993 ke yona no mogo ya mohala ye o ka kenang wa ba le se a bo ditabentse o re ntseng re bua ka tsona ka kwano 5993 ke yona no mogo ya mohala ye o leng gore o ka kena wa botsa ka bo hona go tlatsetsa ditabeng tse o re ntseng re bua ka tsona le ntate le hlonolo ka kwano mme ntate hlonolo a re ntse re emetse momamedi gore a kene go bonagetse ga gore go na le taba ya gore ka nako nngwe Basotho ba seboko ke di-pharmacy ka tsela e gore ka e bitsang ka teng ga se re adima lentswe la senyesemane gore di-pharmacy tse ngata di bonagala gore ka nako e nngwe batho ba sebetsang go bona ke ba senang ditsebo tsa ditlhare mme ga e be na lona le le mokgatlho le etsang go lwantsha taba ena
0: tabena ke selo se segolo mme makwadi mme mme le gona re le mogatlo o mogolo go sebetsa mmogo lona le kgotla la neno le ke buileng ka lona eleng lekgotla la ikeitseng ke LMDPC le thusang gore e bentse le kena monana go sheba batho ba sebetsang ka go ditsitshana tse leng di-pharmacy gona e fela e le bona kapa e se bona ba e bang ba ngodisitswe ka molao mme e sie le gona sentse re tshwara re ditsitse jalo ga di sebetse ka molao di tlola molao o tsamaitsang taba ya thekiso ya ditlhare ka go le sotho gobane setlhare se lokela go se fue ke motho ya kotlisitsweng mme ke tlhalosetse basothong ke le ka bua lenaneong le leng salemong senano ke re ga o kena ka go setisa sa eno sa chemisti tsa bonnete ba go sheba mangolo a teng ka chemisting ka mono gona go na le lengolo le tlhagang lekaleng la bophelo go na le lengolo le na la councele le lokela go lebe teng ke councele ya re laela ga le qeta go fa lengolo le na lo le manametsa botlhe mo o sebetsang teng e le go lokela o shebe lengolo le eno la motho eno gona le fela le le teng ka o mosebetsi wa gae le la ministry of health le la nna le mera e leng authorization certificate le la traders license tax clearance e tsa bonnete ba go ikgotsofatsa gore mangolo ano a le matlhano jalo a teng ka go enono pele o ka fumana tshebeletso mme o ntse o na le tokelo ya gore ga o sa fumane o botse e le gore le teng o tsebe o tseba gore ke thusa ke motho ya nepaetseng gobane bophelo mona na go tlotla re bapala ka maphelo a batho ga re ke mpole ka maphelo a batho maphelo a batho a tlhokolosi ya golo o na le tokelo ya gore o se ka amoela tshebeletso ga o thusa ke motho e bang ga se ena e leng a ngodisitsweng ka molao ga ka o fa tshebeletso eno mme le gona sentse re thusana go sebetsa mmogo le lona lekala la bophelo re dumelelana le taba ya gore di-pharmacy tse jalo ka nnete go etswe ka gore gore di tle di seke tsa dikwalo gore di tle di seke tsa qetetse di beile maphelo a batho ba bangata ko kotsing
1: ntate hlonolo go bonagala e ditaba tsa gona di wetse di sebeng tsa momamedi ya utlwanga mme ke a gwalatlheka motsotso fela ke kopa gore o phethele ditaba tsa gona tsa letsatsi la kajeno
0: ke a leba mme makwadi mme ke sa diphethela ke a gola molaetsa o ke batlang gore ke o fe basotho ke gore ba tshepe di-pharmacist tsa bona ka gare go nna e nana ke batho ba kotlisitsweng gore ba tlotla ba fa kalapo bakeng sa bophelo bo nepagetseng ke batho ba ileng sekolong gore ba tlotla ba fetisa ditsebo tse ba di fumaneng sekolong bakeng sa go thusa bona e ka ba ka re go metse e ka ba ka go tsititse segolo sepetlele e ka ba gotlhe mo baleng teng e tsa bonnete ba gore wa ba atamela mme o ba botsa dipotso tse o lokelang gore ba botse tsona bakeng sa go tsebetlhaga ditlhaga tse bangwe wa ditsebedisa e ka ba tsa bophelo botlhe tsa palo e odimo ya madi tsa tswekere e tsa bonnete ba go atamela seno sa bofinyane mme o botse pharmacist ya gago gore na o lokela o sebedisa ditlhaga tsena jwang le gore etle o fe dikeletso tse nepagetseng pele re sentse ke ba meemage gore ka la masome a mabedi a metso e meraro ya metso e metlhano kgweding yona eng ba tle ba tlotla ba keteka le gona lefatsheng lotlhe di-social media.

ra buisana jwalo le mong ha di lehlohonolo matanke ho utlwa haholwanyane ka kgwedi ena ya lwetse e leng gore yona he e tshwauwe e le kgwedi ya ditsebi tsa ditlhare, mme he yena o tla gopola gore o hlaga mokgatlong wa one wa ditsebi tsa ditlhare e tsebagalang jwalo ka lebitso la Senyesemane e le Pharmacist Association of Lesotho. Mme he o ile a utlwelela taba godima ditaba tsena ka bohlokwa ba kgwedi ena ya lwetse le gore na ebe ke obaneng ga e tshwauwe e le kgwedi ya ditsebi tsa ditlhare Lesotho. Mme he ga morago go ile ra gokagana jwalo le ntate Mphahama go re fa ditaba tsa boemo ba legodimo go ka lebelelwang letsatsing lena la kajeno le matsatsi a mang a tlang go latela. Motlhophisi wa lena lenaneo ke Melida Penda Rangwajane, ka metšhineng re sebedise jwalo le Mahlomana Toronko, mme nna ka lebitso ke Mmakwadi Tsolo. Mafela beke ga e be a monate, o ipaballe, o itlhokomele go fihlela nna le wena le mphato wa ka Mphomosala re kopana le wena nakong e tlang.

0: wa boleng ba sesiu sa dipalo.
1: Bonkgetheng ba robedi ba iketela ho kamela mokgatlo wa matjhaba a kopaneng. Re sheba ditaba tsa Tanzania moo batho ba fetang dikete tse tharo ba nang le kobo ya bohakanetso ya ditshebeletso tsa boleng tsa bophelo. Grace Ekigadie o na le dintlha tse feletseng.
2: Kopanong ena ho bile teng ditsebi lefapheng la bophelo, baitsi ba maano ba lekane ntlafatsong, bafuputsi, ditsebi, baithuti, mekgatlo ya setjhaba le baemedi ba mafapha a ikemetseng le dikomishenara tsa ditikolo tse fapaneng tsa Tanzania. Ho arolena ditsebo le ho sohla mekgwa e tjhatsi ya ho ntlafatsa ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo. Ha bua pulong ya molao ya mmoka ona Arusha, tonakgolo ya Tanzata a setseng.
3: Nikiri kwamba licha ya mafanikio hayo.
4: Ke ananela hore le ha dinaha tse ngata tsa hlwahlwa ya Afrika tse kenyeletsang Tanzania di sa di fihletse meolwane e mengata, di ntse di saletse morao. Jwalo ka ha ke boletse, ke tshepa hore mmoka ona o tla thusa hore dinaha di sebetse, di ipapisitse le dipalo, di boetse di sebetsa le mafapha a fapaneng ho fihlela meralo ya naha, tikoloho le matjhaba ya 2030.
2: Tonakgolo Ntshemba ipiletsa hore dina di sebedise mmoka ona ho fumana ditharollo tsa nnete tse bonahalang ho fihlela ditlhoko tsa bophelo hlohleng ena. Mmoka o bile wa fana monyetla ho bontsha dipheto le maano a keneng tshebetsong ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo metseng, mme dipuisano di ne di itshetlehile mekgweng ya ho anetsa ditshebeletso ho bohle e ka sitana le ho amahanya ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo le meralo ya matjhaba ya ntlafatso. Mmoka o tshwara nakong eo Tanzania e ntseng e tswela pele ka mohola ho matlafatsa ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo metseng, moo ditshebeletso tsena e leng tsona tsa pele tse kopanyang setjhaba le lefapha la bophelo ka kakaretso. Tlalo ena e hlophilwe ke Grace Kigaye, Tanzania, nna ke Ntebalo Morosi Masego, Lesotho.
0: Ditabeng tse ding, mmuso wa Lesotho ka lekala la diphatlalatso, dikgokahano, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi. Ka tshehetso ya Smart Africa, mokgatlo wa kopano ya dinaha tsa Africa AU, boemedi ba ntlo ya Germany le bohle ba nang le seabo ditabeng tsa mahlale, o tshwere thupelo ya naha ka sepheo sa ho netefatsa le ho phethela moralo wa naha wa boleng ba sesiu sa dipalo data. Masiru, motlale wa ditaba wa Sadak 360, Thabiso Kolotsane, o fana ka dintlha tse feletseng.
5: Thupelo ena e latela ya pele ya naha ya ba nang le seabo dipuisanong tsa ho bopa moralo wa naha wa boleng ba sesiu sa dipalo, e neng e tshwerwe ke mmuso ka Phupu monongwaha ho simolla ditaba tsa boleng ba sesiu sena jwalo ka letlotlo la bohlokwa la naha. Ha a bua lebitsong la Smart Africa, Mofumahadi Thelma Efua Kae o itse Lesotho ke naha ya pele ho tse tharo tsa Afrika ya ho netefatsa le ho phethela moralo wa naha wa boleng ba sesiu sa dipalo. Ka hona, letona le mongodi e moholo wa lekala ba lokela ho phaphathwa lehetla ka lebaka la tataiso e hlakileng eo ba faneng ka yona tshebetsong ena e neng e potlakile.
6: Lesotho ke naha ya pele ho tse tharo hlwahlweng ya Afrika ya ho netefatsa moralo wa naha wa boleng ba data. Ke dumela hore taba ena e lokela ho opelwa mahofi. Ruri ke rata ho thoholetsa Lesotho le lekala ka mosebetsi o matla le boikitlaetso ba lona tshebetsong ena. Re bile le tumellano dikgweding tse tharo tse fetileng, mme kajeno re mona ho netefatsa mosebetsi o neng o le boima, o bile o le hlokolosi.
5: Mokamedi lefapheng la mahlale, Monghadi Kgiba Masiu, lebitsong la mongodi e moholo wa lekala, o itse thupelo ena e tla ka nako ya bohlokwa moo Lesotho le matlafatsang merero ya ho ntshetsa pele leano la marangrang. O re sepheo sa thupelo ha se fela ho amohela tokomane, empa e boetse ke sethala sa bohle ba nang le seabo ditabeng tsa marangrang hore ba hlahlobe ka botebo leano la naha la tjhabelo pele, ditshiya tsa phetoho ya lona hammoho le tlhatlhobo ya diphuputso tse entsweng.
7: Let me reaffirm the government of...
6: Ke tisa boitlamo ba mmuso ba ho ntshetsa pele phetoho ditabeng tsa marangrang ho theha maemo ao ho ona sesiu sa dipalo, tshebediso ya mahlale le boqapi di tlatsetsang ka matla ntlafatsong ya naha. Ke tshepa hore dipuisano tsa kajeno di tla ba le ditholwana tse molemo tse tla lebisa motheong wa ho phethela le ho kenya tshebetso moralo ka mora moo.

0: April.
1: Moralo wa mapomelo o lebelletswe go fana ka tataiso e lebisang tshebetsong o behang sesiu sa dipalo go ba letlotlo la bohlokwa molemong wa kgodiso ya moruo, ntlafatso ya phano ya ditshebeletso le phetogo e kenyeletsang bohle ya marangrang. Thabiso Kolotsane, ke tlalehela lenanao la ditaba la SARS 360 Maseru.
2: Mosebetsi o le mong, bonkgetheng ba robedi ho fihlela ha jwale. Dinaha tse hlano tse nang le matla a ho etsa qeto ya hore na ke mang ya fumanang mosebetsi ha mojao wa ho etella pele UN o kena mokgahlelong wa ho qetela. Empa mongodi e moholo wa mokgatlo o tla ja lefa mokgatlo o ntseng o fetoha nakong ena ya diphetoho tse bodutu tsa moruo le twantsho ya tshebedisano ya dinaha. Blanche Gorasses o fana ka tlaleho e ikgethang.
3: Ho fihlela ha jwale ke bonkgetheng ba robedi ba iketelang ho nka sebaka sa Antonio Guterres ka Pherekgong 2027. Meralo ya bona ya tjhebelopele dipuisano di phethetswe. Ditho tsa lekgotla la tshireletso le tsona di fumane maikutlo a ba bang, mme kgetho ya ho qetela e tla etswa ke mmoka o akaretsang. Empa mothati wa pele ke hore motho o lokela ho feta lekgotleng la tshireletso moo ditho tse hlano tsa lekgotla di nang le matla a ho thibela kgetho eo. Moo he ke moo tangtang e tla kgangwa ke lerwele, mme motlatsi wa mehleng wa mongodi e moholo wa UN lefapheng la dipolotiki a ke ke a tlodisa taba eo ya matla mahlo.
4: Taba ya tshebetso e ntle kapa ho hlola ho sebetsa ka makgetha mongodi e moholo e laolwa ke tshebedisano ya ditho tsa lekgotla la tshireletso haholo tse hlano tsa dinako tsohle e leng China, Russia, Britain, France le United States.
3: Kgalemo o se a bone tshebetso ya mokgatlo oo a le ka hare ho ona. O ka mongodi e moholo ya hlwahlwa a ka sitwa ho sebetsa hantle ha dinaha tseo tse matla di sa dumele. Empa setsibi sa dipolotiki Rui Tiitende o tswela pele ka ho botsa hore na bothata bo ka rarollwa ka ho fetola motho ya ka hodimo.
4: Ha hona taba hore na mongodi e moholo wa UN ke mang, seo dinaha tseo tse matla ka ho fetisa lefatsheng di kgethang hore se etsahale, se tla etsahala UN e sebetsa le tsona kapa e sa sebetse le tsona.
3: Ke nnete e hlabang, mme o tswela pele ka yona.
4: Molao wa matjhaba re bua tjena ke leano la ditaba tsa ka ntle la United States. Seo United States e kgethang hore se etsahale hosane, se tla etsahala re rata kapa re sa rate.
3: Dintwa tsa Sudan le Palestina ke mohlala o hlakileng wa sekgeo dipakeng tsa puo ya boemedi ba dinaha le tshebetso ya dipolotiki. Guterres ka boyena o ananela bothata bona.
4: Ho tsetsepane ho bakwang ke dipolotiki, phapano maano le dipelaelo di tswela pele ho kgina ditharollo tseo re di hlokang.
3: Empa kgatello ha e bakwe ke dintwa fela, UN e tobane le mathata a ditjhelete ho kenyeletsa le ditsi tse sebetsanang le ditaba tsa ho se lekane lefatsheng. Sena se hlahisa potso e tobang dinaha tse ntseng di hola. Hore na mongodi e moholo ya tlang o tla fa dinaha tse lentswe le utlwahalang kapa o tla ntshetsa pele ho se lekane ho esale ho rena. Setsibi sa moruo se re ho se lekane hona ho ama ditsi tse etsang diqeto tsa moruo le ntlafatso.
4: Ha re bua ka tekano, tekano e bolela le tekano mekgatlong ya lefatshe. Ha ona le moo ditaba tsena di sa nyalaneng le kgaello ya dintlafatso dikarolong tse ka borwa o lefatsheng. Seo se bolela hore re na le lentswe le nepahetseng ho buella ditlhoko tsa dinaha tseo tsa moruo.
3: Tlhodisano ena ya boetapele e na le karolo e nngwe ka ha phapanyetsano ya ditikoloho le bong ke karolo ya dipuisano. Mme ha kgothaletso ya ho qetela e fihla lekgotleng la tshireletso e tla nne e be dipolotiki tse laolang diqeto. Empa e ka nna ya ba qholotso e kgolo e tobile mookamedi e motjha wa UN ha se hore na motho a le mong a ka etella pele lefatshe. E ka nna ya ba hore na mokgatlo oo o tla hlola maikutlo a fapaneng mme o sireletse metheo ya lefatshe. Tlaleho ena ke ya Blanche Choresis wa Namibia, nna ke Hlompho Letsie Maseru, Lesotho.
2: Nkakgefu, ha re kgutla re tla sheba ditaba tse ka sehloohong hlwahlweng ya Afrika.
5: SADC 360 brings you stories from the SADC region. Reports on politics and everything you need to know.
6: President Emmerson Mnangagwa is on a record on a government's commitment to stabilizing
7: the tight monetary and fiscal environment.

0: Onze umametse lenano la SADC 360. Rahatela pili. Moralo wa dipetoho tse nolofatsang kgwebo o mmuso wa Zimbabwe o kentseng tshebetsong ka katleho o hlalositswe e le lewa le bohlale le tla akofisa kgolo ya moruo ka tshehetso ya batsetedi ba ka hare le ka ntle ho naha. Owen Mandova o hlophile tlaleho ena.
1: Mmuso wa Zimbabwe ka lekala la ditšhelete, ntlafatso ya moruo le kgodiso ya matsete o kentse tshebetsong moralo wa ho nolofatsa kgwebo mafapheng a 13. E ka sehlohong ho nolofatsa ditshenyehelo le dikgoqetsane tsa ho kena kgwebong. Bekeng e fetileng lekgotla la matona le hlahlobile tshebetso ya moralo ona, mme le fumane hore o sentse o beha ditholwana tse molemo le ho ntlafatsa moruo. Setsibi sa moruo Malone Gadu o re phetoho ena ya leano e kentsweng ke mmuso e theile maemo a akofisang kgolo ya moruo, ho thehwa hwa mesebetsi ebile e kgothaletsa matsete a ka hare le ka ntle ho naha.
2: Dipuisano tse ding mabapi le tefelo ya ngodiso le ditshenyehelo tse ding tse amanang le kgwebo di reretswe ho fa dikgwebo tsa rona monyetla wa ho hlodisana le tse ding nakong ena ya

0: ke boemo bo neng bo rena le bopong leo dipakeng tsa Phupu ngwahola le Phupjane monongwaha. Dilemong tse tharo tse fetileng, MPA ne sebedisa VCS e leng sesebediswa sa marandrang se fokotsang nako ya tshebetso e tswa mabopong ha o sa sebediswa email, ho fihla le ho tloha ha dikepe ho laolwa ka tshebediso ya mahlale. Disebediswa tsena di tla ntlafatswa haufinyane, mme ho sebediswe sethala se le seng fela ho akaretsa ditshebeletso tsohle tsa MPA le tse ding.
1: Le maritime single window li englobe le
2: sethala sena se kopanya mesebetsi yohle, se tla kenyeletsa tlhatlhobo ya dikepe, se tla dumella dikepe ho laolla thepa, ho qhala mafura le mefuta e meng ya dithole ka hara tsona, ho laela dijo le disebediswa tse ding hammoho le ditshebeletso tse kang tsa ditimamollo, ho tshela mafura le tokiso. Ho boetse ho tla ba le mokgwa wa ho laola moo dikepe dipakwang, e leng se tla thusa ho rala tshebetso. Ho na le hore ditsi tsena di etse kopo ya ditshebeletso tsena ka kotloloho kapa ka email, di se di tla etswa ka sethala sena se fanang ka ditshebeletso tsohle. Re tla ba le mokgwa wa taolo ya lesedi ho thusa lebopo ho hlahloba tshebetso, palo ya dikepe le boima ba thepa e fihlang le e tlohang lebopong.
0: Phetolelo ena ya ditshebeletso ya rabela dipehelo tsa mokgatlo wa matjhaba ditshebeletso metsing. Ho tloha ka Pherekgong selemong sa 2024, dinaha tsa mokgatlo ona di laetswe ho sebedisa sethala se le seng sa ditshebeletso tsa mabopo ho anetsa ditshebeletso le ho arolelana lesedi mabapi le dikepe.
2: Tshebetsong re tla etsa ditlaleho tsa dipalo le tefo ka mokgwa ona wa marangrang, dintlha di kengwa hangwe fela metjhining. Sena se boloka nako le disebediswa tse ding, mme tshebetso e etsahala ka pele. Batho ba sebeletswang ba kgotsofetse hobane tsohle di tsamaya ka potlako.
0: Port Louis e lebeletse ho amohela dikepe tse ding tse fetang haholo nakong ena ya merusu ya mamotshophoro wa Hormuz, e leng maemo a supang bohlokwa ba sesebediswa sena mabopong se tlang ho fetisetswa mabopong a mang pele 2027 e fela. Tlalo ena ke ya Shizat Jomun wa Mauritius, nna ke Ntebalo Morosi, Masego, Lesotho.

ga ke ba utlwang ke legong, go na le batho ba ga ke ba utlwang moifi ya legong. So ga ka ga etsa ka tsela fela e sa nepagalang, ga e tlo fela, especially social media. But re tlo e sebetsa, ke a go tshepisa, e tla feta, ke maswane ka ntlhomolo.

0: bare mosadi yo a ke no ma mme tsama sa so le hi le tsena yo ra ya boraro ga itse di ya ka bana tsidi santse me me mo fetse ba tsora ya boraro ya boraro
1: ke le boaletsa na ko ke hora ya boraro sena ke se le moya sa Lesotho mamedi ke o dumedisa ditaba o dipallwa ke motsidisi cha ke la makaja motlotlei le tsie la boraro le khosana le ro thodi mohato seiso ba tlotlise ho gakolwa ha pokello ya marena a pele a Lesotho ho fihlela ha jwale e rehilweng the Lesotho Kings future past pirimaneng ya maobane pokello ena e hlaloswa e tla boloka nalane ya borena ba Lesotho ka marandrang mme e nati fise isita le ho hohela botsetedi ka ha e bua ka ditaba tsa bohahlaodi le borena ba Lesotho ka botebo. Moka wa bo 80 a motso o mong wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o tla tshwarelwa New York America o tla lehwa o tla tshwahla ditaba tse kengeletsang phepo e nepahetseng ya tshwereng molepo e le mongodi e moholo ofising ya motlotlei a mong a ditabang a tlalajwe o boletse sena kajeno ha motlotlei letsie la boraro a tloga ka hare ho naha ho ya mmokeng ona o itse motlotlei jolo ka moetapele wa phepo e nepahetseng wa mokgatlo wa dijo le temo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o memme dihlooho tsa dinaha ho ya tshwahla ditaba tsa phepo e nepahetseng ya tse amang bana. Ha re phethela matlatsi wa mehleng wa letona lekaleng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng Mofumahlomphe Itsediso Kalake o phomoditse borokong ba hae ba ho tsetela tshebeletsong ya lepato la semmuso e bileng ha soro seterekeng a Saberea kajeno ka morao ho ba le bokulo ba nako e telele ba diphio bo timeditse.

Number one in radio. Number one in radio. Number one in radio station. Radio Less. Ke ba gidi go bohang ha phema tlhakara mo so tlhokala tsile phepa tsa tsinga tshena. Ya san tsa di medisa ke nta tedi polo. O motau ka se boko. Ke motengwa mo le tedi fela na go ke motho ma tsela go ifola mo kekeng. Ba koni. Ka ne de wa sena ba ya sipe ka melo metsenya na tlhajo a hantle bo ise fodile. Tamana pire se pega tama ga mana tlo le tlong kana ngwana ntsa ka pigi mana batla tsa ri ntjo ke tsebe ntjo ke mpa ke tsebe mana ditin tsa batho. Acha. Ke tsa hla ke thukwa ke le ka kuba ke bo ntse ke le semithi ba re mo tshana ha sina ba bo bo itshele re bona na he. Ai swintsele mane tutenga tse tshelenga tsa ngolo mantsane mantsane ibusa na itshola khala ntsela bana ba thata bo mo kana o shene 130 ya bolotse botse ba bala lo ngola mo kana o shene tena di mpotse de kana de di folo tsebella kae o mo kana o shene o bolotse ya ga be ka lentse le phefa ke ke sana ka tsho ka ga fela Haji Mora, di Morena wale kwala e. Yaba Morena Moshenu resi afuma Morena. Yaba wakela puenta za wosha la kwara. Midwali. Nale na otwana fela. Wotle gile sotu. Te gile sotu. Nala mo kana o she ne ga batho ba pina tsa madingwana.

dire mentor dire mentor dire na de gabelo dire memo le wito o fela ha bo yo bona batho ba ntsepile mbano ba ga dipoloe tama ya hla mo o ba ile ba ga la ka lentse le phefa ne ne mona ba bua le na ba tsama monna ga ntse go ona hana ga ntse go sheba ga ntse go ona hana ga o sheba moshana eso ntse go sheba hantle wena moshana nkgono ga ge ntse go sheba ya ba ke ha a bona tabene bonolo tabene bonolo ha ba mpotsa gona e banna ba ka go mamang ya ba ja ka bela ka lentse le phepa ke we che we ya ba ke we se a bo tlhano wena ha magashi ya bona magashi ya no mogiana ba ga na go kelebene

0: Watate.
1: Watate.
0: My man alo di mo esa wrong, watate, esa wrong.
1: Hey, that baba ntse ba batho dinde khatlel.
0: Yile bona ga ta esa wrong le mo.
1: Ha nda dogo di paneng ke ntate.
2: Emo response le this.
0: Aga ba feba ntse ba kakaletse wa tata ya ntho ke tla yetsa ge o ile tabe thata le mohiri ntate.
1: Ha ntate re ntse ditaba tse thata ntate ntse ke tshipiritsa ona mo.
0: Tshipiri ke gona ba.
1: Wa tsi ba e mwana mme. Ke le nna ke boela ke dimeke se mamedi wa sama sa Lesotho ka nnete. Ke la bohlano ke le la bohlano la onye la bo ba tsiba ka nnete kgetsi ya rona e phuthetse jalo ya e lebile masolong a beke. Mme ba sheba ngwana mme engwe ditaba tse teng tse ke tlhokometseng. Mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto Lesotho kwano e le Lesotho Football Association ka nnete o phatlaladitse ditekete tsa papadi e tlang go tswela pele ya Lesotho le naga ya Moroko tse re retseng jalo gore tle di bapale ka la 20 a nang le metso e robong ka nnete di sentse di bonagala di ntse di tswela pele di sentse di fumanega gaolo re itlhophela jalo mogopo wane wa Africa Cup of Nations ka nnete le go qualifya jalo ka kutla gopola go setlhopha sa rona sa naga sa Lesotho se dilelo kup e me ba leng go yona bana le naga yane ya Niger e ka sitana le naga yane ya Aforika Borwa le naga ya Moroko mme ke tsa tsedi ditewa ka nnete tseo re di shebileng tse go tlang go bona gore na ebe naga ya rona e tla sebetsa ka tsela e jwang ditabeng tseno tse jalo ngwana mme ga o sheba ngwana mme ngwe ditewa ka nnete tse re tlhokometseng kore monggadi Motsepe e leng Patrice Motsepe re bua jalo ka moporesidente wa CAF ka nnete o e bontsitse a etetse jalo naga ya Tanzania e ka setana le naga yane ya Kenya le tse dingwe tsa dinaga tse pedi tse re retsong ka nnete gore go tshwara mogoto ona wa Africa Cup of Nations 2027 mme ka nnete o bontshitse gore boitlhopho bonala bo le ka tsela e nepaetseng mme o tiisitse le gore go bonala ba itlhophile ka tsela e leng ka nnete ba tla tshwara jalo mogope o kgotsofatsang mme ga o sheba nageng e bonalang tse sa faleletse morago ditebeng tse jalo ke naga yane ya Uganda e bonalang le yona e tla be le tirelo ya gore e tle be karolo ya go tshwara mogope o o jalo mme ka nnete tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore o le motho wa ithuta ka nnete gore setlhopha sa rona

Ash Keys. I'm so Riva Saliba Kana Kivatla Strata Kinyaka Vibe.

tla mo sema sa lo tsene tse ke tshebeleng fela tsela sentse ke tlhaga di kwala fela tsela go tlometse fela tsela go bona le a tlhokomediso e ntsweng ke lefapha la bolipi wena mo sema sa lo so go bona le monyetla wa go gethe ha ho le hlwa le sentse ke bona sentse le wela wena mo sema sa lo so di ba yeng tsane tse ka maluti me lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa lona le ntse setšhaba kapa letsa setšhaba kapa gona go lebeya leseding gore le ele tlhoko maemo ana pele seng ka maeto a malelele ka seo se ka ba kenyetsa metsi ka moedi kapa gona go ba kenya tsietsing go kwalelwa ke letlho le gona o fumana mohatsela ka lebaka la serame se e tlabeng se o etlhoka masema sa lo sota go tlhokomela fela jalo lefapha le boetse le tlhokomedisa fela jalo setšhaba go qoba kapa gona go qoba tshwarelo maeto a meso kapa mantsibua ka ga ditsela di ba le qhoqhwane e ka setisang dikoloi ga go tsamaya gantle mme lefapha le tswela pele go ipiletsa go botlhe beng ba metlhape go eela tlhoko nakong ena ya serame seme setšhaba se tlhokomedisa go sebedisa mekgwa e bolokegileng ya go iphuthumatsa e le go qoba kotsi tse ka bakwang ke mollo wena setšhaba se kopa fela jalo go ela tlhoko melaetsa ena go qoba ditsietsi tse ka bakwang ke lehlwa le go ela tlhoko tlhokomediso ya maemo a le godimo ka metlha mme lefapha la thibelo le twantsho ya dikoduwa le ipiletsa go setšhaba sotlhe go itlhokomela le go bona gore se sireletsegile nako

0: mamedi wa sema sala tsotlhe tsa tsenya lena la ka jeno go tla opela ntlha mo nato gore tsenela maobane ne le letsatsi le legolo ka tsela kgetheileng tlhe wena mosema sala sotho o na le bana ba batho ntate bankang digawe wena mamedi wa sema sala sotho ba neng banka mangolo a bona a thuto tsa tsenya lena la maobane mme tlhe tsa tsenela ka jeno ntle le tshenyo ya nako ya letho go tlhobisana le mongwe wa bona ba neng banka ntho tsa bona tlhe wena mamedi wa sema sala sotho tsa tsenya lena ka jeno moruwa ka tlhe dumela o dumedise mamedi wa sema sala sotho mo metse mabitso wa wa feleletse le gona go tla o kae ka tsebotso la pe.
1: All right, kgotso ntate Mpebe o phetsa hantle. Ka lebitso ke Madibe Magao. Ke hla Limpopo University of Creative Technology mane mone ke etsa broadcasting and journalism le programme ya degree ka nnete. So ke la ka ota la male a le a madi ka nnete. Ke nana taba tsaka di feleletsa di le ka.
0: Taba tsa bohlokwa hle ka ota le letla tsa ba ka ota ke batho ba bohlale tjena mme ke taba tsa bohlokwa tseno utlwa gore hle o hlama ka oteng ke batla ya dilemo tse nne mme ke batla gore ke ge o ithutetse dithuto tsa sealemoya le go ngwala ditaba ke batla ke utlwe fela gona ke efeng ntho e le nngwe yeo o kareng university ga e yaka ya o ruta yona ka mosebetsi wa boga ditaba yo o naanang gore ehile o iphumanetse kapa ke boitsebelo bo o tlileng

0: ọtọ mark
1: ndade kuya pela na to pela ra segiri moye ngaje
0: alunda
1: e ya senda de kin ndade le temere ka lo sume nga mura ke kine chiku pahle timpe ki tshe mura tsana wa koko si ho ke ra ke nya lo sume mona ke ne re ke ra o tsara e kwa paro ya bona ya go ile go ri ya kere ke le go tshe tsi tsale ma ba re ho di mo ke yana aba tla go wa ka ntse ho du ka tletseng ho ke ke re ga tsoba ho tla ka go pano ye ndate ya re ke pa fa ke ke ke se mo laisa ola ke le go ba ba ba ke ba tla go tla mo laisa ola di phone ho ha ke ba fumane jwa
0: ba se ye wa tsama ya ho ha ma mo aletse
1: ba se ba tla ndate di ka tletse ho ba ke ke re ga ba tswa ba le kopana ke ba nya tswa ba tswa ka le di uka tsa tlokotsi go kopana ye le tla ne o tswa wa ke ka nya ba ena ena e tshechisitse ka tsedi go fihlela go ntse di se le ha
0: o hlagile moholo wa ka gele buile ka go ba bea le seding go ba ba le ei tshabo ke yone eno go ba ketelela ba iphumana ba ntse ba kena ga ga ditlanthana go letse
1: ka ntle ntate ba utlwa molaetsa ba tle ba ntse ba tshitse ba bangwe ba le ga ke ba fanane difounong bo foma mono ba le ba tshitse le sone moo tuba go le moo moo le tika moo letseng gape ba tsebe be mo bono re tshekisa kopano yeno ka lebaka la maemo a le go leng ga a matle go gaga
0: o hlagile moholo wa ka gele buile
1: ke a leboga moetapele.

0: Sarah Matip.
1: Ntate.
0: Ke tsiba molwak.
1: Ka phetse na ka phetse jwa. Ntate.
0: Ke kopa ga bafe.
1: Ha ntate, ha ke bile se ba so to hotle wa lengwana teng ntate. Ka speed sa go lota ka go tlo pa ntate ne ke re fela ba ile ke le tlhoko. Ha ba tla ba shebile ka mona ka yo se se ka mona. Hona le a mo hadi. Ka pa ke noka. Ka mono e me mono ntate. Ba tle ke ba fokotsela bela holo go tswa ka ga le tsa mo le le ka mono. Ka pela yo se se ka mono. Ka mogotswana le bana ba tla boma siane ke ngota kena kwano le bona ka mogotswana ha ba fitla mo ba fokotsa le belo go le mo le tabo le go la metsi mo nonta te mo le mongwa go le tswa tse ke tsa tima ka mono ba fokotsa mo yo ma belo ba kena ka ga metsi a mangatano mo nka le mono ka nete se sa go le tswa la hantle ka nete le bo melo bo ntate ba go gumeditse ke bana ka di ampogela ba tsela ntate ya malapeng ka o papa kana ha bona ntate ka o tshwanelo ntate ke ka nete go tlwa ka nakwana ka tsa di le ntate ntse go tla ke di game hantle ka mona ntate ntse sa ma hantle se di bere sa go na ka o tshwanelo ke go na ke lo ka la botlhano ntate a ntate ba la botlhano le mona ntate ntate
0: ke le bile mogolo wa ka ka lwana ka tsela e tshwana mfela hle ke a tshepa la pere ka boimanyana hle mogolo wa ka se ke sa kena masapo
1: e a se go batle go le ka le ka ntate le ho ja go se kenela masatswane wa u ga tsala go koloba ka ga le ka o fela ntate Ke go bile le tso.
0: Ke u tshe mo lwa ka thupa sa pa.
1: Bana ndo ka ba ka jetsa yona nta.
0: Uta.
1: Ke go sala ba so thuba tsa mai hotlo wa lona teng ba tsaka go tlo go ba ema la pe go tlo wa futhuma la nta.
0: Ke lo mo lwa. Ba mele sa masala so tlhe ke se ga matsepe ka mane ka kofi ya nan e leng a tsela yane ya hathetsane. Ka mo tlo re nka ding hle wena ke se masala sotho ja tsepa o sentse le ikutlwa.

Mamedi ke bo ke di khomo ke wa mohela na neo la go tlwatela ya mchetsane iphirimaneng ya kajeno. Lena ke lena o la ditaba le hlopela gatso le fapeng la ditaba le ditaba tsa mararo la sa le masala sotho. Lona le tla ho wena mmanta o fela bohlano. Le re tso fa ditaba tsa mararo go hla makaleng mo fapeng a muso me gatlong e kemetseng. Ke sita metseng le metsaneng ya Lesotho. Ke la bohlano la le shumele metso e go bedi loetse kajeno. Nane lwa kajeno le hlahisitswe ke di atileng atane la hlopela gatso ke mmeko photledi ya go lolang gatso ka metšhining gore e fitlhe wena ntle le setso letho ke mahlomola tronko nna ya obelang lona moeng la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba ke omema mmedi ke gona re tloba mmogo tloga jwale ka lwena re tla omema gore o tshwaele ditabeng tse o tlo ntshotla ka leno go tloatele setšhaba pele go tsotlhe. Mamedi ha re sebelela ka thoko jalo selelekela metsongyana e robong re fokaletse hora ya botshelela re tle re kene ntlheng ya pele e go tshwaretseng yona e reng lekala la temo kanetswadi jwa lephepo e nepagetseng le bile le mmoka wa phatlhalatsi ba ditaba kwano Maseru kajeno. Ke gona mmokeng o na mo letona motlhompe Lesedibe Motlhoborwane a tobokeditseng gore ditheko le dipeo le menontsha ditheko tsa dipeo le menontsha bakeng sa selemo sa temo sa 2026-2027 e tla bulelwa ka mmantaga bekeng e tlang e leng ka la 21. Sena se latela gore kgweding e fetileng go bulelwe dihwai tse phelang maloting le mesikong ya dithaba go tlalela go reka dipeo le menontsha kgweding eo ya Phato. Mmoka ona o tshwarwa tse dihwai le boitukisong ba temo ya letlhabula ebile tlalego ya ditsebi tsa boemo ba legodimo lefatsheng e le mosa ga gona le monyetla o mogolo wa gore go be le komello e sa tlwaelegang e leng El Nino e tla tlhagelela gona go ya mafelong a mongwaga. Boemo bona bo tla ka lebatama la motšheso o ntshang kwena bodibeng komello e tshosang athe dinageng tse dingwe e tla ba ka dipula tsa digogola. Le ha go le jalo matsatsing a na dipula tsa medupi di ntse di tswela pele go fana ka tshepo ya mongobogo wa nako e telele. Re buisana le ofisiri ya diphatlhalatso ya lekala la temo kanetswadi jwa lephepo e e nepagetseng monghadi le re ko masopha go utlwa ka tse tshotlhilweng mokeng ona mme sentse re gokane lena ka katlego.

0: ntate Masopa. Ntate Masopa, ke le bona go ya ho ntate go amohela nane o la ho tlwatele go ya metshetsana phirimane ya kajeno.
1: Ba re tawa.
0: Ka nne so di.
1: Eh ya ntate.
0: Ntate re o ke o a go lana le mo mamedi wa Samosa re sotho ka dikateng tsa mmoka wa kajeno ntate.
1: Ke le bona ntate ntumela ke tlhomphe bo ka mmedi ba se ya le moya go tlhomphe ntate tlaba. Tlhomphe ba sebetse mmoho le wena e ka sala setšhaba sose se mametseng lenaneo lena le legolo ntate la re tlwatele jalo ka tshulo ntate ka nepo letsatsi ya la kajeno re ne re tshwere mmoka wa bogaditaba re le lekala la temo mo motlhompheng letona la temo ka letsale jwa lephepo e nepaetseng motlhompheng sedibo motšhaobane a neng a bua ka taba ya thekiso ya dipeo menontsha e ka sea ditšhefo tsa magola letsa dikokonyana mme ke a kgola taba botlhokwa ya neng a bolaya ntate ke ya gore o lakala ka go gopotsa baphatlalatsi le baqolotsi gore kgweding ena e fetileng ena ya borobedi e leng ya rona ya selemo sa Basotho re ile ra bula ditoro tsa rona bakeng sa thekiso ya tsona disebediswa tsena tsa temo diterekeng tse ka maloting e leng moo temo e tlalang pele mme di ntse di butse le ga re bua le wena jena ntate ko go ka matsatsi ana a tshebetso jale o na boetse a tlo boetse a fana ka molaetsa o mongwe gape wa gore go kala ka mmanta ona o tlang orang go lebile babekena e tlang kala re tlabe re butse ditoro tsa rona gotlhe lesotho mona e le go tla bo se o buletse le ditereke tsena tse ka mabalane e leng go tloa streekeng sa bothabothe go ya streekeng sane sa qothing mme tebelelo kore dihwai ntate di reka disebediswa tsena jale ga o tlwa ditabeng tsa nyehlisetso jelo ka ga e le ntho mmuso o ntse o kenya letsogo selemo le selemo go bona gore o kgothaletsa Basotho le go tshetsa ba sentse ba sebetsa go ba tlhagise ntate ka mokgwanyana o bobebe wa temo ke mokgwa o batlang go se bobebe ya golo wa tshebetso o dijao di phameng monontsha e ntse le ka karolo ya masome a gobedi dikgolong e leng gore mmuso wa patala kaolomagolo ka masome a gobedi dikgolong e leng 80% ga segwai sona se tla patala fela karolo ya masome a mabedi dikgolong ka mo go tshwanang tate ga re ya ka dipeong ka mefuta ya tsona re bua gape le ka ditšhefo tsa magola le tsa dikokonyana mmuso o tla lefa karolo ya masome a supileng legolong ga sewai sona se tla lefa karolo ya masome a mararo legolong ke netlisetso e kgolo gagolong tate mme taba ena ga ba reta gopola e ntse tshwana le ya selemo se fetileng le temong e ne re tswa e feta ya maria ntate e ne ntse e le ka sona sebopego sona senono jale ditoro tsena di tlo bulwa ntate tebelelo ke gore ga di bulwa mona bo mme le bo ntate ba lo reka o buile ka taba ena ya botlhokwa gape ntate ya gore ka mekgatlholo ya rona ka gore re dihwai tse nnyane le tse magareng motlhomole tse seng di tlhagisa ka mokgwa o mogolo tsena tse le mang mabloko a bontsha gore mane metse moo re phelang gona teng go ntse na le dibaka tse dintse tse di golenyana le ditoropo kapa mo go rekwang gona teng e leng mona diterekeng ntlokgolo ya lekala la temo streekeng jale ba ka tswang mo kapa ba ba le mokgwa wa go ikopanya ba reka mmogo ga o tlhoka le go baebae kao fela ba ntse ba ka goma boemedi fela ba motho kapa ba babedi ba rekela sethaba seno kapa mokgatlono ebe jale lekala la temo le ya thusa gore le batameletse thepa eno ya bona mono empa ba ntseng ba ka tseba o tsa ithekela a itsamaela a le mono le teng o ntse o sena bothata nate go bodlile mme a bontsha ka nnete gore gape e nngwe ya dintho tse etsang be re bula gona tsenang date ka nako ena ko gobane re ne re batla gore thepa e rekueng kao fela e finyelele e le ngata e le go tloba tabane ke a gola ta gopola ya gore bo ntse o thwe thepa e fedile ka legare mme o netefaleditse baqolotsi le baphatlalatsi mono gore gona tsena tšhelete e neng e fanwe kao fela e ne itswe e le reka thepa eno ya masimo e sebedisitswe mme re bua tsena karolo ya masome a gobong a metse go

0: 90% ya thepa e ne loga kwa e se fitlile se le teng kwa me o na le mana ha fuso ke kgola ndo tla go pola be gifting a lo sheba tsona ta ba tsena bana ona e se thepa ena e ka e mono ha fuso ndo se tsogo sa fuso se tse tsweet di tsogo tsa ona tsa di direki di tse tsweet me ka go lo ye nngwe ya sebediswa tsa ba sentse be wa mona ke kgola tsa go pola bona le mana mo ga mo ha o ga langa o fuwa ke ma China o thusa na ha ona le sotho bona mono o tla be wa di jo thollo tipa ye nngwe sentse pa kwa mo go bana go tletse di tsogo mana ne ke le ga se tlo sa re ha re kwa mona re ya masimo ba be re tsoba hantle go motho e mo le mo tla tsoa ga fumana o ga lo qala ntate
1: e ya nda ha re tle ho inana ntate e masopa ya mogwa wa tshebetso re hopola go nya botshelela le kala le ne le bontsi ha kanetso le thekiso ya dipeo le menontsha e tla phagalala haholo ka ha tshebetso ena e tla kengeletsa mafapha a mang phanong le thekisong ya dipeo le manyolo ntate mme ra bona le kala le mema bahwebi ba nang le seabo tabeng ya thekiso ya thepa e jwalo ho ingodisa e ntse le gona gore morero e le gore batle ba dinke jalo ba di ise mane mo dihwai di fumaneha a kore fena selemong senana e tlile go tlo o sebetsa jwang
0: ke sa ke bontshe ntate ke a leboa ba o ka ga o tse batala tsena ntate go tloa morago kwana ditlhophisang tse dintshwa lekala la temo le tlhetlhile le ikemisetse gore selemong sena le tlo kenya bahwebi bahwebi bana ba tla tswa ele ba dinke ba le go di rekisa metse mane mo re metse go di fumana teng mme re bone e le yona mokgwa o bobebe o batho ba ka tswang ba di fumane gobane jale di tlabe di tlile strekeng di le mane metseng kgolotso e bileng teng ntate gona tsena ke ya gore boemo bono bo jalo ga o ntse o etsa ditaba tsena tsa theko ya menontsha ena go bona di le morago gagolo gore batho bano ba ka kenywa jale nako e se gatile makoti ya ba go kgethwa gore ka nnete gompo tswela tele ka sona sebopego sena sa go rekiswe ditseng tsa lekala la temo empa e ntse le taba go bele etse e tlhophiswe wane ja khona tsa go pola go le mohlompetse tona ona a fitla ka go le kala ka mo jale a fumana go tawa tseno tsa go kenya bahwebi e tlo bona le sa supise ya hantle re ntse re le morago ga go jale e go ka ntlo so thwe mole mo wa hore batho ba tle ba fumane thepa ena sa le kana go ba tswa go ya masimo ga go lona go nyene le go phatsa le tsone go re tawa le motšheso ba fa fatsane le ana a wela hana tsena ntate kumpo ho fana ka sona sebopeo se le go ka bokhutswanyane ke tle ke supe ntate go ka kotlolo gore bahwebi ga ba kenyeletswa tabeng tsena
1: empa ga se gore ke taba eo lekala le reng ga le sa tlo e sebetse empa le taba ya gore jwale nako e ne se e lekala modinyane ke taba e lekala le ntseng le rera gona le tlo e sebetsa ntate masopa
0: gantle ga golo ntate ge ntse re le morerong ono empa le go fela ke ka taba tsa nako e se lekala ka morago le tlhokomele dikholotso tse re ba ga ba le tsona le dikeletso tse goneng re di fumana go tswa setšhabeng le mafapha o tlhaena le ko wa bogadi ditabeng tsa temo realizer keto ga ba ka tlhokomela le rona gore e file go tlhokala gore re sebetse le bahwebi gore mosebetsi ona rona o tlo tseba go tsamaye gantle
1: jalo go na le ngongorego e nngwe go dihwaing gore thatamo ya dipeo tlabe di bontshitswe monana ka mofuta ya tsona empa dihwai ga dire di batla mofuta o itseng wa peo motlhomong o thola gore string se jalo peo e jalo ga e yone mo teng go be go etsetse jwang
0: wa tsanate ke taba eno gantle e esaetseng e na le taba ya motlhomong ya phetiso e sa napalang ka nako ya melaetsa e re ketle ke tse motlalang date e la ba kolotso e golo taba eno ka gore ke tlabe ga ba tla gopola selemong sena se fetileng se batem ke ne re rekisa menontsha ena ka ditsi tsa lekala la teng e le go bana re le ka go ba le ya tshubutlhelelano yane ya batho ba neng ba gobala mona mapatelong mo go neng go rekisa thepa ena gona teng jalo o tla fumana gore go etswa ditlhophiso gantle ka gore go tla re ka setsi sa o kae motlho mo ga re etse masego mona go tla re ka masianokeng ka beke ena e kalang ya kgwedi mohlomong ka mantaga ke setsi sa masianokeng ebe ka la bobedi e tla ba sa gothe ka la borago e be morija ka la bone e be marakabei la botlhano be semonkong jalo jalo jale o fumana gore thepa ena kgolotso e ne re na le yona e ne le ya gore mosebetsi ono re bone go sebeletsa gantle ka ntle le gore thepa ene e fela ka legare jale e re ga e fela ka legare batho ba neng ba kgethetse gore batle ba fue

0: mosebetsi gore ba tla fumana ka manta e fela ba sa fella ka ofela ebe la bobedi ba ya mono ka gopola go lotlalwa ka bona jale ebe le bane bo nitse ba tla ka babedi ke tsatsi ya bona le bona ba teng jale ebe ke bothata bona bo tshabeyang tate mme ke yona ntho e re leka gore re tle re tlobe gagolo enono ka taba ena ya monotshereng ga e le teng ke bone ka lemong sena ge tsa sebetsa gantle ga fela ge ka ga tseba gore re latele um methati eno ya go sebetsa e tlakileng e le go batho ba se ke nne batla ka bongata ga keta ba kgutla ba sa fumana letho mme jalo ka motlhompe le tona tsholo gona jenang data esile ge na le thepa e ka ne teng gape ga ke rate lo bolela gona e tla fela kapo che o se ke wa mpotsa le potso gore fela e ngata ditogo di tletseng data
1: eana o bontshitse mane goremotlhomeletonagoitse kgothaletso ge um dihwai di ikopanye mme le wena wa ela e thetsa taba eo le gore banene ba lemang ka mabloko motlhomo bane ba rekang motlhomo mekotla e 200 go ya godimo magolo a mabedi go ya godimo bona ge ba ka tla inkela um re la re bona taba tseya nako e fetileng mo um go ne go ka thwe kapo go neng go tlalewa ga o thwe um thepa e fedile e re ga o fitlha teraka itseng ya dibloko a go tla bula um jalo go la eswe ndate a ko fe basoto tshepo ndate gore taba eo e re na e bona le mong sena
0: o ebile engwe ndate ke a leboa e ke sa kang ka e sakisa ke yone eno ya gore ge na le ditogo sena se gafoso se segolo gagolo tse ke leletsale sa se setsa sentse ke se bua se tletseng thepae go na le setogo se seng serekeng sa botha bothemane ge na le ditogo tse tshelang le go feta sena se gafoso se segolo ee le kuthi mala re boetse re na le se segolo gagolo ke nnete mogale sukudi ba fetentse re na le tsa teng le bere ya ntse se le teng jalo le legile ditogo tsa bona ditletse fela ga digologadi e nngwe ya ntho e tsa di boletseng date ke ya gore mo bona ba nyekang go ka ba le gaelelo kapo mokgwa wa go reka o le godimo ga ketse motlhala sere ke sa legile le bereng ba tla dilata bothabothe gagologolo bona batho ba nang le mokgwa wa go reka ka mokgwa mogolo bona ba ba mabloko ke bona bo tla batho ba ye ditirekeng mane ba olalela thepa ena gona teng e le gore molemong wa gore tsena tse teng ditogo mona ga re tse re fepela mono di lekane bo mme le bontate dihwai tsa gona tse sa lemeng ka mokgwa mogolo wa gagolo e le gore ka mantswe a mang date ge le ka okoba ena tshutlhelano e ne ba teng eo keteletsong ya letsatsi o se o thubele go bona etse diteraka ditswa batho bona ba sa fumane ee
1: motlhomo pele re bulela mmamedi ndate masopana ebe go na le taba engwe e ka bang re sile ndate o ka lakatsang gore e kenelele tabeng tse tsa rona
0: ee ya ndate ke taba yane ke a kgole e e tlaetse dikgolotse golo ndate eo le rona e re beileng tsietsing fela jale e tlamehang gore re ne re etse gore batho ba ba le goreka ka tlhompholo ka boikokobetso ndate ba ntse ba lebeletse go baye ba tshwere dintho tseo baneng ba di tshwere e leng boitsebiso le lengwelo le paka motho gore ke motho wa sebaka seno a nang le tshimo ya lolema le a lemang ka mabloko e ba loma masimo a gae sentse re ba tlabele karete ya boitsebiso a bele karete tsa boitsebiso tsa batho bano ba loba lemela e le gore re tsebe gore re bone gore e fela monontsha le dipeo tsena tse rekisang di fela di ya mo di lebeletseng gona teng le boipiletso ba kandate ba go ketela pele o bulela bomme le bontate ka sea le batšha ba gaeso ba gabane ko gore kopo ye nngwe ya pepe e tswang gape ke motlhompe le tona le mmuso ka kakaretso ko gore bomme le bontate ka ga kgomo ga di kae batho ba bangata ka nete re seke rara ka thepo ena ka mekgwa e meng e tla etsa gore lo e boloka ebe motho ntse a go e beela le bo se tlang jele a keteletse batho ba bangwe ba sa e fumana gona jena motho a ka reke thepa e ya masimong a tseba go fa ba ba monyatla go ka go fela re fumaneng monyatla o ne o tshwanang date ke a lebong
1: ndate mamedi metsotso e masome a mabedi a metso e metlhano re fokaletse go raya botshelela mme ge ga jale go fa monyetla gego ge o kene o tshwaele kapa gona go botsa dipotso mo e bantse ba dira tsa e ba nomoka mogala ke +26659933 le wena ge o ke o tshwaele mamedi go
2: tswa
1: ndate
2: ke ntate
1: matsaile
2: ee fela ga re le ka masemeng ka mona ke ntate jajwa ba company ya se ke jajwa farmers um mokwena ka mo nethekutlu ya re moo re ikopantseng lekala le ya re atameletsa ba ke mo utlwile gantle ne ke re ampa re hlakisetse gore na o gatlhametsa batho ba ikop

0: kroatelo ya metshetshane me moitwa rona ka jeno ke ga diphatlalatso wa lekala la temo ka ditsotso tsa pepena pa itseng monghadi le re koma sopa mo antseng a re beha leseding ka moka o lekala la habo le bileng lona ka jeno e ntse le taba ya gore ba behe ba sotho leseding ka ditaba tsa boitlhopho ba lekala la habo la thekiso ya dipeo le monontsha o tla bulelwa ka mmanta ne le masopa a dipotso ke tseo ntate tse tharo tsa tate matsaile kapa ena ntate jaja ga bua ka ditaba tsa temo ntate le gwagwa le tate mokolo
1: yanare ke kopaseketele ka ena e ntate a buileng ka di-interval gantle-gantle ntate ke tle ke bontsha gore monontsha le dipeo tsena di tlameya gore di rekisa fele mogopota mme ga ona mo o ganetseng gore go be jalo empa e le go kgolotso e teng ke ya gore ka lebaka la ditheo kapa ditheko tse phahameng tsa tsona gagolo jale mmuso ona o fanakanyetlisetso ene ke ontsego ke ya masome a gobedi legolong e etsa gore batho kapa bagwedi ba rekisang kgwebo ya mofuta o noo jalo ba kgaisa ditlhaisa tse ntse jalo tseo ba beletse go reka thepo e noo jalo gobane mmuso o e rekisa ka mokgwa o tshipi gagolo jale gona jena ntho e re neng re e lebeletseng datebelo ka re mere tshwele gore ka atabe ne re bone gore le yona ga e batla e nyotobetsa segatlha seo bagwebi ba sebetsang ka sona ga ba lebale ditlhaisa tsela tsa temo mmuso o tswe tabeng tseno ka gore rona ge di reke fela di be mono gaphoso be di tle di emane digwaeng di tsamaya ka bona bagwedi bana be re buang ka bona e le di-traders input traders empa jale ke itse bakeng sa selemo sena gona jena fela gona jena ke taba eno ya gore taba tsa boitukisetso ba gore batho bano ba mofuta o noo jalo ba kene go tlameya gore ba be le dipegelo e re ke etse motlhalang tate gore ga go ne o rekisiwa menontsha ena le dipeo tse e ne o fumana go bagwedi ba bang ba fumana molemo o fetang ba bang ka tsela ya gore di ne di rekisiwa ka ditheko tse tshwanang gotlhe strekeng sena masego mona le diterekeng mane jelo o fumana gore ka nako nngwe mogobi eno yena ke utsweng kapa fueng sebaka sa gore a di ise semongkong kapa ga maraka be diterekeng sa masego mone jelo o fumana gore yena mokgwa wa gae wa gore a di ise mono a di isa ka mafura gae o ba tuku agolo e ne le selelo sa bona seng jelo mmuso ona jena o ne o leka gore o tloleke gore o gatlhametse motho e mong le mong kago go keleletswe le taba ya gore na motlhomong batho ba gaufinyana ba lokale ba ka fuwa price efeng ba bogarenyaneng ba tlhokonyana motlhomong ba tsamayang di-kilometera tse fetang masome a matlhano na bona ba theolelwe ka go fenyile ka tlasenyana jale ba fetang kilometera tse ka bang lekgolo go ya godimo le bona ba fone price ya bona e ikgethang go latela seboko seno se ne se bue ke bona bagwedi mme taba e neng tate ke yone ene ya tse dingwe tse kereng go bana etse nako e se e le morago gore re lokise ditaba tseno ke mokgona kgetlong lena re dintshang ka semoprose empa re beletse botlhokwa ba gore dipeo le menontsha di fumane ka dinako tsotlhe ka gore rona ditoro tsa rona di dile di na le thepene belo ka ga e le teng je fela jale ebe bagwedi ba rona ba ntse ba dula ba e reka nako le nako ga ba e tlhoka molemong wa gore temo etse ba go tlala ka pelenyana potso ya bobedi ya ntate jaja e ne a na ntate jaja na bua ka ntate
0: ka mo na mo go buang ka
1: boikopaka taba ya go lema
0: ee na
1: ya gore ga tseba ntate tabataba tse ntsa bo go lema tseo keletse tse di bua tse re bone tswa ke fa dikolosi tse kgolo ntate tsa gore batho ba leme pese ke taba tse etsagetseng ga re ne se go bonagala bole go na le bothata ba kgaelelo ya disebediswa tsena o tla gopola go peolong tse o direla motho a tlotla a reka ga a na le boitsibiso bo nono go latela bogolo le masimo a nang le ona epa ketolong tsele ga re bona go bogolo ba masimo boleetse mane thepa e neng e rekue ka go fela e fedile ditlogong fela bale ga o bona le batho ba ya masimong ba dijetse dijalo tseno ke bona mo oketeletsong motho a tshe ko o eregetlhe motho a tla le o le masimo pele ge se bagore ga a tlo reka kgabegetse ba gantle go le nolo jalo mme le yone e neng tate e ntse sa ba le pona letso e ntse di e dikgoletso tse ngata gobane ka nako nngwe ne o tla fola batho ba bangwe ba ikoletse bona taba yone eo ba leme masimo a bona.

0: a zuba iya nkaka kubanin Mr. David Kotina ditoron tani se haiba mohlala ha isu masimu uno una le tsogo setso ulu mo ntadika ma bo ke pana di khomo ha isu bona abane mura ke lata manyolo kutina mothanta mpotsa go na tsena le tsimo a kena le oba ha ke tsobe le tsimo ilo le masi a hlolo le motho ke pitla ke nka mekotla e mene o dipeo manyolo di dula mono di re gisa di tsinta mmuso fela go ba nne sa di jwa ya le bo
1: ya le bona le nete mamedi lo yena kena he o tshwaele ka bona go botsa ntate masopha dipotso mapi le ditaba tse tshotlhweng mo mokeng wa baphalatsi wa ditaba o bileng maserukwano ka jeno nomoro ya mohala ke +26659933
2: ne ke botsa ntate masopha gore na jwale ha e le mo go thi re bolela le gore na re na le tshimo ye kae empa sa bolele le gona sere ka fela manyolo gore na o na le tshimo ye kae gore na e nyale gore na e kae gona ke gobaneng se o the o bolela gore na ke na le tshimo ye kae o sabe manyolo mo fela gothe batho ba ikela tlo tla reka manyolo ke ntate montshwenyane ka mona ka bothabo thentane
1: ha
2: ke na le dikgomo ke kemela tshimo yaka ke sena nto ya boloko kapa ya boikopanyo ke etse jwang ga ke bata manyolo
1: a o tlakile ntate mamedi ke ena o le go qetela he re tsebe go fa ntate masopha nako ya gore a kene go tsona ebile re se bile re phethela ntlha ena yo re ntseng re tshotlha ka jeno kgotso mamedi
3: go pheta metlhala ko go belaela
1: nna le motlolo
3: ee ntate masopa ga ga ba potso ena ka motlho mongwe e ne e sa tlhaka ga ke e tshorise gore na ntate masopa lebaka kapo mabaka a e ntseng gore dipeo e be ga di sa rekisetswa mo diprojecteng tsena tse kaka motlho mongwe kapo ditsing tsena tsa thekiso ya dipeo tsa temo mona mabatoweng ke tshwajalo mabatoweng motlho mongwe motlhala mona sebakeng sa seforong ona le mogago wa lekala la temo ka moo ne re reka dipeo ka moo gape le mane mphaki go na le lekala la temo mono re ne re fumana dipeo mono gona ba gaufinyana ba gobakwa jolo ka ntate letlhono o a keta go bolela mabaka a ile ang a etsa gore ditsi tsena e be ga di sa sebetsa ate masopa ke a feng
1: ntate
3: masopa
1: a ke na tsona ntate sebile phethela
4: ke a lebona e go bale ke tlale ka ena ya go ketela ketele go gopotsana tsona ntate wa lele ke sentse ke sa bole ke bakile ka thokotse
1: ntate
4: ntate ka nnete ke mabaka a mangata gagolo a e ntse taba tseno ke tla gopola ga ditsetshadiwa ke ga o lo go leng alo ka nako e nono ke ne re na le projecte le ditsatsa go se projecte ga e se bona e ne sebetsa re tsewa gore rena le dikoporasi nakong yane dikoporasi di neng di teng mme taba eno ka fela mosebetsi wa yona o ne wela godima bosebeletsi ba dikoporasi le merero ke ele ya teng ke sa tsee dibakeng tse di gona go netsala jang kgolo tse le leng a ba teng date gore dintho tsena di be teng ja kgola le gaufinyane mona go ne ntse o thudie gona ditsetsa lekala la temo mang go bona etse go ba le bosaso ba gore thepa a mmuso go bonagale go na le go nyamela ga yona go gongata nakong eno eo di bodiseng ba ba tlang ka ba lekala la temo jale basupisi ba gore mosebetsi wa bona wa mantlha go thusa dibai ka ditsebo le go ba thusa ka dipotoso tse nka etsa go baya ona masimong ka boemedi tse di jwang e seng go rekisa ga se ditsi tsa thekiso ya thepa eno ke ka moo bosonen ke pheto ya gore thepa e wele matsogong a nepaetseng batho ba ba tlanka kabo batsobisi se ka ba bana ba rekisang thepa e nngwe gapeape ke ya gore thepa ya mmuso e rekisiwa go latela batlanka ba beilwe mono ba tsebang bosebetsi bononong o tla gopola gore ntate e tlele fapha le e tleng le sebetsang le taba tsa ditšhelete tsongana le ka le ya di chalete bo tla fana gona le batho ba tle ba ba dingwe mo gona mona ka po makaleng a gona go ba ga thutse ka tawa tsentsa di chalete le batho ba no ga ba banga ga ba banga to go ba ka tswang ba e mane minti le metane ya gona bo go go bua tawa tsena gona teng go bona la ho ile le go go buima ha go re ngwe ke taba tsa tshireletso ya tshepa ena how finya le mona nda ho ile ha kopa diphetuo ke ya hoye ka 2023 ke di jeng go ndi di free go bupwe batho ba mona ha finya le sefoko sa ba se go ba kopile go batla sha ba tshepa e ngwe jalo ha e ka ya isiwa mo lo ba geneng e se ke fanwe e sele ka bo e salamba ta ba ta e sheba tshepa e ri ya nya mela lona tsene nyewe tse le ka mafotlenda jadi sabo ba se ya sukurisa ndate e ka le tlhakogeng la gona le di white le ka male ka botsweletsi ba gona ka mmuso gona gona o tshaba ka tsela e tsene empa ena le ke pe ke bontsha ka nnete taba tse dintsa bohlokwa tseo le di bua mona le nna ke ntse ke dumelana le tsona ke a di ananela ge kile ra di bona ga di etsaga fela ba le mona le nna ka mokgotswanang taba tsena ga di ntse di bua nna ke di fetisa fela go latela gore na go entse diqeto di feng ke molaetsa o ne o jalo ke nnete ntate ke taba bohlokwa tsena tseo ntate ba di buang fela tseo le nna ke teng ka tswago ke di agabere ke a kgona motho o mo ntate mosa o tlileng yena motlhomphele tona ke yena ka tsoo ga tlaga le lobane le go na le monyetso o lwagore a le o di bua le paramente le kadineteng
1: ga ke fetele go ntate montshwenyana gore na lebaka la gore ke bolele bogolo ba tshimo ya ka ke bofe ga ke le go reka ntate
4: lebaka la ka la mantlha ntate ke lona lele ke baka le bua gape le lona la goge bomme le bontate ba gona badigwa e seng le botlhe gagolo batho ba ithekelang ka mekgwa o monyanyana ba lema matshimo a manyanyana jalo ka ntate kanne ke batho ba tshepe yang bogolo ba bona re bone ba sebetsa gantle bothata e ne le bona bona ba gore ntate tshepa ena e ya nkuwa masimo a ntse a letse ga re bone go jalwa masimo fela ditlou ka diketekete di feletse le menontsha e le siwe e sa fumanee ditlogo mme ntate ke paki ya gore go na le batho ba ba tsebang le ena ba tsang go etsa kapa ko othe o ntsa ga le le sa bosiabo ka mono ka tlasabethe kapo ka setogong sa gae jalojalo ke re kere se sa bosiabo mono o ntsha o a tsa o le mang le o fana batho bano ba seo tlo o tsebalo o nka molontsha ona ena e le o le o bolokela nakong e tla jale batho ba bamo batlang go lema ka nako eno ga ba o fumane ka ga gomo ga dikae batho ba rata ke rata go diketelele ka go ke bontshe ntate e tla ba one ge la ka bontsha gore mokgwa wa o fumana molontsha ga o bobebe gagolo ke mokgwa molontsha o le ntuku ga kanakane molontsha ona dintlo tse o etsang re ne re bontshe nakong tsa go feta gore di ra kwa mane nageng tsa sentse di lwana bokasia le ukraine mana mme thepo eno e jalo e etsang melontsha enono e nyotobetse ka lebaka la gobane go ntse o lwane jale melontsha ena e se e fokola e etsiwa mona aforika borwa dintlo tse ntse ba di sedisang ke tse ba dinkang gona mane le gona gore ke re fumana re tlameya re bokeletse dibakeng tse ngata ga reke ka mokgwa le mongwe bane sa fumane ga bonoloana
1: masupa ke utlwa ka o diakaretseng date ka baka la nako re lokela go ya kona mona ntate ge le boaseabo sa gago le ka moso ndate tla ne re gokane o fe basuti ditaba
4: olekile gagolo tlhaa le tlaba ga le boan
1: ntate mamedi yeo ke monggadi le re ko masupa ena ke ofisiri ya diphatlhalatso lekaleng la temo kanetswa jwa lephepho e e nepagetseng mme re bega tabo ya rona gotlo moo mme re fetela ntlheng e nngwe go tshwaretseng yona mamedi e reng mokgatlho wa makoloi a baeti wa manyatseng e leng manyatseng taxi association e le mokgatlho wa dikoloi o a nkang batho go tloga le dibogolo la masego go ya dibakeng tse fapaneng tsa aforika borwa o tla tshware mokete wa boithabiso ka sepheo sa go tlotla bagale ba ona e leng diqhoku tsa mokgatlho le go keteka magabane a fitlhetsweng ke baganni le basebetsi ba ona mokete ona o tla tshwarelwa le di-brand manyatseng mafelong ana a beke go utlwa ka botlalo ka dintlhagolo tsa mokete ona dikgolotso le dikatlego tsa mokgatlho tse e fitlhetsweng ke ditlhoko tseo re buisana le ka diphatlhalatso wa mokgatlho monggadi thabiso pitso eo re sentse re leka mawa a gore re gokagane le ena he a ke a re fena tshebetsong e nana ba tla sebetsa jwang mme ba lebeletse eng na ke tshebetso e tshwarwe selemo le selemo kapo motlhomong ke kgetlho la pele ba tshwara tshebetso ya mofuta ona mmamedi metso e lesome re ya re lebile goreng ya botshelela e re ge re utlwena monggadi pitso o tla di beha jwang ha re se re mo fumane e leng yena ga diphatlalatso mokgatlong o wa manyatseng.

0: Taxi Association mo he ba lo tlotla dikhoku tseo tsa bona ka magabane a go mohlomong ba fihletseng dipehelong tseo ba neng ba ipeetse tsona gore nako e itseng re tla ba lakatsa gore re tle re fihlele ditaba tse itseng, mme he re sentse re gokane le yena ka katlego monghadi Thabiso Pitso. Na le Pitso, ke le boe nako ya gao ntate ko amogelelanong la go tlatelo ya mešhešhane phirimane ka jeno. Ntate Pitso?
1: Ee, hey, monghadi.
0: Madume ntate.
1: Madume ntate, madume.
0: He la ntate, re a elelelwa mona gore dinongyana di tlabe di dula batho boesa ka moo ka manyatseng ntate. A ko re fe ntate na gantle se loetsagalang moo ke se feng ntate Pitso?
1: Mona ke ntho e kgolo gagolo e senang saese gobane Magenta Taxi Association e sebetse ka dilemo tse 60 e le inoperation e phela e le association. Jwale ba ne ba gopotse go hosane he kapo ba gopotse go hosane ba tle ba somphe mekaubere ya taxi association ena e le Magenta Taxi Association, mme ba le ba something hape le nalane nalane ya taxi association obane wa tsebang kengwe le nngwe go na le mo e qalang teng, mme ba bona ba e le tlhompho e golo kapa e tlotla ya gore taxi association ga e tlotla le mo tse 60 ntse taba ga se papadi e ntse e kopane e ntse e operate, ke sona se re tlo tsietsa ga e le hosane.
0: Motlhomo nako ena na o e bolelang ntate Pitso ya nako ena e le motsena tse ngata ga kana he mogatlo o le teng go lebeletse gore go tla hetlwa morago jwale go bone go shebile tshebetso ya lona kapo ga o tlwa fela ntate go a joa
1: wa tseba ga o sa tsebe mo o tswang teng ga bobebe o tsebe na o ya ka mme o tla fona mathata ga o tsamaya gore motlhomong o ya pele o tla nna go ya pele a tho ya morago. Se tlo etsala ke sena ke tlo qala history ena morao mano na Magenta e ka e ka dile jwang me lo hona jwali e Magenta ntse e tsama ya jwang me lo ka mantsi a ma re ntse re batla ho ya pele ho fita mona mo leng teng ka jeng, me re tla ya pele jwa ha re tswa ke morao ha o tlo jwa fela e hi ya hantle o tlo ketikwa nalani batho ba tsebe ne go matsa fela Magenta Taxi Association ha ba tsebe nalane ya yona, mme ba tsebe nalane ya yona terena le baeti ba sahang ka gara naga re na le baeti ba sahang ka gara province ena ya Foreisetata le province tse dingwe re tle re kopane kwa re keteka mokete oo wa semete santate
0: kae. Ga re shebe ntate Pitso ka mosetsi ono mogologadi mohlomong re kare bathei ba mogatlo o naa ntse ba le teng go na le dikgoko tse dingwe tse ntseng di phela tse re tla utlwa ditaba tse go tswa molemong wa bona
1: ka bomadimate ntate ntse ba le teng fela bogolo ka nnete bona nese le ba se ba ile nese ba godile agolo empa ntse re na le ba bangwe ba mmalwa ba setse ba tla gosane bale ba tupise nalane ena e tlabe e bua ka yona ka bo bona ntse ba le teng ba mmalwa le ga setse ba se ba ngata gakale empa ba ntse ba le teng ke gola go tlwisisa gore ga e be taxi association e qadile ka 1966 ke gola go tlwisisa gore ei bosoputso ka nnete bogolo nese ba imetswe empa ke a tshepisa ba teng ba mmalwa ba tla ntshetsa mosetsona pele hosane ebile ba tlotlwa le go tlotlwa ba hlomphiwa le go hlomphiwa ba thoboletswa ka mosebetsi ona o motle e ba o entseng e sa le dilemo tsena
0: ke shebile taba ena ntate ya manyatseng taxi association ke sheba bo fumana boipuso gana ga lesotho ke thola gore tle re le naga re thotse boipuso ka lemo seo lona la thewa ka nako eo ke taba ena ke taba e golo, mme ga re shebe ga re heta morago ntate Pitso re shebe dikgolotsong motlhomong tseo e sale ga le hetla morago le bona e sale letlale tsona le dikatlego ebe o ka reng ka bogoso ke na fela ka tabe tseo tshebetsong kgolotso e teng empa le dikatlego tsona di tla tlameya gore di bengata go feta dikgolotso.
1: Ntate tsaba di success kapo dikatlego di teng, mme katlego e nngwe e tla go bontsha fela gore Magenta Taxi Association

Rotodi wa bela baithuti ba sekolo sa le Rotodi Polytechnic mangolo le kgetlo la pele dipula tse matla le lehlwadi ama ditereke tse ka maloting ditaba ka botlalo. Baithuti ba magolo a robedi mashome a mahlano a metso e meraro ba abetswe mangolo moketeng wa bo mashome a mararo a motso o mong wa dikapeso wa sekolo sa mosebetsi wa matsoho le Rotodi Polytechnic ho kenyeletsa le setlhopha sa pele sa baithuti ba degree nalaneng ya dilemo tse lekgolo mashome a mabedi a motso o mong ya setsi sena. Mookamedi wa sekolo go sana le Rotodi Mohato Seiso o re kabo ya mangolo ha se pheletso ya leeto la thuto empa ke qaleho ya menyetla e ka fetolang bophelo ba bona le bokamoso ba naha empa ba lokela ho ikemisetsa ho tobana le diqholotso o bile a kgotheletsa baithuti ho ba le kutlwelo bohloko tlhompho le boitelo bo sebeletseng. Modulasetulo wa lekgotla Monghadi Maholela Mandoro o tholeditse baithuti ka mamello ya setlhopha sa 2026 ho hlola dikholotso tsa thuto le tsa bophelo. O lebohile batswadi, bahlokomedi, batshehetsi le basebetsi ka tshehetso ya bona mme a re lekgotla le ntse le ikemiseditse ho beha sekolo e le mohlodi wa thuto ya boleng le e tsamaelanang le ditlhoko tsa naha le ha hona le dikholotso tse kang ditšhelete tsa baithuti le tshitiso ya dithuto. Go tsere jalo mookamedi wa sekolo Professor Tladi Spirit o re sekolo se ikemiseditse go hlomela basotho ka ditsebo tse hlahisang mosebetsi. Lekala la toka le molao le re le mothating wa ho theha setsi se tla thusa ho kenya tshebetsong sehlomathiso sa setshwantsho sa molao wa motheo wa leshome. Ho ya ka mohlomphe Richard Ramoeletsi ka lekgotleng la setšhaba, setsi sena se tlo alosa ditaba tsa tlhophobotjha mme ke qeto e tlileng ka mora ho fumana boeletsi ho ramolao e moholo wa mmuso le mafapha a mmalwa a amehang a supa hore ba ile ba etsa boithuto ka molao wa motheo wa Kenya jwalo ka ha e le ona o hlaloswang o le boemong bo nepahetseng Afrika. Ho sa le jalo letona la puso ya dibuka edibaka le borena mohlompheng kgetho wa setsa o supile hore setlhopha sa bolo sa matlama se lokiseditswe lebala la bolo la sekolo sa dikoporasi ho tshwarela dipapadi ha ho ntse ho lokiswa sebaka sa moshwelella. A re sena se tla ka mora hore lebala la Peter Crown le neng le ntse le sebediswa ke setlhopha le ntlafatswe ke lekgotla la motsemogolo Maseru MCC ho etsa boemelo ba dibese. Setšhaba se kgotheletsa go qoba maeto a yang ka maloteng ka lebaka la dipula tse ntseng di tshologa le lehlwa le ntseng le kgetheha. Kamora phatlhalatso ya lefapha la taolo ya dikoduwa DMA, mosi wa setereke sa Thabatsaka Mongadi Tladimphafi o tiisitse gore dipula tse maatla di ame setereke hampe mo majwe a seng a thetehile le go kwala tse dinga sa ditsela a re dinoka le dikgotlhwana di ja ditlhokwa. Ka tsela e tshwanang mosi wa setereke sa mogotlong Monghadi Kepakeke o re lehlwa le ntse le kgetheha mme di-boom gate di se di kwetswe go thibela dikoloi. O bile a re ofisi ya habo ile ya fumana tsebiso ya gore mosi e tlhong le basebetsi ba sekolo se phahameng sa St James ba qabeletse ke lehlwa mme ba ile ba tla go pholoswa. Go sa le jalo mosi wa setereke sa Kgajasnak Monghadi ya Bofane Pheko le ena o tisitse gore lehlwa le kgethehile setlhabathebe a ipiletsa go setšhaba go qoba maeto le go ba sedi a maemo ana a legodimo a ntse a tswela pele. Borogo

0: hore ba sebedise tsela ya mapoteng ho qoba tshitiso. Ditokomane tsa ho eta tsa Basotho tse ka bang 32 tse neng di hapilwe le dibohong la Sunny Pass setereke sa mokgotlong mongadi Kepakeke o re e phetiso ya ditokomane tsena e etsahetse ka laboraro ka mora dipuisano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi mabapi le dikolotso tse amang batho ba tshelang meedi. Mongadi Keke o supile ha ba bang ba Basotho ba amehileng ba ne ba tapotse maqephe ya ditokomane tsa bona mme ba fuwa dikotlo ha ba bang ba ne ba dutse nako e fetang e dumeletsweng Afrika Borwa. A re le ha ho le jalo ba ile ba fuwa monyetla wa ho lokisa maemo a bona ka mona hore dinaha tsena tse pedi di fanyehe dikotlo tsa bona. Ho se le jalo ofisiri ya ditokomane tsa ho eta lekaleng la tsa lehae le sepolesa mongadi Rethabile Nonyane o kopile Basotho bo ditokomane tsa bona di nkilweng hore ba seke ba ya diofising tsa lekala tsa lehae ho etsa dikopo tse ding ka ha di sa tlo sebetsa ha fela dikotlo tsa bona di so hlakolwe. A lemosa setjhaba hore ditokomane tse tabotsweng ya maqephe ha di sa na thuso ka ha ha di sa tla sebetsa. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Go sana le rotori wa bela baithuti ba sekolo sa le rotori polytechnic a mangolo le kgetlo la pele. Dipula tse matla le lehloa di ama ditereke tse ka maloteng. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya borobong.
1: Ya ne?
2: Okay, wa tabaka le molato.
1: Star 320# e ka ton thabise.
2: Eh? King Star 320#.
1: Ke le Soto Sports Raffle. Mo homo wa tshwa etsa chalet. Na bo sangwe le ni le le mantsi bu.
2: Jwale ke kena jwang?
1: Ho bonolo. Ke pensa Star 320# mahalo wa ka. Ka latela methati e hlahlamang. Ya ba ke a ka bela dipotsa ka dipapadi. Wa tsama ke batetse boke. 3 months fela nako e mulemo ha ke bapala.
2: Okay.
1: Ke batetse la khatlo a mmalo. Ya ba fa. Hapa 60,000 maluti. Hasina fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bona. Ke tsheditse le Soto Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. O hana tena ke mohlodi wa Haibo, wazan.
2: Ke penya Star 320#. Ke tlame ho hapa le nna.
1: Le Soto Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
3: Star 320#. Play smart. Win big every Friday.
4: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 3 days only, save up to 50% on deals like Rama Original 70% Fat Spread, 500 grams for only 22 maluti. Danone Ultramel Custard, 1 kg, just 22 maluti. And Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, buy 2 for only 89 maluti. Valid from Friday 18 to Sunday 20 September. Big Red Weekend, only at ShopRite.

mora hora ena ya bosupa ke o dumedisa hle mamedi wa selma sa sotho le tsatsi lena la bohlano mo kgwedi ena hlalang fela jalo matsatsi a leshimele metso e robedi ke kgwedi ya lwetse selemo ke sa diketetse pedi le mashime a mabedi le metso e tsheletseng dumela mo mamedi wa selma sa sotho ke nako ya hore re tle re fetele ditsebisong tsa rona tsa mafu ke ka maswabi le kutlwelo bohloko mo selma sa sotho se etsang ditsebiso tsa mafu a latelang lefu la maphakiso mosala ya tlhokagaletseng sepetlele Berea tiatianeng ka la 25 Phato 2026 mofu mme maphakiso mosala o tla bolokelwa Berea o tla bolokelwa Qeme Hateko ka la 19 Lwetse 2026 o tsebiswa beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke mosala mosala.

ka maswabi le kutlwelo bohloko mo salome sa Sotho se etsang tsebiso ya lefu la nkgono Matselane Lesupi o tla bolokelwa Mpharane Taung dishopong ka la 19 Lwetse. Ho tsebiswa beng ka mofu le metswalle, tsebiso e etswa ke Rorisang Lesupi.

ke mezozo e mashome a mabedi le metso e tsheletseng fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya bosupa. Ke tlo fa ditsebiso tse akaretsang mamedi wa Sama ya Sasotho motsotsong ona wa hajwale. Mona ho tsebiswa setjhaba sohle sa mahobo le mathoko a teng ka piso ya X minus e tlo tshwarelwa mo mahobo moreneng ka la mashome a mabedi a metso e mene Lwetse 2026 e tlabe le labone bekeng ka hora ya leshome hoseng. Ho lebeletswe bahlolohadi ba basebetsi ba merafong, bana ba batho ba sebeditseng merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng ho tla iponahatsa pisong e tla tshwarwa ka lona letsatsi leo. Tsebiso e etswa ke mongodi e moholo e leng Dr. Rantsho Mantsi. O tholahala dinomorong tse latelang tsa +266 589 47944 +266 589 47944 le 59052157 59052157. Mona ho tsebiswa setjhaba sohle sa hleuweng le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tla tshwarelwa mo hleuweng counseling ka la mashome a mabedi a metso e meraro Lwetse e tla be le laboraro bekeng ka hora ya leshome hoseng. Ho lebeletswe bahlolohadi ba basebetsi ba merafong, bana ba batho ba sebeditseng merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng ho tla iponahatsa pisong e tla tshwarwa ka letsatsi leo. Tsebiso e etswa ke mongodi e moholo e leng Dr. Rantsho Mantsi. O tholahala dinomorong tse latelang tsa 58947944. Ke tle ke boele ke phete hape mamedi wa Sama ya Sasotho. Nomoro ya Dr. ke 58947944 kapa nomoro ya 59052157. Ke tle ke boele ke phete hape 59052157. Marelebohile Tsietsi wa Rothe Maseru o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha ha fumana molaetsa ona. Marelebohile Tsietsi wa Rothe strekeng sona sena sa Maseru o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid ha fumana molaetsa, kapa bohle ba ka mo tsebang ba tle ba mo thusehle ka molaetsa ona ha ka fumana a tla itlaleha Legal Aid mane. Re na le metsotso e mashome a mabedi e mashome a mararo hantle ka mora hora ena ya bosupa. O tlo hopola hle mamedi wa Sama ya Sasotho re metsotsonyane e leshome le metso e mehlano hantle ra re lebile mane horeng ya borobedi. Ke tlo tla ko fa palo ya buka ka kwano, mme ke sentse ke re hle o se fete o tlo ukwa rona e ka ba re o tshwaretse dife ka jeno.

Halala, ere gudu yedisa hewe na morati, motasele, motulezi, muladidi. Mutsezi wa lenaneo la palo ya buka, hulela haufi hoshe hoshe moma mezini salamu ya salasutulo na dee. Nibizo la gana heke President Masimene, misenzi kuhwesha kalizole mfutu, kalizola moya kira tamela shena lwe nari kutaba mmo. Lenane unlode ratanga naneo la palo ya buka, bugere zwere nkichaka, bugere ngule zonka wakawani huu hulumono kinare Thomas Mofolo, ralkepenglane la mashuma robedi ni mizwemene. Kasa siko siri nchaka liza nosi libikin lasenza kakona ki khaulo yale shume le mizu miraro. Heroku hopo zehea kamela esi mikae mwona luena rili ngiraro anati. Warindate mfulo mwona chaka ukwa huka mwuru mwa mwaya haufuka ule huli. Mika wana mtuzo na unu isa nosi awela abuwa khumile pilo aholo mi abuwa yolo asa khumile pilo fetapeli. Abuwa kale mzulele sasanyane le ikukubirizi. La motho ya rapelang a le maqaka bitsing ya kopang thuso ya ba wa khutsa mme ya re fela he ha qala o khutsa ndlebele malunga ba tloela mahong ba bina kodi ya malla pina ma khumula ba ibina ba khumuile ho feta ba jere mofu ho ya le bitle le remisa ona mona menna lwana he re tswela pele hore ndate mofolo mona chaka ha ba ntse ba ibina pina ena a utlwa lentswe lenyoloa ka fatshe ka mobung ka le bitle le bua ka ona puo yeno entseng e bua ke isanosi mme isanosi he a nna le arabela a le fetola chaka hantse a mametse ka makalo a nna utlwa lebitso la gae le kena le a sa utlwe se bolelwang a utlwa lebitso la mogologolo wa gabo le kena mme yo a fetola a utlwa lebitso la ya tlhatlhamang eno le kena mme le yena a fetola jale he gwa tla fitlha moo ba fitlhang go ntata e sentsa ka kgone isanosi a bua bua re senza ka khona mme chaka utlwa lentswe la ntatae le bua e le lona ka sebele le lebelo ka santsane ya phela le a ne a bua ka puo o chaka sa utlwe mme a tshoa ho he a batlileng a idibana isano so fetolana le senza ka khona habedi ka pararo mono ya ba hore chaka nka re rumala hao monna o nkele molamu wa hao o tle kwano ya re ha fihla ho isano se a re ema odumaka mona monna o mamele ntata o ha bua le wena o mamele fela se wa o bolelang sona o se ke wa fetola letho mme re ka he ha wa tlwaela ho bua le bafu le ho utlwa mantswe ya bona o tla amoela tlhonolofatso ya ntata o fela e be wa tloa o boela tulong tsa gago chaka ema oduma isanose a tshwere lerumo la gae ka letso le letona ya ba isanose o bua gape ka yona puo eo mme sentsa ka kgona ga a fetola a bua ka puo eo he a neng a e bua ga a sa phela a sa le bathong e leng eo chaka e utlwang gantle nakong yona ena ntlebe le malunga ba kgaotsa go bina pina ya bone ya matlhomola ba atamela go chaka mo wa emeng teng oduma isanose ba nna ba mo potapota mono ba boetse ba bile ba sentse ba bina pina e nngwe gape-gape empa yona e le ya thabo e le pina ya teboo ya motho ya lebogang ga utlwilwe dithapelong tsa gae ba ibina ba ntse ba mo pota-pota fela he ba sa mopote ba salane.

morao ba mopota ba furallane ba fapakana tsile senza ka khona a bua gotshwanyane a bolela ka mo eleng yena ya beileng tshaka boreneng ba hae mohlatswalwa le ka mo a ileng a iketsa ya ka ngwa mohana gore tshaka a tla tsebe re borena bo fumanwa ka thata a botshware a botise a qetella ka hore tshaka ngwanaka ke nna ntata o ya buang le wena ke na le bontate moholo mme ka ofela re re borena ba rona borena ba e mong le e mong wa rona bo ke bo wele hodima hao bo kopane teng o ke o be morena ya maatla ya sa busweng o hlole dira tsa gago ka ofela thebe ya gago e ke o sireletse marumong a dira mme lerumo la gago le ke le bolae le setšhaba sa gago se ke se o tlhomphe se o tshabe o be monna o be morena kgele nna re mofolo o re mono jwa leisano se a itlhotlhora jalo ka go gore tšhaka ge ya mogatoa ntlebe le malung ka ba gaotsa opota ba opa diatla ba di opela lebitleng ba nto gutsa go mamela ditaba ya baisano se ore ela banna tlotsang tšhaka gotlhe mmeleng ka moriana o ne o qetang lene ya ona ya ba bontate bano he ba mo tlotsa isano se yena a ntse a peteketsa ka yona puo yane e sa utlwagaleng a bua mošhaneno a bua a kokotletsa sa go e kgotsa ya ro bana ba qete o mo tlotsa isano se a re banna ba eso o rwang le ngwane wa morena a yong ka borena bo a boneilweng ke bontatae wena tšhaka ya o nke borena monna mme o sebetse o sale kalong ya mosebetsi wa gago o utlwile le taelo ya ntatao ga re thebe ya gago e ke o qobele marumo a dira mme lerumo la gago le bolae ee ya monna o etse jalo nna le mofolo mona gore ba tsamaya ba sia isanose lebitleng mono ya re ga a tloa teng isanose a ipuelela gabo mojaneno e ne se e le ka meso ga tšhaka a tloa lebitleng la ntatae dikgone se di lekile tsa batsaleka matshwanafiki a sa tšekesela ka melodi maufube a meso a sa tlhaile le mphatlalatsane e se e le godimodimo sebakeng e mo okametse ka sefatlhao se edileng ebile e ka ga e ntse bososela ga e mmona a le jalo moya o tibile go kgotsitse go lejalo ka yaka dintho tsotlhe di tlhonepha nako eo yeo tšhaka a gutlang ka yona lebitleng la ntatae banna bao ba bararo ba tsamaya ba sa buisane ba sa hetle morago jalo ka motho wa lešala le ona ge ba itlhanetse gore bosio bo seke ba ba raka ba e so gonyeng le gae ya re ga bo e sa putla ba e ba felela ka tlong motse ba mmoneng ga a kena gae go sa le lerotho ba re tšhaka ga a gutla lebitlelang tatae o tlile a kaletse pitsi e boya bothelelang e hulwa ke intombazana ya fetang barwetsana botlhe ba lefatshe ka botle batho ba bangata ba tisa gore nkosazana ye zulu e qadile go tlha mohlang oo mme ge ba re ke ena ka sebele ya neng a hula pere e kaleletsweng ke tšhaka ba bangwe ge ba ne ba lekanya gore ke nnolewa le a nnolewa ne a soka a fitlha ka nako eno gobane o fitlhile magomo a sa bolotse e tswe ge o tlile le batho ba bangata ga o mokgwa oo a neng a ka ba mono ka ona gape le yona pitsi eno yo o thweng o ne a e kaleletse tšhaka go rona e ntse le sephiri ntate mofolo o shobelo gore goba dipere ne di santsane di le seo kana ko eno le tse pedi tseo tingizwayo a neng a tle le tsona kolone kwana ne e se di fele easter le yena tingizwayo o tlile moketeng ona a kaleletse ya motlhomi empa le olo jalo he ba boneng tšhaka ba re o tlile a kaleletse pitsi mono teng a ba tšheše ebile a ba thekesele taba bobedi ke ena morwetsana eno gore na o ile a felela kae ga tšhaka a fitlhile gae go se o sele go se sebaka sa gore morwetsana eno a ka boela mo a tswang teng kapa ipata gobane ge o bolelwa gona mono fela ga morago ga re sa mo utlwa a bolelwa ga e se gang fela ga re go puso ya tšhaka kwana nole wa le ena a se a swele nna de mofolo o tswela pele mona o qetela taba tsaye gore taba ya boraro ke yone ene ya pitsena gore na a ile a felela kae gobane ka ntle o dipitsi tse pedi tse neng ditle le tingizwayo dipere di qadile go bonwa gape mehleng ya moraorao ga magoa a fitlha kgele.

0: wellness.
1: Tsela wethu re tsela la gaolo ya boka ya gaolo ya le shume le metsumene le qephe mashume ro bedi le metsu so billing se khosa di taba sere chaka o be wa borene mba ntatae nale mo folore letsatsi le apeo ya chaka le chabile ya re ho bane ha ya magomo a bolle no lwa fihla le ba sekopa sa hae ho ba wile a haello ho tla fihla le tingizwayo mo khopia o so dutse chaka tswa kung mo esaleng a ikwalla dinga a khutla le bitleng la ntatae bosibu tingizo yalo yena he o phethile tsa letsatsi leno mme ditabeng tsohle he a bua nnete fela bua nnete ka sefubeng sa hae a sa kgatlhise motho a sa kgatlhise mang kapa mang a bua seo letswalo la hae le mo emelang ho sone e tswe bohloko ba o longwa ke letswalo o ne a bo tseba mme o ne a sa rate o boela a etsa seo letswalo la hae he le ka motswang ho sone matona le ona he a buile qetellong ha nne wa chaka sebaka sa gore a ka re qaqa moshaneno a mabedi a mararo ya re ha ema morawa sentsa ka khona a ema wa tseba a le mogonong a le mosotho moshaneno a butsitse a le borethe a hohela mahlo a bohle ba mmona nna le mofolomona gore batho setšhaba ha ba mmona ba fumana ngwana wa morena ya tswaletsweng ho buisa le ho rena hodima batho ba bang batho ba habo ha ba mo bona ba hlomoa dipelo ha ba hopola ka moo ba mo hanneng ka teng ba sa tsebe hore eo ba mo hanang ke ya jwang ba bona hore he ba batlile ba itahlela morena mabotho le bahlankana ha ba mo tadima ba fumana mohlankana e motle ya mahlo a ntshotsho ya letsoho le sefea ya loketseng ho tshwara lerumo le thebe mme a re he ha ba gopola gore o tlile o jolo ka ha ba mmona ba eketsa ho morata marena ha mo tadima a bona morena e motšha letlobo le tshepisang haholo o tlo utlwe basetsana le bona ha ba mmona wa tseba ba bona galala sekwala hara ba batšha kaofela mohlankana ya phetheileng ka hohle ya hlokang kodi tadima ya sebele kaofela ba mmonang he ba fumana mohlankana wa moreneng ya tlwaetseng ho ema bongateng ba bona molaodi ya tswaletsweng ho laola marama holo nna re mofolo gore seemong chaka ona rauile moshaneno a tswile ka mahetla bathong ba bang empa ha se motollo ka baka la mmele wa hae o boima mahetla a le batsi mme le ha a le boima jwalo ka tšhabo ya mahlo bobebeng ba ho matha ba ho tlola ho thinya ho tshepoa ho se a lekanang le yena ho ha chaka ya mara mokgopuono wo he o mo sikuletseng mahlo a nto o bua a bua kgutshwanyana moshaneno ka tsa batho ba habo hore ba ke ba fele ba mo amoele ka dipero tsohle tsa bona tse fetileng ebe tse fetileng di lebalwe go qalwe tema e ntšha a tshaba o ya lololo ka gore he a ka tshoa thonkga dipelo tsa bona tse maqeba ke nto ena e tswa lwanwa mona e bolaileng mofokazana a feta he a kena o tsa tingizwayo mme teng a lokodisa haholo ka moo tingizwayo a mo thotseng ka teng a ileng a mo boloka a mo etsa motho a mo leboa ka mantswe mono a kgetheileng le ka pelo e tletseng teboo a tswela pele he a ipolela bofo ka mo a tlameileng ho mo hlonepha le o mo rata ka lebaka le tseo a mo etseditseng tsona mme a kopa gore morena le kajeno a nna morome a re o tlaya a sebetse ka yena ka hohle ka moo a ratang ka teng gobane ke sona se wa se ratang se tla bontsha gore morena wa hae ha a mo lahla ho hang chaka he ha ntse a bua jwalo lentswe la hae la kena dipelong tsa bohle ba mo utlwang la tswa le godisa ho lebao he lehlonyana ne ntse le saletse ebileng la tlo ba mmulela menya kwa dipelo tsa bona ka thao hele re remisona mona he ngwaneso re tlo utlwa he rena ka morao ho mona ho ile wa etsahalang moketeng o le moholo wa o beya chaka borena lebitso la ka nna he ke President Masimene ho fihlela re kopana hape ka nako eo e tshweu kgotso ba bye.

0: Kimetsotso e medi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya brobedi ke tle ke le boe president Masemene hle ka mosebetsi wa ketang ho etsa ho balla palo ya buka mosetsong ona wa hajwale mamedi wa Salma sa Soto ke ne ke tlametse ebe jwale ko fa tlaleo ya senate kapo tlaleo ya lekgotla empa rena ho ba le yona letsatsing lena la kajeno potso ya ka e tlotla e ba bobebe ho wena fela hore na e ka ba pula moleng hona teng o bona ena ka tsela ya mofuto jwang ana ho na le tse e leng hore ditsela di senyehile e ntse e na le motsotsong wa hajwale kapa e batla e emisitse 2231649 kapa +26659933 o kokene mamedi wa Salma sa Soto o bue hore na mo o leng hona teng sebakeng se o leng hona teng o bona e ka ba pula e ntse e na ka tsela ya mofuto o jwang e se emisitse jalo ka Sesotho se re pula ke mahlopha a senya ana ho na le tse e le gore mohlomong di ameile. Mamedi dumela.
1: Kgotso
0: ntate.
1: Ae bua le ntate Salman Charles ka mona ka Phamong di TV.
0: Ee ntate.
1: Yo, ae a otlana hle mme wa ka.
0: Ae a otlana ntate.
1: Ha e sale e otlana bosigo na ka ofela le letshege le na ntse ena e le ho phomola hona tjene ntse otlana fela.
0: E ntse otlana fela. Jwale dibakeng tse ding ho shobile ho ena le lehlwa.
1: Le segami sena sa ukwahala ho kamana ka bo mokgotlong ntse o tho le a kgepe.
0: Ho jwalo ntate.
1: Hana ho thohalene ho thole a kgethe.
0: Ho thole a kgethe ya ntate.
1: Ka nnete mme jwale ke re batla rena le tshabonyana bathong ba banka maeto a dikoloi bakeng sa ho gella pula dinakana kana.
0: Le marogolo ona a tlala hobane metsi a mathaka hodima marogo ntate wa ka.
1: Ee, ya hle mme.
0: Ee, ya ntate.
1: Ah, ka nnete ke a itebohela.
0: Ke a itebohela ntate.
1: Thank you.
0: Thank you. Ke metsotso e mehlano fela hantle ka mora hora ena ya borobedi 2231649 kapa +26659933 o kene mamedi wa Salma sa Soto o re bolelela rona wena sebakeng se e leng gore o ho sona o bona pula e ntse e wa ka tsela ya mofuta o jwang. Jalo ka e le gore nnete sebele pula ke mahlopha a senya.

0: lokang.
1: Ha hona ho lokang me wa ka ho hang ko.
0: Ke o kwisisa ntate, ha se taba tse monate tsena.
1: Anna ka ga le wena re thabetse ka nnete.
0: Eya ntate.
1: Thank you
0: ntate. Mamela dumela. Wala sala moya ntate.
1: Ho zonne ntate. O tla ba nne.
0: Ka mo ha wena o ya jwang?
1: Ka mo ha wa modimo ne wa ka tshile ka jile ka mana ka strekeng sa mahali suku maka.
0: E ka ba ho jwang ka mo ntate?
1: Hey, me wa ka bona dipula tseng a tanga ta fela tsa matlopotlopo. Jwale le gona batho ba ba itshukudi monana ka fumana re sipisitse o sebetsa ha bohloko ka nne.
0: Eh, teng ho jwalo ntate.
1: Ya le bile ha ile tsatsing lena motho ne le letsatsi la hore re tlameha re bone na re checka jwang botaba tsa bo stoko jwalo a le mathata ke direte ke dipula tse ngata fela.
0: Ke dipula tse ngata fela ntate.
1: Ka nnete mme wa ka champa he jwalo ka ha ntse o tshuo ho thwe ke mahlopha a seng a ka nnete.
0: Eya ntate.
1: Ka tshepa hore tla re ha nako ntse di ya nako nngwe dintho di tla loka mme wa.
0: E le hore re tlotla re re mo ho matemeng.
1: Ujalo mme wa ka ba sotho ba etsa pa ja.
0: Eh ntate.
1: Ah mme wa ka ga nne ke le buya ho le se fapa.
0: Thank you ntate.
1: A di tobele mme wa.

0: Mamedi dumelang.
1: Leweng.
0: Kgotso ntate.
1: Kwa vela.
0: Ka moga wena o ya jwang?
1: Ke ra nete, o nkutlwane.
0: Ke a utlwa o hlakile ntate.
1: A leboa.
0: Amen.
1: Ke ka maalesuza mona nna.
0: Ke ntate mang?
1: Ke Tshepo.
0: Eya ntate.
1: Hai, o tla ha monate.
0: Ha monate ntate.
1: Kowe, ndo e ratelang ga e ne le ka sekgatlha.
0: Eya ntate.
1: Ee, o tla ha monate iketlile.
0: E kena mobung hantle.
1: Kowe, e kena mobung. Ke raya bona bolwetse motho a jang ka mobu nna ya dinonoletsane.
0: Ah, ke re ke Thabo le Monyaka fela.
1: Kowe, pelo ena ka itshweu, pelo ena ka itshweu jalo ka jase ya ngaka.
0: O jana ntate.
1: O mo e tshwara ga ya tsanga ka yona mo wa ka o tlokoma
0: go o re fela e ya ntate.
1: A ne ja mo di mo a ke thabile pa ya tshe. Ke ntse tsora tsa u ntse pa ya tshe. A na ntse ntse na mo le.
0: Ho ja lo ntate.
1: A ke wela ga di ya motho.
0: Thank you.
1: Ah ja.

0: di dumelang?
1: Eh, mme.
0: Kgotso ntate.
1: A tlhabana.
0: Ka mohau ka bona o ya jwang?
1: Ya, pe.
0: Ka mohau.
1: Eh, nna ke loka ke le ka kutu ka bona.
0: Eh, ntate, ho jwang ka ba ka moka kutu ntate?
1: A ke ka nne tsumola mo ke le dikutu nyela mme.
0: Eh, ntate. Mama ka ntse le a phetha hantle ha monate fela.
1: Ah, ga se tsela tsa mosebetsi. Mm.
0: Mm. Thank you ntate. Kemetsotso e le shume fela le Scott hantle ka mora hora ena ya borobedi 2231 6429 kapa plus 2665 9933. O ke na o wena mo leng hona teng e ka ba pula e ntse e wa e thewa jwang. Mamedi dumela. Kwala sale moya.
2: Dumelang
0: moratuwa le kae?
2: Ka mo kae?
0: E re teng. Ke bua le mme mang ho kae?

0: me dit du melam?
1: Du
0: melam me?
1: Apple plazan.
0: Que pela como hay que bueno ya Juan. Tsela pele he moratu ya wak.
1: He pula ya nahle.
0: He pula ya nahle.
1: Ke ka siti sa o tsama ntongwe lengwe ha e khone go etsa hala.
0: Ha kore. Re dula re le ka tlung. Kore tso hla re di etsetsa ka teng. Ha hona le letsatsa o gawile.

0: Mamadi Dumela.
1: Rabe.
0: Dumela ntate. Ke
1: ntse mme ka ka tshutse ja mana.
0: Eh ntate.
1: Ah ka ntse ke tsela ka ba ka bona ka tshutse ja ka bona ke kholi.
0: Eh temo yona e tlo ba ntle haholo.
1: Amen.
0: Eh ntate.
1: Amen.
0: Thank you.

0: Mokwena ime.
1: Dumela ntate.
0: O nge phela ba.
1: Ke phela ha monate jwa malume.
0: Hey. Ke ga o ka tlatlatsa mahori ma le fa le na le mogotlo.
1: O tshwara lo.
0: Hey.
1: O ho so fela ka mo.
0: Ha ho ya di thaba mona le ntse le theoa ka hanyane fela. Na so ya tsa malisi.
1: Ke se ke le ka tsa maholwana malume fela ke re di ya ga mo mo ke ya.
0: Puya ena o se ho ha sa le na le tsa tilo se mo wa ne le ka je ne le tsa tilo se lo hana ja.
1: Le hona mona mo re leng hona teng ma se go mona ho jwalo fela malume.
0: E le ho sa ne ho tla ba jwang?
1: Ah re tla bona fela rona e tla ho tla ba jwang malume wa tseba.
0: Ah mo ho go mona mo ga iketse.
1: Ke mathata fela le mona mabalane ho jwalo fela mpa fela le mabalane mona teng ha rena le hlwa rena le pule ngata ngata.
0: Noka di noka na di khoswana go ha hona ndi re re nyetse geke
1: malume
0: a di puta hona ja le na ibe go le pi ha bo mo buise go melo iketsa ba ding me di amanga ta ha ka le na ibe na go yo ita ga ifika ha ta sa fedi
1: cha ke na hana ha ke na hane malume e tlo ba gora ke temo fela ha re le ne malume.
0: O tse a re ke ile le ntate go tso mokwa ke ka mogetsa gore le mo tsena u ya enga ta iti mo ba le tsadi le la khithia ka magatsa mangata a ga e khona ga se ntse ga ba le tsala bolipi bolipi bo ite go melo e teng ka ga ga ke tlile
1: e
0: ke ke ka mo hopotsa go na o ntse a bona eka e ka ga taba tseo tsa hae. Ha re di kopanya le tsaka na di ntse di tsatsela pele na me ke la manga ta bona bo ka nne
1: a o gawile kana le meso se le shimele metse se le tsen fela.

basadi le monna ba lokelang ho hlokomelana ka ona. Batho bohle kgutlong tse nne tsa lefatshe ba tlile ho nna ba kopa hore na ekaba nka ba thusa ka tsa lerato. Empa tjhe, ha se nna motlatsi wa lerato, ha ke so ka ba ke ba yena, nkeke ka ba yena. Empa mosadi eo nkileng ka kopana le yena seteisheneng sa Katlehong o ntse a kgutla ka kelellong ya ka. Mosadi enwa o ne a ena le mathata hobane o tlile ho nna a tletse meroho matsohong, hoo ke ileng ka bona hore

마지막 은혜 안수 하나 한 개.

ongahlala entabeni kaJehova noma ongahlala ethempelini lakhe na yiloyo

ka ka matla ho ba le nnete. Jwale ka ha ke ile ka o tshepisa. Oho. Hore. Ho ba ne nka. Ha ke utlwisisi. Jacobo.

una burrera.

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa. Ditaba tse phetelang letsatsi o di ballwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Go sa na Lerotho di wabela baithuti ba sekolo sa Lerotho di Polytechnic mangolo lekgetlo la pele. Dipula tse matla le letlhwa di ama ditereke tsa ka maloteng. Ditaba ka botlalo. Baithuti ba magolo a robedi, 53, ba abetswe mangolo moketeng wa bo 30 a motso mong wa dikapeso wa sekolo sa mosebetsi wa matsoho Lerotho di Polytechnic, ho kenyeletsa le setlhopha sa pele sa baithuti ba degree nalaneng ya dilemo tse 120 a motso mong ya setsi sena. Mookamedi wa sekolo go sana Lerotho di Mohato Seiso o re kabo ya mangolo ha se pheletso ya leeto la thuto, empa ke qaleho ya menyetla e ka fetolang bophelo ba bona le bokamoso ba naha, empa ba lokela ho ikemisetsa ho tobana diqholotso. O bile a kgotheletsa baithuti go ba le kutlwelo bohloko, tlhompho le boitelo bosebeletsing. Modulasetulo wa lekgotla Monghadi Mahulela Mandoro o tholeditse baithuti ka mamello ya setlhopha sa 2026 ho hlola diqholotso sa thuto le tsa bophelo. O lebohile batswadi, bahlokomedi, batshehetsi le basebetsi ka tshehetso ya bona, mme a re lekgotla le ntse le ikemiseditse ho beha sekolo e le mohlodi wa thuto ya boleng e le e tsamaelanang le ditlhoko tsa naha, le ha ho na le diqholotso tse kang ditjhelete tsa baithuti le tshitiso ya dithuto. Ho sa le jalo, mookamedi wa sekolo Professor Tladi Sepiriti o re sekolo se ikemiseditse ho hlomella Basotho ka ditsebo tse hlahisang mesebetsi. Lekala la molao le toka le re le mothating wa ho theha setsi se tla thusa ho kenya tshebetsong sehlomathiso sa setshwantsho sa molao wa motheo sa 10. Ho ya ka mohlomphi Richard Ramoeletsi ka lekgotleng la setjhaba, setsi sena se tlo alosa ditaba tsa tlhopho botjha, mme ke qeto e tlileng ka mora ho fumana boeletsi ho ramolao e moholo wa mmuso le mafapha a mmalwa a amehang. A supa hore ba ile ba etsa boithuto ka molao wa motheo wa Kenya jwalo ka ha e le ona o hlaloswang o le boemong bo nepahetseng Afrika. Ho sa le jwalo, letona la puso ya dibaka le borena mohlomphehi Nkgetho wa Setsa o supile hore sehlopha sa bolo sa Matlama se lokiseditswe lebala la bolo la sekolo sa dikoporasi ho tshwarela dipapadi ha ho ntse ho lokiswa sebaka sa Moshwelella. O re sena se tla ka mora hore lebala la Pizza Crown le neng le ntse le sebediswa ke sehlopha le ntlafatswa ke lekgotla la motsemoholo Maseru MCC ho etsa boemelo ba dibese. Setšhaba se kgothaletswa ho qoba maeto a yang ka maloting ka lebaka la dipula tse ntseng di tsholoha le lehlwa le ntseng le kgetheha. Ka mora phatlalatso ya Lefapha la Taolo ya Dikoduwa DMA, mmusi wa setereke sa Thabatseka Monghadi Tladi Mphafi o tiisitse hore dipula tse matla di amme setereke hampe moo majwe a seng a thetehile le ho kwala tse ding tsa ditsela. A re dinoka le dikgohlwana di tla ja ditlhokwa. Ka tsela e tshwanang, mmusi wa setereke sa Mokgotlong Monghadi Kepakeke o re lehlwa le ntse le kgetheha, mme di-boom gate di se di kwetswe ho thibela dikoloi. O bile a re ofisi ya habo ile ya fumana tsebiso ya hore mosuwehlooho le basebetsi ba sekolo se phahameng sa St. James ba qabeletswe ke lehlwa, mme ba ile ba pholoswa. Ho sa le jwalo, mmusi wa setereke sa Atchersnack Monghadi Abo Fanwe Pheko le yena o tiisitse hore lehlwa le kgethehile sehlabathebe. A ipiletsa ho setjhaba ho qoba maeto le ho ba sedi ha maemo ana a lehodimo a ntse a tswela pele. Borokgo ba tsela e dipakeng tsa Peka le Maputswe tikolohong ya Tabola bo senyehile ka lebaka la dipula tse matla. Ho latela mmusi wa setereke sa Leribe Monghadi Letsema Kgalanyane, borokgo bona bo neng bo ntse bo lokiswa
bo he bo he fotswe ke se khahla se phahameng sa metsi monghadi khalanyane o ipileditse ho ba qobi hore ba sebedise tsela ya mapoteng ho qoba tshitiso. Ditokomane tsa ho eta tsa Basotho ba ka bang 30 a meso e mmedi tse neng di hapilwe le dibohong la Sanipas setrekeng sa mokgotlong di fetiseditswe lefapheng la tsa lehae Lesotho.

nyala mosadi o ikhathele o khatha mosifa o motona le hale mo sesanyana o ntsa le motle jale tle re ha morena o yetetse wena o tsa o nkele tala o nyolosa kgotlho o ya ka dipuding mme ga o khutla moo o letsa molodi o sa le thokwana gore morena o ko go wata jalo o tsebe masimong kwana o tla lema ditemeteme diodi mekotla o tla tsedisa bosabo itho ba re tshetlhana itlhatswe re ya ditabeng ga o fitlha ka kgotla o kgantsha lengwe le o feta ditaba ngwanaka

Ora fela go rene ti ke ba re fela mo tsume ka fela ma shume a ma vidimo tumo fela re fela le tsogora ya borobong di bela wena mo ratile mo tsetse wena tsebile tsogora le soro ke non pula yana fo fatsane fela a ke le hlo fela kgiti ya kamane a ba ke ntedi man ke go le re kgiti la ga holo man ke ga botoka ka mamela ka metlhala matsatso re a re nke maeto a hlwelang ka ga dithaba go ha ole ka tsela mo le ka tsela le mo futa ona ona se ka re ka mamelo ga a re nke maeto a tswelang ka o di mo ditha e ya tsatsa ena ke go tsa weekend a di for mo re di yo the clever di ke tsepo man le mbotetse man tsane ho sane ke ra shumela metsi rumong ke tla mo khutela le gaugeno ke tla mo khutela

ma fela ka go tlo fela ga se yena a le mong fela ke mang a se o mo le themba a re ntshorele malafi ntshorele ka pesa mo tsatsa tla fona re na le tla le bona batho ba tshwana lwa a ba e bone phoso bona batho bona le writing ata bo bophelong ba naganang gore bophelo bo sekeletone ba bona fela o le ka ga dikamano tsa lerato le bona o le mosadi wa go le monna wa gaga ona motlha a bonang phoso ya gae bona ga o ka wa kena ka ga dikamano tsa lerato motho a tsebang go bona phoso tsa gae e seng ya tsebang go blame-a batho e seng ya tsebang go blame-a bokamoso e seng ya tsebang go blame-a tseetsaetse mophelong ba gae batho ba bangwe mophelong ba tsitsa gantle go ruma seele sa etsala bophelong ba bona ebe o se tlisa bokamosong ba gae ga go ja go a ka etsala tjena dilo tsa sekanyetsa tjena a sekanyetsa tjena gona tjena na boitshwaro ba bo tshwana ba ga o jalo bophelong ka botlhokwa ke go batho banga ga re batlo bona diphoso ga ba nyake ntho tse ngata fela ka ga tsona e nngwe ya tlhatsa botlhokwa ga re batlo bona diphoso lo wena ona jwale gona le bao ka o tlo e mashibile kwana shibile kwana etse ganye kananyana fela gona le yana le phoso wa ba le jwalo ba le babedi empa bothata ke gore fela mme kapo ntate kopa ntshwarela ka tolaka ke bone phoso tsaka kao fele e gopotswele mantu a mane seo se mo ke leng ka o fosa teng ask some sorry baby ga o tlo jwa ke next lelapa la gago lerato la gago go tlhole o futumetse ka gamalapa.

tjotse ona mo tlhaka ba ga ipona diphoso mpaneng ditata ba ga batho ba ga o sa ipone diphoso o tla latlhelwa ke seo se ratang. Go na le batho ba bangata ba llang gagolo ba ba llang ke bua le wena tsenana ga ba lle gobane ka kotlo fela ba lla gore ba latlhetswe ke gona ba tlhokomelang gore ke le ka latlhelwa ke tima nne ke tshwere ka ga letso ka baka la boitshwaro baka and-e go tseba gona le batho ba tla iphuta timane jwang. Go na le batho ba iphutang timane ga etse ga o e latlha go na le batho ba e tla e bona gore mona o latlhile timane. Ne koka le profeme e nngwe ya ka gomelang le leng a tlo polelela gore ge mona doletsa wa tsa bophelong o lokela o ithuta tse dintsi tsa dinto o se ka ithuta gagolo ka gore na o itse ntho tse botlhoko o ithute ka wena gore na bophelo ba gago o bo tsamaitse ka tsela mofuta ofeng ke dife dintlha tsa motlhokwa tse o ka gotlo o leng wa fokola ka ga tsona ka gare o lenyalo la gago. Ga se phoso ya motho fela ye ke sentse lenyalo, ga se phoso ya monna, ga se phoso ya mosadi. A re ke le tena ke tla uetsa lone tsa gore mosadi yaka go na le moo ka gotlwela a leng a ntselela diphoso. A re empa se ke rutse fatshe bomong baka ke bona bophelo ba gae ke a tlhokomela gore ke bapetse ka golo e golo gagolo gore o le a fetoa seo a leng sona. A re ga ne ke na le monyetla loletsa a ne a mpuisa re ne ke tla re ke bone phoso tsa ka kao fela ga ko ntshwarele malavi a seke some sorry ne ke tla mo jetsa gore pelo yaka e sale go wena a pule mphofolo o tsamofelela sanere Lauka tsama ya fase ka ofela nete ya thoba tlhaba tsene ya Japan ya America Africa buruka pa Nigeria Equatorial Guinea fa tlo tsiba ka mehlalo matsatsi go dolaetsa o dutsi kwa ha mo tsaka dilo so thoma vetsi o yemetswe na drone ya

le roi la pina mo re twa mang go go a hlabatsa mama me ya tla tshulana sa tshola tsa ba sione trompeta ya kuma so go bolela o nkupe o bisa ma halo ba go tsira o pa pa ya pina di fola ya o tsukutsa o ema ke se be di se mo hale go ba go tsiba kana male mo ya o tsira le phele phele la phulo ya bo ya botsea o ena

vale carne, vale vaca. Bana ba kwa kwa tanya haba chene, bana ba ipitika. Bana ba fiti sandi tibisu.

0: phaeletwe
1: ka la gato ka baga
0: ka o fela
1: se tsawana sa go le pela wanda de pela mme
0: ke a pela ndate o pela ka ngwe
1: a pela ndate o ya le ndate mo seng te bala ka mona ka Putin Park mona ha le bilo nya
0: ndate mo seng
1: e ya ndate ke kopa ho ipitika thotobolong ya ka bo supa ndate ka yena
0: thotobolong ya bo supa wa la ka kae
1: ke kena ka diphoofolo ndate
0: ka diphoofolo
1: e ya ta
0: ha ndate ba tla ho hlophela taba tsa ndate
1: ke a lewa ndate pitsa mawe

0: Ka lerato le ka makgetho.
1: Ka o fela.
0: Setšhabana sa kgomo. O phela jwang ntate Tsetso wa Majweng?
1: Ke a phela, wena phela jwang?
0: Ke phela hantle ntate. Ke kopa go fetisa tsebiso ya maila bokoko wa bothabothe ntate.
1: E tsa jwalo mme?
0: Ke kopa wa gopotsa gore gosane re na le tulo. Re dulela ga mmosi wa setereke bothabothe. Re tla qala mosebetsi ka hora ya 12:40. Ke ba kopa gore re yeng ka bongata re le maila bokoko wa bothabothe. Ke le hlopha taba tsa mokete ntate, lebitso la ka ke mme ona ke motswa wa bophelo. Ke a leboha ntate.
1: Ha ke lebowe.
0: Thank you ntate.

0: Ha ile dwe.
1: Ha dol ka mahat.
0: Ka fela.
1: O tsaba sa go. Wa tsaba yo ma ime a se.
0: Ndare.
1: Ma ime a se.
0: E da. E
1: ya. E go tletse ka nnete. Ka mona ka ba tshabuleng pa ke bela ra nyanyana ke a ya o tlantle
0: ska na tshwalo batho ba tla ho mai na ba ukwa mo masegong na batho ba teng ba remo
1: ya ukwa go ba se u ya ukwa go masegu ine ba tla e kena le ka matlo
0: eh ya lo ntse re ka ntse re hanyane hanyane ho
1: a ke go le ba ka tsea tshwana ho tshaba mafte molach ke a ya o tla tlantle tshina ke bona ke hlaba hlaba fase ka gagafu o ntse o kuba le go ene nna
0: ayayaya a rona na le mathata ka mono nto e mona o masego mono go ba nna bua nto tsentsentse di bua o katla masegong
1: hai a boitlhile mathata a magolo ka gona ka mono
0: ehlile a kgona ka
1: ga ke re bale ntho di a e tsala ka mono
0: ke re masegong mona o ke ba ba bua nto tsentse e bua eno o gaanye batho bana ba ka onkela godimo mona
1: E ga nna a tsaba pujela ga e khona se mo la bo dithonto.
0: E.
1: E a buka tsa ga di buka tsa ga papa tsa khabere.
0: Ga le no zo ba tla tla tswa ga bona.
1: Ha e u.
0: Ho.
1: O ha o ya mo ru ya tso tso lu ke sitse maluti. Di le di se re ka giswa di sa fuwa fela. Ha o di ka mo ru. O sto botara ba ba ta ka bo ka e bua e putera o tseng ha o tseng bo ta bo ga di ya le tloreka wa tha o tha e tsa bua se re ke giso to tsela ka fe
0: oh
1: eh o tlo e na ja o ile tsa tlo tso go malu tlo ba ba le o tlo khutla fela o sa ja
0: panna we
1: ha ta tsela di buka o pa ka o ha ko
0: Hele
1: nende ri wa fela ba re a u swa ka ka mara ka mathukula ke a bona ka po le phufela se tuika le ona a tsantsi ke ha lo mo sebela mo ditse re ka nna fana ka tsutsa fela
0: oh
1: o ga ikise mo se ka fela ba kali re ga di ya ga tawe ga fika mo ga papa ba se le buka

0: o bona o tloge ka go phaphathe o tlabe magaina
1: ee a ke go bona o swimming ka lengwe mo bulaesaneng mo o ka bo phaphatheile mo atla mo mo bulaena ai ba bona bjale le wena
0: ai nke ke tloa mo ke lebe metseng e pelenyana kwana
1: ee a ntse o kwa ntho e ntle ka basego ka mona ga nna ge kopa ga sa kopa le go kopa gona gona je sentse re tseba go na le ntho e tlatla mone a itlhaela mane mosema
0: ai kosa a le sa kopa le go kopa
1: goga a kopa a ntho e le dimatletsetletse kala le go kopa o e le tlabe ose ga ta etsa ntho e ka nyane one o ikope jale ya babo ba le mathata I'm going to go to the house. Kamona ke ha bo yona kamona.
0: Ka nnete fela e o ile a be dikoloi ne di kgafutsa.
1: Ah. Ah ndate ne di a kgaka dinko ndate.
0: Ah mona na kampunya mafuteng yako. Di a rakatsa.
1: Hai ah. Ye ke le falleng le lona. Ntso fallwa mona ke batho.
0: Ai go lwele go tla go tla ka sesa ka mo.
1: Eh a ke ke ana ndende le go paka mo. Le go pa se sa ka mona fela le na di bile le le hlono la ka gana ha le sotho ka mona le fuye matsa. O tsi a se na a se tsogi se se se se se na le matsa.
0: Ah, o go reng ke ba suthela ba kena go utlwa gona. Nga tse di ntse ha bo bona kwana na e utlwa.
1: Ke hala ke ha eno fela mo ile nsiyo. Ai.
0: Ai.
1: O na le bona ka ona le mang. Ah, bo bona fela.
0: Ntate nda dabine la mogala sala se se cha o tlanje tsa go ra o buang ka mongwe o e ga ke bone ka ka o se bua ke mogotlong ka metsi fela a feta lo
1: o
0: e ena o se bua ke mogotlong
1: mo ba e re mo go bona ba reng
0: e a je re ke re ke ba ukwe ona ba ga botso a bo bona fa fa ke bang o le kile ba tla ba ke ke ntse ke na le wena ke ebe mo matshwabuleng
1: dadi
0: mo ntho di a
1: e yana ai le dwe
2: ba ga dwe le mahet
1: ka fela
2: zona zo go o ba mo dwa
1: o no ntse ngwe ke nja e feng o zele sapo
2: ai ba ngwane
1: I was a little bit of a problem. Oh, you know, get Romel at
2: the way. Hey, when I make a move, I'm just going to get a phone or come.
1: How go and I'll go bella loyal? Wow, your arch.
2: Hey, you got a woman.

0: When you are never, I said, never governor.
1: Oh, I am more media. We shall be media.
0: I don't know.
2: I'm not going to be able to do it.
1: Hai Letwe.
3: Kala la tole ka magethe.
1: Ka ofela.
3: Ke tsabana sa go. Le tla rwa na le tsa magwe.
1: Ya phela ndate, wena o phela kwa.
3: Ke tla hantle ndate. Ya di bile la mo kana se fela se se chatla pa le tsotso ha te wo. Ya vile bondi. Ya
1: nda.
3: Hey.
4: Sikai, hantwari fetwa, o yuku pina yo. E ke o re pele pele pele pele pele pele pele pele pele. O be di jata te, o le. Ha, o tla ke tsamae. Ka bona o tla ke tsamae, ke bue le tsamae ya go go tsa ke mo itla le teng.
1: A ye le bowe.
4: A re le bowe.
1: Hai Letwe.
5: Ka la ga tlo ka magate.
1: Ka ofela.
5: Ha re tsha bana sa go mo ntate petsa mo yo ngotso.
1: Ha tsa me.
5: Mo phela ntate.
1: Ya phela no phela ba.
5: Ya ka mo ho go sa ba le tsopuleng e ne mo nna tina te go na ga ithabetseng di hwai.
1: Ya re bala bo se ndi hwai bana. Ba kwa ma kwa ma mo.
5: A ke ne tava tlo koma koma ntate a itse thato ya hae gona a thabile di hwae
1: eh
5: ha go tusa ka matlung ka mona peo e mo le ngwe ke thulana le yona ke a enka ke isa mobung se ke tla bona gona ntate o tla nkgaketsa jwang
1: ha bana ha enyelwa mobung e tla enyelwa e tshwereng
5: e ntate ke nna ke ithutile botshepi ba morena ka mona ka monyakwane ntate pakeng tsa makgalanyana le maja gona ka nnete re thabile ra jala ga re batle o tlhoka se jwang
1: ee se ka reka ntho nngwe le nngwe
5: ga re batle go nna ga ntse go ile go reka kwana go bana ba matlho a bopapi bana ga batla gore fela ga go tswela ka ntle re gerese
1: ka nna tshela gotlhwanane kwana
5: e ya ka nnete ntate
1: yaba ridley hi Letwe
6: kalo wa tlo ga mo khate
1: ka fela
6: Ja, ja, ke tlo di tsama yo o phela wa wena.
1: Ke a phela wa no phela wa.
6: Ah, ke tsi. Ka ho ke tsheng ndo re ka le ho ha se le. Ke nna. Ho le tlo sa e o se ba ma tsena wa mora.
1: Ndade.
6: Ke a le ho ya ke ha sa le tsenya le ho ka kwano. Ke le ke fumana. Ante le malana le le ntse ke sota. Ke a utlwa gore nna wa le tatlhonyane ke e wa fafa ka mora ka o mepi ya boese. Ka leila, ke tsamaya o kgawa-kgawa tse.
1: Ke ka ba metamo o e fiwa na bothata ba yona bokae bona.
6: Atjhe, ka mora, ka lo lutsing ka ba lehlo ke leja ka FM, FM a e kgawile tjena. Atjhe, mepi ya boese ya nnete e lela ka thata. Ke bona ka go tlo tshwara, ntho ya nya kansa e dija batjhe.
1: Ka ba tsaka ntho tse seng tsa lona yalo
6: tade
1: ke se ka la tsaka ntho tse seng tsa lona di tla lo go gamela lo ka go ba le subeng
6: ka go itse ba botsa ke mo re go fire pa le tse a se tsa go na tsena
1: ha mo dimo le mo ga tsaka ntho ha ya se ka tsoga tsoga
6: o la go ba nya ile ke ke na ka ga i ntho tse di tswa tsa ga tsa ga ga mo tsa ga se di teng se ya mpesi ko
1: Hwana.
6: Ke hana.
1: Ke nna ba hana, ndi na lutungwe le nngwe lona.
6: Hwana. A go di mo fota.
1: Hwana lo, na ndongwe le nngwe ding, ko ena a jo wa la wa le jo. Ha. Wala ga ndongwe le nngwe mola.
6: A go e.
1: A jo hwana lona wa le mona.
6: Ka ne tsara de a tsara ba ba ngwe ya me. Ke go se mo. E le ba le ntse go go tsela le bitsa. Ya go se tla kwa

0: Bjale se ka ka bula ke mphe mphe
1: bana. E se ka empe.
0: Embala jana ka nyamela. Be ke fela na itla boko sa lona ke sena sa masisa pelo.
1: Na so la ho thulotswa thapelo ya hore e ne hanke beke.
0: O ba wele wa tsa se tjwa o tloema. A gore. A a.
1: Ke ra ke tlo se la tjere no e ka ba ke tlo tsa mali kae ko ntwe ke tsaba tsene e du
0: e
1: a ke re mele na ke katse ke tsaba diretse
0: e wa bona o hata tjena wa bona
1: o sa bona ntse ke
0: e o hata tjena o e
1: a tse tse tsa ba ntse ke le la go go
0: emba o
1: ke ra ka mali la go go ntse re se ka tama tsena ke ukulo sa tikile pela ho mona
0: a ba se lele
1: le ntate ga dibuka ke ba utlwile
0: ba itse o sa rekisa nna ya mmotsa
1: mantate ga dibuka
0: ba utlwile ka batho yena a sondwetse
1: le diphapata se di se teng o tla o swapata ga o tlowa mone
0: ke re ko utlwa gothwe o a rekisa nna a sompolele fela ga ke mmotse ka ntho tsa ke sa di tsebeng tse ko utlwieng gothwe
1: ke a tlatseletsa taba tse ntsa gao ke re ke nnete o sa rekisa
0: wena wa dipaka
1: Ee,
0: ya ntse ba tlo dipaka ba ke ditse le botswa hothwe.
1: Hai. O wa le tsisa.
0: Oh.
1: Ee, ya ntate.
0: He bana. Nga taba tsena di tsena.
1: Di tsena. Ah, bona ga marantse.
0: Oh.
1: Sentse re ikwetlisa.
0: Hila.
1: E tla ha re hlare sele ba putswa re puru re be re penta majantjana ka bo putswa se.
0: Hile le majantja.
1: Helele mazantsa. Mm. Le tsela ga ke menna ke tsama ke tshe ke ntse ka sita ntse ke mo sia motho wa se ke nagwe.
0: Ka se gadzi.
1: Ke go go le tsantase.
0: Ke ga yele bese. Ba go le ga la mo sia wi dadela.
1: O ntse le rata.
0: Ei. Ai. Ba ga nda ga tanjwali. Ai. A sa na la sugudisa. Ai go le.
1: A sugudisi. Ke
0: le ho fuwe. Ya do era de wa gala. Ai, o le bua ga gwele. E bana o sia. Ai tla me le mo sia e le ho la shela. Yo. Ka ba le mo sia. Ke sa u kwa ba. Ai le.
2: Ka ba ga dolo ga mahala.
0: Ao vela.
2: Ana ga tabala sa go. Motho ka maka ga ipedia.
0: O.
2: Eh.
0: He bana.
2: O khala nda ga ta na ke ba khala le khala le bese.
0: He, katse katse.
2: La khala ke tsitse ka ba ga khala eng. Eh,
0: eh.
2: Ha o so tlo ba tla le senye ya o kwa ke a bola tsene le jwa.
0: Wa bona.
2: Eh. Wa ipa tsene tse go go tsaya ke le papa tsa se re kgiswa.
0: Ke itse go utlwa hothwe. Ba le ke ke ha gena mo botsa nna wa go utlwa hothwe.
2: E tsela ga ke di ya ke e tla tsitse ya.
0: A tshe ba pa ka mbona ke na le kgang le bona ba dipake ba dipaka o bana ba di tsiwa ke re.
2: Eh, da de ne ba mo rasela se se sana e go tsa go itse go tswa dipuri. Mpuri ka ya ka e busiwe tse tsa di a di bone next thing.
0: Ha e bo di tla ya hole.
2: A di kotela fela ka nku mo ri a itshikile tsa dipuri. Di di sile hang. Ndo ze ka ita sa ke di khomo. Dipuri di kemela la bona o sengwa a tla di simana mo.
0: Hai. Ana tse ponda to di batla di bona ka sa keng, jwale ka sa keng mo gaya ona ba.
2: Hai.
0: Ya tsa ke mogao no ka
2: mo. Eh di tsa ke mogao no. A ba sa etsa dikotopo ala na ba di tsena.
0: Ke ra sa ba gela ntwe nyana jena mo tegonya na jena fela o fudla ntheke mo na fela bo sa ke le saka ntwe.
2: Eh.
0: Ke ra ba. Ha ona go topo ntwe ino go.
2: Ha ona go topo
0: ya le ba. Eh ba nna ntwe tsi ma zazinga. Ai ai ai ai
2: ai. Ha ko.
0: Ba no ba zazinga na tsama ga ba na le mathata ba le botswa. Ha ba itsa dintho sa ba itsa ntwe e ka ke tshwanang le yona ha ba sa itsa yona.
2: Eh ba ke ga o sala masakana ba ke o bona ba be yele senke ka ntana ba ke thaire ka mona ke sa ka thuti ai kora